0: Aan week ani daga. Di ka basta-basta mga igsoni, mura baga armory naman siguro igi. Toko dani. Daghan man gayo. Media si Kaki 5 Jonathan sa banal, kay iyan ang ipanubayan dito. O gatong lockdown o ga kinsa pa gidi tagiya ni kay nanghimakag man ang ingon tag subject sa ang tag iya sa subject sa sexualan nga Pinoy anan. Pero mo na giingon lagi nga tan-aw na ninyo illegal possession of firearms, wala man na illegal owning mga higala. Okay, say nagpossess mao na mga higala ang mafailan sa kaso. Be, dias ka Kaki 5 Jonathan sa banal. K5 Jonathan, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Natapos na ang gilusad nga search warrant operation diya mismo sa Sunto Sayas Duhay, Barangay Carmen Insurance sa Cagendioro. Then nagmalampuso ng atong isakpan sa City Mobile Force Company sa pagpagawa ng search warrant operation patok sa Panimalay ni alias Jerome diya mismo sa Sunto. Kundi positibo nakakuha og armas o gapuhing pala ang atong otoridad. Ilabi na sa pangulong Lusabi Police Lieutenant James Gailan ang hipe diya mismo sa City Mobile Force Company bandang alas 4 ang ekrinya sa isang kabuntagon search warrant operation nga itay kayon sa mga lugar kundi na positibo nakuha mismo ang kining 38 kalibreng armas.
0: Atong karuhon din ni Kaki 5 Jonathan, dili ni 38 ka mga kalibreng armas kundi 38 nga revolver.
2: Oh, correct. Ka 38 revolver. Aki pa, Martin Kipay ka
0: kan. Kay di bola maning rekwan kaning 38. Oh, kaya kanang 45 caliber pistol. Ano siya? Kani siya revolver din eh. So dili ni 38 ka kalibre nga armas ayang nakuha. Kundi li usara ni nga 38 revolver.
2: Yes, Kipay Nathan. So ang operasyon na ni sa base lugar sa search warrant operation pangibasa ang ilang pag kadang pagbaton matod pa og armas sa kining target person is Jerome kay gituha nagput kini og 45 nga kalibre armas og 38 revolver nga armas kita Martin og mga buhi apan sa dihang gi search ta kini ang Panimalay dali man actual nga pag search kita bat ana tagi puko pa ang maong kan gyud tagiyas balay gawas ko yung asawa gawas ko ang yang kining target person is Jerome. Then, anapod ang presensya ni Kagawad Exodio Vidal Kipanatan, that's my barangay Carmen, on the recorded good, gamit ang ilang body-worn cameras o kining cellphone, kundi nag-iingnan ang kining target person nga magpagayon ng search warrant operation, gibasahan siya siyang katungod, gibasa ang search warrant operation, kaya kininiya, gi-issue lugar ni presiding judge Kipanatan Martin.
0: Kapitan Martin. K5 Nathan. Uy, apa ni K5 Martin? Ayaw kay maulaw ta kapitan man to. No, kapitan man to si K5 Martin. Nga kita ni Pildiro man tang konsyala.
2: Sa atong agitan ao lugar K5 Nathan, no? Matong search warrant operation. Ang search warrant operation.
0: Sige daw, basa ha.
2: Kapitan, kini, gitagawas kini ni Vicente Rosales, second vice executive judge. Diya mismo sa branch 32 K5 Nathan sa regional branch 23 sa regional trial court K5 Nathan.
0: Oh, basa ko na basa pakibasa ko no ka K5 Jonathan na ng search warrant.
2: Narekabutan ni K5 Nathan sa search warrant People of the Philippines versus Jerome. Ano siya respondent search warrant violations of Republic Act 10591. So kanina kabutan ni K5 Nathan search warrant. So any officer sa pelo, greetings na yun, in appearing to the satisfaction to undersign after examining under oath of Police Major Amanoa Bantuas Jr., Intelligence Operatives, PCO Team Leader, ani Cagayan City Police Office, City Mobile Force Company, Station Camp Pedro Oloya, and Rua Senior Guam Extension, Barangay Carmen, and his witnesses that there is probable cause to believe that violations of Republic Act 10591 has been committed, is being or is a thing to be committed by Jerome, and there is good and sufficient reason to believe that he has in his position and control the following items. And in K5 Nathan, kalibre armas ka pistol 45 o ka usa kaliber nga 38 revolver o ka mga buhing bala. In his residence located at Zone Club Duhay, Sayas, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, described as a two-story type of house made of concrete, bamboo, and other types of wood with GIS roofing. and a touch are copies of photos, floor plan, and sketch of subject residence as exhibit E, F, and G form as integral parts of his application. You are hereby commanded to make an immediate search at any time, the day or night of a premises above described, and forward cease and take possession of the above listed items and bring them to the undersigned within 10 days from the date of issuance to dealt with the laws direct. Pursuant to Section 3, Rule 3 of AM number 210608-SC rules of the use of body worn cameras in the execution of warrants, you are hereby ordered to use at least one body worn cameras and alternative recording device, maning gamit lang a cellphone, or a minimum of two devices or such number as necessary to capture and record the relevant incident during the execution. Today, witness my hand this 18th day of 2026 Cagayan de Oro. Muna kipag na kami itong Mayo 18, nanawag na sila nato na doon sila ipagayin nga search warrant operation. But lagi, gumikan lagi kay ang target, posibleng nagtrabaho, kaya wala diyan kipag na tayo, so di gini lang makurso ang ilang search warrant operation. Mas kanina nga, kagabi ipalang daan kay Brotan, nagtawag na sila, nag-text na sila ka nato, nga doon na sila ay padayin nilang search warrant operation, kaga alas 4 ka lang.
0: Asa man ni nakuha ng 38 nga armas?
2: Pagsugod yung kita natan sa dihang na umanal kagbasa particular na sa ihang violation kita natan kining isugdan sa ang sala diha man sila nga tulog kita natan sala yun. Then pagsunod sa ikaduhang kana naman ay medyo abang diri gamay kita natan iportahan gamay before makasunod sila ang kusina na po'y higdaanan siyang anak diha lugar kita natan dito nakuha lugar sa ilahang alkuba na kita natan pero kanamurag kana bitawong baga lang siya nga trapal kita natan nga gi kuan lang ba gi himong alkuba dito nakuha ang kaning sling bag nga itom
0: kaning video kinsa man ning video nga gipagawas
2: mo na kita natan nakuha na to sa live nato nakaganina
0: imuha so,
2: na din tulo na siya ka live kita natan video
0: dili ni mao ang gingontang body worn nga camera nila or katong recording device nga gi required dili ni mao
2: ang atong pagpahigayon ng search warrant operation kipag natan during the conduct yun sa pagsugod yun nagka-live ng gitana inada tayo video kipag natan nga recorded lang to siya sa pagsugod lugar sa pagbasa kung saan tumong sa itong kapulisan labi na sa pagpapukaw kanila dito mismo sa lugar gali ang itong subject person kipag natan na kung pag ito naka-short pan pag ito naka-hopos hukas pag ipasugod pa siya then wala gin siya tugote makasulod pagbalik siya pwede ihan na lang asawa so
0: kinsa may naa sa sulod sa panimay ang kapulisan o ang katong kagawad
2: wala pa'y nakasulod kay Pagatan during the conduct of sexual operation
0: pero pa dapat na dinigay ang witness makasaga di ay mabito na'y purpose anang witness kay kumuwitness na'y kag di kakitag lagi butang na din doon mo na-disgust siya mo nang usahay unsa man
2: sa sinugdanan kay Pagatan actually ilang balay yun is ngit-ngit piyo ka ng ngit-ngit pag yun wala pag yun nagsugod ang kanang sexual operation gibasahan pa siya gawas at gamay magilang balay kay Pernatan wala pa wala pa kasulod ang atong kapulisan kay midungan magkita pag direct yun sa area kung kanos ang sila nagsugod na nagsunod yun sa polis kay Pernatan pag tuk-tuk sa balay nila o niya wala pa yun nakasulod ka polis wala pa yun nakasulod ka kaning searching officer sa ilhang balay o magbasa kay Pernatan continue sa yun itong video o diha nang nagsugod ng search warrant operation arresting officer gikap-kapan pa ni kagawad ex-studio Vidal ang katong kuan kay Pernatan kaning searching officer dahil na po tayo main in uniform nga uman lugar dayon amang po nag-witness ang town leader katong si Robert Labial kay Pernatan ipukaw man napod si kagawad o ako mismo na nasusunod sa ilang panimlay yali katong mga bata ipukaw man to kay Pernatan nagpahigayan po gawas to ka nga nag-video ta live na to nag-video po ang katong tagtungod katong asawa mismo sa subject person kay Pernatan. So nagkamulo siyang video from sa sala, paingon sa sulod. Dito na shock si kay Pernatan kay pag analogas itong otoridad kay tanan magiri possible nga pwede matakuan sa armas or
0: any
2: illegal contraband lugar kay Pernatan. Ilang magina ang kuan. Ikaw sa taunlan, ana. Dagan sin ato mga sinag, ipang bungkag ito kay Pernatan. Sa dihang gi wana lugar, pag ana ni hap, pag patanaw kay kanilang alkubag magigipap natan, kumukinto ka, makita rin mo ang kuan. Pero di po siya maabot no, bata nga gamay kaya mga bata gamay pa man. Pag matinto ko, ikaw mismo ka ni mga parehan.
0: So, kani, kay nisulod man ka nakita gini mo pag ana sa Alcuba na dito ang armas, kita gyud.
2: Actually, kaya pagmata, ang atong live video man good, wala kayo na ito eh. Pag makita mang naong good mga subject good,
0: well, I mean, ikaw privacy. Mismo, ikaw.
2: Nakita kay, gyud, o ako mismo, nakita gyud ako kay pagmata, pag ana gyud, oh, sa manibag, ano lugar kay pagmata.
0: I see. Nga, so, bag mo na ng 38.
2: Oh, na, dito na nasyak na yon po to si Ma'am Ilakali siya. Kaya wari siya kasayuran kay Panutan, kisa ng bag, kisa ng armas. O dito, imakak yun ni Ma'am nga wala siya kasayuran, wala siya kabalo kay Panutan. Oh, I don't know po, do, sa ilang version, kay matod pa rin sir, di magay siya kabalo. Kato si Jerome, di Ma'am matod pa siya kabalo kay gamit o armas kay Panutan. O natingala na lang anong kampante po sila nga wala kay sila gitago ang armas kay Panutan. Ang na makita dito pagkasugod, puro sa kita mga replika sa mga ilang mga bata, kita bata, doon yung mga replika dito nga upat kabok, nga klase-klase ito nga mga replika klase sa armas. So dito sa pag-search na yun, dito na mga bagong balak, kita bata, niya, then 38 ang caliber revolver, nakuha yun sa iyang ilang katong ikaduang adal. Ay, siya yung pusasan dahil nag-ibasahan siya yung katungod. Pero malagi, daming hilak sa katong asawa, kita bata, kaya wag yun siya makasayod, bisa na ito pagpungutan na kaniya, o doon na ba'y kalambigitan ang iyang ban na lugar sa kining kalambigitan sa pagganang doon na ba'y na-encuentro or kay di man kita basta-basta kay Panatan once kanyang pagkaning pagayog search warrant operation doon na magkini makuti
0: atong balikan si K5 Jonathan Sabalan mga manay-resold mga igala pag search warrant gani ang ipatuman mas maayo pa ng bypass kay medyo mas dali rutson. Pero pag search warrant kay naamanggod na yung pababulkos nag-establish na daan dito sa korte but maulagi no kay naapoy nakabuta ang 45 caliber pistol basig ang testigo nga mo'y nakuha as testimonya ana para ma-establish ang probable cause basig katong mga replika mo'y ang giingon kay Pab Jonathan
2: yes sir Rod kay Pab Jonathan kay na may mga replika yun po na ito nakita dito o niya mga dulaan at mga bata kay Pab Jonathan o niya ato pagpangutanan ni Mr. Jerome kay siya na mismo nagngalan siya ngalan ganina atong sa interview pa ni kay Pab Martin na Juan, doon naman ito pa siya, na-encuentro ito sa ubos, hindi po nakulatahan mo ito pa. Ubos lang diha, dapat sa ilang
0: lugar. Wala, may problema siguro sa manganlan ni si, ang subject kay kaso man eh. No, public documents naman ang kaso. Search warrant man eh. Unless dito warrant, pa, naliwag pa'y kaso. Kay posible ba, siga malikayan sa for data privacy act. But public documents man ang kaso, kay criminal case man eh, may under police family court, kay private initure.
2: So, ang ato lang po, yung kaya na ni Kipab Natan, ginagahan niyo, mamputong babae, sir, ilay, pakita mo na, kay luod kayong bata niya,
0: sige,
2: sila mga silingan, mga baso niya, mga batang, imong papa ng priso, ana, bitaw. O na po, ang ilagayan, Kipab Natan, so, muntaw, respeto na lang po ta, kung otoridad, o pag hangyo nga, isang ini operation sa akong kapulisan, ato na lang pong sundon, kaya para po, kaya ang bata, Kipab Natan, rin na, sa atong, ato nakita po nga, di man po na tinuyuan o gas kong otoridad nga, inana, ilahan mo yun ang trabaho, but ilang po gigamit ay ilang procedure to ilang standard operating procedure kay Pab Jonathan sa pag search warrant galiman sa pagsugod before ni ato sa area nagpahigayon og pagkampo una no nga nanang maayo ang dagan sa prison ni naot ang suspect ilang target dili masukol ina nakita Pab Jonathan galiman pagtuktok na ito silang balay ang bata makita para to nga gabi pang katulog pero mula gi napukaw gyud ha kay Pab Jonathan gumikan kay di man mahimo lugar
0: maglakaw-lakaw sa mga bata gipagawas mga bata
2: oh pero kung si Pab Jonathan naman po lang mga silingan dito na yun nagipagawas na lang po rin kay Pab Jonathan sabi niya malikayan nga matingala magyug kay mga bata pag kinagpulis mahadlock pa yan ha. So muna nga ito ang ilang zone leader ng ali ito na interview dito si Mr. Robert Labial matod pa niya nga eh may tag legal base akin ay batad pa sa kaning derogatory lugar nga kanang butang na to nga background sa kaning target wala agit siya nadungog sa ilang pagkagauban anang target person zero sa dusik na ilang silingan sa mga lugar kay Pab Jonathan so katong usap po din siya construction worker usap po din siya ka kaning gitawag o electrician kay Pab Jonathan wala ihang trabaho so kampante kasi siya nga wala agit siya nga siya matutpak nga kung siya lang matutpak nga siya sa nasbutang atong armas dito basta atong kamahin kay Pab Jonathan
0: wala magkailain nga nagpuyo po sa ilang Pinoyanan
2: wala po kay Pab Jonathan
0: nga sigurado mapog ka yun kay na may body worn camera na magkay video yun dito nga pagkuot dito si Babaw ni gawas dito ang bag na naisod nga armas na magkay video na so ang ilaing mapasangin unless yung why video magkakunik nga direktamente dito nga pagkuot dito sa Kisami na ay armas kay amo na bakbaka na pud sa depensa nga kwestiyonon nga sa Manila pitag yun, no? Okay. Pero na ibigyan na wag tay mahimo ana. Bisag pag iyaban niyo dili.
2: Ikontra na to kay Pabatan sa ilaha pong depensa ni sa kapolisan. Pagsugod lang daan sa search. Siyempre ang ilaha nga body worn cameras from the start yung nakita na tanong kanang before matulog sila panimalay pagpukaw nila sa tagtungod sa balay na nagirag under na ilahang cameras kipad na tan. So diha sa diyang gisulod na wala gitungutan lugar to ang kuan o niya kung tanabar to siling likod nga bahay silang court sa balay wapang ipakasulod makasulod lugar o may mau planting dito kay nakalakman matod pa ang ilang balay ipangutan na po ito nakalakman na pagduda lisod kay kipad na tan usaw nila pag suko lugar na nga from the start kipad na the beginning kanang body worn cameras makita magyud ang kinabitong side by side ang nagkikipagdatan sa dili lang only nakafocus na sa kaning nag-search di ang lugar focus but makita ang kinatibukan lugar nga area po sa balay lugar kung doon na may lain lugar ni Solo dito nga nibutang gamay kailang balay ang nagkikipagdatan so but atong sabton kailangan po ng version sa kining atong but o niya kinabitan kay kamulo pa man karo duktok po lugar sa aning report
0: hey, wawag na sila problema sa autoridad kay presyo regularity mga ginailang trabaho labi na kay na search warrant
2: Trabaho naman po ng ilang K-pop natan. So naman sila probable good cause nga. Na yung mga posible kato nag-apply ang K-pop natan for naman sila nakita nga probable cause nga. Posible yun nga kami nagtukang target nagkakot yun isa. Ilan mo na isa katawo o dua katawo doon na ginailain po nga ilang hanggang sa taon K-pop natan. So ang madumduman na ito
0: by the way, unsa man dahil yung giingontang nga tag-iya sa armas nga naman nga kanabang we know man yan naman po yung uban dito yun nga naman ganyan mga criminals mamusilay dito wala man ang runda no? Unsa man dahil yun siya kanabang sa ilang lugar kanabang barumbado ba ni o gitahapan ba ni nga tulisan gitahapan ba ni nga inani kay na subject man yun siya sa warrant
2: katong paginabi kipad natan lagi na ilabi na sa ilang sun leader kay ilang sun leader lugar o sa manasa na sayod gyud nganina live report nato matud pa niya nga og na kabalo pa lang siya kipad natan nga inana na mga tawo ilang lugar ako na siya mismo ang may report sa kapolisan kun da kabalo siya kadunay ati tawag nato nga nakupot ni sa mga illegal nga armas but matud pa niya wala man siya nakadungog ana kipad natan na no, wala man siya makadungog kunya
0: wala ni kaaway nga kun sa silingan kaysa ato laging giingon nga kana bang kung wala gyud kay binuhatan nga daotan di man gyud ka basa-basa rin dong i-subject din kas in ana for the purpose
2: yes,
0: nga although violation kana maghupot og illegal nga armas pero usually dili kay naingon nga kun ba init sa mata sa awtoridad kun dili ka subject sa laing nga mga krimen.
2: Yes, sa K-pop na tan, doon na yan kung siya, ano na siya nakontra. O, na siya nakontra.
0: So, basig iya dito
2: ng...
0: I see. So, basig nagda siya sayang armas na itong panahon na. Yan po noon.
2: Basin, wata ka balo, K-pop na tan, no? Okay. Wata pa niya, yan yung nakulatahan siya nakontra nga. Ay, yung pa niya, lagi nga, adik-adik po daw. O, kay haya, matutupo siyang uyuan, niya, nag-gumerintado daw tulad dito sa yung lugar iya dito na kulatan dito datan mo yung version ka ganina but mulag eh orang po na ihang ingong dito datan or wata ka malo basing duna po siya lain na alam itong nabikil ba karon nga bungat ba karon sa kipag datan nga mga dili may pinulungan po nga basing niya alam sa kipag datan nga bisag wala doon kay imo mingon na nakagda ah ana ba pero mulag eh
0: but you know kana mingon ka ginay imo nga bisag mingon ka naa nga waday imo kung di ma-describe na, di man na maisuhan o waran, kaya stricto mag-inang waran, kaya i-describe mo na, per item mag-inan mo, nga i-describe kay, kung inig-add ni mo dito, ang subject ni mo dito, armalay, ito niya pagkuha ni mo dito, kung ano, 22. Actually, ma-question man na dito, kay di ma-oang kuhan, information. Although, violation na to, but this is not incidental to a valid arrest, incidental to a valid search warrant nga, ang subject sa warrant, dili mao. Actually, dili mag-iapo na acceptable, kaya remember, itong giingon, lagi dito nga, falsus in uno, falsus in omnibus, no? Ang sayop sa isa, sayop na bitso man, a fruit of a poisonous tree, no? Dili na si acceptable. So, mo nagingon nga, mao man, na-describe, 38 and 45. So, posible nga sa description sa warrant of arrest, nga nung na-i-45, nga way nakuha, posible ka itong mga replika mo, ito'y nasulti. So, nagyo'y nakakitaan ni niya, nga naanis siya ani. O, posible ka itong nakaaway, basi lagi ga, before niya sa iyong pag, hindi ko nakakulata, mga siya, basi na dala niyang armas niya, tumono nakakulata.
2: Yes, you know, K-5 datan, pero, kung tinood ng ganito, kung posible na po siya armas nga 45, kaya ang nakabutan nito 45 ban, Pero depende lang sa pagbigay sir kay bisan to ginato ila gamay gamay balay pero wa mata ka balog yun, no kay di mayon lagi ta nga kwan search warrant operation mo na kay due process of law kay pa natan isa pag ang suspect na kwan say innocent pa magyapon na sinas innocent kay pa magyapon na sa kibalatan no kay maulo pa man karon lugar nga i-file po na ang kaso lugar karong adlaw nya ihala lang gato man matod pa niya kung ihala i-proseso matod pa kipad natan gunikan kay mo lagi di siya mo to nga ano na i-armas doon siyang alkuba nga siyang pa to wala mag yun iya magang hima ka kipad natan.
0: I see. Oh. So, tanaw na ito. Unsa iya, dagan na. So, dagan mang bala ko nakita. Oh. Sa pala, pila man nakabuk mo. Dagan-dagan man ang bala.
2: 28.
0: Uy. Oh, dagan-dagan.
2: 28 pa ba yung bala, kipag natan.
0: Pastila, no?
2: Mga bago pag yun kayo. Mga bago pang mga bala.
0: Oh, so, nakapalit yun din siyang bala niya.
2: Wow.
0: Dili pag yun, di pag yun ni-refill siguro. Refill, dili. Kita kas bala.
2: Para dili kita nata
0: para may namay refill ana, di ba? Kanang ulo ray ilis dan.
2: Oh, mahilan man atong refilling kay Pam nata no kay kaniya ta na combat shooting man ita mag refill no. O makumpara po nato siya sa kaning bagong basiyo old versions sa klase nga basiyo kay Pam nata.
0: Oh, hardball.
2: Oh, bago gid siya.
0: I mean hardball ang islag niya.
2: Oh. Okay. Kita na tagib.
0: Yeah, usually kani manggong bala usahay mo ni timailhan kung planted o dili. Kay kung ang makuha manggod nga mga bala niya ang makuha nga armas sa tayaon niya makuha nga mga bala kay tubang mga bala nga kabuthonon dili posible nga na may question na ay kuan man na. Pero kani mga bag-o nga bala mga bag-o nga mga bala hardball ang bala kay mga mahal ba sa tong mga hollow point nga mga bala pag mo ni mga kuha technically makaingon yung kang legit yun eh kay magasto ba yan na mo na imong i-planted ng mga gastohon nga gastong nga mga butang usually kung planted kanto na mga baratohon o kanto mga bala mga recycled na bang kana bang dili mang buto oh para lang na mahatag kani mga bag-o ni
2: yes sino chief kitalutan bago ato nakita kanina nga sino pagi kayo
0: oh
2: kumpara ni mo tong armas nga medyo deliktiko na tong armas ha
0: oh.
2: Pero marag
0: deliktikon mo. Kaya on da itong armas ko di ay.
2: Deliktikon ba nga bi Diyos?
0: Basig na ito kabuto. Basig ang point ato di namuli. Ang hammer di namu igo ito sa bala.
2: Pero pag anak kay Pablatan, ang mga bala kay Pablatan, nakaung-ung pa ba ya?
0: Ah, oh. Ay kay nakaung-ung gina kay dibulag o na. Nagin na di apirmi. Nagin na sa iyang itong bula. Kanong sa'y tawag na? Ikaw may criminology. Kung sa'yo may tawag na. Part man na siya 3-8. Oh, kung sa'yo man na siya. Kanang
2: ribu ba? Yang kuan kita menekan bagasin?
0: Adi, wak mana yang magasin ang kuan? Kanang ngatri. Kanang bulan dia ba? Kanang butangan na sa armas? Kanang sabay tawag anak?
2: Kanang lipang pada siya holster. Kuan mana siya? Alipang tanong ko. Sa kuan, kung sa 45, magasin mana siya. Pero sa kuan, yapun na siya kipa natan. Bilog yapun na siya sa
0: nagyapun na siya. Siguro mo, naiwan ni mo na ansiran pag take ni mo sa criminology exam.
2: Ayaw! Lagi na ansiran kipa natan.
0: Kahit sa armas.
2: Kani ato kay Pablatan nagtingko bu kani bitaw trabaho mo ko sa libi nya that time na aktuan po to nga na example me
0: oh
2: nagkrambulan ako utok kay Pablatan baka stack man ko trabaho sa libi
0: ay kay wag ka answer dito nga what kind of firearms haba magazine basig imo gi answer chicken joy krambulan na man
2: ako kay Pablatan nga gigatsawan gid ko nga time nga kaning ang answer supposed to be is gunpowder
0: oh.
2: Akong na-answer dito kay Pablatan kay Kuan.
0: Chicken powder. At anawa na. Wala na. Chicken powder na yun. Kaya ito na lang yung balikan si kay Pablatan Jonathan Karuntotod. Kaya di asa may gala. Importante sa nigaayong mga igsoon. DTX 500. Ayan yung kalimte may gala. E baubasan mo mga igsoon nga dili lang protector sa itong mga vital organs si DTX 500. Dili lang mga igalas diabetes. Dili lang sa high blood. O dili makatabang po si DTX 500 may gala sa problema natong manoy. Kaling ba ka na nga itong gitago-taguan ba? O, kana imong gitanaw. O, muna siya. Imong gitanaw. Tanawa. Luya. Makatabang si DTX alang nagluya ng imong gitanaw. Ganon. Makatabang yun mga Exxon. Pagluya na si manoy, makatabang si DTX 500 para mabalik nitong imong gana. Kana bang iniga pitik ni mo gamay, sukol yun mga Exxon. Makatabang sa si DTX 500 na lang. Kay basin manggod mga higala dito nga ang resulta nga nung luya na ismano tungod kaya na kay diabetes. Muna mga higala mag DTX 500. Kaya kini ang DDX 500 Powerful kay may gala. Adunay powerful extract sa high to chemicals o antioxidants. Nagikan sa palya mga igsoon o the disregard. Pain.

0: Diyos.
1: Ako nabantayan sa kumor na ako'y high blood, nakadibitis ka man.
0: Kanya karoon na nagamit ka ani?
1: Murag mo arang-arang akong paminang sa unawas.
0: So karoon nagpadayan na ka na init gamit?
1: Padayan, hindi. Hintasog na pa'y ikapalig.
0: Nayon sa imong iaghat sa mga kaigsunan nga musulay, kaya mo naman nasulayan nga epektibo yun ang produkto nga TTX 500.
1: Kung naapod sila yung mga balter, pwede pa sila nga mo take ani mo palit. Kamupod nga naapod gibati pa rin sa kuha. Kaya so layan po nila nga mo take sa antambala kay murag bubinta ha. Mo arang-arang ang batiyan din lawas.
0: Salamat kay nay.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
3: TTX 500 ay kalimtin niyo mga igala. Ola, pero kay epektibo mga igsoon, dipin sa iyo diabetes o niya. Di na po dahil maapiktuhan, mga igala, ang atong sex performance. Ano mga gina? Kinahanglan nun, mga inastaw, mga igala. Balik ta mga igsoon sa mga hinapos nga report ni Kaki 5 Jonathan sa banal. Uman lamang sa importanteng pahinumdum.
2: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nata sa mga sandroki lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa manggigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung wasa mo taas, wasa mo... Kuan din ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle.
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun. Labi na yan. Yan itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din ang rasakwan.
2: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika
4: dito? Kani yung MyTC
2: o Gitribayo?
4: Oo. Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto?
4: Ay
2: mo
4: ikamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.

0: consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Padenta may gala dili sa Foro de los Pueblos. Alas 8.25 na. Kaya napunta sinapos nga bahin sa itong panag-uban may gala dili sa programang Foro de los Pueblos. Palikantas ka K5 Jonathan. Mga detalye ni may gala, asa na ba karo may son ang subject person, asa man karo may gala gikustudi. Yes, ka K5 Jonathan sa banal. K5 Jonathan. Standby. Standby sa kayo, mabaday na establish. Okay, K5 Jonathan, i-K5 mo.
4: K5 News FM Live Report.
6: Yes, K5 Jonathan, ang katong nang gitawag ni mo nga sa to, kung sa 45 magazine, K5 Jonathan, sudlan bala di ay dan sa katong 38 revolver. Gitawag dan sa K5 Jonathan og tambor.
5: Tambor, yes. Na correct na gyud ka, no?
6: Talibog magigaw kay Pernatan kay Tambo sa English magod sa cylinder magod yapo na siya. O duha ka klase magod ang cylinder na po cylinder nga ibutang para mo dili lugar makuan kay Pernatan kay bitong nalibog ko sa kong utok kay Pernatan pero
5: pero kung ma-memorize na ni mong part of kanang mga parts sa firearms sabi na kay mani basic maginong 45 o 38 memorize mo na
6: wengon tag kanabitaong kuan kay Pernatan kaning parts of firearms.
5: Oh.
6: Murag yung nalilibog yung ako ng mga panahon na K-Pub natin kay Dagan, reclasses firearms.
5: Yeah, I mean, kanilang, kanilang mga grabe. Basic. Mga man yung 45 na basic sa ito, o kaning 38. O kaning caliber 40, kay mo naman gamit sa atong kapulisan siguro, caliber 40 sa una, 9mm man eh, pero karon caliber 40 o.
6: Apil pag yun na K-Pub natin sa among gitunan ganyan to, sa pag-iswilan ako. Historic is say, kana mga pangalan na nagbuhat sa mga armas. Ngayon kayo kung magamit to man eh, sa panahon na sa mga flight police, yung mga na to serbisyo nga.
5: Oh.
6: Mas siguro ito magamit.
5: Gitunan po na na niyo. Gitunan po na niyo. Sama sa political science, gitunan mo po na mo. Hindi ka mangutanang anong gitunan na sa political science ng mga parts sa armas. Eh, basi ba? Tos bukid ba?
6: Ngayon ko nga. Di ba ang tata maghimog armas? Ano yung anong gitunan man ako? Eh, duwag-dungag, malislabas itong ulo nga. Dapat na ito, gitong ipatoo na to kaning okay na parts of sa armas o kaning pagtuon sa paggamit sa armas.
5: Mm.
6: Pero kani ato gyud tunan ta gyud nga history nga kinsay unsa kinsay pinakauna naghimo sa armas.
5: Oh. Pero kay mao ko sa inyo kay sa inyo mong kurso ka kay Five Jonathan ang gitun-an gyud yung sakto kanang unsa ang pagdiskartis budget. Manamingon sila nga manamingon sila kuno kaning mga uban daw uban ra man po no nga pulis dagag asawa kay gitun-an man na sa pagtuon.
6: Ay nako. Mo lagi gi pamdatan. Kato nga akong balik gi pamdatan, nag-take bitaw ko exam kani anto. Amo tong long question na mo kay pamdatan, no nya. Nag-scramble na time po to nga sa Jollibee ko nagtrabaho nga mag month end to mid ni ato nga inventory ba. Mm. So dapat even kinahanglan kay pamdatan nga ara bitaw say familiarize na lang po dato.
5: Mm.
6: Tingala ko kay pamdatan, wag ko mag-expect no nga ma-answer na ko dito imis kay gunpowder gyud tang answer ito kay pamdatan. Pagsulat na ako dili gunpowder.
5: Mm.
6: Nesty powder ako nabutang.
5: Very correct yung ganito. Very correct yung kayo.
6: Very wrong yung kay pamdatan. Wrong yung kayo kay pamdatan. Kay spelling is wrong man.
5: Mm.
6: Siya pamingat ay dipinsa nga correct man kay na may powder pero nesty may nakuna. Dipat gunpowder may ang answer na ako kay pamdatan. Nabutang nesty.
5: Mm.
6: Tama to kung kamot yung kay pamdatan. Mamang yung ang kanang ihang gisulat kay pamdatan. Naputoy kanang brown paper bag. Na magyapon na kay pamdatan sa kanang bitong about the biscuit kung saan sudlan sa mga ebidensya kay pamdatan.
5: Mm.
6: Akong gibutang dito kay kanang yun. Brown paper bag kay pamdatan sa Jollibee pag yun kanang kuan ba? Huwag ka na unsa naman niya. Kung di naman magkalimao niya akong tubag sa akong pag-answer sa office paper. E naglibog na kong kay pamdatan. Kaya nag-scramble lang yun. Halos mga produkto.
5: Pero sige na lang. Ni pasar man ka. Importante ni pasar.
6: Pero kasi ang pagkapasara kay pamdatan, murag kuha na sa ito. Siya ka nang, di ba, nato masagawin. Nagtuon na kitpog ko. Kaya akong ipamalit ka itong mga reviewers pa ng top notcher. Alam ni ka magpasar kay pamdatan.
5: Nga,
6: mao mga reviewers top notcher. Ako gitong-gitunan kung mahimo ah. Kung nag-review ko, mag-top notcher po siguro ko.
5: Mm.
6: Pero, huwag mag-ito na matap. Eh, para mag-ito.
5: Para mag-apo. Kung nag-top notcher ka, huwag man ka nag-lateral
7: in. Ay,
5: mag-apo mag-apit.
6: Na-expire na lang yung taon akong lisensya kay Pagdatan. Eh, pwede na bang maharap
5: mag-review. Sige lang kayo.
6: Karo, mahal kayo.
5: Naaman po ka sa servisyo ba nga? Ka na bang, kuan lang ka na ang privilege na nga nakaservisyo sa katawahan pinagi sa kahanginan. Dako man po tagi katabang sa kahanginan. Dako po tagi katabang ngadto sa katawahan pinagi sa atong pagka-broadcaster. O, diliwa to ta nakaprotektar kanila sa ilang physical, sa ilang kinabuhi. Kay, mo man itrabaho sa polis, no? Mo protektar sa kinabuhi. Ba't ni protektar ta sa ilang katungod. Oh.
6: Yes, tinawag ka na kay Pernatan. So at least, sugan taro, nakaservisyo gihapon ta na. Oh, no,
5: servisyo gihapon. Oh, nya. In the first place, po, kung na, kung sa pulis na nayasawa ang daghan, magkaasawa mag-iapong kagdaghan sa media. Mabaho na! Mabaho na! Depende las diskarte. Depende sa diskarte.
6: Adin ako magkapila-pila na sawa-sawa dagan kay Pernatan kay basi niya.
5: Huwag mong kung iingon ikaw, ka-depensive ba din mo? Iingon ba din kung ikaw? Nga media practitioner may akong giingon kay. Wadi kay nakitaan nga media practitioner dagan po ko.
6: Ay! Ang upo, nakaupo na lang manggani. Skip
5: ay mga kita. Oo, naman gani. Naman manggani na. Dito ikaw. Dito ikaw.
6: Ah, magani. Dili pa man ko upo. Lahi ba ito nang upo? Gikita na kanan ng upo. Muna sigurado na ginakita na tan. Matod pa sa imong version lagi nga. Tanang mga upo, na daot na og si nilarot kay pamdatan kay di magkalayo kag asawa.
5: Ikaw ba imog yung birahan salig kay wala diri. Mao kini nakapait sa meeting bitaw namo sa una no. Kung kinsa tong wala ay apis meeting mao gyud pirmi daoton. Mao na nga sa amo sa una pag mag meeting mi production meeting na gyud tanan kay ngano di man mo mga absent. Ah kay kung wala mi daoton na mi. Mao na siya.
6: Ano ba itong, ikaw ba ito na-explain na kay Pernatan? Kung ang upaw na nasa likod, grabe na yung gano'n na, upaw na yung tanan, di na ginamayo. Pero kung upaw na sa tubangan, mora, kalinis yung punagila.
5: No. Basta na sa tubangan ang upaw, broadcaster na. Hait o dila na. Eh, ganyang mga broadcaster, hait man tag mga dila. Mabit ang nga mga suko na to kay hait tag mga dila. Pero napin malipay sa hait ang dila. Malipay kay gilabanan. I mean, ana man na.
6: Oo. Hait tag dila ng upaw-upaw this na kanabit ang guwan. Pero mga tanan lagi kay pamdata ko ba nga nung mga pare, mga upaw, masabi sila.
5: Wa taga sayo, dai na lang. Comment na sa kanan. Ay na, ay nanonu-comment na lang tayo. Ay, banda.
6: Ako na ilang na kong pare. Oo. Kada digid lalay mag-sabi yung pare kay Panatan. Mga yung pag-abogado ba?
5: Tepa, kaki-vibe dyan natin kay basin o niya o ka mabasta na, ha? Mabasta!
6: Dili, man, ka na mag-sabi kay Panatan.
5: At least nagkiklaro na kudaan nga. Wako ilabot, ana.
6: Ay, okay, kung imong ka na ang sige, nagkari mga studios kayo sa sige study.
5: Oo.
6: Mga larag mang buki pamatan.
5: Ha tinuod na.
6: Ako kakablakan ako karon kay kato sa una kay pamatan mag-study ko. Yo kamron ko gipang sipos kay murag action ko kaupaw. Kapang larag mang buhok ba.
5: Oo.
6: Pwede nang mag-eskwela og loki pamatan. Eskwela ka og kanang pagabuga pagkapare. Kwan sige ni magbasa, murag hago ang imong utok kay pamatan nya magbasa-basa ka. Pura na tendensya nga malarag ang buhok kay pamatan.
5: In fairness ka K5 at Jonathan tulog ka tuig man pugo sa College of Law. Wa man ko naupaw anang College of Law, naupaw man ko sa nag-aasawa.
6: Nasagol na na K5.
5: Nasagol na din ay mao din. Sige sige.
6: Para to sana sinyales ko siya sa imo lugar pagka nag-aasawa lugar imo na mag-ingon.
5: Sa una ra man pod.
6: Imbes kay pa sa skillet ba? Usually mga tol ka skillet man.
5: Oo.
6: Imong kinatulan sa agtang man.
5: Oo.
6: Muna nga ang imong kaupaw diri sa agtang nga nagsugod unta pero internet for K5 na tanaw na magipuka na utaw upaw.
5: Ay na lang na lang guda bawi-bawi ay imong na kung gidaot bawi-bawi pa gyud. Ay na bawi ay na nga basta kay upaw-upaw na tahan na di. Di lagi ko masipo.
6: Muna gyud ang K5 na tanaw dili magsasalita nang patapos baka ako pa ingon na pud ya magkaupaw.
5: Ah sige. Adi ka maupaw di ka maupaw kay bata pa ka. Magkatiguang
6: gini nun. Pero paingon, masunta magkatiguang.
5: O, ana gini nun na. Basta kay, ina lang, kung naa kay partner po ho na sad nga aktibo, ina lang, hands off lang ta, dam.
6: Ayaw! Ayaw! Huwag mo ko'y pusas, pero, kung na lang gini, pero tanang buha to na lang siguro is, gapuso daan.
5: Ay, gapusa, guniti lang gunan doa gamot, din na
6: kalibot. Ayaw!
5: Sige, sige, okay na, okay na.
6: So, at least, keep up na tan. Muna sa karoon na lawak, atong nagmalampus ng Sir Suarez operation. So, muna, nakuha dito siya, 38 ulibing armas o 18 kabulin mga ala. So, karoon na lawa, itatakda pasakaan kini keep up na tan o runya o manong apidabit lugar. Kaya, pasakaan kini sa kasong paglapas lugar sa Republic Act 10591, may tawag o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act tungod sa illegal na pagkupot sa armas o buhing bala. Kung ikaw panahon na, ang dilakpan kasambahay kustudya karon diha sa mismo sa Maharlika kustudyal facility. So far kay mga tayo na pinakalito sa update sa ato na ipo sa balita ni Sayis Kabuntayon exclusive sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kini sa K5 dinatang sa bala para sa kampiyon sa balita sa serbisyo publiko galingawan sa nakbayan sa Cagayan de Oro 8.3 K5 News FM.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Salamat ka K5 Jonathan sa balaan mo. Ito ay komprehensibo mga igal. Nga report ni ka K5 Jonathan sa gipaygayon dito mga igal ang pagpatuman sa search warrant. Batok mga igal sa subject. Nga lagupot nitong armas mga igal. Ito mo'y komprehensibo kay appeal chismis, appeal na. Sige. Pwede asa mga igala ay minsay. Good morning sir! Shout out ko sa taga Lupsup sir. O sa akong bana nga sayo kayo ng laba pagkabuutan sa bana ni Ma'am Inday Alcocer di asa may lapasan. Sa barangay lapasan. Buutan na nga bana. Kanang bana nga mula ba buutan na siya. Tinood yun na mga Ikson. Buutan na nga bana ng mula ba. Ano bang bana dito mga igala? Di yun mula ba. Tabang yun na, di man naingon nga ka na mulaba ka mga higala, ka na bang under desire ka no? Kundi nagmahal lang ka sa imong asawa nga ni tabang kas buluhatos pa ni May. Kaya uban ang mentality, labi na sa makaraan, pagka mulaba na ka, mamlansa na ka, mamilo na ka, under desire na dayon ka. No, tinood man, sad under desire man yung kagay, sige magkaglilisaya na. Matod pa nila, dili na under desire. Kanamo nga mahigugmaon sa mga asawa mula ba gin may mga Exxon. Matod pang K5 Erwin eh, maluso thunder yun sa hamala na mo gin mo muto masay nana na basta mula ba gani mga igal lang ba na pinang mapinanggao na sa asawa. Ayo lang kamu tangtang anang mga gipang labhan nimo, hindi kamu laban. Pan. Ako bitaw ini abot sa balay dito. Laban man sad ka kay Fiberwin. Kamana na ako misis ako man nga. Hey, tangtangan na ni kay ato lang labhan. Abot dito labhan dai mga ini na mudaghan ba. Lipyo pa man eh tangtangan na kay ato na ni labhan. Ba salamat kayo Ma'am Inday Alcocer. Yan sa may barangay Lapasan. No na ini pagapaka gini mga higala ang K5 News FM sa barangay Lapasan. By the way mga higala. Kanto sa tong mga ka-K5 nga naminaw naglantaw karon. Gili kayan ba ninyo mga higala nga magka hepatitis mo? O di ba ka nagkaagi na mo hepatitis? Adlok mo mubalik ni mga higala? Ay mo ra ba ni hinungdan maigsoon nga madaot ang atong atay, muhubag ang atong atay mga igala. Ano man atakihon maigsoon si hepatitis. Labi na ga hepatitis B kanabang ya incurable. Kay na man A, B and C man ang B ang incurable kanabang ya dili na maayo pero pwede ma-prevent. Ang delikado si hepatitis kung makasuod na dinto na mga igala si mong atay, dauto na imong atay. Mo na mga igala nga mag-maintain yung gana pag naka hepatitis B. Kaya di naman na matambalan, na naman na siya yun. Pero pwede na nimo ma-prevent kaya dili madaot ang imong atay. So mo na may galang pinaka-importante. Kaya kaning hepatitis B mga igsoon, posible ba yan eh? Nga naamon yan ah. Daghan ba yan ni mga igala? Di lang mo makabantay. Kasagaran ani mga igala na ani sa ato akin ang hepatitis B. Kung di mo magpa-check mga igala, basig naamon nila. Di man yung maibawaan mo kung naani o wala. Unless dito may galaga, nakasulod na sa tayo, nadaot na yung matay, usap ang kakahibalo. Pero kung wala pa, di ka masayod nga na di ka hepatitis B. O na mga galaga, magpa-check o niya, siguruhan nga na mo yung pamproteksyon yun sa atong atay, batok sa hepatitis. Kaya kani, even ganyang hepatitis B, isa, kung sexually transmitted disease na ang hepatitis B. Matransfer na may galaga sa pag-ighilawas. Ang tendency, posible nga kung naamoy kaanaan ng hepatitis na hindi siya siya mo na. Kaya ba ni may bawaan? So mo na gina mga igala para sigurado na aman mo o wala na ng hepatitis B na iproteksyon ang atong atay. Kung sa may iprotekta sa atong atay, siguro hanga na ka D3 bio lang yun na. Importante na mga igala ang D3 bio. Ang D3 bio puno ni may gala sa medium chain triglycerides. Gagi po sisos lawas na ito may gala nga mahimo dito monoglycerides. O sa ka pinaka-epektibo nga monoglycerides nga mao ang monolaurin. Mao na siya kaning monolaurin, mo ni pinaka-epektibo nga part may gala sa monoglycerides. O mao na siya mga igsoon ang natural nga antiviral mga igala, antibacterial. Epektibo nga natural nga antibiotic mga igsoon o antiviral mga igala. Para dito mga igsoon nga dili na maka-multiply, dili mo gabi ang mga virus, bacteria sa imong lawas. O labi na maghisgot ang mga igsoon ining hepatitis nga virus ni. Dili makasulod dito mga igala sa imong atay para di maguba ang imong atay. Sa ipang maguba ang atay, disgasya na yun kanina na mga igala. Moman ang hinungdan, mudago imuntian. Kanya, matinga na lang kamay gala. Marabaga, nailapok ni mong ako, ano? Kaya sa mga nangaon. Mo nang iingo dahil suba na gibarang man ka gibarang na gayo ana ana wa ka gibarang nadaot siguro ang imong atay o na mga igala nga instead nga mag patayhop ka dito chu chu chu chu ana makuha ni mo na bahor yung iti intaw chu chu chu chu may pay mag D3 bio ka mga igala para sigurado protektado imong atay na binagnaakay hepatitis. Diya yung testimonya sa naggamit sa D3 bio.
9: Bayo nga po nai. Sa tungalan
10: si Lilith Dayo Laurenti.
9: Pilay mo edad?
10: 75 na ko karon ma'am. Sir.
9: Amang ka nagpuyo?
10: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko sir.
9: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
10: Katurang
9: D3 Bio. Kani atong wa nga gamit unsa man imong obserbaran sa imong panglawas?
10: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
9: Kani atong luya kay ka?
10: Adi man ni luya pod. Kana antay kun Japan pero mas naigit ba nga madugangan ba? ba og inom kay para nga on pud ba
9: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
10: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
9: bunya sa imong paggamit hindot kayo
10: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala sa tay
9: budget
10: usay budget mo na nga puan.
9: Pero nakita gini mong kapektibo.
10: Oo, dami nindot kayo eh.
11: Paspo na.
10: Paspo kayo na.
9: Salamat kayo na yan.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
5: Ay, kalimot ha, D3 Bio. Sa kahimsog may gala sa atong panglawas. Wala tayong oras na po mga ingsoon mo. Babay na ko. Libertas de Sandy, Anima Democrates, ang kagawasan sa pagpadayag. Mong espirito sa demokrasya. Kaki 5 na taan sa Armiento. Good morning, ganatong tanan.
14: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agbong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga?
3: Nato sa mga sandroki lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, wala pong magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, asay mo taas, asay mo... Kuwan ko, nag-minti na 145, 90.
2: So, karon medyo, maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement, maayo. Ipinsa yun, labi na yung yan atong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulanan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din na rasakwan.
2: Para kilapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Vitribio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta ug pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: kaaliwan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayang adlaw si tanan sugi natong tigapamati ng atong programa ang kasiran sa mga panglawas sa Japan kanin sa Clinic at Alternative Medicine and Wellness Center. Inabanan sa itong mga piktibo mga produkto ang Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio Coffee, Prebio Coffee o Clinica DTX Premium Coffee, X10 Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap o Clinica DTX Herbal Oil.
1: Natanaw, simulang bagong pag-asa.
0: O ang bal pa mga produkto sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center. Ang atong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center nata din na located sa may Agora La Paz Andres, Cagayan de Oro, ha? Sa may Agora Market City, sa may Lapasan. Di na mismo sa may di pakabot sa kaning mga nag-aaling nga jeep ang nagbaling asag Manolo, daghan na mga terminal, ha? Di na lang ta sa may kanang Itlogan, kaning Itlogan Market City. Before ta din ha makigilaan, ha, ako kayong kitatak Clinica de Alternative Medicine Wellness Center sa Hingog City. Nata din ang located sa may Doña Graciana Street, Corner Adolfo Street, din ang mismo sa may Hingog City Bus Terminal, mga higala. Ang atong clinic schedule gikan sa adlang Domingo hangtod sa adlang Bernes, close ta every Saturday, close ta kada Sabado, ha. Kabalo na mo ni ana, ha, dapat Sabado di na mo muana din sa tong clinic, mga higala. Domingo hangtod Bernes open ang atong clinic, pero atong clinic schedule dinis kag ganda oro Domingo hangtod sa Martes. Every Wednesday nata sa Hingog City, then Webes Bernes balik ta dinis Cagayan de Oro. Wednesday, ha, kay inaapay mo anad din, ha, kung Wednesday unya abi nila kada Merkulis lang ta dinis Cagayan. Bali, ha, bali. Every Wednesday wala ta dinis Cagayan de Oro, nata din ha sa or nata dito sa Hingog kung Merkulis, mga higala. So ayaw mog adna sa Wednesday, ha, kay wala ta. Pero open ang atong clinic, no? Open ang atong clinic. So Sunday, Monday, Tuesday Cagayan de Oro, Wednesday Hingog City, Thursday, Friday balik ta din sa CDO, mga higala. Then og mahimo, ha, naa inyo ha mga results laboratory, dalhan ninyo, mga higala, no, mga lab results, tanan CBC, lipid profile, blood chem, tanan. Urinalysis, X-ray, unsa pa na din, ultrasound, mas mahimo og mahimo. Kay parang matagaan na to og igo nga herbal inyong inon para sa inyong specific nga gibati. Then tuduan mo na mo din ang dietary guidelines. Free lang na, ha, ang atong consultation. Mga dapat kaunon, mga dapat likayan nga mga pagkaon, especially, ha, kung naana kay taas nga blood sugar, kung naana kay diabetes, kung diabetic na ka, so unsa yung mga dapat ni mong kaunon o mga likayan ng mga pagkaon. Kung high blood ka, taas ka cholesterol, so din, ha, isgutan na to na din, ha. Then kung na kay mga maintenance, ayaw ginagbiya, eh. Alalay lang ta din, ha, sa itong mga herbal food supplements, mga higala. Din na ta may isgut, ha, sa clinic na to magigilaan. Then napo tayo mga cleansing program diha. Aron usab nga ma-detoxify ta, mas maayo naman lang na ma-detoxify ta. Kaysa naman sige ta og kining kaon og mga toxinated foods, sige ta kalikay sa mga toxin karon pa kay gilana. Everywhere, anywhere na, ah, mga free radicals. Pasalamat na lang ta na aning mga produktos Clinica de Alternativo na ay mga pang-detox ng mga produkto. Pero na lang po nga malimpyuhan ang atong panglawas, makigilaan. Kung sasakyanan pa, magpawashing ta, ha? Kay parang dili hugaw o limpyo ang sakyanan. Sa atong lawas po, kinahanglan na ay detoxification. Aron nga dili hugaw, ug mo na hinungdan sa mga nagkadayang balatian. Mapuno og toxins sa atong lawas. Asagi ka ng mga toxins. Number one, din na sa food nga gina-intake na to. Especially mga pagkaon karon, mga lamian mga pagkaon, ha. Unlike sa unang panahon, mga presko. Presko ang gulay, presko ang karne, presko kaning native ang mga manok. karon pila na lang, 25 days, 30 days, 45 days, no? So, hamak mo na, no? Ingon na ang ato ang problema karon nga mga panahon. Ngano nagkabata ang dunay CKD stage 5? Ngano nagkabata ang diabetic? Ngano nagkabata ang kaning dunay high blood? Sa una, sa mga ilunggo pa, sakit lang sa manggranon. Diabetes, sakit na sa manggranon. Sambot na ng dialysis. Kaya mga pobre sa una, mag-basoy-basoy naman. Presko naman kayo ang malunggay, tanglad, kamatisan na yun, luyahan. Mogi na yung paborito sa kong lula, no? Sa dito pa miss umat sa out ko tabato. Ingo na na ang mga pagkaon sa unang panahon. Nabot na lang 80 akong lula. Wa may gibati. Doon na gibati. Pero dili para sa karun nga 30 pa lang, 20 pa lang. Sad to say, mga senior karun na abtan nga generation. No? Ingo na na ha. So doon natin mga cleansing gina-offer din na sa itong clinic. Depende kung unsa ang imuhang ipa-cleansing. Cleansing sa diabetes, cleansing sa sugar, cleansing sa kidney. Dili man gyud totally ingon nga pag mag-cleansing ka 100% limpyo na natanan. At least no, we naay process no nga gi-start na to. Ha? So ato lang mo sa clinic na to ha kay para nga maisgutan na to. Unya dala ang mga results sa ako nang gikaingon. And then bantay gyapon mo sa mga fake products sa klinika mga kagsunan ha. Makagalaan na to ang mga suki na to din ha. Kalabaw na kanang mga nagasuroy-suroy, nagapamaligya sa butilya. Nagapamaligya sa kaning transparent bitaw nga butilya. Kunya gibutangan og sticker, gipapitlan lang og Clinica DTX 500. Ani sumbong gyud tong usa na to kasuki diha. Mientras daw naglanog-lanog ang atong istasyon, naglanog-lanog ang atong programa sa kasayuran sa mga paglawas. Nuktok dito sa iyang balay niya, kusog bang kay iyang programa o kusog bang kay iyang radyo. Pag panuktok, bagay pag-announce na ito nga pagbantay mo speaky nga gasuloy-suroy. Pagbantay mo speaky ano mga nagapamaligya o piki nga gasuloy-suroy din na sa inyong dapit nga nakabutilya. Agoy, nilakaw na lang yung taon mga kagalaan. Kung gusto mag-legit nga mga produkto sa Clinical Alternativo, ato sa ito ang mga parmasya. Kaya mga parmasya gani, stricto na sila. Maliba na lang itong mga bukot-bukot ng mga parmasyang mudawat ng mga pikit ng produkto. Pero usually wala man yun, no? Wapatay na balitaan na nag-report dira sa ito ang kanang parmasy gabaligyag piki. Disudpod, no? Nakataya na ilahang negosyo. So, kana sila, no? Legit sa mga pharmacy na ito. Kung dili gani, add to na lang mo yun sa ito ang clinic store magkagilaan. Mas may pabato na lang mo diha, no? Kaya parang secured, legit yun ang inyong ginapalit ng produkto sa Clinica de Alternative Medicine Wala Santo. Ay, before time mo pa tayo sa unahan, ha? Natay bagong produkto, itong Eye Care Gold. Ang katong mga gapangita o supplement para sa mata. Habang prevent lang yun na siya mga higala, dili ginaingon nga muna yung imong imnon, mawala imong katarak, mawala imong glaucoma. Vitamins na siya para sa mata, na siya vitamin A, vitamin C, vitamin E, napod siya lutein, napod siya bilberry extract. Muna nga mga vitamins ang kinahanglan sa atong mata. Then napod tayo Eye Care Drops. Pero sunod pa na, ato ng atgan kung kanus muabot ang atong pinakabagong produkto sa Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center. Ang Eye Care Gold o ang atong Eye Care Eye Drops, mga higal. Sige, text mo sa itong text sa ating number 0985-034-2925. Basbun ko 0985-034-2925. Isgot ta, no? Sa kining bad cholesterol sa itong pagbalik. Unsa man kining bad cholesterol, unsa man itong kining paglikay. But before that, ato sa paminaman ng tabangan sa itong mga produkto.
2: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
3: Ano sa iyong pangalan, sir?
4: Jiri Kabukot.
3: Taga-asa, sir?
4: Taga-Cebu.
3: Pila imong edad, sir?
4: 59.
3: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong ipalit?
4: Kaniyo siya, announcement, DTX 500, medicine.
3: Sir, kaniadto pa nga wala ka nagamit, sir, unsa man imong balatian sa mong panglawas nga natabangan sa mong produkto?
4: Ano lang kapoy mong lawas ba?
3: So, karon nga naggamit ka na?
4: Okay, sir.
3: Pasko ka imong panglawas. Sa Cagayan, sir, aman ka na nagpuyo?
4: sa Bumol.
3: So pila na ka-months na gamit ang produkto, sir?
4: Total, mga kinawan
3: dyan. Salamat.
2: TTX 500. Pumali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang TTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala ang mutasan akong blood sugar o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige kong inom sa TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalin sa mga butika.
7: I Dare Go.
8: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang IQ

0: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: Balik kita sa itong programa, ang kasensya may paglawas sa Tudyapon kanyo sa Clinical Alternative Medicine Wellness Center. Isgutan taning bad cholesterol, mga kagilan, or kanyang ginatawag na ito, LDL cholesterol. Ay, kanyang siya magkagilan, no? Nasayod kong common kayo ning kanyang, di man kita ingon nga balatian, pero common kayo ni siya nga word nga kung asa mabalakata kung mosaka kini sa tong lawas. Isgutan na to ni siya unsa ka dili maayo ang bad cholesterol kung mo na siya mosaka din sa tong panglawas. Unsa makapekto din sa tong lawas. First, no, kining LDL or bad cholesterol gani, kung mosaka ni siya magiglan, mo-build up ni siya, mo-thicken ang atong blood vessels, or kining agianan sa atong dugo, makilan. Kung baga mo na yung mubara, makapahin mo makapabara sa atong ang blood vessels or agianan sa atong dugo, mga ganaan. Then, usahay raba, wala ni siya warning, wala ni siya simptomas, no? Makapikto na din siya sa atong lawas without warning signs, mga ganaan. So, it can build up, no? Dito sa atong blood vessels. Ang blood vessel magiglan mo na agianan sa tung dugo, ha? Gikan sa heart na to, paingon sa distribute, paingon sa nagadayang parte sa tung lawas. So it can increase the risk of heart problems and stroke magiglan kung maunay mo saka, kung maunay managhan, kung maunay mo build up dina sa blood vessels na to, dako ang posibilidad nga ang taas og bad cholesterol magka problema sa kasing-kasing, og ang pinaka bad thing nga happen makigilan ang kining ma-stroke ta, kihon ta stroke makigilan. So dili ka realize, no, dili mabalaan sa uban nga taas na sila cholesterol, kay usually sa ako nang gikaingon wala kini siya sintomas, o man siya ginatawag usahay og silent problem. Mo ganin ang uban, no? Moingon man nga okay raman akong gibati. Modern ang ginatawag nga silent problem, makagilaan. So, kinsa man, no? Ang taas o grisgo nga makabato ni ini, why gipili, makagilaan, sa karon nga panahon? Bata, batanon, hamtong, idaran, tigulang, will be at risk sa bad cholesterol, mga kaginaan. Samot na kung hilig ta mukaon og fatty foods, processed foods, fast foods, mga pinerito, unya watay exercise, yun na pagitay bisyo, panigarilyo, or kining sigitag inom og kining alabot. Samot na kung magsigitag inom, no? Ay ang pulutan na to din, ha? Kana magyong mga pinerito. Og itong dunay family history sa cholesterol problems, mga kagilaan. Kung naaka ni Ana, you are at risk, no, to have a spike bad cholesterol, mga kagilaan. Kung sa may buhato na to, kung paminaw ni mo usaka sa hilig mo kaon og mga tambok, usaka sa mga hilig mo kaon og mga junk food, usa ka sa hilig mukaon og kining ginatawag na itong processed foods, pag-asa, walay exercise, nagapanigarilyo, ang sa may buhat nun, muna siya mga tips, magigalan, ha? Eat more fruits and vegetables, magigalan. Kanang fruits and vegetables, muna yung fiber or silhig, no, sa atong lawas. Then, piliin na to kanunay ang healthier foods and avoid too much oily or fatty meals, mga kaganaan. Di po siya ingon nga, pare ba nang, gano man nga sumhan man tak o mag-utan kanunay. Pero kung magkarni kanunay, di man ta sumhan. Kaya nga naman, baba na to, kapangitag lami. Pero so, dako na ka, aron makabalo, mupili o unsa ang healthy foods ug unsa ang junk foods. Then unsa pa gyud, exercise regularly, even walking lang, 20 to 30 minutes walk a day, it can help mga ganaan. Not totally katog yung mag-jogging ka, kadlawon pa, dagan ka o maraton. Kung sige ka walking, sige ka jogging, paigun po kadya. Pero sa pag-start, no, even walking, it can help makagalaan. Then, ayaw kalimti kanunay ang pag-inom og tubig. Drink enough water makagalaan. Then, have your regular check-up laban na yun sa mga doktor mga kagilaan. Kinahanglan yun na ha nga ma-attend na to na kay karon dili lang mga nag-edad o senior ang tagas og bad cholesterol. Dili lang nasa 50s ang naay taas nga bad cholesterol. Kundi bisag 20 anyos samuta kanik mga 20 years old karon mga teens hilig o mga fast food, hilig o kaning mga processed foods, hilig instant foods. Di naman na to na malikayan. Di ba, Wen? O, muna yung problema. Dili na siya na to malikayan ka na ng mga pagkaon karon nga higayon. So, kinahanglan yun, no, nga mag-amping takano. So, may atong buhaton. Usa sa ma-recommend nato din ha ang pag-detox makiginan. Ang pag-inom sa tuang Klinika DTX 500 makiginan. O sana siya ka-food supplement kakuha sa makatabang ha, makatabang sa paglimpyo, sa pag wash out sa mga barabara, sinasagyanan sa atong dugo. Pero dili it cannot replace no kung unsa mang ginereseta diha sa imong para sa imong cholesterol. Makatabang noon siya. Ang ato ang DTX 500 kung do naman kay gireseta din na para sa imong cholesterol. Then, kung gusto pa yung kag mga more supplements, na din available sa itong clinic pang cholesterol. Kung sa pa inyong ginapaabot ha, ato ka mo, do ka mo sa itong clinic, aron nga ma-assess na to ang inyong mga balatian o aron usab nga makainom ka mo sa sakto nga food supplement mga yan. Text itong text sa turn number 0950-034-2925. Pusbon ako, 0985-034-2925. Ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Unya, ha? Sa di pa natutapusun ng ato ang program.
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ang si pangalan Susan
5: Balajang.
4: Taga-asa si Madam Susan.
5: Dira sa Lapasan.
4: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa klinika di alternatibo, ma'am?
5: Kape, D3 Bio, may TC, DTX o kaning D3 Bio.
4: Halos tanan gadi ay.
5: Halos tanan.
4: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa pwede mong ipangbati di ay?
5: Murang nagaan, may mong panglihok-lihok.
4: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
5: ipangbati? Naluya ko.
4: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
5: Murag normal akong gibati. Feeling gana gidagyod akong gi...
4: Bata na unang
5: lawas. Gana ba?
4: Sama nimo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Kamu, kung makagamit mo aning produkto ha, gana inyong pamati, ganyong panglihok-lihok.
4: Tama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 45 probiotic gamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion sa Clinicas 4Biotics suabe ang paggawa sa hugaw ang Clinicas 4Biotics adlaw-adlaw panit sa inyong kasuki butika I Care Gold Capsule.
7: Ako si Bibo 35 years old gimuta akong mata ug lisod ibuka kadabangon nako sa buntag giingan ko sa akong silingan sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang mutamuta o pagpamula sa akong mata ni hayag na jud ang akong pananaw. So layin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops.
3: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. D3 Bio Health News.
2: Klinika D3 Bio, makatabang usab sa mga dunay balatian ang hinungdan, bacteria, virus o fungi. bacteria, like for example kining H. pylori bacteria, virus, katong COVID-19 kusog kanya tong ditribayo. Uban pa, you know, nga mga hinungdan is bacteria. Dili ni siya antibiotic makagilana, pero antibacteria lang ni siya. Ang ato ang ditribayo doon lang siya antibacterial properties tungod sa iyang VCO or kaning ginatawag natog virgin coconut oil. Antiviral pod or antivirus, no? Kana ang nagclaim ana ang ato mga researchers, mga scientists, mga doctors nato sa DOST. Ang mga Pilipino na sila ha. Nag-prove, no, nga ang kining VCO, no, aduna na siya kapasidad mapatay og mga bacteria og virus. Tungod mo na siyang monolaurin, no, kaning monolaurin sa VCO. Kung kana siya musulod sa ato ang lawas, maprocess na siya into caprylic acid, lauric acid ug uban pa. Kana siya muna na mapatay sa mga bacteria og virus nga nasa atong lawas. So it will act as another soldier sa atong body. Matod pa sa research, no, sa mga doctors nato sa DOST, mga kaganaan. Then, ang ato ang mighty C, itong alkaline-based ng vitamin C, mas nindot kidney siya, ipare sa itong ditribayo or DTX-500. Depende ha, kung asa ka na hiyang ipartner na itong mighty C. Pero the best mong gusto maroon ng mighty C, so wala pa kay kaon, especially alkaline-based na siya ng vitamin C. Ang DTX-500, no, highly recommended na ito after meal. Pero doon naman kayo nagainom, no, ginainom nila mighty C o DTX-500, wala pa kaon, makauyon raman po sila. Namagoy mo ingon nga kung mainom sa DTX-500, wala pa sila kaon, murag ko tao na ang ilahang tiyan. Tungod kay ga-detox naman. So, ang uban, mainom dito na sa after meal. Ako po, nag-recommend po ko sa after meal. So, by the book, wala man siya ginatawag na ito nga dapat imnon-gidin mo siya before meal ang DTX-500 kay para sa... Kaya kung inano mo siya after meal, dili siya effective. No, wala siya ingon ana. Kung asa kahiyang, pero ginarekomendar lang nato dito sa human kaon. Then atong Clinicas for Biotics, the best po siya imnon, wala pa kay kaon, kay panggat health man eh. Para man istiyan, labran ka itong mga nagahapdo sa ilang tiyan, o kaning mga nagalisod o pagbawas. Problema sa stomach, no? Sa stomach or sa kaning whole abdomen. Makatabang atong Spore Biotics mga higala. Doon sa mga mahilig og kape ha, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, DTX Clinica Ditribayo Coffee o Prebayo Coffee. Pili lang ka anang upat ka klase sa kape. Pero murag nahurot na itong Ditribayo Coffee na ito sa Clinica. Daghan po ka uyon magod na ito. Depende na siya kung taas ka blood sugar, di na ka pwede ani mga tamis nga kape. Pero kung dili man lang gikay kataas og sugar, pwede kas Ditribayo, pwede kas DTX Coffee Mix, pwede kas Prebayo Coffee. Pero kung taas na kang sugar, dito na kas Premium Coffee mga higala. And then atong Extend Food Supplement for Men, agoy kung taas og sugar, problema na gyud si Manoy, no, sa plug ceremony. Muna, nga ginahatagan na ito, Extend Food Supplement for Men. Kung doon na kay prostate problem, problema gihapon si Manoy. So, Extend Food Supplement for Men para sulbad sa mga problema sa kalalakin. Clinica Dio Fresh, ang kato mga nagapangita o roll-on nga natural, Clinica Dio Fresh ang makatabang niya na. DTX Beauty Soap, sa kato mga nagapangita o skincare, mga sabon, simulang pang diligid, ingon nga, pang puti ha. Oh. Ano po nakauyon nga.

0: na nangita sa clinic. Magbaw sa taog ako, wapa, mabutay pa. Sige lang, no, anda lang mo, wapagay ko kablo sa presyon niya na, pila. Sige ito man, nagapangita og vitamins para sa mata. Dili gid ingon nga tambal nga makapawala sa katarak sa glaucoma. Pero mga gapangitag supplement para sa mata, specific nga para sa mata, na itong Eye Care Gold Capsule o Eye Care Eye Drops, mga gana. Pero kung ano naman tayo eye drops diha, hapit na pudra ba na mahorot? Sige, ato lang mo, bisita lang mo sa clinic, mga gana. Wala naging kita igo ka panahon. No? Tubag lang tag-usa ka pangutana din. Good day, Doc. Kapila tumar, mutumar o extend food supplement. No? Laban na kung di nag-yot. Ahay, na problema lagi. User number 4209. Extend food supplement for men, makigilan, kausara na sa sulod sa tulok adlaw. Kay ang effectivity niya na tulok adlaw. Ah, kuyo kayo na. Usaray ka kapsul, tulok adlaw ang epekto. Muna nga matingala sila. Uy, kamahal ba na yan eh? 100 ba na yung kapsula na eh? Ah, nara po na available sa itong clinic, mga higal. Tungon kay 3 days po na ang iyang effectivity. Ay, dagan po ang tanig text message yun eh. Pero sinyas naman yun gawin tayo. Oras! Pili na lamang inyong alagad o sa naturopathic practitioner. By the way, kita-kits ta every Sunday to Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Din sa CDO Clinic. Every Wednesday, nata sa Hingog City. Then Thursday, Friday, nata balik din sa CDO. Then every Saturday, close ta mga higala. Wala na tayo igong nga panahon o oras. Kina naman yung alagad o sa naturopathic practitioner. Dr. Mr. Naturopathy, Dr. Luther Chavez. Magaingon! Maayong panglawas, ibarayong dili kini nato abusuhan.
1: Kining tulumanon, hatud ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay visio. Ang DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasakit ang tiyan, Magclinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og katita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world.
8: via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Uno, 21, 3, 70 plus na?
4: 70.
3: 72. Natoy ba yung direkto, lagong lumbo?
4: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternativo ang imong ipalit?
3: Identity ba yun? Okay naman. Pero na-peranak na ito eh. Kidney. Na-peranak ko. Karoon, after ng bilat na ko eh. Maintain lang ko lang.
4: D3Bio?
3: Una ka maintain na siya po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
3: Okay man, normal man ang...
4: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio?
3: Okay, kung kaya, naman po yung maintenance.
4: Kidney stone.
3: Parang pa rin na rin.
4: So, okay na?
3: Oo, katakay mo niya po ngayon, 1 month. Eh, bago kaya na po, 2017, ang niya pampapusal ka ng dalik itong 1.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Petro Venus Sinu. Kalitan si Bogyo po pero natural po sa pagkabalan. 62. Mighty C o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan. 1K. Dalang 2 hold. O 1 hold. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa itong immunity C. Mighty C kay medyo atong dati okay na sa atong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo gamay. Siguro po, masin, mong ginong kawala. Ilan yung nakibiyaan ni?
2: So, padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandito sa. So, pauga ko po sa suti on, mindas buhit na ita, mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgan na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna po ni, mungkin po ni.
2: Salamat, ito nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Galing sa Google Drive kong gabi tungod kay sulawan ko sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. O sa kabon na kong gagamit o mingot guys siya. Magabed na ko ang tarong sa gabi. Magabasa na pod ko o gagmay mga lisulay ninyo ang Eye Care Gold o Eye Care Drops.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na! Maglinika, Spore Biotics, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Klinika Spore Biotics, mabalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Supplement.

0: Ang paganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na ka nga nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
7: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM,
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Julita Sanon. Ako sa barangay 18, Nubiton, Porotres. Kung nga kutil, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo nga ni D3 Bio. So, ito na ako palit. So, pilakad daw. Pagtumar ko. Pagkatuna ako gibati pero pagkatagtaon pagkaugman tingala ko nawala ang sakit so nalipay kayo ko naayagod ko sa akong sakit so kanunay kong tumarin D3 Bio
0: D3 Bio mabibili sa mga butika
2: baga ka D3 Bio. Hello ay asagamahimsogon mabungahon nga adlaw
0: D3 Bio Health News.
2: Of course, kauban ganunay. Hands a lima lolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga nakaliti X500 dira, nakamighty si kadaan law, paborito yung gayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products. Especially ka na itong DTX500. And of course, kalim tiyayaw higala ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Magmainti sita ka na adlaw. Minagin to mga kanunay gagapoy ang lawas. Basin may anemia na na. Magkaedad na ta mga higala. Tinahang na tag enough nga klase sa vitamin C. And hello usab sa to mga listeners nga kanunay naka D3 Bio. Sa tanan na to nga mga suki. Minagin din nga tong pinalangga nga mga senior citizen. Ligyod kanunay nila ginakalimtan ng ilang paginom sa D3 Bio, di ba? Kada anlaw, nakainom yun na sila og D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uman. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang atuang memorya. Magkawala higala ang atuang paminsar. Magkausap mga higala ang atuang natulpas uman nga. Si mamag, si papa, panausab naman, may edad na manggot, naman na nanibalik ng pagkabata si mama, si papa, o, si lulog, si lola, nakuan na. Kala mga higala, mga sinyalis ka na siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gagahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkaedad, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili maka-function ng tarong ang brain kay dili naman siya mudawat og sugar. Kay nagka-diabetes in the brain naman, nagka-insulin resistance naman. Ang mga cellula sa brain, dili na mga higala ang sugar makonvert into energy. That's why mangita tag alternative way nga matagaan gihapon nato og enough nga energy ang mga cellula sa tuang brain. No, asa man ta mangita good source sa energy sa brain? Pwede ta mo gamit mga higala og medium chain fatty acid. Ang medium chain fatty acid, makuha na to ni number one, ang excellent source ani is kining extra virgin coconut oil, which is na ani siya sa D3 Bio. So kung naamoy D3 Bio kadaan law, kung dagaan na to D3 Bio na kadaan law na mga nagkaedad na to, nga mga lolag lolo na to, mapugnga na to mga higala ang pag-decline sa ilahang cognitive function o magka cognitive impairment na. So mapugnga na to na. Kaya naaraman gihapoy source of energy ang brain. Di lagi sa sugar. Kaya ang sugar, hindi nalagi mapuslan sa brain kaya may Alzheimer's na. Dito na sa D3 Bio. Ang D3 Bio na, ang BCO na, mag-produce o keton sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Yung anak, mga higala, ka-importante. Na-fully nga nasabta na ito, labi na ganyan sa mga mag-edad. Nga nung kita, recommend og D3 Bio. Kung sa ganito, ito'y pinaka-nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ganyan isigutan, niya may virgin coconut oil. Pangitaa ka nunay ang tatak D3 Bio.
0: D3 Bio! Senior citizen ka na pala? Kag medyo, ipato na! Ibalik kang protektahan ang memorya! Mag D3

0: Tribio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3Bio. Health News. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Magsibog, Pilipinas, alas 11 na sa buntag.
3: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa ato mga kaisunan, sdakbayan sa kayang gayam di Oro City, mayong pagpaminaw! Anasab sa atong tulumanon mga Akipive sa atong programang 11 Mbps. Inyong makauban mga Akipive, ning buntaga, alas 11 hangtod alauna mga Akipive sa hapon. Sa programang 11 Mbps, mga balita o public service, while lain mga K-5 kundili, si K-5 Jonathan is Prikitik Sabanal. Yan, thank you so much mga K-5. Adlaw karon nga Huwebes mga K-5. It's 28 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Thank you mga K-5 sa tumang soaking TV Pinos Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ayan mga K-5 sa tumang kaigsunan nga nagasikay-sikay karon. Luzon, Visayas, Mindanao nakatutok sa tong digital 81.3 K-5 News FM. Sa tumang kaigsunan karon sa 81 ka barangay mayong panagasikay-sikay. Ning kabuntagon mga K-5 labi na sa tumang nanay, tatay, mga lulog, lula, ate kuyag ate nga nagaprepara karon sa ilahang tagsa-tagsang nga pagapaniudto mga K-5. Kumusta mo sa ang atong pagpahulay sa atong mga trabahante kagahapon sa mga opisina sa gobyerno nga nakapahulay kagahapon kay holiday man mga K-5. Muna kita ang gajuti mga K-5, baka ingon na lang yun ta permintira yun og. Sana all na lang yun ta mga K-5. Pero happy man ta kanunay sa atong trabaho. Ayan mga K-5. Sa atong mga kaigsunan karon, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga mga driver, mga sweet lover. Driver sa jeepney mga K-5, driver sa taxi, taxi driver, rila driver, sikat-sikat driver, motorized driver. Mayong pag-sikay-sikay kaninyong tanan. Mayong pagkayod ning adlang Huwebes, saludo ako kaninyong tanan. Mga tatay, nanay, nga kamulong duty karon kabulo po dog paminaw sa atong programang 11 Mbps. Sa 11 Mbps sa mga balita o public service, inyong mabati ba K-5 si K-5 Jonathan Sabanal. Karong buntaga hangtod alas 11 sa hapon. Ayan mga K-5 sa itong mga suking tagpaminaw, labi na sa Kugon Public Market, mayang pagpaminaw kaninyong tanan. And of course, mga K-5, diya usab sa Kugon Public Market. Diya po sa may Puerto Public Market. Ilabi na diha sa may Barangay Carmen sa Carmen Public Market ni Nanay Philip Pellegrino. Uban po diya si Tatay Vicente Villalobos. Yan, good morning sa ato mga suking tipo Pinoy, labi na sa may Barangay Bugo. Naglanog karon, naglanog. Naminaw karon si Jenny Banis Miranda. May pagpaminaw ni ate sa Barangay Bugo, Suntog, Grimar. Good morning. Palayo kong share. Share and likes naman dyan mga kakifime. Para po mabati ninyo sa iyong mga higala. O baka share po yung igala o baka shout out food mga K-5. Walay free coffee mix diha. Free coffee mix DTX coffee mix imuhang gusto. Nasa klinika di alternatibo ang DTX coffee mix mga K-5. Adi ay mga K-5 sa itong mga suking timbinaw, labi na sa itong gusto matila sa itong DTX coffee mix. Diya mismo sa Clinica de Alternative Medicina and Wellness Center na himutang Sagro Market, Lapasan. Oh. Ate, gusto ka kuan DTX coffee mix? Gusto ka musuway? Hala, pagpalit. Bitaw ate no. Sunod dati ko makadala ko og DTX coffee mix. Sana po magtabo tas dala niya ko idala. Matagaan yun ka. Yan mga K-5 sa ato mga suking tigpaminaw labi sa nagkadiyang karinderiya di Sdakbayan sa Cagayan de Oro mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Lambos-lambos na punta sa atong programang 11 MPS mga balita og public service. Why kasuko ni mga K-5 lipay-lipay og muhatod kaniyo kalambuan sa atong mga balita ni Sudak Bayan sa Cagayan de Oro Regional News. And of course, mga kabalita dito sa kauluhan atong ipaabot niyo karong buntaga hangtod uni hapon mga K-5. Matod pa ni ati Shin Ibanez. Ayan, thank you so much sa gusto di hangi. Magpa-shoutout mga ka-K5. Hala, comment lang sa atong 89.3 digital aron makita nato mga K5 kung kinsa'y nagtanaw karon. Maayong pagpaminaw kanyong tanan di ha? Maayong pagpaminaw! Eh, sa atong makaigsunan karong sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, asa man mo karon dapita, hala, comment na sa atong live o pwede po mo mutawag sa atong numero mga K5. Always on the go yun ta mga K5 para atong ishoutout ng mga kaigsuunan higala usab ni Namino di sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Hala sa mga naga! Prepara silang paniudto diha, mayong pagtakang-takang, mayong ukay-ukay sa anyong giluto ngayon, nilat ang baka. Lamay kay maghikop og sabang baka karon oh. Ilabi na sa mga nagkadayang karindires Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagluto karon ni Nanay Shana diha sa may anitire. Ala nanay, palayon diha sa imang pagluto-luto ha. Ayaw bayay ang fried chicken nga dili mapagod. Kay hilig na ba kag pagod-pagod? Uncle Loloy! Auntie Ann, kumusta naman mo? Kasi sana all na lang ta. Shout out po Nanay Corazon di ha. Oh, Nanay Corazon na minaw karon di sa may ani sa Eteri. Pareha ngalan sa kong inahan nga si Corazon sa banal di sa may Barangay Bugo. Maayong pagpaminaw po di Tatay Carlito Vanilio. O ni Nanay Diling, maayong pagpaminaw di sa may Pisto Villa Trinitas. O sa itong mga suking di pamilaw, labi na sa Sitio Quiapon, Barangay Bugo. Sitio San Vicente, naminaw karon sa may Barangay Bugo. Mayong pagpaminaw kanyong tanan diha. Di natamot ang satagsaon kay daghan kay mo, pero tinaghanan nyo maminaw diha ha. And of course, mga K5 naminaw diha sa may Barangay Carmen, akong mga agaw, Castillo o Sabanal Family, mayong pagpaminaw kanyong tanan diha ha. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, congratulations po mga K5, ang Cagayan de Oro. Nakatala na og gold medal sa palarong pambansa. Ayan mga K5. At least lang pasiuna na mga K5, palabtik pa lang na mga K5 sa atong maayong balita karong udto ha. Inyong mabati mga K5 ang ubay-ubay ka mga balita. Ngilad ng mga balita, dunay mga maayong balita ug duna poy laing mga isgutanan nga makap pa ugnat sa kusog mga K5. Mga ano mapakaugnat mas kusog dili man makapaalarma mga K5. Makapaugnat sa kusog mga K5 kay karong adlaw mga K5 nagpadayon ang palarong pambansa diha mismo sa Agusan del Sur mga K5. Ayan, congratulations sa ato mga kaigsuonan mga athletes sa Northern Mindanao nga gipadala dito mismo mga K5 sa Agusan del Sur. Yan, good morning usab mga K5 sa nagkadayang karinderya karong nga nagpaandar sa lang radyo nga dili lang ako ma-shoutout kay wa ko kailan ninyo. Ala, i-shoutout na lang tamo mga K5 ganapa din sa huli pa kana. Isa ganay to na gatong itong nangayo og katong atong radyo diha nga atong gitagaan nalimot ano kong pangalan ato diha. O kaoban atong nay barbiruhan diha na unsa naman ko nang kuy laag-laag dito mga K5. Ah, sige lang. Basta makakomento diha tong higala na tong barberong guwapo gihapon ni mga K5. Oh. And a shout out mga K5 ni Ani Abshuma, si Mado Kabalang. Naminaw karon hi K5 na tan shout out ko sa taga Ipunan Barangay Zone Leaders. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kanyong tanan. Yes. Oh, magtawag gihapon ta K5 na tan ani kay Jonathan manggihapon ta mga K5. Kaganina si K5 na tan Sarmiento, pero tinuod niya pangalan na Jonathan gihapon na Jonathan. Sarmiento gihapon na siya mga K5, oh, di ba? Ako Jonathan, Sabana lang gyud mga K5. Just gihapon ang mga pilim. Mga gwapo gihapon mga K5. Kato siya puti lang to siya, ako lagom-lagom gamay ayuna pa. Na mga K5 sa itong mga suking na minaw karon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ilabi na din sa may Barangay Lapasan, mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Oy, kato mga batanon niha nga nakapahimulos sa mga kaninggay pahigayon karong adlawang tuli. Ala, pagkanindot mga K5 kay ubay-ubay matod pa ang nakapahimulo sa libreng tuli karong adlawa, makaingon lang tag sana all. Kay matod pa ni Administrator Kinranan, mga K5, ang nakapahimulo sa tuli 172 na to kaganina. Lagmit mga K5, abot yun siya 200. Ah, grabe ba? So, salamat niya kang Barangay Kapitan Julito Litlit og Smer. Mayong pagpaminaw. And of course, mga K-Pibes, atong higalang kagawad di kagawad, Mark Anthony Bustamante, mayong pagpaminaw diha kay matod pa ni K-Pibes Mark Bustamante. Basta K-Pibes daw kunong hiskutan, sikat na daw karong panahon na. Ito sa may di mo sikat na, tanang, halos tanang operation sa tong kapulisan. Kita mo yung nag-cover mga K-Pibes, di lugar na mo sikat na. Kaganina mga K-Pibes, exclusive ta. Ayan, makain ko na itag. Ah, diba? Sana all! Oh, manang ingon mga ikakipay bang uban dia. Ah, manawayon kay bag upata. Eh, ayo man diha. Ah, manang ingon mga kipay, low bag lang sila. Medalla tale partially an official mga kipay ni adlang Webes. Di kay maklaro a region NCR mga kipay. Ah, 25 ang natali karon nga medal mga kipay. Region 4A. DC Otso. Ah, rank number 2 na sila mga kipay ba? Region 7. Alang gold na tali mga K-5, 13. Oh, grabe ngayon mga K-5. Congratulations. NIR, nakakuha sila karon mga K-5 og akon ang Region 10. Region 10, manewin? Ah, Western Visayas. Ah, Region 6 mga K-5, nakakuha og siyam ka gold medal, rank number 4. Ang rank number 5 mga K-5 karon. Masa mali, di maklaro. Ang Bicol Region. Kining unang sa nato ning EIR mga K-5 pito. O pito lang total tali sa gold mga K-5. Congratulations diha ha. Region 5 pito gihapon alang total tali sa kining gold. Dayon rank number 6. Region 10 Northern Mindanao. Oy, congratulations number 7 ang Region Mindanao. O, ayan wag ya pa nagpole. And then Northern amene, dili ko maklaro ng isa. Anang indan rank number 8, pwede ito ma-zoom. Atong tanawon karon mga K-5. Ano man sa atong live, oh. Pero murag atong bitong matabi ito karong mga K-5. Ganang halap-halap na yun ni mga K-5. Oh, halap-halap. Murag tiniguang style na yun siguro ni akong kalaki karon, oh. Murag kinahanglan na yun pugkuan ni eh, Ogana bitong anti-host gero mga K-5. Kaya di naman ko pakaklaro noon karong adlawa mga K-5. Ano ra, oh. Muna siya mga K-5, region 9. Napoy Region 3. Ang Region 3, number 9 sila mga K-5. Goy! Region 8 mga K-5. Region 8, 9 Eastern Visayas. Number 10 mga K-5. Congratulations ka ninyong tanan. Ano mga K-5? Shout out po diyan ni Ma'am Merlinda R. Amoges sa may barangay Bulwa. Maayong pagpaminaw ka ninyong tanan. Ayan, may paruoy-uroy, payaka-yaka mga K-5 ha. Ala birahi pikahi chachahi. Mayong pagpaminaw kanyong tanan sa mga suking tibaminaw sa sakbayan sa Cagayan de Oro. Ala mga K-5 sa ako pang ikaingon mga K-5. Karong adlaw mga K-5 sa pagsugod na to this K-5 News FM Cagayan de Oro. Ako pa mga K-5 nakaingon ko nga bisan to og bag-o pa ang radio station sa K-5 pero anong unas balita man mga K-5? Medili po tanan una ha. Pero halos sa agyon mga K-5 mga PNP reports mga K-5. Oh, di ba? And of course, ma-shout out ka ni Ma'am Elaine Badua Lamberti sa may barangay Bugo Purok Uno, Lower Bantilis. Ayan, thank you so much Ma'am Elaine. Labi na siyang ayahang anak po nga registered nurse, no? Nga katong nagluwas sa bata mga K-5. Oh, diha sa may Bantilis mga K-5. Thank you so much sa pamilyang Lamberte. Ayan. And of course, mga K-5 ni Richard Galdario. Good noon, K-5 Jonathan. Walang iwanan. Yes, of course, walang iwanan tayo. Manang ingon nga. Ayan. Sa ito mga suking di kuminaw, labi na stakbayan sa kagandiyo. Ay mo kalimot karong adlawa. Bisan huwibes karong mga K-5. Pero aburig hapon itong Clinica Alternative Medicina and Wellness Center. Mga K-5. Ini sa taas atong pahinom ng mga K-5 kay Abre man karon ang Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Mga importante pahinom sa itong mga kaigsunang gustong mo palit karon sa mga epektibong tambal nga ginama ni Doc Ramilo Oy, mga K-5. Mga K-5, usa ka ba kainahan nga bago lang nanganak o ng hinlan o so, food supplement para mudaghan ang gatas? Ang inahan nga nagpasuso sa gagmeng bata o niya nagsuplemento sa D3 Bio, makahatag dugang mga beneficyo sa mayong panglawas sa bata. ang lauric acid o caprylic acid nga medium chain triglycerides, ang kumuon nga makita sa gatas inahan o extra virgin coconut oil nga nasa D3 Bio. Sa pagsuplemento sa inahan o D3 Bio, gipadaghan niini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas nga pwede niyang matagan sa iyang bata pinaagi sa pagpasuso. Ang nanay nga daga D3 Bio naghatag og proteksyon sa iyang anak patok sa mga nagkalain-laing klase sa mga kagaw nga makadaot o makadugang sa balatian, mga kakifaybo. Mga mami, onsap ay mong gihulat, palit na sa D3 Bio. Sa D3 Bio, protektado na si baby, layo pa sa balatian si mami. Ayan na! Alang sa libreng konsultasyon, mga kakipay, kaadlaw karon nga Webes, no? Og sa senior discount, ato lang kamo karon sa Clinica de Alternativo Medicina Humano Center sa CDO, matag Domingo, Lunes, Martes, Webes, og Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Naimutan di al mismo sa Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Alang sa mga kibes at makaigsunan nga naminaw karon nga nasa Ingog City. Sa Ingog City, mga kibes, day free consultation matag adlong Miyerkules, alas 8 sa buntag hangtod alas 3 lang ta sa hapon, mga kakipaib. Ayan, mga kakipaib, so muta siya, mga kakipaib, ang atong epektibong produkto sa Clinica di Alternativo, mga kakipaib. Alas 11:17 na, mga kakipaib, padayta sa tumaisgutan ng karong adlawa. Pero mga kipaib, din ito, kalimdan na ito, magpasalamat sa tulang itong amahan, niling adlaw nga Webes, mga kipaib, na may abot kita ni Anis Puntong, kipaib nga magaprograma kita, makahatag kita kaninyong mga imayong balita, o kung saan itabo usab sa palibot ni sa Atos Dakbayan sa Cagayan de Oro, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kipaib. Shout out na, mga kipaib, ya. Salamat, Sergio, proud kabuguhanon, anchorman. Thank you so much, Ma'am Ellen Lamberte. And of course, proud po ko diya sa atong mga mami di sa may barangay Bugos, especially in barangay Bugo in Sunwan and lower upper Bantilis, mga kipaib. Active kay na kanunay ang ato mga kuan diya, mga nanay, mga tatay, mga kabuguhanan. Napasalamat po ta sa itong abdik nga pugihan nga kapitan diya, mga kipaib. Kapitan Spencer Kailing, thank you so much, Kap, sa imong kanunay pagsalig ka na ko. Aliwala nga nanakakaroon sa sibiyahan sa Kipaib News FM Cagayan de Oro apan ang pagsalig sa itong mga kabuguhanon nagpabilin din ni kanato, mga kipaib. I am so proud of being former Barangay Information Officer of Barangay Bugo. And of course, mga Kipaib, shout out ko sa mga staff sa Kipaib News FM Philippines of Energy Ngog City, o sa mga FB friend, o ni Marian Yap, o ni Rosemary Galiardo, o ni Kuya Ju Subsuman, o ni Gaw Frox sa Galiardo, Ries Pamilio Fernandez Angkang Galiardo, salamat sa pagbasa, God bless you all and your family, Amping Kipaib Joe. Thank you so much, Kipaib Richard Galiardo. And then, mga Kipaib, so sa dili pa na ito, pag-asugdan ng ato mga isgutan ng karong adlaw, mga Kipaib, maghatag sa pag-ampo, pasalamat sa tulang itong amahan ning adlaw nga Webes, mga Kipaib. Sa ngalan samahan, o sa anak sa Diyos Espiritu Santo, Amen. Mag-ampo ta, Ginoong Diyos, nga makagagahom sa tanan. Nagapasalamat kami kanimo ni ining batahom nga buntag, nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kagayunan nga kami makasibya o makahatag o kadasig, impormasyon o kalipay ngadto sa among pinalanggang tigpaminaw, karong alas 11 sa buntag. Ginoo, nangayo kami sa imong balaang kiya, og panalangin alang sa tibuok dagan sa akong programa karong adlawa. Hinaot nga ang matagpulong nga magawas sa akong baba, mapuslanon, madasigon og puno sa kamatuoran. Hatagi kami og katinaw sa panghunahuna, hapsay nga pagpamaba og limpyo nga tingog aron masabdan ako sa kahanginan. Gatubo usab namo, Ginoo, among teknikal nga kahimanan, ang signal sa radyo o ang koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini bisan unsang sipiat o aberya aron hapsay nga makabot ang among tingog o akong tingog sa matag panimalay, sakyanan o dapit din anaa ang akong mga tigpaminaw. Panalangin ni Ginoo ang matag usa nga nagatutok kanamo karon, ang mga nagtrabaho, ang anaas panimalay, ang mga driver sa kalsada og mga nanginahanglan og makahupay nga tingog. Himuah ako pinaagi na ini nga programa nga mahimong talan sa panalangin o kalinaw alang kanatong tanan. Kining tanan akong giampo o gipasalamatan pinaagi sa atong manunubos sa kalibutan nga si Kristo. Amen. Amen and amen mga kakifive. Ayan mga kakipay, padayon tayo mga kakipay. Mas energy, mas pampalambo pa na to itong energy karon sa itong programang 11. Sa itong programang 11 Mbps mga kakipay, dapat na itong ipalambo gumikan kay nagigawas na ito sa itong mga pamulong sa itong paghatag sa kahanginan at itong pag-ampo mga kakipay mga kinasing-kasing nga kini makatabang sa itong mga suking tigpaminaw ar mapalambo na ito itong programang 11 Mbps mga kakipay. Ang programang 11 Mbps mga balita o public service din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan mga kakipay sa itong mga suking tigpaminaw ha katong nagaprepara karon sa ilahang mga paganiunto. Nagasikay-sikay amping taon mo ha para iwas sa sunog atong mga kaigsunan mga kipay kanuna yung nagpahinom do mga atong isakpan sa Bureau of Fire Protection nga taliwala kar mga kipay nga makasinati tag mga pag-ulan-ulan di yapon ang ang kumpiyansa mga kipay kanuna yung tamag-monitor sa mga kaimanan sa panimalay atong mga nakasaksak nga dili importante mga kipay o monitor kanuna yung mga cellphone nga dili mag-overload sa pagsaksak mga kipay aron iwas sunog mga kakipay. No kaya ni aning tuig 2026 mga K5 sugod sa Marso January pag yun mga K5 grabing sunog nga natala do na di pa basta-basta mga sunog mga K5 nya dinagko pag yun nga sunog mo na nga way kumog yun mga K5 sa pag-ampo kinahanglan mag-ampo ta ubanan sa pag paningkamot nga safety kanunay ang atong pamilya. Mga K5, bisgutan na ito kang Radlawa, ilamin na sa itong programang 11 Mbps. Ano ito, mga uluan sa itong balita, mga K5? Nga, tawad-tawad, mga K5, tanawin nyo ito, mga K5, unsa usab ang update gikan sa buhatan sa pag-asa. Ilamin na sa nahitabo karon mga K5. No, Luzon, Visayas, Mindanao, unsa yung mga apektado sa gilauman, mga K5. Katong si Bagyong Duming, ba ito nga, nilanful, mga K5, gumahimong bagyo. Ito, natanawin karon mga K5, kagahapon, nakasinati ba taog medyo doon ay pagtutaliti pag ulan-ulan din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga K5. So atong gihangyo atong mga kaisuran nga maminaw tutok lang sa atong programang 11 Mbps mga K5. Thank you kanyong tanan. Alas 11:24 na mga K5 sa buntag. Kini nga programa hatong kanato sa atong Power Trio DTX 500, D3 Bio o Mighty C mga K5. Inita sa tuluhan sa itong mga balita, mga K5, galing Adlawa. Ato mga balita, karong mga K5, itong hisgutanan, 38 kalibre ng armas o mga buhing bala na kuha sa balay sa usa ka 30 anyos ka target sa search warrant sa Zone 12, Duhay, Barangay Carmen, ning syudad sa Cagayan de Oro. Dugang balita, mga K5, CDO nakatalo gold medal sa palarong pamasa nga gipahigayon dito sa Gusan del Sur. Si alias Tik Ing na sikop kumaan giserban sa Juanito Pares diya sa may Barangay Carmen. Dugang nga headline mga kipay o balita, Operasyon Tuli gilusad karon sa Barangay Lapasan. Dugang balita mga kipay, 4 mil kapin ng mga biktimas bas sa Barangay Bugo subling makadawat sa Dugang Ayuda. Sa itong balitang nga national mga kipay batong tutukan karon, labi na sa gilusad gamanhan operation Bato ka Bato de la Rosa nagpadayon. Mga ito mga tutukan karong adlaw mga kipay sa itong mga balita sa itong programang 11 Mbps. At ang atangay karong mga kipay batong tanawon karong sab ang buhatan sa pag-asa. Ilabi na nga ang sentro karon sa itong programa mga K5 at pag-abot sa kaninyo mga K5 sa atong lakat sa panahon dinis Dakbayan sa Cagayan de Oro entero Northern Mindanao particular na sa mga K5 sa mga area nga nakasinati mga K5 atong tropical depression nga kumahimo matod bagyo mga K5 mo si Bagyong Duming o ako na sayop mga K5 nga portion sa Luzon area medyo makasinati gyud mga K5 o atang-atangan ato mga K5 unya. So, tara na ito mga K5 karon na karon naka-standby ang atong DOST specialist sa Botan sa Pag-asa. Di mismo sa El Salvador City, naka-standby karon si K5 Mr. AJ Soniega. Sir, maayong buntag. Welcome sa itong programang 11 MPS. Mong makauban karon si K5 Jonathan Sabanal. Tulad panahon!
1: Yes sir, may buntag sir, may buntag sa atong mga sabihintog kami na para sa atong latest weather update. Karang adlawa, sumaray tagi ba tayong kining tropical storm na asagawa sa atong Philippine Air Responsibility, kining si tropical storm, international name na Jiangmi. Sa pagkakaroon na sa 1,135 kilometers east of Eastern Visayas, may kusog na hangin na maabot sa 65 kilometers per hour o paglihok or paghuros ng hangin na maabot sa 80 kilometers per hour. Palihok siya pa north-northwestward na direksyon at medyo paspas na 30 kilometers per hour o so, base sa atong forecast track, magamay nga chance or very low chance na mag-landfall o gilauman na muli yung konsadari sa atong kadagatan. Gilauman mo siya mong sulod sa atong Philippine Air of Responsibility karong gabi, as early as karong gabi or tomorrow na morning atong i-assign na name na bagyong doming if musulod na siya. Sa pagkakaroon, kining southwesterly wind flow or hangin gikan sa makatangkas at pang direksyon, pwede magpo-land dali sa Zamboanga Peninsula, Sok Sargent, Farm, apil ng Lanao del Norte o Misamis Occidental. Saptang dali sa Northern Mindanao, saptang dali sa Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin o Nabiling Dapit sa Mindanao, magsarita sa madagubong na kalangitan, inubanan sa mga katag-katag kapag ulan, kilat o palalugdog, tungkol sa trough or karang extension kining tropical storm na asagawas ng PR. So, expect na ito na medyo mainit ng uto sa iyo sa hapon and then late afternoon hanggang sa evening, expect na ito mga katag-katag mga pag-ulan ng mga thunderstorms o posible pagbaha din sa Utah tungkol sa kasarangan na ito sa usay kusog ka mga pag-ulan. So, hindi nga ito sa kasarangan ng hangin gikan sa kasadpang ito sa amihan ng kasadpang direksyon magmusalabi din sa Northern Mindanao at ang karagatan hapsay na sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperature is karong adlaw, posibleng maabot sa 27 to 32 degrees Celsius. Ang highest heat index base sa atong laging dingin station, recorded kanina alas 11, maabot na sa 38 degrees Celsius. Yes sir, Philippines sa third time, alas 11, 20, otos sa buntag, okay ka na sa botan sa DLC Pag-asa, malawin sa Baro City, kini si EJ Sinyaga, din ang salamat.
0: Sulat Panahon! Dagang salamat taka K5AG Sunyaga gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa niya mismo sa may Mulugan, El Salvador City. So expected today mga K5 nining hapon na makasinati patagpag init sa ato sa dakbayan sa Cagayandoro, but expected matod pa mga K5 pagkahapon o gabi makasinati tag og pag-ulan-ulan niya mismo sa ato sa dakbayan sa Cagayandoro. Buhos sa tamang kaigsunan, mag-amping sa kanunay, always yuta magdala sa tong pang-proteher mga K5. Yan ba itong dunay mga lakaw din sa takbayan sa Cagayan de Oro. Ayaw kalimti pagdala o payong mga nanay, mga tatay. Labi na sa mga estudyante mga K5 mga nag-summer class karon, ayaw mo kalimot ha, ay kalimot. Mga nanay, tatay, pahimang nung itawan ninyong mga kaubanan sa panimalay nga dalig magdala kanunay sa payong ringkot ba ka mga K5. Aron po, iwas, obo mga K5 o hilanat. Mga K5, oras, alas 11 na sa 29, alas 11:29 sa buntag. Kini nga programang hatog ka na to sa DTX 500, D3 Payo,

0: Ni adto wa pangani gamit unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas.
1: Murag medyo naka dunay na difference nga murag na arang na gyud gamay.
0: Sa adto luya kay ka.
1: Adi man ni luya pod. Kana ante kun Japan pero mas may gyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga kun pod ba.
0: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5.
1: May man Japan mas may gyud sila mamalit gyud ana arang gyud matistingan gyud nila. Kaya di man kakibawa na kung di ka matisting.
0: Bunya, sa'yo mong paggamit, nindot kayo.
1: Nindot man, pero usay lagi gusto kong palit. Kaya lagi wala sa tay.
0: Budget?
1: Usay budget. Muna, nga puan.
0: Pero nakita, gini mong kapektibo.
1: Oo, oh, nindot kayo eh. Paspo na. Paspo kayo.
0: Salamat kayo na yan.
2: D3 Payo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
3: Antonio Baloro, mamatangan Manolo 67 DTX of Mighty C sa mong kape po naging gogo maritro kaya naka-recover mga mungkin din din lang maayos at huwag mo kayo gibati pero nagkumpuan lang ko kayo para sa iyo sa hayo murag ma aking magkalipong
0: sa iyo paggamit sa mga produkto huwag nakamalipong
3: okay na wala na
0: salamat kayo sir
2: DTX 500 mabali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
0: nay may buntag unsa imong ngalan
4: Nino Beba Elibera
0: bila imong edad
4: 81
0: taga-asa ka
4: Santa Filipina
0: nay unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
4: Parang may PCM, Mitribayo, parang
0: DTX 500.
4: DTX 500.
0: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
4: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako ang gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
0: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
4: Maayo na.
0: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
4: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagan, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
0: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
3: halos na dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympics.

0: Champions and Asian Games medalists, and bringing you every heartbeat of the action. It's the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Eleven Mbps.
1: Balik na mga K-5 sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service. Inyo gyapon kaban mga K-5, buhay lain, sikundili si ka-K-5 Jonathan Sabanal. Once again mga ka-K-5, mayon pagpaniud to kanyong tanan. Advance. Katong gipang gutom na ayaw taon, mapapasar-pasar sama na kong napasaran na mga ka-K-5. Oh, sa itong the only kusunira di ang sinanay siya na. Ala nanay, birada di hanay, ayaw lang pauga, paiga ang fried chicken. Oh, sinanay siya na nga, lami daw na kayo siya mutimpla. Isod po, makaingon na nitag. Ayan. Sana all kay sinanay siya na nga, lami mutimpla. No, salamat po di, shoutout tato ilahang Ate Inday Alcocer, kay nagmahiraban eh. Oh, Ate Inday Alcocer, ni Uncle Dodot, ni Auntie Lolot, diha, may pagpaminaw sa may barangay Lapasan. Oh, di ba? Oh, hapa silang tanan mga kakipay. Ato na na-shoutout to. Wala na'y mahay. O sa mga barangay Lapasan sa seaside, may pagpaminaw kanyong tanan diha. Ayan, mga kakipay, sa ito mga suking debut. At ang atpahin niya, mga kakipay, ba ito hinabiyon niya, taon-taon? Si Police Corporal John Luis Villa Iser, mga kakipay. Kalabot na sa inilang gislusad gaganina ng search warrant operation. Gaganina mga K-5, gihan ay pamagod nila mga K-5, no, ang mong investigasyon. Ilabi na sa pagsugod, sa pagpahigayon ng search warrant operation. And of course mga K-5, anaapod ang presensya ni Kagawad Exudio Vidal sa may barangay Carmen. Maayong pagpaminaw po ni Kagawad Exudio Vidal o ni Zone Leader Roberto Labial mga ka-K-5. Yes mga ka-K-5, alas 11:38 na mga ka-K-5, kini nga programa hatog nato sa atong Power Trio DTX 500 Epektibong Tambal Batok Diabetes. And of course mga ka-K-5, atong D3 Bio, ang D3 nga doon ay VCO, at ang VCO nga doon ay Vitamin D3 mga ka-K-5. And of course atong Mike DC, the Vitamin nga doon ay the Alkaline Vitamin C. Mga ka-K-5, batang-atangay karon atong mga balita, bulyada balita sa mga ka-K-5 reporters na ka-standby karon. Kaya niya po mga ka-K-5, sa itong kaning Mighty C newscast mga ka-K-5, mabati usab ninyo ang padayon karon gipahigayong palarong pabansa diya sa may Agusan del Sur mga ka-K-5. God bless and good luck sa itong mga taga-Northern Mindanao. Ilabi na mga ka-K-5, no, sa nakadawat o good medal, gold medal mga K-5, oh. Atong congratulations mga ka-K-5, no, kining gold medalist nga usa kini ka babay si Trixie Joy Becerra from South City Central School sa iyahang natala nga gold medal mga ka-K-5. So si Trixie mga ka-K-5, may ato nang tanaon bi unsa ni iyang dula mga ka-K-5 si Trixie. Kaya itong i-congratulation, no? Ilang mga inahanaan ni, salamat kayo sa mga inahan nga nagiya. Sila mga, kuanpod, mga trainer, nga nag-support kanila mga ka-K5, no? Kung grabe gud ang ilahang suporta sa ilahang mga atleta, mga ka-K5. So, dakong dungog o garbo karon nga gidala mga ka-K5 sa kining asa pa si Trixie Joy Bisira, mga ka-K5. Kanang mga Bisira man taga Puerto, mga ka-K5, no? Tong tanaon karon kay indot po kayo ni ang ilahang ki-atinan, mga K-5, sa palarong pambansa. Pagkanindot kayo. Si Trixie Joy from South City Syndrome School, Synchronized Double Weapon. Wow, karati na ini. Elementary Girls, mga ka-K-5. Wow, congratulations diha. Dako nga dungog o garbong ang gidala sa Oseka. Batanong atleta human malapusong na sockmate and gold medals na nagpadayong palarong pambansa sa 2026. Gailang waong bida nga si Trixie Joy H. Bisira sa Citrin School din sa datong dakbayan sa Cagayan de Oro. Nang haro si Bisira sa kategoryang Synchronized Double Weapon. Elementary girls din iyahang gipabilib ang mga hurado. Pinagi siyang talagsaong abilidad, focus and synchronization sa paggunit sa iyahang armas. Ang iyang kadugan nagpamatuod sa grabing disiplina ug determinasyon sa mga batan-ong atleta gikan sa amihang Mindanao. Baha karon ang magpagpahalipay gikan siyang pamilya nga magtutulo kaubang estudyante o mga estibo o komunidad dinhi sa Cagayan de Oro City, mga kakipay. Yan, congratulations diha, no, Trixie. Salamat kay sa imong paghatag og dungog dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. K-5 boy, nakahanay na ba ito, mga K-5 reporters? Naka-standby na ba? Ato na sugdan na mga K-5 ba ito, mga balita karon, mga K-5? Direta! Sugdan na ito, mga luhan sa ito, malbita, mga K-5. Naka-standby na ito, mga K-5 reporters karon. Unang balita, mga K-5. Barangay Kapitan sa Barangay Puntod giaghat ang mga estudyante nga pahimusta ng programa sa syudad nga kuyog ta sa baryo, serbisyo sa baryo. Duga balita gikan ni K-5, Rikim Sulita sa kampiyon nga report, i-K-5 mo!
0: K-5 News FM, kampiyon report!
2: Ipahigalo sa Barangay Puntod, Barangay Council, ang publiko nga dunay ipahigayon nga serbisyo sa baryo. Diha mismo sa nisgutan nga barangay, kung asa ubay-ubay nga mga serbisyo ang itanyag sa kagamhanang lokal sa syudad sa Cagayan de Oro, pagpangalo ni Mayor Rolando Clarix Oy. Din malipayon nga gipahibalo sa umaabot nga Sabado sa Mayo 30, ipahigayon ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo diha mismo sa Barangay Puntod nga ipahimutang diha sa North City Central School. Din matugpatinguha sa maong kalihukan nga mas mapaduol ngadto sa katawhan ang serbisyo sa gobyerno. Lakip sa mga serbisyong itanyag matod pa nga gilangkuban sa medical assistance, government services, consultation ug uban pang programa nga dako kayo og makatabang sa mga residente. Diin dugang paniini nga naosab sila'y libre nga tuli, 200 kabuok ang posibleng ipangtuli og libre kini. Daon dunay dental care og 100 kabuok ang slots og kini nga mga libreng serbisyo alang usab sa mga taga Barangay Puntod. First come first serve matod pa, samtang sa susamang higayon ipahigayon usab ang kasalan ng bayan alang naadtong mga mulupyo nga adugay na nga nag-ipon-ipon apan wala pa makasal aron nga mamahimong legal ang ilahang kaminyoon. Niini giaghat ang tanang residentes Barangay Puntod nga musalmot og mupahimulos sa mga mahinungdanong serbisyo nga itanyag sa kagamhanang lokal sa syudad sa Cagayan de Oro, ilabi na sab sa Barangay Kapitan sa pagpangulo ni Kapitan Onyot Dacer og ang programa ni Mayor Rolando Clarix Oy nga pagadalon diha mismo sa Barangay Puntod ning atong syudad. Ang detalyes mang balita ato gratos DTX 500 ako sa K5 Rekem Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: 11 Mbps!
3: 11 Mbps!
1: Daghang salamat ka K5 Rekem Sulita! Mga K5, bono, diya sa may Barangay Punto din, nangutanan ako, no? Ipahigayon ba ang kasalan ng bayan? Yes, o ipahigayon ang kasalan ng bayan sa Barangay Punto. Gali, mga K5, katong uban nga mga wala maka-appeal sa kasalan ng bayan sa Barangay Bugo, ikabutiag ba ito nga diha po sila i-appeal, mga K5, kay kulang ilang requirements. So, iapa sila diya mismo sa may Barangay Punto. No? Congratulations, labi na ni Marie Chris Labial Fabila, pambarangay Bugo, nga ikasalusab karong adlong Domingo, mga ka-K5. So, tanang kaslon, congratulations in advance kaninyong tanan. Hinaot nga kanang ang pagkasal ninyo kay Kim makadala kaniyo suerte sa inyong kinabuhi mga ka-K5. So dugang balita mga K5 headlines sa itong mga Exxon ka-K5 reporters nakahanay na. Philippine National Police nagdumili sa paghatag og update kalabot na sa pagpangita kang Senador De La Rosa. Dugang titaligi ka ni K5 nanit pa sayon sa kampiyon nga report i-K5 mo.
0: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
4: Nagdumili unang muhatag mga update sa media ang Philippine National Police kun PNP kalabot sa pagpangita kang Senator Ronald Bato De La Rosa. Mato ni PNP Public Information Officer Chief of Police Colonel Alin Ray ko nga bisan gila manundanong papel sa media sa paghatag impormasyon sa publiko apan posibleng magkompromiso ang law enforcement operation kini pagawas ang detalye. Gipasabot ni ko nga pabiling committee ng PNP sa transparency o maghatag na lamang kiniyong update sa insaktong panahon o pinaagi na usap sa insaktong channels. Dumduman nga kagapong adlaw gi-raid ang usa sa mga panimalay sa uyuan ni Senator Ruben Padilla human magtuo nga anaa nakatago si Senator Bato. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM
0: 11 Mbps 11 Mbps.
1: Dagang salamat ka K5 na net pasayon. Dugang balita mga K5. Pag-ibig housing loan limit gipatasan sa 10 milyon pesos. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Elevera sa kampiyon nga report i-K5 mo.
0: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
5: Gipahibalo sa pag-ibig fund nga gitas-ana ni ini ang pinakataas nga limit sa housing loan ngadto na sa 10 million pesos. Tumong ni ini nga makunuran ang sobra nga supply sa mga kabutangan o baka puy-anan sa mga syudad nga bahin o mapadako ang abot kaya nga paut para sa mga middle income nga mga mamumuo. Hisayrana nga gihimo ang pagtaas sa loan cap sa gobyerno aron nga suportahan ang flagship nga 4PH National Housing Program ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Target sa bagong limitasyon na ang mga dapit nga daghan tao sama na lamang sa Metro Manila diin mas daghan ang mga ready for occupancy nga condominium unit itandi sa mga namalit ni ini. Kini nga balita tungod kanato sa D3 Bayo aron nga malikay sa ubos sipon ug hilanat ako si K5 Sai Elyovera para sa kampiyon na balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM
0: 11 Mbps 11 Mbps.
1: Thank you so much K5 Sai Elyovera. Dugang balita mga K5. Patay sa nahugdo nga building sa Angeles City misaka na slima. Dugang detalye kikin ni K5 Camille Marquez sa kampiyon nga report i-K5 mo.
0: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
6: Nakikover sa Bureau of Fire Protection ang lawa sa usa ka lalaki alas 7:57 ning buntaga gikan sa nahugdo nga building sa barangay Balibago Dakbayan sa Angeles, Pampanga. Tungod niini nisaka na sa 5 ka tao ka K5 Jonathan ang kumpirmadong namataya sa maong trahedya samtang nagpadayon pa ang search and retrieval operation sa mong lugar. Kini nga balita, hatod ka nata sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM
0: 11 Mbps 11 Mbps.
1: Dagan salamat ka K5 Camille Marquez mga ka K5. Sumuka itong mga ka K5 itong sa Angeles City nga usaka na kong building mga K5 na hugno man mga K5. No, misaka naging sa 5 ang ngamatay mga K5 muna. Ang itong mga kaisuunan lagi mga kontraktor po mga K5 usahay dita kasabot sa ilang mga plano ilabi ng pagtukol ng building. E ganyan mga K5 dako ganyan sipyat na hitabo mga K5 kayo nibigay magyan ang building mga K5 wapag ilinog. Usahaw na kang maglinog mga K5 na kimpas yun. Tatayo sa mga K5 update usab ni K5 Justone Pagulong sa iyang balita mga K5. Udo nga mga balita sa itong mga K5 reporters sa itong programang 11 Mbps mga K5. Alas 11:49 na sa buntag mga K5. Di nga programa hatog nga nato sa itong Power Trio DTX 500, D3 Bio o Mighty C mga K5. Di po na itong malimtan mga K5 nga ang kanunay sa pag-inom sa kape mga K5 nga makadetoxify kinis itong palawas. Labi ng kape nga DTX 500 mga kakipaib. Ginatawag kinig nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Ayan. And of course, mga K-5, ang akong paborito, paborito ni K-5 Natan Sarmiento, ang Extend Food Supplement ng mga kapabata, matod pa, matod niya. Makabata, makapabaskog, sa unod, ang Extend Food Supplement. Yan mga K-5, so Extend Food Supplement, mga K-5, muna siyang gamit sa laban pang matagalan. No, mga K-5, di lang kini para sa lalaki. Kini pod mga K-5, gamit pod ni sa mga kababaihan nga kanunang ginis mo nuri mga K-5 kung aduna sila ay kining itawag og monthly period. Nga mga sakit lang puson, perminti nilang sa puton. Basta mga K-5 maka Extend Food Supplement ka mga K-5, iwas labad sa ulo og makapanormalize imuhang blood ang mga K-5, labi na sa kaning menstruation mga K-5. Masa itong makikisunan, sulayi ang Extend Food Supplement sa mga ato mga ate, mga mama. Aron makaingon ka, wow, tinuod yun itong ingon ni K-5, Jonathan sa banal. Ayan mga K-5, tinuod yun ko ng lama-lama mga K-5. No, kaya ako mismo, makaingon ko nga, proven ba kaning Extend Food Supplement? Gumikan sa akong curiosity mga K-5, nisulay yun ko. Huwag sa akong pagsulay mga K-5, nakaingon yun ko. Sana all pwede siya mabutangan og secret. Kay si K-5 Erwin ko iba mga K-5 kung uli ganin siya dito sa era sa butuan. Basta kay murag ihag guning budgetan karon ni mga K-5. Matod pa niya isa ka box inig uli oy. Kay ngon lang kag sana all. Shout out po dito na Tristan Wyatt Gulay nga naminaw karon. Maayong pagpaminaw dia Tristan Wyatt Gulay no sa tumang kaisunan naminaw karon stock bayan sa Kagenro. Oy, nainangutan na ka na ako. Nag-appel ba na ako sa pag-assist sa paghatag umugas sa may barangay Bugo? No, wala. Nag-programa. Intangon ko na rin ninyo. So, announcement sa tumang kabuganon nga naminaw karon ang panghatag sa bugas, no? Katong mga apektados baha ni atong bagyong Basyang. Sugo ganila sa otso sa buntag. Hangtod uri alas city sa gabi, eh, mga kakipaym. Ayaw kalimte. Muna igingon sa schedule. Katong mga nabiktimas baha, no? Pagkatawit ang mga K-5 nga nakadawat niya itong ayuda gikan sa CCF, try lang nyo mga K-5 basin o samon ni Adto, ipanglista mga ngalan ato, i-validate pa man itong mga K-5. Tanaw na itong mga K-5 kung naabag hapon yung pangalan karon mga K-5, no? So sulay lang mo mga kabuguhan nun katong mga apektado nga na-validate yung sakto nga kato na nabahaan sa ha mga nato nabahaan ayaw sa itong feeling nabahaan. Pero mga K-5, no, pasalamat sa itong kaning ayuda nagyatas itong gobyerno ilabi na nga karong distribution. Kagahapon nagpahabalo si Captain Spencer Kailing dugang bugas mga K-5. And of course mga K-5, at nakatangyo sa bang Seniors Day, Senior Citizen Day karong June 6 sa may barangay Bugo sa atong mga nanay, tatay nga mga senior citizen. Ato siyang pahatagan o kalipay da sa may barangay Bugo mga K-5. Willing na sila mag-cha-cha-cha-cha, bugi-bugi. Alam mga K-5, kayo muna yung mga paborito sa itong mga lula. Tagaan na ito sila o kalipay kay sila mga K-5 ang atong nahimong instrumento mga K-5. Kung anong naata karon na nag-excess itong mga mama o itong papa. Kay sila man po ang mga ginahan sa itong mga inahan mga K-5, di ba? So mga K-5, diretso ako sa sakripisyo sa itong mga kapuhan o sa mga K-5. Ginahan lang na ito silang tagagpasidungog, kalipay sa atong komunidad. Inana atong tagatong importansya ang atong mga lula o lulo sa ato sa dakbayan sa Kagente or particular na sa may barangay Bugo. No, shout out diha kananay Ophelia mga K-5. Wala tayong oras mga K-5, alas 11:53 mga K-5, para yung taon niya mga K-5 sa itong pagbalik. Kanyang balita ito ka na ito sa DTX Fiber, D3 Bio o Mighty C. Minos na tayo narong alas sa itong Mighty C Network News. K-5 when, please stand by.
7: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
10: Ako Lesion Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: Ani sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. At mga consumers, di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension o attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito nang utana na ko. Dok, kung sa magi herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C kada adlaw.
11: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanarbaho ako sa Manila sulod sa 5 katuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan. Naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako 4 kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko. Apan ang 3 na ka ospital gibalibaran mi wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa ospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon nako sa Ginoo naara pod akong pamilya sa lugar namo. Og migawas mi sa ospital daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwan ta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ko'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ko sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko, mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. Ditribayo og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000. Ako yun gihurot og palit og D3Bio og DTX 500. Ako giinom buntag odto og gabi e. Ako yun giduha-duha og inom ang D3Bio og DTX 500. Ako giinom sulod sa duha ka semana na akong pag-inom sa D3Bio og DTX 500. Nabati na ko ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon. Paghurot jod sa ako napalit na D3Bio og DTX 500 balig 7,000 nabati nako ang kaayuhan sa ako lawas pagkakaron
13: isang derivative ng lauric acid certain.
14: So double barrel protection pala Doc Far ang dala ng Clinica D3Bio. Laban sa mga flu viruses may MCTs na may monolaurin pa.
13: Pero ang pinakamatindi na armas ng Clinica D3Bio ay ang monolaurin. Ang monolaurin kasi mula sa Clinica D3Bio ay may tatlong mga pamamaraan sa pagharap sa mga flu viruses. Wow. Una, at ang pangunahin ay ang monoglycerides dahil ito ang sumisira sa mga lipid bilayer na siyang membrane ng flu virus na ginagamit nito upang makakapit at makahawa sa ating mga selula.
14: Mm-hmm.
13: Sa paggawa nito, inaalis ng monolaurin ng Clinica D3Bio ang kakayahan ng virus na kopyahin ang kanilang sarili para dumami na siyang dahilan kung bakit nahirapan ang ating immune system na talunin sila sa
14: D3Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3Bio ka araw-araw. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3Bio. Mag D3Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3Bio. Wow, ang galing ng unang mekanismo ng Clinica D3Bio ha? Laban sa mga flu viruses, kaya pala madali kang gumaling sa trangkaso pag naka-Clinica D3Bio ka.
13: Yes, at di pa tapos dyan ang Clinica D3Bio Sir Ted.
14: Yes.
13: Ang pangalawang depensa ng monolaurin ay may kakayahang pumatay ng mga selula na nahawaan na ng flu virus sa pamamagitan ng pagsulong ng apoptosis o cell suicide ng infected cell. Dahil dito, napipigilan ang pag-mature ng mga viruses sa loob ng infected cell na makakahawa pa sana sa mga ibang selula. Ang huling depensa naman ng monolaurin na galing sa ating Clinica D3Bio laban sa flu viruses ay may kakayahan ito na protektahan ang ating mga healthy cells plus sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga selula cell membrane ng healthy cells natin.
14: Ang galing talaga ng Clinica D3Bio ha, lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses.
13: Ang kagandahan talaga ng medium chain triglycerides certain at ang monoglycerides derivatives ng Clinica D3Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahina ang ating immune system.
14: Galing.
13: Dahil ang Clinica D3Bio ay talagang kumikilos yan eh upang proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan kahit walang participation ng ating immune system.
14: Wow.
13: Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa kaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes, at ang mga taong may hypertension kung gagamit mo sila ng Klinika D3 Bio.
15: Ang tindi talaga ng Klinika D3 Bio, Doc Far. Mm-hmm. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Klinika D3 Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala kaibigan.
13: Mag-Klinika D3 Bio ka.
9: D3 Bio Health News.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Santique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market roads sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pasinayaan, kontraktor umani ng batikos. Samantala, CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-apari Vice Mayor Almaceda. 14 anyos na tumanggi sa Tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bahay ng Sibula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay.
9: YTC Network News. YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
17: 5 kwalipikadong incoming fourth year college students sa bawat barangay sa lalawigan ng Antique ang tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa paniyam kay board member Julius Cesar Tanlangit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mata taas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang 5 magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan na nagkakalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa, kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tanlangit ang mga barangay kapitana na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
16: Samantala, malaking cash incentive matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Naghihintay ang 30,000 pesos na cash incentive sa mga taga-Pasi, Iloilo na makakasungkit ng gold medal sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ay mula sa Pasay City Government sa pangunguna ni Mayor Attorney Stephen Palmares. Samantala, Manila, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ng TIG 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: YTC Network News.
20: YTC Network News.
16: At 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad tatlong buwan matapos pasinayaan. Kontraktor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
21: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang kontraktor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, tatlong buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 9 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos, na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Pelostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBTMPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Leonard Veray.
22: Naniniwala si SB member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBTMPC, na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ange ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joven Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ange, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si isla ng Boracay nang sa gawa ng anonsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ange noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na nito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin ang development ng Katiklan Airport. Samantala, wala pang inilabas na reaksyon ang mag-amang Miraflores matapos lumabas ang balitang itinanggi ni Ang ang pag-atras sa Boracay Bridge Project. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: Samantala, 10,000 pabuya inialoka sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Sapari Vice Mayor Almaceda. Kabuan detalye ng balita, hatid naman ni K5 Justin Kess.
23: Nagalok ng 10,000 pisong pabuya ang pamilya ng yumaong dating Apari Vice Mayor Romel Almeda para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na nasa likod ng paninira at pangbababoy sa kanyang puntod. Ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nicho ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente, habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng iligal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatandang nasuwi si Almeda kasama ang limang iba pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
24: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: Going din 14 anyos na tumanggi sa taga ay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14 anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng investigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng suspect na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detinado na sa selda ng Escalante PNP ang suspect na si Larry. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
16: At dalawang bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37 anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City. Madaling araw kahapon, ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor di edad na babae sa madamong bahagi ng Barangay 97 Ridgeview, Cabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Patay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno, 17 anyos, at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa dalawang insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
16: Samantala, lalaki arestado sa bypass operation, armas at mga bala nasamsam sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 37 anyos na lalaki matapos magawaan ng mga hindi lisensyadong baril at bala sa isigawang bypass operation sa Purok Moaswagon, Barangay Lok, Cebulan, Negros Oriental noong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang suspect na si Hano Katarinin, residente ng Barangay Kang Matin sa sabing bayan, na nakuha na ng isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number, tatlong bala Mark Manny at anim na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villaforte bilang bahagi ng kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
16: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
25: Patuloy na ginagamot sa ospital ang 43 taong gulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa Barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo. Samantala, ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
16: At At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ang mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakit. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakit kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan, kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire.
0: Network News.
16: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayong tanga. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayana ng pagbabalik kay ka-K5 John Sapio, ka-K5 Carlo Arisgado at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: History Bio!
10: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
12: Si Lilith Dayo Laurenti.
10: Pilay mo edad?
12: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
10: Amang ka nagpuyo?
12: Dira si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
10: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
12: Katurang
10: Vitribio.
12: Vitribio.
10: Kani atong wapang nga nigamit, unsa man imong naobserbaran sa mong panglawas?
12: Murag medyo naka-dunay diferensya nga. Murag na arang nagyod gamay.
10: Kani atong luya kay ka?
12: Adi man yung luya po. Kana ante ko Japon, pero mas nagyod ba nga madugangan ba inom kay para nga on food ba
10: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
12: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
10: bunya sa imo paggamit hindot kayo
12: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala sa tay
10: budget
12: usay budget mo na nga puan.
10: Pero nakita gini mong ka-pektibo.
12: Oo, oh, nindot kayo eh. Paspin na. Paspin kayo na.
10: Salamat kayo na yan.
26: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
27: Kapalit sa mga butika.
26: DJX 500.
28: Antonio Baluro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX gamay TC. Sa mong kape ko. Naging gugo. Maestro kaya naka-recover mga mungkin din din lang din pa maesat o magoy gibati pero nagkunguha lang kay para sa iyo sahay murag ma aking kalipong
10: sa imo paggamit sa mga produkto wa na kamalipong
28: okay ra wala na
10: salamat kay sir
26: DTX 500
27: mapalis sa mga butika
26: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
10: nay may buntag unsa imong ngalan
29: Nino Beba Elibera
10: bila imong edad
29: 81
10: taga asa ka
29: Santa Fe Libuna
10: nay unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
29: Parang may PCN, Vitribio, parang
10: DTX
29: 500. DTX 500.
10: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
29: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya mga naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako ang gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
10: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
29: Maayo na.
10: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
29: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagay, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
10: Salamat, Kenay!
26: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagara, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend food

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski pa-efektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. In-home ug iCare Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
8: 66th Palarong Pambansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
6: Balik na mga K-5 sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service, mga ka-K-5. Welcome, nakapaniod po na ba tanan na itong mga kaisunang suki, hindi paminaw. Yan mga K-5 sa itong mga kaisunang karoon, nagasikay-sikay din isdak pa yan sa Cagayan de Oro. Mayang pagpaminaw kaninyong tanan. Medyo hurot-hurot na yun karoon mga K-5 ang mga sudaan diya sa Ans Etere. Malabi na kay mga niluto ni Nanay Shana, perting lamiag yun kayo. Kung sa kayo sekreto ni Nanay Shana, kay mga tukos kusina, di magiging magpatanaw sa pagluto. Kay mga tupan niya nga, mawala matod pa yung momentum sa pagluto. And once again, mga K-5, shout out to ni K-5 Noy Mabatin. Bayo ang K-5 mayang udto. Kanimo K-5 Jonathan sa banal. Watching now live stream on Facebook, K-5 News FM, Cagayan de Oro City. Yan mga K-5, thank you so much sa itong mga suking tipabino di snack bayan sa Cagayan de Oro. Once again, mga K-5, nakapaniod to na ba ang tanan? Nakasana all mga K-5 sa itong makaisunan karon, labi na nga nagasikay-sikay ang uba na nga pasmo kaya pa nakakaon mga K-5. O, kumusta mang naglinya karos bugas dias may barangay Bugo? Tama na alas 8 ha? Ayaw magkalimte. Alas 8, alas 7 na din mga K-5 sa gabi eh. Distribution mga K-5, ganyan ang utana karon nag-assist ba ko sa paghatag bugas na ataon din nagbagot-bot, nag-storya karon mga K-5 din sa ato sa sibiyahan sa K-5 News FM Cagayan de Oro. Ayan mga K-5, contentes lang sa itong mga kaninga itong mga beneficiary sa distribution sa bugas. And of course mga K-5, magkalimot mga K-5, salamat gayo diha no, sa may barangay lapasan kay nagmalampuson karong adlaw ay lagipagayan nga tuli. Natuli pila mga 200 siguro natuli mga K-5. Kay mga K-5, badulan mato pag 200 ang nagpatuli karong adlaw mga K-5. Doon na sila limitation nga 200 lang yun mga K-5. Ayan, congratulations diha no sa pamunuan usab ni Kapitan na Julito Litlit Oximer. Inabagan sa iyahang kuan mga K-5, Optic Administrator mga K-5 nga si Ken Ronan. Kauban ako na ako ni mga K-5. At the same time, BIO po na siya mga K-5. Power kay mga BIO. At the same time, Administrator pag yun. O, sa itong higala po niya din kagawad Mark Anthony, Boss Tamante. Salamat kanunay sa pag-uban sa itong mga kapulisan. Ilan sa matag operasyon diha sa may barangay lapasan. Permente, gin may mag-uban-uban ani mga K-5. Yeah, thank you kayo sa inyong mga abtik nga serpisyo nga gihatag diha sa may barangay lapasan. Padayon kamo sa mga maayong buhat. Labi na sa atong higala, very idolized nga kapitan sa may barangay Bugo. My only kapitan nga nag-appoint ka na ako kanito isip barangay information officer sa barangay Bugo. My kakuya, Pastor Cap, natawag na siya amahan mga K-5. Kung doon ay maton pa'y 24-7 lagi daw ko nung tindahan. Maton pa sa ban mga K-5, kanin siya 27 gajutis barangay. Why tulog-tulog mga K-5? Kaya ngayon lang kag... Ayan, sana all mga K-5. Mamang po na itinaod mga K-5. Wala ay perfectong pamunuan sa mga barangay kapitanes, kagawad sa tungdakbayan sa Cagayan de Oro. But importante mga K-5, andam na ba mo sa eleksyon aras pagpapili o sa mga K-5? Or andam na ba uban mailisan? Alam mga K-5, katong karon pa nagaba. Padayon mga K-5 silang nindog ka serbisyo. Ayon na pagtugatugag dagan sunod mga K-5 kasi siguro na mapulihan na yun ka mga K-5. Kaya matod pa nila sa mga uban mga K-5 mga... Kaning ato makaisuran ra ba mga gatanaw karon sa ilahang barangay? Ah, eh, man kamulihok do lang eleksyon. Mo may tinuod gyud mga K-5. So katong mga proven na gyud mga K-5 so wala pa eleksyon. Kani ato naglihok hangtod karon way puas ang paglihok. Kana mga K-5 murag makaingon kog sure na gyud ang kadaugan. Sana all gyud ta mga K-5 pero katong bitaw mga nagserbisyo nga karon pa magpakita makaingon tag sorry. Ayan mga K-5, happy birthday din sa mga nag-birthday karong adlaw. Mga K-5 ha, happy birthday kanyong tanan. Naminaw mo karon diha, happy birthday kanyong tanan. Maayong pagpaminaw karon sa itong programang 11 Mbps, mga balita og public service. Yes, mga K-5, ato mga kaisulan naminaw karon di stock pa yan sa Kagendro. Thank you so much kaninyong tanan. Once again, mga K-5, maayong pagpaniod to kanyong tanan sa mga ato mga...

0: ang maong target sa mga operasyon gagarina. Okay, sa itong pag-search mga key 5 naman, kung nagikandak na search kayo, di man sa ni alangan ng ato, imong alagad sa kanginan ka mga key 5, naka-eskwila man po di o kolehiyo. Di po basta-basta mga key 5, imbis pang pulis mga key 5, naman noon na nag-yaw-yaw man noon karon sa microphone mga key 5. Huwag yun taan ni mga key 5. Sige lang, ang importante, makaservisyo gihapon. Huwag man ko'y armas nga mabuto, nga makapatay og tao. Kato po mga tao nga angay patiyon po mga kipab kung ano nga, fire when ready, when there's a threat in your body. Yeah, nabuhang na. Moto in English mga kipab, pero di ito mao mga kipab. Huwag yun siya na mao. Very wrong. Bitaw mga kakipab, no? Muna ang ingon lagi, fire when ready. Kung anakas alaot, kung ang criminal mga kipab, amo sila po sila saan? Lesson po di mo po sila, magkaposin na lang lugar po ka. Mula gina mga key 5. Pero ako mga key 5, may armas man ako o wala, sabihin mo dyan darling, kung magpa-fire ka na. Samot na ka itong mga hilig yun diya. Sige, gamit itong extend food supplement. Always fire when ready, gina. Di ay sa itong higala diya si Carlos, ha? Carlos. Muna itong mga key 5. Naminaw si Carlos. Siya rin nga, bye, tunuido ko na imuhang pag video report siya. Guy, hindi man mat, di lagi madugog na, gamit yung microphone, bay. Lagi na microphone ang imuang pag-stand-upper, bay. Wala lagi sa garat, bay. Ang ako lagi sa garat, lagi ni bay. Gain na po na to. Pagpalit yung cellphone bago, kahit sa ada kayo magpalit yung cellphone. Ang mga latest cellphone karon. Ay, siya mapalit na ako na siya yung cellphone o niya. Bitaw, bay. No, kung namin na, may kakaroon, bay. Akong teknika na, bay. Sayon ragyod kay bay. Dito ka sa hilom nga lugar. Studio ba? Mag-record ka dito, ha? O niya po, bay. Ang imo ko nga buhaton, bay. No? Nasa istasyonan din sa Balingasag. Ay, ngayon pa niya, mga... Masa man ang CapCut? Di mong gamit, bay? Pero, CapCut mag yun na, oy. Pero saan man din nga, baka mag yun na itong gamiton pag edit-edit, pero magamit ang microphone para di yun po sa garat na. Para, clear pa, tinaw pa sa tubig ang atong pagpaabot sa itong mga kaisunan. Yan, mga kakipay mo. Mga K5 daw ay attended ticket issue sa RTA. Ato na ingat pa na yun nun. Ato sa paminaon. Ginaop tawag si... Kisa man eh. Ginaop tawag na to kay police. Ah, okay. Base nagprepara to. Kaginan mo ako mga 12:20. Base gina-ready pa niya. Katiks lang daan win kay mo. Tawag mo to siya. Ako pa to itawag ang ganyan. Base ready na po siya. Kay mato pa niya nga. Dili pa ko ready, sir. Pero... When the police personnel is ready, ready yun na. Mayroon nga, kung sa gira pa magkipay blue na kay armas, dapat ka ready yun ka. Tingin na ba na po si sir nga? Dapat ready yun ka, sir. Kay puhon-puhon, ma-appoint ka pagka spokesperson sa Cagayan de Oro. Dapat ready-ready na kakaroon. Kay bata, para bata, niya, basta mabot ang panon, may mukhang spokesperson. Wala may pungo kung ikaw gi-appoint, di ba? Sama sa itong higala po na sigala sa police idol na ito nga si police sa kuan police mas sergeant Jo Subsuban, no, di ba? Kani adto kauban may mentor speaker station wa ta magdahom mga key 5 nga kani adto maton pa angkon magyud siya mga key 5 kami Jo mas lagom-lagom pa ko niya pero karon mga key 5 tanawa pertin na manggopo ha napasiay barber Juan ngon pa nga Boss Idol, ato dito kay libre ka alot. Ato, ang pukon niya glombia nga, pero tayo pang layo, ah. Yun na pa. Ato, sa ninawa ito ng balita ni Kiki 5, Gisto ni Pagulong, mga K5. Maton pa ni Gisto ni Pagulong. Diribi, ato tanawin niyang balita, be. Okay, dinhita mga K5 sa balita. An attended ticket nga gi-issue sa RTA alang sa mga nag-illegal parking na kalarma sa LTO sa pag-renew sa registro kung dili masitol diretso sa RTA. Dugang detalye kaya ni K5 just Tony Pagulong sa kampit nga report i-K5 mo.
1: K5 News FM Kampyon Report. Gipay balaw sa RTA nga kung ang unattended ticket nga ilang gi-issue batok sa nagiligal parking sa kadalanan dini sa syudad, maimo maka-alarma sa sistema sa LTO kung dili kinidiritsong masitil sa buhatan sa RTA sulod sa kapin 70 ka oras. Kini ang gibutyag ni RTA spokesperson James Andrade tungod sa kadaghanan sa ilang gipang-issuean og unattended

0: ticket nga nag-illegal parking kasagaran dili kini tagdon og dili diretsong isettle sa ilang buhatan. Iyang gipasabot nga ang attended ticket nga ilang giisyu ngadto na sa mga nakalapas sa balaod trapiko kung dili nila masitol sa gikatakdang oras ug adlaw, ila dayon kining ihatag sa LTO ug ang LTO na dayon ang mahimo og aksyon. Busa sa iyang ipahimduman ang mga driver nga mag-issuean og ticket sa RTA personnel nga diretsong dayon kining isettle sa ilang buhatan aron dili na maproblema sa LTO pag-abot sa panahon. Kini nga balita tud kinato sa DTX 500 kasi K5. Just story pagulong para sa kampiyon na balita serbisyo publiko ng Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: 11 Mbps. Yes, thank you kay K5 just Tony Pagulong. Karon na mga K5 dugang update labi na sa mga K5 atong hinabi karon taotod. Ang atong baptik usab nga kapitan dias may barangay Lapasan labi na sa ilang gilusad nga o-plan kontra baha mga K5 gagahapong adlaw gikatakdon ta nato hinabion pero mga K5 karon matod pa adlaw kay naman say lakaw kagahapon ug dili mga K5 pwede po nato may nabo yang abtik usab diha nga kinatawag og barangay administrator at the same time barangay information officer sa ilahang barangay mga K5 kay nindot nilang programa mga K5 no ilang gipadayon karon kining o-plan kontra baha. Di malilo mga K5 ang barangay Lapasan na adiha connected mga K5 ang itawag na tuga kaning creek bito sa Gabukayan mga K5 from barangay Kamamanan numbered barangay from the center of Cagayan de Oro City mga K5 mga dagkong kanal diha gyud moagi lawos na dito sa may barangay Lapasan mga K5 pingon sa dagat. Muna nga kinahanglan yun mga K5 nga creek diha mga K5 kinahanglan yun na always yun na mga K5 nga kabkaban ginatawag na siya desiltation mga K-5. Desilting the creek mga K-5. Ang importante nga kabkaban ang mga kaning dagkong nga mga kaning creek mga K-5, ang mga ginagmay nga mga canals aron ang tubig mga K-5 mo direkta na mga K-5 dito sa dako nga kanal og dili ibarado. Og ilang ipanguha pun mga K-5 ang mga basura, mga nakabara mga K-5 aron kung adunay mga pagtaas sa tubig din sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro hamugaway mga K-5 og lahos-lahos na gyud og dili na musulod sa mga panimalay. So muna siya mga ka K-5 no. Kinahanglan ato mga kaigsoon ato pong maymayan kanunay atong i-advise no nga dili maglabay ba sa gaasa. Kaya ang basura mga K-5 ngayong gilabay muabot din na ang panahon nga sobra pa sa imong gilabay karon ang maabot sa imong ha. So mala mga K-5 sa nitabo ngadto sa Ilikan. Sa pag kuso-kuso ni bagyong basyang mga K-5. No? Gikuso-kuso man si bagyong basyang. O di ba? Nibalik ang basura mga K-5 ti muna grabing baha dito sa Ilikan mga K-5. Nilawos sa kining flood control og niabot dito sa syudad nagkuso-kuso ang bagyong basyang pero ti kadaghang basura mga K-5. O di pud malalis mga K-5 diri sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro ni atong bagyong basyang. Oh, di ba? Grabe ang baha mga K-5. Onya, grabing basura. Imo makita di kadalanan nga nagapundok mga K-5. Muna ito makaisunan pa. Imong nuan ko natin sa kanunay nga tugkaran mo, linisin mo. Oh, mag-practice kita nga tawag o kaning segregation mga K-5. Oh? Kaning solid waste management sa matag barangay. Hey, gani ito sa barangay bugo kanyang ito mga K-5 sa as barangay information officer mga K-5. I tried my best. English to siya mga kakipay, ba? Di ba? I tried my best. Nga tawagan na to, tabangan na to atong solid waste management. Nga, kanabitong mahapsay na to, kinahanglan masegregate ang ginatawag og residual. Ginatawag na to og recyclable. O, kanapong malata. Sa ingin, bisayaw na lang to makipay. Malata, di malata. O, katong puy, di pa mapuslan. O, di na yun mapuslan mga kakipay. Ba na siya. Okay, nakastambay mga K-5 atong alagad sa alagad sa kinan. Atong punong barangay des may barangay Lapasan si Kapitan Julito Litlit Oximer. Mayong unto ka, pa yung pagpaniunto. Welcome sa itong programang 11 Mbps mong kauban karon si K-5 Jonathan Sabanal.
2: K-5 Sir Jonathan, sa mong kauban, no? Mayong unto na itong tanan, labi nagsasuking kipaminaw sa K-5 station. Mayong unto na itong tanan pag-usap.
1: Yes, Cap, thank you so much, no? Honorable Julito Litlit Oximer, ang punong barangay sa Barangay Lapasan. Cap, sunod-sunod ng mga aktibidades ang imong gilusad niya sa Barangay Lapasan, ilabi na kaghapong adlaw, gisugda, no? Or itong may angip previous days pa, nagpadayon ka mo sa gilusad yung kining o-plan kontra baha.
2: Actually, G5 Sir Jonathan, no? Ang kanang OKB, dugay na kanang nagsugod. The alternate lang niya, din karon, nagsaksisib na siya. Taman ka na ugma ang adlawa gumikan ka na sa preparasyon sa kaning pag season na sa ting ulan.
1: Mm-hmm.
2: Kay pagalikayan gayon nga magbaha din sa atong barangay. Actually, nasunan niya siyang preparasyon nga project niya, tie-up lang sa mga barangay.
1: Mm-hmm.
2: Usa ang atong barangay Lapasan ang naka-collaborate sa ila. Gumikan kay Naidwa ka Creek na to sa Bitanag Creek o Kulambog Creek.
1: Mm-hmm.
2: So, sa akong na-mention ganina nga 1 week, gikan dito sa uban nga barangay Hanto din sa Bitanag Creek na ay operation gayod nga Hanto Dugma.
1: Mm-hmm.
2: Ang katuyuan ni ana nga masilting ug mahabuagit ang mga basura mo yung mahinungdan nga mag-clog up pag abot na sa ating ulan nga season. Mm-hmm. So, mapasalamaton po tayo ko sa atong mga partners mo ang city ug DPWH.
1: Mm-hmm.
2: Sa hapsay sa pa, no? Nga gipanguluhan ni Sir Patrick Cabutina o sa atong DPWH rin ni sa atong distrito kang District Engineer Sir Paul Lusundra.
1: Mm-hmm.
2: So mauna siyang collaboration po sa barangay. Muna nga grabe gyud ang paghugot niya. Naidako na mo po dito sa Kulambog Creek ng mga schedule. Magagat pa mi nga mahuman nila diha.
1: Mm-hmm.
2: Kaya apilon po tayo dito nga area. Silting ni o paghabwa sa mga basura para maluag o malaw mga atong
1: mm-hmm.
2: mga duwa ka creek para ang flowing sa tubig tuloy-tuloy na, dili mabalda, dili mabarahan.
1: Mm-hmm. Considering kap nga kaning gitawag o kaning Bitanag Creek man or kaning Gabukayan, ang connected ani nga mga kwandagan kayo from Kamamanan or numbered barangays di maagitan ng tubig, sakto ba ko kap?
2: Tinuod ka na Sir Jonathan, no? Gikan sa Indahag, Kamamanan, kaning mga numbers na barangay, kunya hantod ka na diri sa barangay Lapasan kay kita malagi nga mahulog nga catch basin ba. Mm-hmm. Kita mo yung magsalog yung tanan dito sa tubig o mga basura. Muna nga gitutukan yun diha sa creek para gayon nga maproteksyonan o ma-prevent nga mag-overflow mga moy mahinungdan nga o taas ang mo overflow ang tubig nga magbaha dito sa mga residente.
1: Mm-hmm.
2: Kay mo man na siya ang temporary solution gumikan kay ang mga budget karon sa flood control sa mga creek wala man maprobahi karon nga tuig kay gumikan aning pagubot sa nasyonal.
1: Mm-hmm.
2: No, tungod anang flood control nga mga issue pag away politika nagmit mo na yung usa sa mga nasiro ang budget sa flood control. Mo ni siya ang alternative nga programa nga makontrol ang baha mo ning OKB.
1: Mm-hmm.
2: Operation kontra baha. Mo ni siya pagsilting o paghabwa sa mga basura. Kay katong pagdevelop o pagconstruct sa mga drainage wala pa to siya karon.
1: Mm-hmm.
2: So mo na nga gipahingusga na mo Sir Jonathan para gayod nga matagaan ni siya og kasulbaran kay nagtuo ko sa ingani nga mga pamaagi pakatabang kini sa mga creek nga dili mag-overflow.
1: Wow. Nindot kay na kap, no? Considering kap nga daghan gakutay o gaagi diha nga mga tubig, wastewater from different barangay in Cagayan de Oro City, doon na may panahon nga gipahigayon, di ba? Nga kanitawag og National Clean Up Drive matag, I think, sa isa katuig, murag kaduha man siguro na.
2: Actually, nahulog ka na almost every month kaya na yung mga non-government po nga nagka-partner sa ato sa barangay.
1: Mm-hmm.
2: Almost 1 month niya dinisulot sa among barangay na ay every Friday.
1: Oh, every Friday.
2: Barkada.
1: Barkadahan. Na,
2: oh, barkadahan. Mm-hmm. Kada simana ka na. Pandato ka na sa DILG.
1: Mm-hmm.
2: So, muna nga pangingusan na to, tanan gyud nga mga pamaagi na makaprotektar o makahatag gayon o pagtagad sa atong mga kaigsunan nga maaghat sila nga kailangan nga atog yung ampingan ng atong kinaiyahan kay kita raga po yung maapiktuan ani pag-abot sa panahon o magpasagad kita.
1: Kap, kaning sa ato pag-ikabutiyag nga kinidag, hamagin nga kutay ani nga kanal, kumusta to ang matagbarangay usab nga ang mga wastewater, diha ga paingon, unya, gaabag ba sila? Ilabi na sa pagpanglimpyo panahon sa kaniya clean up drive?
2: Yes, nag-involve gid sila ni Sir Jonathan, no? Kay gumikan sa pag-aghat ni Sir Patrick sa hapsay sa pa.
1: Mm-hmm.
2: Kay iya man nga pang panghangyoon o pangkuhiton gid ang mga kapitan nga na-involve ani nga mga creek.
1: Mm-hmm.
2: sama sa ato sa barangay. Dili man pwede nga mapasagaron kita kay pag-abot sa panahon o magpasagad kita man ang numero uno mapiktuhan niya ni. So wala rason nga amo ning i-ignore kundi mas dako pagkatabang sa among katawhan. kung magpakabana kami o mag-cooperate kami, magtimbayayong kami sa tulog ka, ayun sa atong gobyerno nga mo ay natahasan yan eh. Baliko na ko, Sir Jonathan, walay rason nga amo ng idihar ng mga implementasyon kay naku kay ni katabang sa tibuok Cagayan, labi na din sa among barangay.
1: Yes, K5, Kapitan, dulito litlit, no? Ilabi na nga katumiaging bagyong basyang na kita na to ang bulog tubig from barangay Kamamanan. Ya, ang tubig yun ato, lahos paingon yun to din sa ato, sa adias may barangay, adihay mo agi sa barangay Lapasan, kaya mamagyo diha ang kaning tawag og dako nga creek, no? O niya, di lang to nga tubig, gikan dito, lakip na usap ang tubig din sa Sintrum Bayan, sa Dakbayan, sa Cagayan Rion, makita man sab nato nga ang Osminia may overflow na gyud ang tubig dyan sa may SM. So bisan pa man gani nga kuan, pero ato nakita nga ang mga basura sa kaniyang barangay, diha gyud paingon.
2: Tinuod ka na, ha? Tinuod ka na, Sir Jonathan. Ang usa nakahatag ka na ato og challenge niya ni problema sa ato mga creek, ang basura man gyud. O kaning mga gikan sa bukid nga pagbanla sa mga yuta dito, mga kahoy, dinhi gina padung sa ato, dinhi sa ato nga area. Mo na nga usa na sa mga katuyuan nga habuaon ka na para gayud nga ang flowing sa tubig sa atong mga creek, ano toy siya? Walay baka babag. Kaya kung naay maka-obstruct ni Ana, may tendency, may rason nga magka-clog up siya o mag-overflow. Mao na nga, bali ko na ko, gipanghimusga na ito ni. Dili lang ni siya kamauna, apay mga dagko kayo nga operasyon niya ni. Programa ka na sulod sa OKB, operasyon kontrabaha. Kaya mao magini ang programa nasyonal karon. For the meantime, nga wala pa ang mga budget para pag-develop o pag-develop o pagpalapad sa mga creek. Labi na gid sa mga bukana din sa atong mga dagko nga mga creek sama sa Bitanag Creek o Colombo Creek.
1: So at least sa Kapitan Oxemer, malampuson o nakita po nato ang inyong pagpadayon, no, inang programang OKB. Selain Bahin Cup, karong adlaw ba to tong gitawag og libreng tuli sa yung barangay?
2: Yes, baguhay pa lang gyud, ongoing pa magani karon na apay nagapas-apas. Mapasalamaton ko sa partisipasyon sa katawhan kay dili kani magmalampuson ang kalihukan kani nga programa kung walay cooperation. Of course, sa akong mga kauban sa majority sa council nga nagpakabana gyud ani nga mga programa nga naglantaw gyud nga makatabang sa amo sa mga lapasanon sama ni Kagawad Mark Bustamante, Kagawad Yuyong Bakunga, Kagawad Shiba Handayan, Kagawad Shai Dinya, Iski Chairman Mark Agabi Malakat, uban sa majority po sa Iski Council, uban ni Administrator Kinranan, o ni Napasan Cares Unit Head General Hamdad, diin grabe ang among pagtibayay mo na yun, uban ni Pastor Jeff, kay para gayon nga maplastar na mo, uban sa among mga partners sa GR Bor Hospital, o sa Armed Forces of the Philippines, nga gikan sa Patag, nga nagpadala gayud sa ato og doctors og mga nurses.
1: Wow.
2: No nga mahimong malampuson ang kalihukan. Ubay-ubay gayud, ubay-ubay gayud ang naatiman sa atong mga partners og sa atong barangay kani nga programa niabot og 194.
1: Wow.
2: Ka natuli, no, na successful nga natuli kay naa may upat nga na withdraw gumikan kay kani nga uban mga bata ba nga pangnerbiyoson, no, mga bata pagyud kayo. So wala na lang na mo gipugos. O niya naapoy gi side bit na mo nga ibot sa ngipon. So usaraman ka din te. So naay gilimit na mo nga 20. Niabot siya og 31. Pero ang successful nga naibtan sa ngipon, 26 kabuo kay naay 5 nga nagtaas ang dugo. So wala na to sila gipugos. So 200 plus ang atong na keeper nakabenepisyo sa atong programa karong adlawa sa libreng tuli o libre nga ibot sa ngipon din sa among barangay.
1: So at least, Kapitan, nagmalampuso na mga programa diha. Doon na pa ba kay ipaabot nga mga dugang programa, mga ilabi na mga umaabot nga programa ato ipahibaludaan?
2: Actually, K5, Sir Jonathan, ubay-ubay pa nga mga programa. Ako magining nga mga pamaagi uban sa council sa majority. Kani siya, yearly gini siya nga kalihukan K5. Sir Jonathan, labi na karon nga muabutay ang abli sa klase. Atong giunaw na ang mga kabataan nga dili ma-hamper o ma-dislack ang ilang pag-eskwela. Of course, ang atong main nga katuyuan ani makatabang sa tagsa-tag sa kapamilya sa atong napasanon, gumikan karon sa atong sitwasyon nga naa sa krisis o niya nagtaas ang mga palitunon. So kung kini ang imong mabago kani sa tagsa-tag sa kapamilya kung walay atong intervention ani sa LGU, nagtuo ko nga maglisod ang atong tagsa-tagsa kapamilya. Mauna nga karon nag-initiate kita ni ani natuo ko nga makaginawa ang atong mga lapasanon nga pamilya kay kani siya masita side naman na libre naman sila so ilan ning ma-save makapokus na sila sa pagpa-eskwela sa mga bata pero naapat tay mga programa nga nag-focus na muhata gayon o pagtagad sa atong mga kabataan para gayon nga makatabang kita nga makabati o makatimbang kita sa mga tagsatag sa kapamilya dinhi sa katawan sa barangay Lapasan.
3: Ato na lang mensahe caps ato mga kaigsunan sa barangay Lapasan. Okay, naputol mga K5 ka atong paminaw mensahe ni Kapitan sa atong panapos mga K5 kay grabe no ang pagpaningkamot dili maay ang barang. Okay, Kap, mensahe na lang.
2: Hello, sa Sir Jonathan.
3: Yes, katapusan, Kap, atong mensahe sa itong mga lapasanon.
2: Una, ang tanan, makasalamaton kayo ko sa kanunay nga pagsuporta o pag-respond sa atong katawhan. Balito na ko, dili magmahimong malampuson ang mga katuyuan kung wala gayon ang ilang pagpakabana. Mauna, mag-unsa man ang mga opisyal kung wala gayon ang atong katawhan. Muna, mapasalamaton kayo ko, pinaagi sa pagtimbayayong, daghan o taas ang maabtan o daghan mabuhat ang mga barangay opisyal gumikan sa pag-unite sa katawan. Muna ako mapasalamaton kayo kanunay nga manawagan nga ang akong pamunuan uban sa majority sa council nga ang katawan una sa tanan o naami mga opisyalis diri para magserbisyo dili pagserbisyo o God bless Lapasan.
3: Yes, thank you so much Kapitan Letlet Ogsimer. Kap, tanggal salamat. Okay, makikipay mo na bati ang atong update ka Kapitan Dias May Barangay Lapasan si Kapitan Julito Litlit ug sumero sa mga programa mga Kipay na nagpadayon karong panahon na. Ay, natagi kong oras mga Kipay. Salamat sa itong mga suking timabinaw sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa 80 barangay sa Northern Mindanao sa Misamis Oriental. Mayong pagpaminaw ninyo. Dakang salamat. Tangatangin ninyo mga Kipay ang kuan mga Kipay, no? Ang atong sunod nga programa ni Kipay Rekim Solita ang gitawag nga kuan mga Kipay kanang iyahang lama-lama sa kahaponon mga ka-K5. Kini nga programa hatugkan nato sa DTX 500 D3 Bio Mighty C mga K5. Kini lamang yung alagad sa kanginan si ka-K5 Jonathan sa Banaparas Campion sa balita serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, Mike
6: Pumso. D3 Bio.
7: Maman sa ingana na ito ba?
8: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom og D3 Bio. Sa una, kibim kayo na wong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni Arong Polisterol, murag amubububuk na.
7: Sa inyo naman mo?
8: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga
2: walatian nga sa'yo mga walatian hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay na akong tulog.
1: Okay mong tulog. Masamay mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nini Mighty C.
2: Pinatsa akong mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, nahinig nyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito, excavar.
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Winica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Winica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always na gabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
12: 66th Palarong Pabansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
0: K5 News FM, Bacolod City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Bio, ang antiviral specialist.
14: DTX Coffee Mix.
15: Nagkape ka na?
14: Na-detox ka pa?
15: Pumili sa mga butika.
16: Pagod sa maghamong trabaho?
17: Mag-relax?
16: Mag-DTX.
17: DTX.
16: Linaman Oil.
17: ITC.
18: Ang ITC ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
19: Extend. Food supplement for men.
20: Mabibili extended nationwide.
21: Sir, madalas mong magtampo si misis?
22: Baka naman kulang lang yan sa lambing.
23: Muling patigasin,
22: pasiyahin,
23: at pahabain
22: ang gabi-gabing
23: hagik-gigan niyo ni misis.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Extended ang saya
22: gabi-gabi.
23: Hindi lang basta mabilis,
22: kundi tumatagal.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: Ang booster ng bawat gabi.
24: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
23: Extend
22: Food Supplement for Men.
23: Extended nationwide.
25: Sa mga mag-asawa, makinig kayo mabuti. Medyo lupay-pay na ba, sir? Medyo nagkukulang ka na ba kay misis?
26: Aba, ibalik natin ang lakas ng bawat gabi.
25: Uminom ng Extend Food Supplement for Men.
26: Extended ang bawat ligaya gabi-gabi.
25: Ngayon na,
26: mag-Extend Food Supplement for Men.
25: Walang halong kemikal,
26: walang artificial,
25: natural ang pasangkap.
26: Kaya siguradong
25: paldo
26: ang bawat gabi mo na walang inaalala sa inyong kalusugan.
25: Extend
26: Food Supplement for Men.
25: Hindi lang basta mabilis,
26: extended ang ligaya.
24: Honey, ready na ako. Yuhu. Naka-extend ka na ba?
26: Narinig niyo yun? Sandali lang, honey. Tatapusin ko lang ang commercial na ito. Kaya dyan na kayo. Tawag na ako ni Commander.
25: Extend Food Supplement for Men. Mabibili nationwide.
27: Malaking tulong talaga ang eye care sa akin.
28: Eye Care Go. Eye Care Go.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ma'am, magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw din po.
1: Pakilala po, anong pangalan?
2: Ako nga po si Joan Erabo ng Purok 6, Barangay Maasin, Brooks Point.
1: Ah, pwede nyo ba maikwento, ma'am? Ano pong problema nyo noon? Bakit po nakapag-take tayo ng DTX o Clinica DTX 500 at Ascorbic Acid Mighty C?
2: Ako po ay na-diagnose noong 2021 ng mayroon po akong diabetes. So, nagkaroon po ng every month, magkakaroon po ako ng follow-up check-up.
1: Mm-hmm.
2: Simula po nung naggamit na po ako ng DTX.
1: Mga ilang kwan, ma'am, gano'ng katagal sa inyo ang inyo pong diabetes?
2: 2021 po ako na-diagnose hanggang...
1: itong ngayon?
2: Ngayon po, wala na po akong nararamdaman.
1: So, wala lang symptoms ng diabetes. Pero, before nag-take, anong hindi ka pa nakapag-take ng Mighty C at Clinica DTX 500, ano ba yung mga symptoms na nakita po ninyo, napansin nyo sa katawan nyo ng diabetes?
2: Yung ano ko kasi, yung aking blood sugar hindi po bumababa.
1: Mm.
2: Hindi rin tumataas. Tapos, nung na-diagnose ako na may diabetes, yun nga, nasabi ko kanina na monthly ako may check-up.
1: Mm, tapos, nararamdaman nyo ba yung ihi ng ihi sa gabi? Okay. Manhid sa mga talampakan.
2: Simula po nung nag-take ako ng DTX 500, nag-decide po talaga kami na hindi na kami magpa-follow-up check-up sa magbalik sa ano sa
1: labas.
2: Mm-hmm. So yun po, nung huling pa-check-up ko po kasi nagamit na ako nito ng DTX 500 at saka Mighty C.
1: Mm.
2: Nagtaka yung doktor, wala na akong ano, mababa na yung aking blood sugar. Mm-hmm. Tapos wala na rin akong high blood.
1: Mm-hmm.
2: Hanggang ngayon po wala na rin akong nararamdaman. So kaya ito na talaga yung mini-maintain. Nag-decide na ako na i-maintain na lang.
1: Ituloy-tuloy na. Oh, so wala na pong manhid sa mga paa.
2: Wala na po.
1: Hindi ka na po madalas na papagod.
2: Hindi na ako nahihilo.
1: Hindi na nahihilo.
2: Parang ano, maganda ang epekto sa katawan ko, kaya nag-decide po ako na ituloy-tuloy na lang po ang pag-aaral.
1: Ang good news pa po dito, kasi pati yung blood pressure mo, yung hypertension, natulungan pa.
2: Natulungan.
1: Sa pag-in ng Clinica DTX 500. Ma'am, ano pong mensahe natin sa mga kababayan po natin na meron pong diabetes, hypertension, tulad po ninyo na merong naramdaman? Before, anong mensahe po natin ngayon sa nakikinig po sa inyong testimony?
2: Ang mensahe ko po na kung may nararamdaman po kayo about sa kung may mayroon po kayong diabetes, tapos may mataas po ang inyong blood pressure.
1: Mm.
2: Subukan po ninyong gamitin ang DTX 500 at Mighty C. Yun lang po, kasi hanggang ngayon, yun po ang aking ginagamit at tuloy-tuloy ko lang gagamitin.
1: Mamatanong ko lang pala, ilang kapsul po ang iniinom nyo bawat araw?
2: Dati, dalawang kapsul, isa sa umaga, isa sa hapon.
1: Mm.
2: Pero ngayon, one kapsul na lang a day.
1: One kapsul a day na lang.
2: Every morning.
1: So para po sa inyo, garantisado talaga yung produkto po ng Clinica de Alternativo tulad po ng DTX at Mighty C.
2: Yes po, Doc.
1: Ah, sige ma'am, salamat po at... Sa muli po, anong pangalan?
2: Ako po si Juan Erabo ng Purok 6, Barangay Maasin, Brooks Point.
1: Okay, salamat po. Sir, magandang araw po sa inyo.
3: Ah, magandang araw po.
1: Sir, pwede niyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang Health Alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito. Pero bago po yan, tingnan muna natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-try kayo ng Clinica DTX 500. Pinto nyo muna yung problema nyo po noon.
3: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero nung una,
1: thyroid problem.
3: Oo. Mm. Pero nung una, maliit lang ito. Ganito lang. Ginagpapakulit sa likod. Maliit lang.
1: Mm.
3: Noong una.
1: Hmm.
3: Pero sa katagalan, mga dumating siguro mga 5 taon o 4 na taon, pinapa kong lumaki na.
1: Mas malaki na siya.
3: Ito sa ano? Sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
1: Dati parang julins lang kalaki.
3: Okay, parang julins lang, ganito lang.
1: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki yung thyroid gland niyo.
3: Lumaki na talaga.
1: Hmm.
3: So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita sa radyo din sa K5 na maganda daw ang ano yung DTX 500 para sa mga bukol. So, sinubukan ko.
1: Ilang araw na sinubukan nyo?
3: Nagbili si no, Mrs. ng GTX 500 at saka Mighty C. Kasi magka ano daw sila
1: partner. Mga
3: partner silang dalawa eh. Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapa ko ulit, parang naramdaman ko, kumipis.
1: May pagbabago na. May
3: pagbabago yung aking ano.
1: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
3: na, ko na kumipis.
1: Lumiliit na yung bukol.
3: Lumiliit yung bukol ko.
1: Oo.
3: Sabi ko, maganda talaga pala.
1: Sa loob ng 6 na taon, no?
3: Oo. Limang taon
1: na dinadala ninyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
3: Oo, 5 taon. Kasi 2020. Oo, mahigit 5 taon.
1: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
3: Oo, user.
1: Ascorbic acid.
3: Oo, user na ako.
1: Kasabay po ng clinical DTX o pag-inom nyo?
3: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa Mighty C.
1: Ilan po ininom yung clinical DTX 500 sa isang araw?
3: Kwan? Dalawang beses ako sa umaga. At
1: ilang kapsula sa DTX?
3: Sa DTX, isang kapsul. At tapos, sa Mighty C, isang kapsul bawat umaga. Pagkatapos, sa gabi naman, isang kapsul ulit ng DTX at saka isang kapsul ulit ng Mighty C.
1: So, one capsule, 2 times a day. Partner ng Clinica DTX at ng
3: Mighty C.
1: Sir, sa ngayon, sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
3: Pinayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 kasa Mighty C. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
1: Garantisado po sa inyo.
3: Garantisado. Kasi ito, kahit ako mismo makapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito.
1: Sa 7 days lang.
3: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro isang linggo kung nagamit, naramdaman ko na kumipis talaga. May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
1: Sir, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
3: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
1: Salamat po. Ma'am, magandang umaga po.
4: Magandang umaga ninyo.
1: Anong pangalan, ma'am?
4: Linda po Aquino.
1: Linda
4: Arquero.
1: Arquero. Taga saan si Ma'am Linda?
4: Taga Karamay Shore, Barangay Pulut Shore.
1: Karamay Shore, Pulut Shore. Oo. Ma'am, anong problema mo dati nung hindi ka pa nag-take ng DTX Coffee Mix natin at saka DTX Capsule?
4: Yan, ang problema ko dati, Dok, ay yung namamangid ang mga paa ko.
1: Oo. Ano pa?
4: Tapos pag nagkabalin siya, magpagsumukong namaman nilang pa ako, parang tinutusok-tusok. Ngayon, lagi akong...
1: Sabi mo pa noon na pati pagdumi mo, hirap ka magdumi? Totoo ba yun?
4: Pati yung pagdumi ko sa isang linggo.
1: Ilang beses?
4: Dalawang beses lang.
1: Dalawang beses lang sa isang linggo?
4: Opo.
1: Oo. Ngayon, anong naramdaman mo noon nung time na hindi ka nakapagdumi ng maayos?
4: Ngayon, na narinig ko sa radyo lagi ay yung DTX Coffee Mix. Sabi nila maganda daw.
1: Ma'am, before yun, nag-inom ka ng DTX Coffee Mix natin. Anong pakiramdam mo noon nung hindi ka pa nakainom ng DTX? Di ba sabi mo, hindi ka makadumi.
4: Kaya,
1: sa makadumi ka, dalawang beses lang sa isang linggo. Anong pakiramdam mo sa tiyan mo?
4: Parang hindi madala siya.
1: Laging puno?
4: Laging, hindi ko maintindihan kung ano yun.
1: Sumasakit ang tiyan?
4: Sumasakit ang tiyan, may sinisikmura ako. Tapos?
1: Ngayon, pagkatapos, pag inom nyo ng DTX coffee natin?
4: DTX permit sa loob ng ilang araw, naramdaman ko yung kagandang ang pakiramdam ko talaga.
1: Anong resulta?
4: Araw-araw na ako nakakadumi, tapos ang ganda ng pakiramdam ko, nasubukan ko yung GTX.
1: Yung laging puno, yung laging masakit, sumasakit ang tiyan, natanggal din po?
4: Opo, lahat-lahat po natanggal.
5: So okay na pagdumi mo araw-araw na ngayon?
4: Opo, na araw-araw na ang aking pagdumi. Dahil sa kagandaan ng
5: DTX ko.
4: DTX namin.
5: Tapos ma'am, user ka na rin, nag-detect ka na rin ngayon ng DTX capsule?
4: Opo.
5: DTX 500? Ilang araw na?
4: Matagal na nga, Rok.
5: Saan ka bumibili ng coffee natin?
4: Sa...
5: Sa anong, sa anong pharmacy? Sa Butika Mid
4: Plus.
5: Butika Mid Plus. Doon ka bumibili. Sa ngayon, ma'am, sa mga nakikinig na yon sa programa natin, anong mensahe mo sa kanila sa mga hindi pa nakasubok mag-try ng pag-inom ng DTX Coffee Mix at saka DTX 500 capsule?
4: Sa ngayon, in-invite ko po yung hindi pa nakaka-inom ng DTX Coffee Mix at DTX 500. Subukan niyo po dahil nasubukan ko na po dahil sa aking karamdaman. Napakaganda siya.
5: Effective, ma'am?
4: Effective. Talaga siya na kasi dati hindi ako nakakabumi ngayon.
5: Nakakabumi
4: ngayon. Ang gandang sarap pakihindan po.
5: Sino gusto yung pasalamatan naman sa
4: ulit ka? Una-una ko sa Kalinoon, sa Kaido, narinig ko sa lagi-lagi. Sinubukan ko. Napakabaganda talaga. Kaya nga kung sino...
5: Hindi pa nakasubok?
4: Nakasubok. Subukan niyo po. Maganda talaga ang ipik ng
5: DTX.
4: DTX Kukimit at GTX 500.
5: Anong pangalan, ma'am?
4: Linda po.
5: Taga saan?
4: Karamay Sure.
5: Ma'am, salamat po sa pagpapaunlak sa ating pong live interview. Sa muli po, God bless at maraming salamat.
4: Salamat, Lindo.
6: FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa niya kahatag o kayuhan sa GTX 500 na si Dami sa inyong lola?
3: Hindi mo kung magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Isa ba yung ipag-dun?
3: Malipong o kuan. Murang siya ba? Murang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa ginung sa mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit din rin kung mag-ani ko dito sa ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo? Ma'am, kining, basing da, doon pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit yung GTX 500, yung ibang pag-produk sa Pilika, isa mo yung ito, isa mo yung ito, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit yung GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maayo kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Glidel.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Clinica Spore Biotics, to maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
7: 66th Palarong Pambansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampyon ng istasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaun sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, Nuno.
2: Sir, unsa'y mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito na kauna kagpalit ano nga produkto ha?
3: Kung na matiklan na ninyo paan, produkto ha, medyo nagmayo ang akong lawas.
2: Kaniyan ito, wapaka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora o bili kay ko ka lakaw, tugod na ning ako ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og na-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, doon na yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butik.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika. Shop

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sure. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik

0: pagdanang kutis with 48-hour protection. Bilhin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Titri Bayo, Bitex, taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong ngalan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad.
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika di Alternativo ang imong ginagamit.
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniyad tuwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuan na, ligo na.
1: Kaya kaniyad tuwa, unsa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Murag, naminos na sa siya. Ang kuan samad.
1: So, kana, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Superman for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert. TTX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay so far, git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
0: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Anyway, let's talk about mahitungon mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo na to. Kinangalan nga natin enough ng red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen na ginaginhawa ang lugo, kung magkulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Napangluspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang sila lugo. Mabitaon ay mga vitamina para sa buntis nung ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong nga production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo. O ang imong bata, kinahanglan naman po na og kanang supply sa lugo. Malang normally sa buntis, kinahanglan gid sila mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magka-hidratag sa isinta pataas, most common nga gakulang tag lugo. So kung naatay nga nga mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, kung isa pinaka-common nga condition, diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Nakulang. O sa gikaingon ko na, mo isa gakery sa itong oxygen sa tibok na itong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Naay duha ka mga rason. Primary nga hilunglan. Pagkakulang sa red blood cells na to. Unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta every day, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Wala ba construction? Usaon ni mo paghimo og building, kung magkulang kag simento, kung magkulang ka o ganang hollow blocks, kung saan paghimo sa lawas o enough nga red blood cells, nagkulang kag iron, nagkulang kag B12. So, wala na. Substandard mga higala ang lawas na kinahanglan yun o nutrisyon.
0: TTX 500.
2: Number one, muna yung rason. Nga no magka problema ta sa anemia. Ikaluha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayong myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ang rigla. Kanto may mga ulcer. Mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST, FNRI, 7th National Nutrition Survey ni antong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So, out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom, ano magi? Ay, mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurek man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3-Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
0: DTX 500!
2: Supplementation raman na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana sila effect. So, munang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
3: Mayroon so power ma, 40 seconds.
4: Kanang, unsan yung ginagamit ng mga products, sir?
3: Ni Dr. Miloy. Ano mga pagkakit niya akong ipalit meron?
4: DTX 500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500?
3: Matatanggit, ma'am. Makaayon dito. Nanggila mga products sa Dereas.
4: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan din mong ibatis?
3: Ako lang, manghawi akong paa. Manghawi siya, ma'am. Walang musol, kita mong isim. Hindi pwede ko ako'y uskart na akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magdadalag ko ba? Kunyari, sumukod ba?
4: So, karon, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling parang sa...
3: Kalos yung ginawa na yung pagkakang namakanag yung kagawa natin sa buwasan.
4: So, ano sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, Ana, sir?
3: Sa wala pa na ibalo, hindi rin lang yung sa klinika. Ima, pangyong yung mga balatiran.
0: TTX 500! Mabalisa mga butika! GTX 500 Health Alert.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nato sa mga San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas. Medyo nadipinsa ng mga tatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa mag-ibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Masa mo taas, masa mo... Kuan ko nag-minti ng 145 gan 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa to mga suking igpiminaw sa K5 yung CPM kagaya di oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 na level, food supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan. Yan atong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba papulangan. 75.
2: Tagaasa ka na eh.
4: Kanang din arasakwan.
2: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika
4: dito? Kani yung MyTC.
2: MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa diyang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto?
4: Ay
2: mo
4: ikamit. Maayo man. Nang magkatulog na ko, niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, Eye Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops.
1: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya? Og magsigig usab ang grado sa mata? Sintomas ka na sa cataract? Usa ka

0: Problema sa mata, yung mauhinungdan sa pagkabuta. Mag-iCare Gold ka!
1: Ang kapsula
0: para sa mata, yung maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: iCare Gold,
0: ang kapsula
1: nga adunay taas nga lutein,
0: vitamin A,
1: vitamin E,
0: vitamin C,
1: zinc,
0: ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract.
1: iCare Gold,
0: ang kapsula
1: nga gihimo ug tuyo
0: para sa mata.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: Tier 3, bio!
3: Ako na, 21. 3, 70 plus.
4: 70.
3: 72. Na ko'y may direkto, lagong lungko.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
3: Kanang 50 ba yun? Okay naman. Pero, pinanak na ko'y ketyug ng kidney.
4: Kidney?
3: Pinanak ko.
4: Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa Tribayo.
3: Okay pun kay naman ko maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kasal pa diyan mare na.
4: So okay na.
3: Katapay mo niya pun kay ban. Eh, bago kaya na po, totoo kang si Bintin, ang pampasosyal ka lang dalik ito nga po.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika! D3!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
1: Kanang dila na sa kwan.
2: Barangay Lapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika
1: dito? Kani yung Mighty C.
2: Mighty C o Vitribio?
1: Oo. Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
1: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto?
1: Ay mga gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
5: 66th Palarumpa Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa tudginato sa DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate o pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar o blood pressure.
0: El Castigato!
5: El Castigato!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigato!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigato!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
6: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa paway batok kanato. Igala, kumusta o gamayong hapon usaba kaninyong tanan? Welcome na po gamong tanan din ng atong panaguban sa programang inyong gihapong gikahinaman, programang inyong ginaulatan. Programang Tigkastigo matag hapon. Programang
5: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
6: Kinagya po ng inyong ubos na alagad sa kahanginan. Alagad niya inyong gikahinaman. Ang Tigkastigo matag hapon. K5 Just Tony Pagulong mga igala. Ang makiguban kaninyo sulod sa duha ka oras. Kada adlaw mga ka-K5, walay labot Bernes. Kaysa ka oras sa takapin sa Bernes. So Webes man takaron duha ka oras ang atong pagkastigo pag inambusay sa mga balita nga dapat ninyong masayran mga higala. By the way, adlaw karon di ay mga ka-K5 na Webes Mayo 28, 2025. Kumusta man ang inyong pamahon-pahon karon? Okay pa ba sa kining ginatawag na all right? Okay ba ang inyong pamahon-pahon karon aning oras sa mga higala? Katong mga wa nagliyok-liyok di oh. Liyok-liyok sad ba? Parang mo-flow ang atong ka mga dugo sa atong kaugatan. By the way, shout out ha sa atong nga mga katawhana din sa Cagayan de Oro. Sa 80 ka kabaranggayan din sa syudad. Nagpuyo sa urban barangays, rural barangays, coastal barangays, and most especially sa atong mga number barangays din sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa atong mga taga Misamis noon, doon ka distrito sa Misamis Oriental. Una dyan sa 1st District, 2nd District, mayong hapon kaninyong tanandiyak. Labi na yun sa May Hingoga City. Sa 79 kakabaranggayan dyan sa syudad sa Hingog, mayong pagpaminaw kaninyong tanandiyak. Naka-hook up kita, mabati kita, binagi sa 90.5 Energy FM dyan dapita. Mayong pagpaminaw, ang atong sister radio station, Energy FM, mo ka na ang atong number one radio station dito mismo sa may syudad sa Hingoog. Mayong hapon, welcome kaninyong tanan mga igala. By the way, live kita nga mabati, makita din sa atong official nga Facebook page. I-type lang ninyo sa inyong nag-creating Facebook account ang K5 News FM, the CDO Digital 89.3. I-type ninyo mga K5 para makaparticipate mo sa atong live, para mga ma-shoutout ang inyong dapat nga i-shoutout. I-shoutout ang inyong mga hinigugma. I-shoutout ang inyong mga special someone, mga minahal sa kinabuhi. Matod pa sa istorya K5 Day, oh, kung love, kung gigugma, di mo tinudaray ang imong partner, isinggit ni mo sa tibok kalibutan ang iyang kompletong pangalan. Mo ganing kasagaran, ilan ang ipost sa social media gamit ang ilang nagkaregyang Facebook account. Like mo din sa radyo. Ngayon nyo ma-shoutout mga K5 ang inyong mga mahal sa kinabuhi. By the way, pwede ka mo nga mag-comment sa itong official nga Facebook page. Aron nga itong mabasa mga K5 ang inyong gusto nga ipabati din ng dapita. By the way, sa mga gusto sab nga magpa-shoutout, pwede po mo nga mag-text sa itong hotline number. Ang itong hotline number sa itong Globe o Smart. Okay, unaw na itong Globe. Sa itong Globe, 0916-395-9196. Otro na to, 0916-395-9196. Sa itong Smart, 0946-808-8661. Otro na to, Smart, 0946-808-8661. So pwede ka mo nga mag-text aron nga mabati na to, mapalabyog na to sa kahanginan ng inyong gusto nga ipalabyog mga higala. So, unsa pa inyong ginaulat ya? Text, comment, din ang atong palaguban sa programang El Castigador, mga higala.
5: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
6: Dadad sa natong headlines. Shoutout daw si Nanay Shana o Corazon, Ma'am Corazon, yas sa may Ans 83. Regards kang sa ako. Okay, shoutout na ma'am, Nanay Shana. Aga Nanay Corazon dia sa may ancestry. Kang atian, dia sa may Gambos Lolo dia sa may ancestry. Salamat ha sa inyong always sa pagpaminaw. Sige, anara ko dia. kaon rata dia salamian nga mga pagkaon dela ni Anne Sintery. Shout out sa May Corrales Extension. Sige. Padayon ta mga igala. Shout out sa nato ni mga drivers. Mga pinalanggang drivers nga kining mga sweet lovers. Tinood ba? Mga sweet lovers nato nga mga drivers. Nga nagmaniyo din sa syudad sa Cagayan de Oro especially. Sa ato nga mga sikad o mga padjak drivers. Sa ato mga taxi drivers. Jeepney drivers. Bisan sa mga drivers. Mga K5. Shoutout kaninyong talan. Hello kaninyo. Sige. Para yun ta mga K5. Tad-tad sa nato headlines. Mga uluhan din nga itong pragoban sa programang inyong ikinaman. Programa.
5: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
6: O karon. Aniya na mga detalye o mga uluhan sa mga balita. Una sa mga nagbaga o labas ng mga balita. Road and Traffic Administration Personnel o Road and Traffic Administration Office nadismaya sa pipila ka mga street vendors o man gilabay sa itlog. Ha? Ang tulo ka RT personnel nga nagpatuman sa balaod trapiko sa kadalanan diya sa May Kugon na public market. Samtang syudad sa Cagayan de Oro nakasakmit na sa gold medal sa palarong pambansa 2026 nagipaygayon sa Agusan del Sur. Congratulations. Dugang sa mga balita. O maabot nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility mga kakipay. Gipangandama na sa lokal nga kagamhanan sa Misamis Oriental o ga lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro. Samtang Department of Region Department of Health Region 10. Isaulog ang No Smoking Day karong maabot Mayo 31. 2026. Samtang sa balitang nasyonal, mga senador nga miyembro sa minority nag-walk out sa sesyon o man ipugos matod pa sa mga majority nga senador ang pagtugot sa mga senador nga mo partisipar sa sesyon via online. Sa balitang international, ICC trial ni kani President Rodrigo Duterte magsugod sa Nobyembre 30, 2026. Mga na mga headlines nga dapat ninyong atangan, dapat ninyong tutukan dinhi atong panaguban kauban si K5 just Tony Pangulong.
5: El Castigador. El Castigador.
6: O karon mga ka-K5, way paglangan. Atong i-check ang buhatan sa pag-asa DOST. Aron mga ka-K5, sayro nato ang opisyal na dagan sa panahon. Now mga K5, ato nang i-check. Gitawagan na ni K5 Deyo Abrigoso. Kini si Deyo Abrigoso ang atong technician, ang atong engineer, ang atong arkitekto. Diling atong panaguban. Now mga K5, kawan nato si Ma'am Arian Siuson, weather forecaster sa pag-asa DOST sa May Mulugan, El Salvador. Silingan ni K5 Dio Deni. Ma'am Arian, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kawan nimo si K5 Gestory Pagulong sa programang El Castigador. Ma'am, kumusta? Unsay nabantayan sa lakad sa panahon karon, ma'am? Go ahead, ma'am.
4: Sulat panahon.
7: Yes sir, maayong hapon diha kanimo. Ilabi na gud sa mga sukintig paminaw. Update una kita sa bagyo nga atong ginabantayan na gawas sa boundary sa Philippine Area of Responsibility nga si Tropical Storm International name Jangmi. Ang sentro ni ini ano paghihapon sa May Kalagatan sa May Kalayon nga 1235 east sa southeastern Luzon. O posibleng kini nga masulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi ug tawagon nato ni sa pangalan nga Dome. Apan dili man nato makita nga maglandfall kini sa tuang nasod ug ang dagan ni ini pengon kini sa nasod sa Japan. Pwede ni sa Mindanao, apektado sa trough niini nga bagyo ang silangan nga bahin sa Mindanao, akip ka na din sa northern na Mindanao, akip ang Caraga region ug ang Davao region. Samtang apektado sa southwesterly wind flow ang kasadpan nga bahin sa Mindanao, akip na ang Zamboanga Peninsula, Bohol ug Sokcerjan. Kining duha ka sistema ang trap sa bagyo ug ang southwesterly wind flow pareho kini magdala sa madagumon nga kalangitan ug ubanan sa kadagat nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog sa tibuok sa Mindanao. Ilabi na ini kahapon hangtod sa gabi, ilabi na sa may mga bukiro ng mga dapit. Pagbusilig gihapon ang mga pagbaha ug pagdihili sa yuta tungod sa kasarangan nga sa usahay kusog nga mga pag-ulan. Og base sa itong latest monitoring, dunay mga pag-ulan karon sa may mga bukiro na kayo ng mga dapit sa may bukid noon. O din sa Northern Mindanao, ang atong hangin, hinay nga ito sa kasarangan, nga gikan sa kasadpan, nga ito sa amihan ang kasadpan, ang kalagatan hapsan, nga ito sa kasarangan, ang pagbalod. Ang temperatura ng isa may sa amin sa oriental, karong adlawan, nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius, ugang heat index na niyabot sa 40 degrees Celsius. Samtang sa mga bukid doon, ang ilang temperatura nag-range sa 19 to 33 degrees Celsius. Susunod ng mga adlaw, makasinating hapon kita sa init nga kabuntagon ng mga pag-ulan gihapon ni kahapon. Hangtod sa gabi, labi na sa mga bukiro ng mga dapit. At ang adlaw, magsulog alas 5.56 sa hapon at magsubo na prima alas 5.22 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.14 na sa hapon, ikandaris na buhatan sa US si Pagasa Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Tio Son, nagang salamat.
4: Sulat Panahon!
6: Dagang salamat na Ma'am Arian Susan. Mao kato ang weather forecaster sa Pag-asa DOST na naimutang des sa may Mulugan, El Salvador. So far, mga K5, aduna international name nga bagyo nga nasa kadagatan gawa sa Philippine Area of Responsibility, mga K5, nga ginatawag nga bagyong international name Jangmi. Dahil mga K5, if ever nga musulod siya sa Philippine Area of Responsibility karong kagabion, tawago na dayon kini sa kining bagyo diri sa Pilipinas nga si Bagyong Domeng. So far ang direction sa kining international nga bagyo dito ni padulong sa may nasud sa Japan. And most affected areas diri mismo sa may silangan nga bahin sa Pilipinas. And part nga ma-affected during areas mga K5, there is sa Northern Mindanao. Apil na po diri ang Caraga region, Davao region, mga K5. So far, maginampuon lang kita sa matag karunugunya nga kining international nga bagyo or Jangmi o tawagon na yung bagyong Domeng pag makasulod sa far mo adto na ni sa Japan na ito na dili tamangwan nga dito sa laing nasod, but mawala unta ni, mahilis unta ni mga K5. Basta makaingon mga ipaadto na manimo ni sa Japan ang bagyo ma. Sige, check na to sitwasyon sa kadalanan. Kumusta dagan sa trapiko? Kumusta ang sitwasyon sa panahon? Kauban na to atong situational report na to si K5 Burikim Sulita, ang taong dili guwapo apan attractive kayo. K5 Burikim Sulita sa Kampyona Report. I-K5 mo!
8: K5 News FM Kampyon Report.
9: Nanulo-tulo ang singot sa pipila ka mga tao karon kay wa man ta makasinati sa mga pag-uwan-uwan. So kuhi kagahapong adlawa nga medyo nakasinati tag mga pag-uwan-uwan, mga pagtalite, ilabi na din sa sentro siyudad Cagayan de Oro. Itong panahon na, guwapo ang timpos panahon, pasada ang atong kawanangan nga ito makita karon. Watay baga nga mga dagom nga makita karon sa kawanangan. Nagpatimaw pagid gihapon si Haring Adlaw kung isgotan nato ang panahon. Gariman, ang sa bukiran nga bahin, ayag yapon. Watay makita nga mga sinyalis sa lugar nga mga posibleng nag-ulan-ulan sa bukiran nga bahin. Kaysa ito makita karon din medyo pasada man ang timpo sa ato ang panahon. Makatulo-tulo gid gihapon ang imong singot tungod sa igang kalimuot sa ato ang palibot diri mismo sentro siyudad Cagayan de Oro. Ang ka-traffic diya sa may Hay Street corner sa may 8th Street Nazareth way angayang Kabalakan, lahos-lahos ato mga kaigsuonang mga motorista Ingon man ang atong traffic lights karong panahon na functional gid gihapon. Gani man do natay mga RT enforcers nga atong nakita sa nagkadaiyang palibot labi na sa may Kugon area, paingon po diri mismo sa 8th Street Nazareth. Ingon man paingon dito sa may barangay Kamamanan na gihapoy mga personahe sa RTA ang nagkamahan sa dagas trapiko. Kanunay nga paghangyo, ingon man ang pagpahimangno sa itong mga RTA enforcers nga kinahanglan sa mga motorista, kanunay mag-amping, mag-ampo kanunay, aron usab nga maiwas ta sa nagkadaiyang disgrasya. Kanunay na ito pagkulagway, lakat panahon, dagan trapiko din sa Intro Ciudad Cagayan de Oro, nga hatod ka na ito sa DTX 500. Ako si K5, Rekim Pamisa Sulita, ang taong di gwapo para attractive kayo. Alang sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
10: El Castigador!
11: El Castigador!
12: El Castigador!
6: Dagang salamat, K5 Rekim Sulita, sa imong situational report. Samo ka to mga K5. So far, matod pa K5 Rekim, nga ang presensya nato atog yung ibutang sa atong labaw nga mga gahong. Diya ta musalig. Sekandary ra na itong mga ginikanan. Ba't atong saligan labaw sa tanan ang atong labaw nga mga gahong? Kaya mora gid na ang atong taming. Mora na ang atong sa English pa K5 Deo. Mo ang atong shield K5 Deo. Correct me if I'm wrong sa mga naminaw karon, di ba? Shoutout dahil sa mga gwapa o gwapo nga naminaw karon. Shoutout Richard Gallardo nga nag-comment, nagtanaw din ang atong panaguban. Naminaw dayon sa radyo. Shoutout ko ni K5 Zach Richie Pamisa Sulita. Namiya na to nga naglaag siya sa balay amping imong pagbiyahe padulong sa Ingog City. K5 Zach, God bless you and family. K5 Zach, atong kauban ni kanhi mga K5. Gwapo, buutan Japon. Shoutout ko sa mga staff Philippines, K5 News FM Philippines. O gang iyang agaw nga si Fox Gallardo. Agaw dayon niya ni si Ferland Gallardo, Rosemary Gallardo, Mary Ann Yap o Kuya Jo Subsuban. Salamat kayo. K5 Richard, God bless and to your family. K5 Richard, oban sa imong mga minahal nga mga silingan diha. Mapagmahal. Mapagmahal biya ni si K5 Richard. Diba, tinood siya? Mapagmahal. Dili ila sa asawa, kundi li appeal sa mga kasilinganan. Ay, lagpalabig, kigugma, Chard, kimagsilos sa imong Paris, Chard. Sige, direta, alas 4.20 sa kapunon. Oras, atod ka na to sa atong D3 Bio, mga K5. Musa ng D3 Bio? Ang D3 Bio, mga K5, musa ka na ka-herbal. Nga gamani ni Dr. Ramil Uy. Nga matod pa, mga K5, ang kining D3 Bio na to, epektibo kani kung aduna kay gihambin, ilabi na gyod, insomyahon ka. Huwag tangon ang imong insomnya ani. Mapulihan o relax na pagkatulog. Anti-aging pagidkini. Bata ka tanahon, hugngan ang pagkunot sa imong mga panit. Tabangan ka aron dili ka dali limtanon. O gubay-ubay pa, mga function, mga effect, maayong epekto kung ikaw maka D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit sa klinika ni Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga ka-K5. O saon sa paang inyong ginaulat, mag D3 Bio na mga higala. Napadayon ta. O sa atong tagaanog apang tagad mga higala dining atong panaguban, sugda na natong tad-tad mga ka-K5. Now, sa tagaan natong pagtagad dining atong panaguban, ilabi na gyud ang atong isgutanan o atong kastiguhan. May kalambigitan kini tali sa Road and Traffic Administration, labi na gyud ang mga street vendor. Gikataho man ka to, nga gilabay o itlong, human nga gibadlong ang street vendor diya sa kadalanan sa Kugon Public Market atol sa clearing operation sa Road and Traffic Administration. Nagpatuman og balaod trapiko. Unsa bay reaksyon sa buhatan sa RTA or opisina sa RTA kalabot na aning pangitabo? Unsay aksyon sa Road and Traffic Administration personnel karon. Kay gikataho man to nga gibawal na pagpamaligya diya sa kadalanan sa kamerkaduhan, especially sa Kugon Public Market. Damay-damay na des. Wa naka-display ang uban imbes nagtarong. I-follow ang rules and regulations apan nahanaw tungod sa panghitabo nga dili unta angay mahitabo. Itlog na buwak sa tulo ka RT personnel human gilabay sa duha ka vendors. What is the action sa Road and Traffic Administration? O sa tagaan nato o pagtagad mga higala dining atong panaguban. Standby ka muna. Ikadwa sa atong tagaan o pagtagad. Kainom duman nga nagsugod ang palarong pambansa. Niadtong May 24, correct me if I'm wrong, K5D? Correct? Inana lang di. Okay, 24, May 24. May 24, nag-start ang palarong pambansa 2026. Nagipaygayon sa may Agusan del Sur. Sa bawat patak, mga ka-K5, sa minuto o oras o adlaw, nakasakmit na gyud o bulawan nga medalya ang syudad sa Cagayan de Oro. Atong isgutan, kinsa ni siya? Asa ni dapit nga eskwelahan? And clue, elementarya public school din mismo sa syudad sa Cagayan de Oro. Unsa siya nga pagkatao? Asa siya nagkuwag inspirasyon, dedikasyon sa iyang pakigbato sa mga nagkariyang region sa dulang arnis? Maayo ni siya mo dulang arnis, K5TV. Standby ka mo ana kay nakasakmit o bulawang medalya ang syudad sa Cagayan de Oro, mga kakifa. Congratulations! And hoping madugangan pa ang mga atleta sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, makasakmit o bulawang medalya sa palarong pangbansa 2026. Now, usaw-usab sa atong tagaan o pagtagad, may kalambigitan sa gipahigayon kaganiyang press conference. Aduna ko'y ipakita sa inyo nga mo kiniilang gihatag. So, DOST, that's PCEERD. So, unsa ibot pasabot ani mga K5. So, kaganiyan nagpahigayon ang USTP o DOST, Region 10, mga igala. Sa press conference, may kalambigitan sa ilang ginatawag nga aduna sila'y laboratory, Built Environment Laboratory, mga kakifay. Explain na to, unsa din. Unsa din ay dakog katabang ang inani nga mga laboratory. First time ba nga na din sa eskwelahan sa Osaka Universidad, USTP, ang ingon ani, unsa man ni purpose ani nga laboratory, unsa man ni nga mga equipment. Ato ning taganog pagtagad, mga igala, kay naaman ta didto kaganiya, munang nalangay ta gamay. Sige. Between Osaka equip mga equipo kini nga makatabang sa pag-research, makatabang sa knowledge para mugaan ang trabaho, especially mamonitor, mga ka-K5, ang mga hangin, kung asa dapit gikan ang hangin, unsa kakusog ang hangin, mamonitor kung asa dapit ang init, asa dapit naggikan ang init, usa ka mga equipo nga advanced gana na karon sa USTP laboratory. And this is the first time nga naa diri sa Cagayan de Oro advanced laboratory nga makasukod, mga ka-K5, diri mismo sa sulod gabay. Masukod niya ang kasaba, masukod niya ang kainit, asa dapit ang kainit. Morning nakanindot ani. Og asa dapit ang direction sa hangin. Kulba ni. Kulba hina. Sige. Ato nang isgutan mga kay-padring atong paraguban o gubay-ubay pa ang atong hisgutanan. Naway paglangan. Ato sang mag-commercial break lang sa mini K5 day yun. O sa among pagbalik ay lamugbuy niya. Kay sugda na nato ang pagkastigo. Kauban ang inyong ubos na alagad sa kanginan. Ang inyong tigkastigo. K5 Gestory Pagulong. Oras alas 4.28. K5 Deo Lambos.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
12: Extend Food Superman for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by

0: Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Bali kita mangigala sa tong panaguban sa programang inyong gikahinaman. Programang
0: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Oras alas 4:34 na sa kahapunan. Oras atod kinato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level, taas nga blood pressure. Makatabang kini aron sa pagpabalik sa normal. Kung aduna kamoy gihambin nga sakit nga diabetes, mo kining epektibo nga tumaron ninyo mga higala kada adlaw. DTX 500, mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Kusaon sa pa inyong ginaulat para nga maayuan ang inyong mga balatian, tomar, maintain sa DTX 500. Palit na! Shoutout sa nato ning mga nag-comment, atong mga pinalanggang followers, Merlinda Amugues, matod niya dire, maayong pagpaminaw Ate Rosalie Tonyakaw at Gordo Ipunan. Oy, maayong pagpaminaw ha. Diyas sa may Gordo Ipunan. Maayong pagpaminaw Rosalie Tonyakaw. Gikan ni Ma'am Merlinda Amugis. Sa imong iksoon, ati man ni ati. Lay, lagi ni Aplido. Naka-unminyo na ni. Kani, si Ambana ni, Tonyakaw. Okay. Shoutout kanimo di Ma'am Merlinda. Salamat sa imong always sa pagpamati, pagpaminaw, pagtanaw sa K5 News FM kada programa dining atong panaguban. And also diya sa may Claveria Misamis Oriental, diya sa may Mati, and dito sa may Dansulihon, mga kaila ni Noy Mabatid. Shout out kaninyo. Oga Richard Gallardo, diya sa may Kugon. Oga diya sa may Anse 83. Ada sa may yakdiri sa may Corrales Extension. Kang nanay siya na. Nanay Corazon at Tianog Musloloy. Uban sa iya mga kauban dia. Mayong pagpaminaw sa tanan mga nangaon o sabdia. Sige! Padayon ta sa atong isgutanan. Padayon ta sa atong kastiguan. Asa na ganito? Dalita mga kaki-five. Unaw na ito ang isyo din sa my Road and Traffic Administration Office. Aduna ko ipakita sa inyo nga video na itabon ni adtong nakalabayng adlaw. Gabi. Nakalabayng adlaw sa gabi. I-show nato sa screen K5 Dayo ang mga naitabo. Naalarma og nagkabibo. Atol sa gipahigayon nga clearing operations sa Road and Traffic Administration mga ka-K5 diyang dapita. Kung makita ninyo sa video nga atong giflash sa atong screen sa atong live mga ka-K5, kadalanan ka na diya sa merkado. Ato sa gipahigayon nga RTA, clearing operation sa RTA, gibadlong niya ang bago pa man siguro daw to. Ang vendors ang nagbaligya diya na oil, itlog sa kadalanan. Gibadlong sa RTA, gikataho. Tungod lagi sa kining ilang pagpatuman sa balaod trapiko. Na ilang gihan yung muhawa, wa manihawa. So, nag-aksyon ang RTA nga ilang kumpiskaw na lang. Amatod pa sa atong mga nadunggan nga kumpiskaw na lang. Ang ilang gibaligya kay di man maminaw. So, dito, humandad to mga kakipay, bisala bagitlog. Toloka RT personnel ang naigo. Hapit bukulan kay 5 day yun. Makabukul din lang. Naunsa pag-aunsa ang anong naitabon eh. Tungod sa pagpatuman sa Road and Traffic Administration mga ka-K5 sa balaod trapiko. Naitabo ang ingon ani. Muna nga nadamay pa sa aksyon sa kuan mga ka-K5 sa aksyon sa vendors nga naglabay sa itlog atong sa pangitabo, nadamay pa ang mga vendors diyan nga din anong tugutag di

0: gabay. Imbes adunay time, adunay oras nga makadisplay ang mga pinalangga nato mga vendors. Balag gabi, kaya nga no, naman sila na night market. Nadamay na noon, tungod sa panghitabo. So itong tawagan, ang Road and Traffic Administration personnel, especially ang ilang spokesperson, na si Mr. James Andrade, may kalabutan aning nga panghitabo sa may ilang aksyon. Ana pa ba'y panahon nga makabalik pag-display ang mga ito nga mga street vendors yung napita kada gabi eh? Diya mismo sa maong area. Hello in town na damay mga K5 ang uban nga mga vendors. Looy mga K5. Tungod lang sa usa ka personahe nga vendors Japon na damay ang pipila ka mga vendors. Napabay puruhan nga makabalik sila o temporary lang na. O kung sa po ng ilang aksyon, kalabot ni ini mga ka-K5. Now, shoutout Noemi Gabaka. Shoutout sa mga Gabaka family from Mangalay, Dansulion by Noy Gabs na always K5 News FM. Gabuto-buto ang K5 diri sa Mangalay, Dansulion. Ay, shoutout dyan sa may Dansulion. Mga gwapa o gwapo. Gikan ni Noemi Gabaka. Labi na gyud mga Gabaka family nga na dyan mismo sa may Mangalay, Dansulion. Mayong pagpaminaw, galing yung tanan. Richard Galialdo matod niya, walang iwanan. So while gi-contact ni K5 Deo ang RTA, ni si Sir James Andrade, mga ka-K5. You know, ato sa ning i-discuss gamay. Dili man dautan mga ka-K5 ya ikaw magbaligya kay mo mana ang panginabuhi. Kay kung matod pa, kung atong isgutan ang instructor sa tao mga K5 nga kining lihok tao kay tabangan ko ikaw, di ba? So sorry, naapa siya ay ana sa power basaos na nato ni akin nag-iimbestigahan pa ni nadunay may interview si K5 Ricky man ni katong laki ato tong i-play na lang kay si Jay si Sir James Andrade, Mr. James Andrade, spokesperson mga ka K5 sa Kuan, spokesperson sa RTA. Di siya kahatag og komento kay under investigation pa. So adunay interview si K5 Ricky katong na lang sa ang atong ipabati. Kung unsa gyud ang kinatibuk-an nga naitabo mga ka K5. So atong isang ipapamati K5 di. Dayon ang iyang pangalan, sulat lang kay atong Kuan. Atong ipabati. So ipabati nato ang interview ni K5 Rikim Sulita dito mismo sa Kogon area. Kay dito team leader ni sa RTA. Sa team leader sa clearing operations diya sa may Kogon na public market. So muto na itabo mo nang I think nagpa-blatter naman tong RTA. Ila na tong giblatter og padayon pa man tong gipangita karon. Aga kining matod pa naglabay sa itlog nga vendor. So ato ning tagaano pagtagad aron nga ato masabtan and hoping ma-interview nato dayon pagbalik ang spokesperson or department head sa RTA mga ka K5. Sige. At sabala ko naka-ready na. Ready na. Sige, ato sang pamation mga K5. Ang nahinabi ni K5 Rikim Sulita atol sa naitabo nga kining komosyon diyan mismo sa kadalanan sa Kogon na public market tali RTA o vendor. K5 Deo, ato sang ipabati.
1: Designation, sir. Palihog, sir.
2: Ako dahil si Michael Tan sa Roads and Traffic Administration sa RTA. Usa ka acting chief operation. Pag hapon din sa tanan, karon din ni nani karon din sa may ya Usminga ya Kapin katong nahitabo ng gabi nga promotion gumikan sa vendors sa RTA. Katong vendors din na tagaan na mo sa action na pa-blatter na mo siya. So hopefully siguro nga dili ato siya awaton nga inadto nga og badlongon mag fukol. Kato mo kun siya gisukol sa kagapon. Moto siya karon nga amo na ni siya di operasyonan. Dili ato siya mautro. Kay katong gibuhat niya dagan gyapon kayo mga kauban niya na mga vendor na nawadan ng pinabuhi karon. Tumikan ani. Operation may tama na niyang gabi. Unsa na lang katong na maligya o utan na ipag-slice nila. Unya, pag-slice sa gabi. Unsa may oras mauman. Ang uban galing, kaya nanguli na. Kaya hindi pag sila ka-display sa kung saan. Kaya naman dito rin.
1: Unsa na yung nahitabo yun? Pinakauna, igaw lang sila gisita.
2: Ang pirmero ito, gibadlong na ito sila nga ipasibog. Kaya naka-ops na ito sila sa dalan. Mauto siyang pagtuyo kung balik. Wala niya po sila ang pato. Kami, sir. Ikatulog yung migatag o gigayon na badlongo na mo. Dili yung may termiro nga daritso yung magwa. Amo siyang ibadlong katulog. So wala mag isa na patulog katulog mo. Itong amo siyang i-actionan. Karon kay nasuta magiging nga tapos sila bago pa sila na maligya na rin. Wala pa sila sila sa walaot sa pamaligya. So nakuhaan na mo sila o mga maligya nila. Mo itong nagkumosyon sila.
1: Ang itlog na baligya nila?
2: Oo. Kato sagol siya. Itlog, mga uwil, mga buwan, balatot.
1: Oo. So pagkasuko na ay nasa laba nila ang itlog.
2: Oo, katong higayon pagkasuko nila ang among mga personal sa RTA o ato itawag na din sa road clearing rescue. Ipanglabay nila ang itlog. So dili pa mo maayo nga nato nga pagkaitabo nga. Ila panglabayo na katong mga personal.
1: Naigo gyud.
2: Kay nangaigo sir tulo ka bok.
1: Kuy ginuko.
2: Kanang dili nata mo abot pang aning kagabi itlog rin na panglabay. Dili nata mo abot pag unsa pa'y may tabo sa itong mga personay.
1: Oo. So, at least, pag-batter lang sa inyo, kay basin niya masubli pa, pero kamo, di na mo magpasakag kaso, kay unidentified po.
2: Oo, unidentified po siya nga kuhan na tao kay hidagan man siya.
1: Now, mensahe siguro ni mo, sir, kay nasayod na kining diha nga area, bawal na diha padisplihan. Anyet na agya poy ga display.
2: Ang sayo lang nako diri sa Along Musminya Street. Kani gibawal kini sa pagpamaligya diri sa may travel lane or butatos dalan kay. Amo na mi siyang gisumpo atong mga kuan. Unay mga pipila mga vendors nga kay ikay gulo. RTA ra ga bantayan o mawalang RTA mukamang maligya. So pag mo display ang isa display taran.
1: So ang inyo baliko nako hangyo sa una, ikaduha, ikatulo pag dili na gyud aya pa.
2: Mawara kita sa among ikuan sa among mga igsoon nga mga vendors sa Rescobod. Og mahimo, og atong digan o pagpamadlong, ito lang sa. Dili kita ingon nga kuhan. Kanina among pagpamadlong, di man po ni para sa mo, para po ni ka iwan sa dalan.
1: Sir, nila sa pika sa Osminya, sir, nagkabalaka po ng uban kay Basin Onyag, papahawaon po sila kay naapoy uban nga gahi sa kay ulo nga halos nga patunga na sa.
2: Kining kuan sir, kining nga profiling ng mga vendors ko sir. Akong hangyo sa tanan presidente nga og mahimo pa nga ilang istoryan ang ilang mga grupo. Istoryahon na nila nga dili kita magbadlo sa dalan. Unsay oras ang gihatag sa pagba-display dito to sa oras nga mag-display.
1: Sir, kanunay abag ba itong kapulisan? Kay parehas kagahapon, murag wala pa itong pulis, murag nai isa kabuog, pero wagid kapugong.
2: Kaya karon sir, nag-regist na may yung pulis balik sir, nga may uban gin sa RTA, na may escort ng pulis. Munang karon nagsugod na na itong station to. Nagpasalamat po ko sa station to, station commander, nga naghatag po sila o personay nga mauban sa amo.
0: Inyo nabati mga K5 ang interview ni K5 Rikim Sulita. Ang pangalan niya si Mr. Michael Tan, acting supervisor sa kining operation, sa clearing operation mga K5 sa may Kugon na public market. So by designation man sila. So matod pa ni Michael Tan, RTA mga ka K5 nga dili man sila diretso nga mo confiscate sa kinibitaw nga dunay nagpabadlong. For example, aduna kay nagpabadlong diha nga nagpatunga sa dalan na maligya mga K5 nagdisplay. Ilang paimagnuan una? Pag di mo to paimagnuan pagid kadua. Pag ikatulo nagyud nila nga paimagno. Wa gyapon nagpato, diha na dayon sila mo confiscate. So dili nato masala. Dili ha, dili singon nga paglaban mga kaki, five. Kay under the rules and regulations, nga kinahanglan, kay ang trabaho sa Road and Traffic Administrations, mao ang pagpatuman sa kahapsay sa kadalanan aron nga haruhay ang paglabay sa mga sakyanan. Dili gubot, minusan ang dagan sa trapiko. So ingon ani mga kakifive, nag-follow sa rules and regulation, but tao raman ta. Tao rata nga kakaunog bugas, tao rata nga gutumon, tao ra usab kita nga may gugma, o tao ra usab kita nga masakitan. Diba K5 diyo? O ganada yun, diadada yun mo, mamugna, ang ginatawag nga human consideration. Gikonsidera, gitaganog time, gitaganog oras. Diba? Gitaganog time, gitaganog oras para makadisplaying legal ang mga street vendors, mga vendors sa kadalanan. Naigihatag nga oras ang dapat i-follow the time, mga ka-K5, aron nga dili ka masita, aron dili ka makasaban sa RTA. O kung ikaw sa ka-vendors, mga ka-K5, nagikasaban ka kaya you are not to follow the rules and regulations sa balaod trapiko, nakadistract ka, bati ni mo, nakadistract giday ka,
1: designation, sir,
0: o na mga ka-K5, nga dapat dawaton. Hanyo dayon kay nga no ang atong RTA, kaon naman niya po nagbugas. Tao raman niya po na. Kabalo o kaluoy. Diba? So hanyo lang. So, dili na unta mo abot sa time and punto nga magkuhan og komisyon. Kaya kung mag-create og usa ka komisyon, and that's we call another story. Daghan mga proseso o siguradong maipit ka yun under sa investigations. And I don't know. So inana na mga K5, kay kwan naman, dapat magsinabtanay lang. Ang tumong sa itong pag-presentar mga ka-K5 aron nga ipaabot sa tanan ng mga katawhan nga dili, likayan ang kagubot. Kung si taon sa RTA, pwede naman istoryahan ang tanan. Istoryahan under the law. Istoryahan aron nga mapasaylo. Istoryahan aron nga magsinabtanay. Kay walay butang din sa kalibutan mga K5 nga masulbad. Masulbad gid tanan mga K5 kung magsinabtanay. Magkaistoryahay. Walay, di lagpatasay sa ego. Unsa nang ego? Unsa nang ego di? Ang mga garbo. Ang mga garbo. So, likayan. Kuan gina, likayan gina, especially mga ma-pride. Diba? Likayan ginang pride. Kaya ang pride, pagkaona. Lami kayo na kay fried chicken at fried chicken. So, ina na lang mga K5. So, standby lang mo sa investigation ani kay... I think gipablatter na ni sa Kugon Police Station and hoping nga sa ilang investigasyon makabalota kung kumusta unsa may lang aksyon dadtong duha ka vendors andam ba nga magpasaka og kaso pasayloon ba sa RTA sa city government ang katong nagalabay sa itlog so ato lang nang tutukan ato lang nang i-update mga K5 para updated kamo. Dere lang mo tutok sa K5 News FM Cagayan de Oro. By the way, shout out kang kwan. Kang Jaymark Secretaria nga naminaw di sa may Hingoog City di sa may Barangay 26 mga ka K5. So, ipadaplin na nato na yung isgutanan. Kaya ato lang na i-follow up ang mga dugang o kalambuan o mga update anang panghitabo. Sa atong pagbalik mga ka K5, ato na dayon na i-explain ang kining gipaygayon nga Belt Environment Laboratory nga formal nga giabrihan sa USTP programa sa DOST mga ka K5 nga makatabang sa pagpalambo sa teknolohiya, makatabang sa pagpalambo sa kining mga kabatanunan, knowledge sa kabatanunan, usa ka mga ekwipo, mga kakipay nga dakog tabang may kalabutan ang scientifico. O sa atong tagaan ka na og pagtagad, o ato sa atong i-update din kay 5DO, ang naitabong landslide sa kabukiran nga bahin nga kabaranggayan din sa syudad kagahapon. And I think usa to nga mga usa to nga barangay K5D, palihog na kuguan lang barangay lang. Kaya dunay na itabong landslide. Atong i-follow up ba? Tignapuluan o barangay Tignapuluan sa kabukiran nga bahin sa barangay sa syudad sa Cagayan de Oro. Adunay na itabong landslide. Tanaon tani, nabay mga nakasualty niya? Nabay mga natabunan nga mga balay? Labay na nga matay nga mga mananap. Atol siya na itabong landslide sa may Tignapuluan. Ato ng tagaan o pagtagaan o bayo-bay pang atong isgutan rin atong panaguban. Mag-commercial break lang sa mini K5 Day. O sa among pagbalik, sugda na nato ang atong gitagtan nga mga balita din atong panaguban. O dapat natong kastiguan. Oras, alas 4:54 na. Oras sa tudgrato sa atong Mighty C. The Alkaline Vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Nga mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Bosa unsa pa ang inyong ginaulat? Mag-Mighty C! Mag-Mighty C na! Diyan sa may Klinika de Alternativo sa may Agora Market. Mag-commercial break lang sa may K5 Deo Lambos!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May kumso!
6: DTX500 Health Alert! Problema sa final liver? Mag-DTX500! Ang DTX500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX500! Araw-araw, DTX500! DTX500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX500.
6: DTX500!
8: Pumali sa mga butika.
9: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon, mabungahon nga adlaw.
6: DTX500 Health Alert!
9: Of course, kauban ganunay. Hands alima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X500 dira, nakamighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga Clinica products, especially kanang itong DTX 500. Quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
6: DTX500 Health Alert.
9: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawa ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailang taon. Nagpasabot ka na nga, gado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX500, gina-slow down na to ang aging. Ang pagkatigulang, ginapunga na to ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan na to ang youthful skin o body. Matanon nga lawas o pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna yung nagkalindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health na to. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX500, usmuna ko, ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muni nagkanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Penglangay, tumarna, gamit na kada adlaw, uha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Usbonan ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw, e kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usang atus duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Tag-upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Mutan ang uban nga. Pwede rabab, daghanon, megados. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Kung ay nagkanindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galay mo at mga higalang ato mga klinika products. Ayog lang ay at tua pangitaa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigan. Epektibo. DTX 500. DTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kano saan makang nag-start o DTX 500?
4: Magduha pa kasi mana.
5: Yung sabi niyong pag-inom?
4: Monta. Kung happy eh.
5: Kailan naman sugar ni Moron?
4: 126 na lang.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Balik ta mga igala sa atong panaguban sa programang inyong ikainaman, programang
6: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Aras alas 5:01 sa kahaponon. Aras atod kinato sa atong DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Moninindot inumon mga K5 nga kape. Kay double purpose. Nakakape, nakadetox ka pa mga ka-K5. Pag ganindot nga kape. Mapalit ka na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga higala. Doon sa unsa pa, katong mga mahiligon o kape, nga makakapi ka, makadetox ka pa, ala sige, palit na mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. Na mga ka-K5, dinita, shoutout sa nato ni nga itong mga viewers, mga listeners, kabay nag-text K5 dayo. Shoutout dyan sa may barangay Gusa. Labi na gyud da diyan ni Mama Cristita uban sa iyang mga silingan diha nga mga K5 listeners gyapon. Labi na gyud da sa may Kulambog Lapasan. Ya kang Mang Canor. Shoutout diyan nimo Mang Canor. Sige. Padayon ta mga higala. So atong i-try pag connect sa Barangay Kapitan diyan sa may Tignapuluan. Kaya dunay natigayon nga landslide. Kagahapon sa hapon. Okay, nine-line slide. Atong tawagan kung aduna ba'y nabay mga casualty. Aduna ba'y natabunan dito? Puro na ba to amigas ug labo dito ang natabunan. Oga basin aduna po'y panimalay simba ko. Wala lang unta. So ato lang kumustahon, ato lang tagaan og update kini mga higala. Nagpakita lang kini nga dapat gid nato tagaan og importansya si Mother Earth. Kung makita ninyo mga K5, oh, dalan gina kay gagian magmotor. Lasa kayo kay ulan-ulan mang kaghapon dito sa kabukiran nga bahin. Grabe dito. Kuan gyud tabunan gid ang ano, yuta o. Oh. Ay ang kining dalan no. Nagkuan gid sila sa ano, lisod gid ang motor. O gatabok sa pikas nga kanto. And hoping walay casualty ani. Eh. And hoping way nasamdan usab. Og nabay mga panimalay ang nadamay ani. Sige, ato lang dayon kay kamulo pag i-connect ni K5 Deo Abrigoso aga maong kining nahitawo dito. So si Kapitan, usay ngalan si Kapitan dia. Si Kapitan sa Barangay Tignapuluan. Sige, type sa okay. Si Kapitan Nancy Aban. Si ang Barangay Kapitan sa Tignapuluan, si Kapitan Nancy Aban. Sige. Kontaka sa di kay ato sa ning itantan sa nako ning DOST. Sige. Before nato mga ka-K5, dawaton si Kapitan Nancy Aban sa Barangay Tignapuluan kay kamulo pa man gi-contact ni K5 Deo. Ato sa ning tagaan o lakbitan na ang kininga na gipahigayon ng inauguration sa DOST, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, DOST, kulba kayo, DOST, PCAARD. So, muna mga K5. Proyekto kining mga ekwipo nga makatabang sa pag-research, makatabang sa pagpalambo sa kaalam sa mga estudyante, especially diyan sa mga USTP. O sa kaproyekto sa gobyerno aron nga mapadali ang trabaho sa pag-research. So munang very important yon ang usak ka laboratory. Formal nga giabrihan kaganiya mga K5 ang laboratory nga ginatawag nga Built Environment Laboratory mga ka-K5 diha sa may USTP campus. Sa pagpanguna usab ni Engineer Richard Jason Varela ang maong ang project leader sa USTP mga ka-K5. So siya ang nagkuhan ganyan, nag-guide. So kung makita ninyo sa screen, mao ka na ang mga technology. Unsa nga mga technology nga mobalor sa 4,120,750. Dako kayo nga kantidad para sa kining para sa kalambuan sa atong mga researcher. Mo kantidad ginig 4,128,750 pesos. Unsa-unsang mga pangalan ani mga K5? So na dini ang lux meter, thermal imaging camera, globe thermometer, vein anemometer with smartphone operation, CO2 probe the temperature and humidity sensor. So, muni mga K5, atong ipakita lang. Muni mga K5, sa akong nawilan karon, muni mga equipment. Muni mga technology. So, unsa-unsa man day ang pwede o mahimo aning mga technology. O saw-saw na to mga ka-K5. Ang mahimo daning mga technology mga ka-K5, kaninga ako nga gipanganlan. Kadyot lang, tanawin sa nako sa akong bolang kristal. Kadyot lang mga ka-K5, ha? Kay English mangyud to siya. But atong bisayon?

Okay. So nara nakita na ko. Unsa para sa man ni siya? Una ani indoor environmental quality. Ikadua HVAC systems and controls. Ikatulo building decarbonization and life cycle assessment. Ikaupat faked and integrated systems. Dayon human interaction and behavior. Mga ka-K5. O sibot pa sabot. Usak ka mga equipment sa usak ka laboratory nga pwede nimong masukod ang kakusugon sa hangin. Pwede nimo mahibawan kung asa gikan ang kainit sulod sa maong area, sulod sa maong building. Asa maninigikan ang hangin? Pwede ninyo masukod pinaagi sa ilang technology, pinaagi sa ilang mga equipment nga bag-o. Pwedeng masukod ang kasaba o pwedeng mapangita kung asa dapit gikan ang mga kasaba sulod mismo sa maong building. So sa ato pa, high-tech. Sa ato pa mga ka-K5, kini nga mga ekwipo, gamit jud kayo sa mga research. Aduna gani sila gipakita diya nga ang function sa hangin. Sa usa ka computer, makita diya mga K5 kung asa ang mga ang asa dapit ang location sa hangin. Asa dapit ba kanang asa paingon bitaw nga mga areas. So gamit kayo. Daw asa dapit maglibot-libot ang hangin. Makita ninyo sa screen dayon. High-tech na gid kayo ni mga K5 gamit kini sa kining pag-research. So, first time nga na diri sa Northern Mindanao, especially naapagid diri sa Cagayan de Oro. So, ang makagamit ani mga estudyante per primary is mga estudyante nga mga researcher sa USTP. But dili lang USTP nga mga estudyante ang pwedeng makagamit niini. Apil na pod ang mga other university. Morning na kanindot. Mamunay na kanindot, pero primary gid nila nga makagamit gid na USTP. Siyempre naman sa ila diha. Kay mo man sila ang gibenepisyaryo sa DOST mga K5 sa ingon ana nga mga proyekto. Kani kantidad og 4,120,750 pesos. O, da grabe na ka dako K5 diyo ba? Nagpamatod lang kini mga ka K5 nga kada patak sa oras mag-anam og kahaitik ang mga teknolohiya. Sunod ani K5D yung manglupad na tanang mga motor. Wanay muagi kalsada, wanay traffic. Di ba? So nagpamatod lang the more nga mudagan ang panahon, the more nga muhaitik ang kagamitan. So munang giingon nga mawala na gito sa unang ato mga naandan. Unsa-unsa man ito mga naandan nato sa una? Pagsukod sa hangin. Magbutang lang ka dito aro sa taas sa inyong balay. Dayon asa dapit southwest or west or kining north, di ba? Pero south o guan na wala, west and east ramanggin na ang hangin, di ba? Asa dapit ang hangin ba function, di ba? Di ba, sa una magbutang na ka diag guan, asa dapit tumutuyok, dito magpabilin at dito na dayon ang moto, dapit ang hangin, dito ang buwan, dito ang iyang target, iyang location sa hangin. So dire high tech na kayo, computer na lang. Diba? High-tech kayo. Sige! So, ato na ning ipanaplan mga K5. So, ang maka-explain na yun, scientist na gin maka-explain ani. Okay, kung mingon mo nga, explain daw na K5 justo ni unsa nang explain daw K5 justo ni unsa nang lux meter. Oh, sa kameter, gamit. Bitaw. Sa kwa ni mga K5, ang maka-explain gin ani, but ato lang ning gi-discuss tungod kay
high-tech na gyud ang panahon. Kaya na gyud sukdon ang mga ginatawag nga naabitaw sa surface nga di nimo makita. Diba kay Feb Deo? Ang internet di nimo makita. Ang wifi di nimo makita. Asa man na nag-agida ang internet? Naglupad-lupad sa hangin? Diba? Di nimo makuan ba? Di nimo maingon nga yun sa nila pagsukod. Nga wang may wire. Ang wifi ni connect ngadto sa imong cellphone. Nga layo ra kayo ang wifi. More distance ra kayo. Apan na ay wifi nga layo ra kayo. Asa man yagi wa may wire. Diba? Do K5D yun, sa mana? O sa mana K5D yun? Sumunang, science can't never explain. Grabe ka kuan. Dili gini mo makuan bitaw ang teknolohiya o unsa ang kaalam sa tao. But remember, ang naghatag sa atong kaalam mao ang atong labaw nga makagagahom. Remember that mga kakipay. Walay mahimo nga mga teknolohiya, walay mahimong scientist, walay mahayong mahimong banggitang researcher kung wala ang human being. O ang human being gihimo sa atong labaw nga makagagahom. Kita na. O kung magbase under the Bible mga K5, kita gikan sa abog. Gihulma isip usa ka tao og mao kita karon. Og ang babae gikuha sa gusok sa lalaki. Og munang nahimong pares ni Adan nga si Eva. Diba K5 Deo? So muna siya in a biblical way. Nagsugod ang tao sa kining nagsugod ang tao sa kining abog, mubalik pod sa abog, di ba? So inana na mga kakifan. Sige. So sila na gid maka-explain na ni kay science man eh. Bata nga to lang gipaybalo nga aduna nay technology or laboratory nga built environment technology or laboratory nga naa din sa Cagayan de Oro nga naimutang sa USTP University, USTP Campus din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Og mao na ang kalambuan. Og nga nang pagpamatuod nga mag-anam na og kalambo ang Cagayan de Oro. Busa Ampingan. Ampingan yun na to ang siyudad. Muna nga likayan ang away-away kay nga no kita ray sa wayon. Tali law enforcement o mga civilian na yaw. Pag tinabangay ang solusyon sa kada problema. Sige. Aras sa 5:16 na sa kahapunon. Lakbitan usab nato mga higala. Wala pa de. Don, sige. So, ato lang ito ipanapin katong kwan, kapitan sa Tignapuluan na di man makontak, sige. About na itong landslide kagahapon sa hapon. Dari sa tade atong lakbitan, katong si Trixie. Kay sa palarong pambansa, nagipahigayon sa Agusan del Sur, palarong pambansa 2026. Proud! Palyog ko na lang sulat din. Proud ang mga taga-Cagayanons. Tungod kay nasakmit ni Trixie Joy Becerra nga nag-eskwela din sa South City Central School ang gold medal sa palarong pambansa sa dula nga synchronized double weapon o ginatawag kinig arnis. Maayo ni sa bunal-bunal din si Trixie Joy Becerra. Anak kami sa K5 News FM, gikalipay usab namo kana. Gikalipay nato ang kadaugan sa atong mga igsuon nga taga Cagayanons. Nga nag-eskwela dito sa South City Central School nga nakakuha o gold medal sa palarong pambansa 2026. Dako kayo kini o garbo mga ka-K5
tungod kay nagpamatuod kini nga dili day basta-basta ang talento sa Cagayan de Oro. Dili day basta-basta, dili day magpaulay, ilabi na gyud pag-abot sa bunal-bunal. Kining ginatawag nga arnis. Kami sa una mga K5, naman to sa unang Najuka. Mga programa sa gobyerno sa unang panahon, nga kining programa nga ang mga barangay tanod makakuan og depensa. Mga di mga hubog, yan na ba? O kinanglan gini mag nice self-defense ang kining atong mga barangay tanod. So sa una, naigipahigayon nga Najuka. Nationwide Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Karate o ginatawag Osaka Association. Nakakuan ko dani K5 Dio sa kining kuan, kining kuan sa Arnis, pero isa ra ang akong nahawiran. O basic pag yun. Di ba? Basic Arnis. 3 disciplinaries. 2 disciplinaries. Mga asang area mo igoon mo ng mga self-defense. So, importante nga kita natay self-defense. Pero, ang self-defense, gamito na to kung nanginanglan. Disad kay magkuhan ka, disad ni mo na gamiton sa imong pag tamak-tamak sa usa ka tao. Na may tabo ba? Nga mga dili ni mo, wala ni mo g-expect. So, nag-post ang City Information Office kalabot ini mga ka-K5 eh. City Information Office sa Cagayan de Oro.

0: Okay, nara. Nakita na rin nato mga K-Pep sa atong bulang kristal. Nakita na rin nato mga K-Pep. Sige. So, congratulations day ha ni Mama Trixie Joy. Mga K-Pep nga mo ang nakasakbit sa Bulawang Medallion. Hoping nga madugangan pagid kini mga K-Pep ang kiningkuan. Madugangan unta ni ang mga atleta nga makasakmit og bulawan mga K-5 nga medalya. So gipasigarbo kini sa Cagayan de Oro City Information Office sa Cagayan City Government. Oh, matod pa nila diri garbog dakong kalipay sa Cagayan de Oro ang pagsungkit og mga medalya sa nagpadayong palarong pangbansa 2026. Pinagi sa dula nga arnis nga gipahigayon sugod niadtong Mayo 24 hangtod Mayo 31 ning tuig sa Agusan del Sur. Kini tungod sa talagsaong pasundayag sa estudyante sa South City Central School nga si Trixie Joy Becerra nga nagpakita og maayong performance atol sa kompetisyon. Nakasungkit si Becerra og usa ka gold medal sa synchronized double weapon, silver medal sa synchronized single weapon og bronze medal sa individual double weapon ubos sa elementary girls category. Gani man mapasigarbon usab ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro nga gipanguluhan ni Mayor Clarix Uy sa dedikasyon, disiplina og talagsaong abilidad ni Becerra sa arnis nga nakahatag og dakong dungog sa syudad. Ang iyang kakugi determinasyon padayon ni gihatag og inspirasyon sa mga batanong atleta armaning kamot alang sa kalampusan. Nasayran nga mukabat sa 13,000 ka elementarya og sekundaryang estudyanteng atleta gikan sa 20 ka athletic association. Lakip ang 18 ka rehiyon National Academy Sports of Philippine School Overseas ang misalmot sa maong nasudnong kompetisyon. So muna mga K-5, sayunan ka na. Sayunan ka na nga sa 13,000 ka mga elementary o sekundaryang student athletes. Usa ang Cagayan de Oro sa nakasakmit og gulbulawan nga medalya og ang nakasakmit anak taga Cagayan nga si Trixie Joy Becerra. Congratulations labi na gyud sa pamilya ni Trixie Joy Becerra, sa iyang mga coach nga mo'y nagtudlo disiplina aron nga mahimong mabungahon ang pagpaningkamot. O saray sikreto, tumanon ang rules, tumanon ang mga istorya sa imong mga minahal, especially sa imong ginikanan o imong mga coach nga adunay determinasyon, adunay paningkamot aron ikaw masakmit ang imong gustong gipangandoy. Diba? Congratulations kaninyong tanan, labi na gyud sa atong mga atleta. Salamat kayo at sa inyong paghatag og garbo sa nagkadaiyang lungsod din sa Northern Mindanao, mga higala. So commercial break lang sa amin ni K-5 Dayo. Oras alas 5.24 na. Oras atod ka na to sa atong D3 Bayo. Ang atong D3 Bayo, mga K-5, makini makatabang sa pagpawagtang sa insomnia. Anti-aging pagidkini nga makatabang kini mga K-5 nga mapungan og pagkunot-kunot ang imong mga panit. Ilabi na mga K-5, batabangan karon dili kadali limtanon. Mo kini ang epekto, maayong epekto sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Diyan sa may Agora Jeepney Terminal, sa Balingasag Jeepney Terminal, mga K-5, doon lang yun. Pangutaan na lang mo kung wa mo katultol basta kina sa Agora Market Door sa jeepney terminal sa Balingasag para makapalit mo original, dili piki nga herbal nga epektibo kaayo nga gama ni Dr. Ramin. Shoutout sa ta kang Daryl Curry, Bonal Boss, Bonal taga Harvesta Ingog City. Shoutout ta mga taga Harvesta diya sa Maingog City, gika ni Daryl Curry. Daryl Curry. Oga G-Mark sekretarya nga nagtanaw karon. Mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo sa atong pagbalik. Padayon na nato ang pagkastigo. Mga lakbitanan, isgutanan din nga itong paraguban. Huwag na binigid mga balita nga dapat natong lambusan. K5 Dayo, lambos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Mayong hapon ay, sa tungalan.
5: Si Lilith Dayo Laurenti.
4: Pilay mo edad?
5: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
4: Amang ka nagpuyo?
5: Dara si Barangay 70. Kinasunugan man ko, sir.
4: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
5: Katurang
4: Retribio.
5: Retribio.
4: Kaniyan tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
5: Murag medyo naka, doon na diferensya nga, murag na, arang nagyod, gamay.
4: Kaniyan tuluya kay ka?
5: Adi man yung luya po. Kanang ante ko ang Japon, pero mas nagyod pa nga, madugangan ba o inom kay para nga one pound ba
4: karon nga nakagamit ka kanuna yon sa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
5: may man Japon mas may good sila mamalit yun ana aran good matistingan good nila kaya di man kakibawa na kung di ka matisting
4: bunya sa imo paggamit hindot kayo
5: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanan lagi yung lap tay
4: budget
5: usay budget muna nga kuan.
4: Pero nakita gini mong kapektibo.
5: Oo, oh, nindot kayo eh. Basko na. Basko kayo.
4: Salamat kayo na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: TJX 500.
7: Ang Tunyo Baluro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX o may TC. Sa mga kape po. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din din lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati. Pero nung kumuha na kayo para sa iyo sa hayo. Murag ma aking kalipong.
4: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag na kamalipong.
7: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo sila.
3: TJX 500.
6: Pumali sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
8: Nino Beba Elibera.
4: Bila imong edad?
8: 81.
4: Taga-asa ka?
8: Santa Filipina.
4: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
8: Parang Mighty C, Nitribayo, parang
4: DTX 500.
8: DTX 500.
4: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
8: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikan ko, ano kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
4: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
8: Maayo na.
4: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
8: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenay!
3: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Moto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
7: 66th Palarumpa Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
8: El Castigador.
9: El Castigador.
10: Balik kita mga igala sa atong panaguban sa programang inyong agikay naman na programang
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: El

0: official nga Facebook Live. Beke, atong tanawon, atong pag-shoutout ang mga gapa-shoutout din ng Dapita. Okay, shoutout kanimo diha, Richard, Emoticons, J. Mark Secretaria, Daryl Corey, Noemi Gabaka. Salamat kayo sa inyong always na pagpaminaw din sa K5 News FM. Walang iwanan, K5, Jodika ni K5, Richard Gallardo. Now, dinita nga portion sa katapusang bahin sa tong programa. Tadtaro na nato mga reports nga naipos sa tong mga kauban sa gawas nga bahin, mga ka-K5, unang arangkada sa report. Dawato na to ang report ni K5 Rikim Sulita. Mga natabangan ni Rodi Django Mediana sa labasan, parayon sa pagpasalamat. K5 Rikim Sulita sa kampiyona report, i-K5 mo!
1: K5 News FM, kampiyon report!
2: Tungkol kay umay-umay na ang mga tao nga natabangan ni Mr. Rodi Django Mediana, umay-umay na sa ang mga nagpasalamat nga do kaniya. Dengi kabutiyag sa nisbutan nga mga tao iyang natabangan. Nga dako ang ilang mga pagpasalamat sa matag karunog-on niya, bisan pa man tuod sa dugay ng kapanahonan, nga matod pa sila may nangatabangan nining nisgutan negosyante tungod kay sa panahon. Matod pa si COVID-19, ubay-ubay ang siyahag mga natabangan. Dengi kabutiyag nga usas mga natabangan ni ini, aga usa ka babae nga matod pa sa panahon sa pandemya, daghang pamilya aga nakasinati sa kalisod. Lisod ang paghihok-lihok o daghan ang nawad-an o mga panginabuhi ang trabaho, o bisan ang simple nga pagpalit matod pa sa tambal na imong bugat o babag na imong suliran. O sa niini si Alma Luz Lascunia, nagpuyo niya mismo sa Bay Santa Cruz 1, barangay na pasal si Rez Cagayan de Oro, na matod pa bangtod karong panahon na sabihin ni pagiti hapon magkalimot sa usa ka higayon nga nahimong dako kayo o paglaom sa iyang kinabuhi. Niya itong nga panahon nga naglisod kaayo kini sa iyang kahintang. Random nga gipagutana siya ni Mr. Rudy Django Mediana nga kung kumusta na siya karon ang maong pagutana na kapuksan kini ni Alma sa iyang tinuod nga kahintang nga matod pa sungod sa pandemya, daghan kaayo nga dili niya malimtan sa iyang kinabuhi. Tungod sa way trabaho o naglisod usab siya sa pagpalit sa iya nga mga kinahanglanon, labi na ang tamban. Wala matod pa nagduwa-duwa si Mr. Django Mediana, gihatagan niya kini si Alma og balor 12,000 kapisos isip tabang. Nakurat og nangutana si Alma kung unsa ang ilahang sabot o baylo sa maong tabang, apan klaro og tataw og tubag ni Mr. Django Mediana nga wala siya gipangayo nga balos o gusto lamang gini nga siya mutabang. Alang kang Alma, dini ng kwarta ang iyang nadawat niya itong adlawa, nga nadawat niya ang magpaglaom sa hupayan sa mga problema o gapagbati sa panahon nga pinakalisod ng iyang kahintang adunay tao nga anda maminaw o mutabang bisang walay ikabaylo. Karong panahon na, bisag pinakatuig ang ilabay, apan nagtabilin kahagapon si Alma nga mapasalamaton, si Alma Lacunia ang iyahang nga pagkasalamat ng ito kang Mr. Rudy Django Mediana. Diyan ikabuti ang sabi ini nga karong panahon na wala yung gihapon siyang mutabang sa mga taong labing nanginahanglan. Kanatrahi po siya magandatali nga ito kanatos DTX 500. Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Nagsalamat K5 Rekim Sulita. Inanagin na ang mga K5. Pasalamatan kita sa tong mga individual kung imong natabangan. Sunagid tao K5 day nga matinabangon jud sa isig ka tao. Pero na uban jud nga kwan jud K5 day nang kwan ba? Gay pa kay sa gay. Data ba K5. Sa dugang report gikan ni K5 Jonathan Sabanal, operation kontra bahas sa barangay Labasan, nagpadayon. K5 Jonathan Sabanal sa kampiyona report, K5 mo.
1: K5 News FM, kampiyon report.
3: Oplan kontra baha, gipahigayon sa barangay Labasan.
4: Relax sa
5: mahulay una,
4: mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Nagpadayon karon sa barangay Labasan ang sakadakong operasyon sa pagpanglimpyo o pagkalot sa maparadong kanal o sapa. Kiniguluhan o oplan kontra baha. Gilusad kini, obo sa direktang mando ni barangay kapitan na Julito Liptit Oximer. ang nagunang tumong

0: ini nga programa mo ang pagsulbad sa perennial nga problema sa baha sa maong barangay. Pinagis pagkuhas mga basura, lapok o bantang babag sa agianan sa tubig. Para masiguro nga hapsay ang dagan sa tubig baha, ilabi na kung masulod na kini panahon sa ting-ulan. Gawas na ini tingwa usab sa operasyon nga mawagtam nga dapit na mahimuong puyananan sa mga lamok nga nadala sa sakit nga dinggi para mapanalipdan ang mga panglawas mga residente. Matod pa sa pamunuan sa barangay, magpadayon kini sa aksyon para mapabilin ang kalimpyo kaluwasan sa tibok komunidad sa barangay Lapasan.
1: Kini si Kakipay Tulatan sa Banal para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan sa Rakbayan sa Agende Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Dagang salamat K5 Jonathan sa Banal sa imong kampiyon na report. Sa inana na mga K5, dapat yung tutukan, labi na yun ang mga pagdiklag sa mga kanal din sa syudad sa Cagayan de Oro. Kabarangayan din sa Cagayan de Oro. Because the number one problem din sa kabarangayan sa syudad, kung asa rapit muagi ang tubig. Kaya nga no, halos ang pipila ka mga kanal din sa syudad mga K5, puno naman. Especially sa mga hilit nga mga lugar o mga kadagha, mga kabalayan. So, kinahanglan no gini-idiklag. Kay pipila ka mga lumulupyo din sa syudad sa Cagayan de Oro, di magina malikayan nga makalabay basura sa sapa, sa kanal. So, mo ito hinungdan nga magtapok sa pipila ka mga katuigan, pipila ka mga bulan, o di hinungdan sa pagbara sa tubig, o may hinungdan sa pag-overflow. O gabuhaton sa mga barangay officials, sila kining idiklag. Aron niya mo padayon ang pag-flow sa water under the canal. Diba? So, inana na mga K5. So, dapat tutukan eh. Kaya nga, no, diya ta makakuha o sakit nga ginatawag nga leptopyrosis. Ang mga hugaw, especially mga ihi sa ilaga. And mo ka na ang hilig sa ilaga ang inana nga mga butang hugaw nga basa. Hugaw nga basa muna sila. K5 day yun. Muna ang ilang talent. Diya na sila mo puyo. Muna ilang balay diha. So, aron nga dili puyan sa ilaga, aron dili ihian sa ilaga, sige. Muna nga maghinlo ang mga kakifay. Mga basura, ilabay sa saktong labayan. Itapon sa tamang lalagyan kung sa Tagalog. Diba? So, inana na mga higala. Sige, sa dugang report, gikan ni K5 Sai Ilibera. Online session sa plenaryo ni adtong COVID-19 pandemic. Sobling nag-trending ning panahon na. K5 Sai Ilibera sa Kampiyon Report i K5 Bo.
3: K5 News FM. Kampiyon Report.
4: Sobling nag-trending sa social media video sa hybrid plenary session sa Senado ni atong 2020 kapanahonan sa COVID-19 pandemic. Kinihuman nagrekomenda og online voting ang Senate Majority Block. Una na gi-question sa minority kung para ba kini ka Senador Ronald Bato de la Rosa ingon man sa ubang yung mga senador sa majority nga nag-atubang sa kasamtangang kaso. Kini nga balita tuig kanato sa D3 Bayo aron nga malikay sa ubos si Punog Hilanat. Ako si K5 Sai Elgevera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Daghang salamat K5 Sai Elgevera sa imong kampiyon na report. So kining online session sa plenaryo sa Senado nabuhat na manggini sa una. Sa unang panahon under the na may mga basyan pud ani. So mo ni karon gibalik nila. Pwede ka makatambong o makabutar o makapartisipar sa session nga via Zoom lang ba inana ba pare ana ba nga na nagkuan karon. Nagasisyon ang mga senador karon na mga absent. Pwede ra nga dito ikuan, dito magkuan mag-Zoom inana pa sa ni mag-Zoom sila. Gamit ang media, kining social media. So, inana na mga ka-K5. So, now, karon nga panahon na nabahin mangindi ang atong majority ng mga senador o minority ng mga senador. So, ni-trending dayon ang walkout. Ni-walkout kining mga minority ng mga senador, mga K5, tungod sa paghisgot na sa mga majority nga kining ginatawag bitaw nga buksan or ipatuman nila nga magpresentar ang mga senador nga wala sa plenaryo via Zoom. So online. So di bali makapartisipar sila bisan wala sila sa isa sesyon. Di ba? So okay na. Pero sila naman, so ato lang ning kuanan tagad-dagaran, ato lang ning update mga kakifive ang may tabuan nga kining sitwasyon between majority nga mga senador o minority nga mga senador. Kung ipadayon ba sa majority ang kini, kung ila ba gining ipakusgan nga ipatuman yon ang via Zoom para makapartisipar ang wala sa plenaryo. Excuse me ha. Okay. So inana na mga K5. So ato lang ning ista ko na kay medyo gubot pagider karon sa Senado. Ha, gubot pa sa lukot mga igala ang naitabo Senado karon. Labi na gid isgotaran sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kay sila man ang dibaling nahimong judge. Sila dibali ang mahimong kuan. Sila ang muhatol. Sige. Standby lang mo ana, ato lang ang paaboton mga K5 sa pagpipila ka mga adlaw karon. Sa report usab ni K5 Camille Marquez, Plandero Graph case, bato kang Senator Jingo Estrada, gipasa ka na sa sang sandigang bayan. K5 Camille Marquez sa Kampyon na report, i-K5 mo!
3: K5 News FM, Kampyon Report!
5: Pagkumal nga gipasaka sa Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder graft bato kang Jingo Estrada sa sandigan bayan. Matod pa sa ombudsman ang maong kasong may kalambigitan sa giyong pagkalambigit sa senador sa controversial nga flood control scandal. Laki po sab nga sa reklamo si kani Public Works Secretary Manny Bunuan. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 bio ang D3 nga doon ni Viseo ug ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez pagkasampin nga balita sa bisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro ng Iyong City. K5 News FM.
3: El Castigador!
2: Dagang salamat K5 Camille Marquez sa imong kampiyon na report. Dalita sa dugang report, gikan ni K5 Nanit Pasayo. Sayang report may tungod sa kining kapig 800 million pesos sa mga picking imported goods na kumpiskar sa BOC sa Valenzuela City. K5 Nanit Pasayon sa Kampyona report, i-K5 mo!
3: K5 News FM, Kampyon report!
6: K5 adjusto ni libuan ka mga kinahon nga branded o imported nga perfume o lotion ang nagkandidat o 841 million pesos ang nakumpiskar sa Bureau of Customs and BOC sa Osaka Warehouse sa Valenzuela City. Mismong si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang nag-inspeksyon sa warehouse kaganyan sa buntag Mayo 28 o nakumpiskar ang kapig 1,800 nga mga kahon sa Peking International Branch usama na lamang sa Jo Malone, Versace, Cetaphil o guban pa. Silyado na karoon ang warehouse o posibleng magatubang sa kasong pagsupak sa Intellectual Property Code of the Philippines o Custom Modernization and Tariff Act ang tag-iya sa mong warehouse. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes. Kinis ka K5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: El Castigador!
2: Dagang salamat K5 Nanet Pasayon sa imong kampiyon na report. Sa katapusang report, gikan ni K5 Rikim Sulita, pagpatuman sa house-to-house information drive alang sa paglikay sa VAU-C para yun ang ipatuman sa kapulisan dinhi sa syudad. Nanal ka na eh, K5 day? Atos ang i-connect mga K5 ni K5 Rikim Sulita. Eh mas maayo ni kay ang pagpatuman sa house-to-house information drive para gid malikayan ang kining kaso nga VAU-C. K5 Rikim Sulita sa Kampyon na report, i-K5 mo!
3: K5 News FM, Kampyon Report!
7: Walay undang og nagpadayon gid gihapon ang house to house information drive nga gihimo sa atong kapulisan dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. O sa kini sa mga mando ni Police Colonel Victor Pahe ang City Director sa Cagayan de Oro City Police Office nga kinahanglan ipadayon sa ato ang mga kapulisan ang pag matuto sa mga kabataan aron nga maluwas o malikay sila nining gitawag na bawsi o ang pagpagdagmal o di baka ang pagpagabuso sa mga kababayanan diin gikabutyag sa nisgutang opisyal nga sa matag police station. Doon ay house to house visitation ang ilang ipahigayon ilabi na sa matag barangay aron ang mga kabataan o ang ginikanan mahibalo kung unsay ang ayang buhaton kung ugaling mabiktima sa mga pagpangabuso ang ilang mga kabataan. Kratrohipos, kumagal italiga to Dratos DTX 500, ako si K5, Rekin Pamisa Solita para sa Kampiyon sa Balita, Sirbisyo Publikong Kalingawan sa Gayal de Oro, K5, News FM.
2: Dagang salamat, K5, Rekin Solita, sa imong Kampiyon na report! Mga kato mga K5, ang mga Kampiyon na report sa tumakauban sa gawas gawain. Labinigyon ang mga kompletong impormasyon o ang mga gipangkastiguan may kalamigitan ng publiko. Unta nga napuno kamo sa mga impormasyon, mga pagkastigo nato. Dinhi nga tong programa, Programa Satanas.
3: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
2: Wa na gid kita igong oras pa mga ka-K5 para makapagparayon sa tong programa. Mosunod na ang D3Bio Evening Newscast. Kauban si K5 Nanet Pasayon o K5 Camille Marquez. Sa pangalan na lang sa kinatibukang puwersa sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kini ang inyong ubos na alagad sa kahanginan. K5 Jess Tony Pagulong magabilin sa usa ka inspiring nga panultyo. Kung ang Diyos, dapig ka na to. Kinsa babay, batok ka na to. Para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
10: O si Rosan, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Dami, gidang extend.
9: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh. Available.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ako sa'yong pangalan, sir?
3: Carlito.
2: Carlito.
3: Probendido.
2: Pila edad, sir?
3: 36.
2: Taga-asa?
3: Taga-bulwa.
2: Unsa'y mong produkto nga ipalit sa Klinika de Alternativo, sir?
3: GTX 500.
2: Unsa'y mga balatian mo kani ato nga hatagag kaarangan sa nagamit na kay GTX 500?
3: Sa pang, sir, bago pa yung gagamit na sa'yo, akong ibati ato sa kapoy, yung sa binod akong lawas ba? So, akong gitay na karoon, sir.
2: Sa imong pag-try, unsa'y mga namatikdan?
3: Okay, okay na, sir.
2: Okay, okay
3: na. Walang akong ipalo akong kahit karoon para day mapanday.
2: Tagasay ka, sir?
3: Bulwa, sir.
2: Bulwa. Sige, salamat, sir.
1: GTX 500. Pabalisa mga buti.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsule nga maski pakusog, maski pa epektibo. I Care Gold, ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc, ug gipakusog sa bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, I Care Gold ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon, inhum ug I Care Gold, ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga IK drops.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansag.
3: 66th Palarong Pabansag.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansag 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, hatod ka na to sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibon niyo mga sa nalasay, squat ako.
0: D3 Bio, evening newscast! The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Uluan sa mga balita.
0: Headlines.
1: Kalibre 38 armas ug mga bala nakuha sa balay sa usa ka 30-anyos nga target sa search warrant sa Carmen CDO.
2: Dugang uluhan sa balitang lokal, biktima sa sunog sa puntod, emosyonal tungod sa inihinay na naka-recover taliwala sa pagsugod sa uno.
1: Samtang 19 ka kani rebelde gitabangan sa kagamhanang lokal sa Miss or pinaagi sa AX.
2: Dugang uluhan sa balitang lokal, wanted nga lalaki tungod sa kasong paglambigit sa illegal nga droga, arestado.
1: Samtang traffic education alang sa mga security guards sa mga mall gilusad sa RTA. Aron maabagan sila sa pagman sa traffic, uluhan sa balitang regional. Tigula nga babae sa Maran human gitigba sa silingan nga lalaki.
2: Katapos ang uluhan sa balitang regional, lalaki dakpan sa by-bus operation, armas o mga bala na recover sa Sibulan.
1: Uluhan sa balitang national.
0: Headlines.
1: Pag-ibig housing loan limit gipatasan na nga sa 10 million pesos.
2: Katapos ang uluhan sa balitang national, video sa hybrid plenary session sa Senado, subling nag-trending.
1: Uluhan sa balitang international.
0: Headlines.
1: WHO nanawagan og ceasefire sa Eastern DRC tungod sa nagkagabing outbreak.
2: Uluhan sa balitang sports.
0: Headlines.
2: Lagayan di oro nakasakmit og gold medal sa palarong pangbansa 2026.
1: Uluhan sa balitang showbiz.
0: Headlines.
1: Kay Soto Riri Madrid gikasal na.
0: Headlines.
1: Mga K5 adlang Huwebes, Mayo 28. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO pinaagi sa inyo. Sa inyong radyo. Kini sa K5 Camilo Marquez.
2: Og mabati usab all over the world, pinag-isa tong official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3, og Energy FM sa 90.5 Bingog City. Ako'y makauban K5 na net, pasayon.
1: Og karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang
3: lokal! Balitang lokal!
1: Positibong nakakuha sa armas ug mga bala ang mga otoridad human gironda sa City Mobile Force Company. Ang panimulay sa usa ka 30-anyos nga lalaki nga si alias Jerome sa Zone 12, Sitio Duhay, Barangay Carmen, Cagayan de Oro.
2: Ang mga operasyon gilusad pinagi sa usa ka search warrant tungod sa report nga nagbatunong ang suspect og 40 kalibre 45 og kalibre 38 nga armas og na-recover sa kapulisan sa alkuba nga bahin. Ang usa ka itong slim bag og nasutang sulod nini nga usa ka kalibre 38 og nga armas og usa kun 18 kabuhing bala.
1: Apan gilimod kini sa suspect tungod wala niya nahibaluan kung diin kini nagikan o kinsaan na nag-iya tungod wala siya na sayad kung unsaon kini paggamit.
2: Temporaryo karong gititinar sa Maharlika Detention Facility ang suspect og gitak ng matubang sa bugat nga kasong paglapas sa Republic Act 10-591.
1: Dugang sa balitang lokal, pabiling sakit ang gibati sa usa sa mga fire victims sa Barangay Puntod ding syudad, humanahurot og kaugnaw, ug kaugdaw ang ilang Pinoy-anan ug nag-antos sa temporaryong kapuy-an nga gipabayad sa gobyerno.
2: Sa emosyonal nga pamahayag ni Thelma Cabillar, wala sila nahimo inay ang pagdawat silang sitwasyon bisa pa man nga wala kini dingding ug salog nga komportableng kapuy-an ilabi na sa nga daghang miyembro sa ilang pamilya. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Thelma.
4: Sa bangay mika ninyo nga mga katawahan mo sa anya kami dini. Naisaka walay among dingding. Walay among salug. Inuuki lang kayo sa uman. Naitabok naman. Wala namin mahimo. Dawato na lang namo. Maningkamot na lang kami nga maka. Tindog ang among balay nga. Mapulyan namo kaysa mag. Wala din balay nga. Asa kita magkatulog. Ako nga anak dagat. Ako nga kudaghan. Buta niya kami.
1: 19 kakani rebelde gitabangan sa kagamaan ng lokal sa Misamis Oriental pinahagi sa AX. Alang sa Computer Report kay Kevin Drastuni pagulong kay Feb muna.
5: Muka batch sa 19 ka mga kanil rebelde ang nisurrender niya itong Mayo 25, 2026. Gitunulan o hinabang pinansyal sa kagaman ng probinsyal sa Misamis Oriental pinaagi sa programa nga AX. Dakumatod pa kiniugtabang sa ilang adlaw-adlaw na panginang lanon, labi na karon dool na ang tingklasi. Matod pa ni alias Shaggy, nakadesisyon silang mabalik sa gobyerno tungod sa kalisod sa kinabuhi sa bukid. Dako ang ilang pagpasalamat sa mainiton nga pagdawat o pagsuporta sa gobernador sa Misamis Oriental. Si Shaggy na imong miyembro sa NPA sulod sa 12 katuig o nang hinaot nga magpanayon ang tabang aron nga makatabang sila sa pag-uswag sa lalawigan. Nanawagan po siya sa kabataan nga likayan ang paghawid o paggamit o garmas o guna-unaon ang pamilya o ang mas maayong kaugmaon nga gitanyag sa gobyerno. Kininya kaliukan kamahin sa inisyatiba sa gobernador sa bangon agenda ano hatagan sa bagong kilabuhi ang tanan nga NPA nga nagbalik sa makan sa gobyerno.
6: Kini si K5 Gistone Pangulong para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Dugang nga balitang lokal, wanted nga lalaki tungod sa kasong paglambigit sa illegal nga droga, arestado. Alang sa kampiyon report ka K5 Jonathan Sabanali, K5 mo.
7: Nadakpan sa motoridad ang isang wanted person nga lalaki humang giserve ang iyang warrant of arrest niadtong Martes hapon, Mayo 26, 2026 sa Venue Street, Barangay Camino, siyudad sa Cagayan de Oro. Ang malampusong operasyon gihimo pinagi sa usa ka Intel Driven operation sa Cyber Tracker Team sa pagpangulo ni Police Major Mario N. Antala Jr. sa Police Station 4 Carmen. Gilas kapulisan ang sinumbong nga si alias Tik Ing, 25 anos sa Litao o kasamtang residente sa Zone 7 sa Barangay Bua sa nisgutang lugar. Si alias Tik Ing dugan niya ipangita sa balaod o isip ka sa wanted person nga nagtago-tago sa maong dapit. Si Tik Ing ginakop tungod sa kasong paglapas sa Section 12 o Section 15 o boss sa Article Ito sa Republic Act 165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amang warrant of arrest alang sa Service of Sentence gi-issue o gilagdaan ni Honorable Nanette Michuti Lau ang presiding judge sa RTC 10 Branch 19 sa syudad niyadong Agosto 29, 2024. Human sa pag-aresto gi-pebalo dayon ang sinumbong siya mga katungod ubos sa batakang balaod sa constitutional rights gamit ang pinulungan ngayang nasabtan sa kasamtangan ang suspitsado alas kustodiya sa kapulisan o itakto ni tugyang dato sa korte na nagpagawa sa warrant alang sa sakto ang disposisyon sa ihang kaso.
6: Kini si Kakipad Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko Galingawan, sinakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Katapusang detalya sa balitang lokal, traffic education alang sa mga security guards sa mga mall gilusad sa RTA aron mababagan sila sa pagman sa trapiko. Alang sa kampiyon ng report kay Kevin Rikim Sulita, kay Feb muna.
8: Mga nagkadayang security guard dinhi sa ato syudad, labi na sa mga nagtong mall, gipangbansay sa mga RTA enforcers aron makatabang sa pagman sa dagan sa trapiko.
9: Mighty Z, ang Mighty Z ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Nagpanayon ang Roads and Traffic Administration pinaagi sa Traffic Education and Public Information Division sa ilahang kampanya sa pagpalig-on sa kahibalo kamahin sa mga balaod trapiko o hustong pagpatuman ini. sa gipahigayon nga paraghisgot, gitudloan og gipahimangnoan sa RTA ang mga security guards gikan sa usa ka pribadong establishmento o mall dinhi sa syudad gabahin sa mga lagda sa trapiko aron makatabang sila sa pagdumala sa traffic sulod o gawas sa ilahang area of responsibility.
6: Ako si K5 Rekin Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Balitang regional gikan sa K5 News FM Rojas, tigula nga babae sa maganhumang gitigba sa silingan nga lalaki. Alang sa kampiyon report kay K5 Roldan Villarreale, K5 muna.
11: Patuloy na ginagamot sa ospital ang 43 taong gulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo, samantala ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman na nahuli si Azuro matapos pinagtulungan

0: sa campaign nga report ka K5 Shara Humilio ay K5 mo.
1: Natagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 36-anyos na lalaki matapos magkuhaan ng mga hindi lisensyadong baril at bala sa isinagawang barbas operation sa Purukmo Aswagon, Barangay Lok, Cebulan, Negros Oriental noong Miyerkules ng gabi. Kilala ang suspek na si Hano Katarinin, residente ng Barangay Kang Matin sa Sabing Bayan, na nakuha na ng isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number, 3 bala mark money at 6 na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villafuerte bilang bahagi ng kanilang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National.
3: Gipahibalo sa pag-ibig fan nga gita sa anani ini ang pinakataas nga limit sa housing loan nga 200 million pesos.
0: Tumong nini nga makunhura ng sobra nga supply sa makabtangan o puy-anan sa mga syudad o magpadako ang abot-kayan nga pautang para sa middle income nga mga mamumuo.
3: Hisayran nga gihimo ang pagpataas sa loan cap sa gobyerno akong suportahan ng flagship nga 4PH National Housing Program ni PBBM.
0: Target sa bagong limitasyon ang mga dapit nga daghan tao sa tao susama na lamang sa Metro Manila din mas dagat ang mag-ready for occupancy nga condominium unit itandi sa mga namalit niini.
3: Katapos ang detalya sa Balitang National, subling nag-trending ang video sa hybrid plenary session sa Senado ni atong 2020 ni atong kapanahunan sa COVID-19 pandemic.
0: Kinihuman nag-rekomendar og online voting ang Senate Majority Bloc.
3: Una nang gi-question sa minority kung para ba kini ka Senator Ronald Bato de la Rosa o sa uban pa ang mga senador sa majority nga nagatubang og mga kaso.
2: Balita International.
3: Nanawagan ang WHO dinalian nga ceasefire sa sidlakang bayan sa Democratic Republic of the Congo aron mapugngan ang pagkailap sa Ebola samtang nagpadayon ang gubat sa rehiyon.
0: Matod ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga nakagrabe ang outbreak sa Ebola taliwala sa nagpadayong kagubot. Hinungdan nga naghuot ang mga imibakwit sa mga evacuation o displacement camp diin mas paspas mukayanap ang resultang sakit.
3: Dugtong niini nga dili epektibo ang paghatag aksyon batok sa mga virus kung padayon ang pagpamomba o giyera.
2: Balitang Sports!
3: Dako nga dungog o garbo ang gidala ni Trixie Joy H. Becerra sa South City Central School dinhi sa Dakbayan human malampusong nasakmit ang gold medal sa nagpadayong palarong pambansa 2026.
0: Nangharo si Becerra sa kategoryang synchronized double weapon elementary girls din iyang ipabilib ang mga hurado pinagi sa iyang talagsaong abilidad, focus o synchronization sa paggunit sa iyang mga armas.
3: Ang iyang kadaugan nagpamatuod sa grabing disiplina o determinasyon sa mga batanon nga atleta gikan sa aminahang Mindanao.
2: Balitang Entertainment.
3: Hello mga K5 chikading. Analasadin yung mga ka-K5 na chikadora sa showbiz. Gisog prasa sa sikat nga basketball player nga si Kai Soto, actress nga si Riri Madrid, ang social media world humanggi paibalo nga opisyal na silang gikasala.
0: Tungod ni K5 Comms, mixed reaction ang gipadayag sa netizens tungod sa kalit-kalit nga anunsyo sa duruha.
3: Gilauman nga mapagawas pa og dugang nga mga hulagway og detalye ang magtiayon kabahin sa nahitabong seremonya sa ilang kasal. Mao kini mga showbiz balita karong gabi una mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabati ni Tali sa D3 Bio Evening Newscast. Subledo kang Webes, Mayo 28. Shoutout ta sa tanan ng mga solely listeners sa K5 News FM Studio. O sa tanan na itong mga solely listeners sa Energy FM Ingog City. Shoutout po ta ka K5 Richard Gallardo, ka K5 Noy Mabatid, ka K5 Merlinda R. Amogis.
0: Oh, shoutout sa K5 Comms sa tanang taga Zonte ni Pantao Bulway labi na kay Tiring Ugsod nga namina karon sa K5 News FM City. Oh, shoutout sa kay Mang Canardia sa Maykulambog, Barangay Lapasan. Shoutout usab sa Indahag, labi na kay John Tabs, always minaw sa K5 News FM. O shoutout usab sa Pandi Castro sa Barangay Kamamanan, Sulit, K5. O shoutout usab kay Dundon, Hanar.

0: Undoy is too much to Baguio sa ampos sa vulcanizing shop sa barangay 17 CDO. Huwag siya tatusab kay Pawix Vulcanizing Shop sa Justo Ramonal Street, barangay 32. Huwag siya tatusab sa Congabaca family sa Dansulion from Noy Gabs. Huwag happy birthday po kay Micah Daapong Pasayon nga nagsalo siya adlaw na tawan karon. Happy birthday di kanimo and more blessings to come si mong kinabuhi, more serving kay God.
1: Happy birthday!
2: Kini na lamang inyo na yung tigbalita. Kini sa K5 Camilo Marquez.
0: O K5 na net, Pasayon.
2: Para sa kambing nga balita.
0: Serbisyo publiko.
2: O Kalingawan.
0: Sa Cagayan de Oro.
2: O Gimog Siri.
0: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kuso!
5: K3 Bio!
6: Naman sa inyana na ito, ma?
7: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom o B3 Bio. Sa una, kibim kay Hunawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120/80. Akong gikuan karoon ka ni Arong Polisterol, murag amubububuk na.
6: Sa inyong nga ito?
7: B3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: DJX 500.
9: Good morning, sir. Unsa atong kumpleto ngalan?
10: Good morning. Ako si Cabino, 55 years.
9: Tagasa?
10: Tagayan de Oro City. Ako may experience ako ng panahon. Ang akong tinlapwa na pag-itumbang kutir sa gitong doon. Total, ang hitabo sa akong til, sumsa, nagkubag siya. Pagdagan ako gito para nga tambal, huwag siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, taga ako na guide. Panhidiri sa local alternatibo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulungkad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
9: Unsa nga produkto yung gamit sa klinika yung alternatibo?
10: Nato yung mga DTS, D3 Bio, uban yung tanong na ako, kadagan man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, dako yung pasalamat yung local alternatibo. Nago yung mga batiyon, anhel ang direte. Sumbat na inyong mga problema sa panlawas.
9: So ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
10: D3 Bio.
9: Pila na ka... pila ka... Sani? Kung sa manimig agad sa karon sa itong mga kaigsunan siya, wala pa makasulay sa mga produkto sa klinika de alternatibo?
10: Gaton taga mo, wala pila ito nga yung mga balatian. Ani mo dire sa local alternatibo, dire sa Agora, tapad sa... balik nga sa terminal. Ay nung kabalaka dire kay maayos sila mo abiyabi, dito check up, BP. Huwag dire ginom ko ang mga mayong tambal na hindi magka-doubt sa inyong ban nga sakit. Kamuda, kung nagigibate ka ron, ay namo paglangan, ano mo dire?
9: Salamat kay Sarah.
5: DJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung sa'yo mong alan?
11: Rosita Alenberio.
9: Pila imong edad?
11: Kay Sinunta.
9: Taga-asa?
11: Dini Agora, Lapasan.
9: Kung sa'ng mga produkto sa klinika de alternatibo imong gagamitan, ma'am?
11: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
9: Mighty C.
11: Mighty C.
9: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa klinika de alternatibo ning Mighty C?
11: Okira, ha?
9: Kung sa'yo
11: nakatapos sa lawas? Hindi ko bati yung katapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
9: Okay mong tulog?
11: Oo.
9: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpaminaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
11: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
9: Thank you kayo, ma'am.
11: Oo.
5: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty

0: pH level sa feminine area. Clinicas Pore Biotics. Ginapatay ang fungi. Yamaoy hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicas Pore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng kutis with 48R Protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika. Eye Care Drops. Ang Chanzymes na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
10: 66th Palarumba Bansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
10: K5 News FM, Bacolod City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Ika-leksyon, ingdapit sa kagabiyon. Kumusta, no? Kumusta ka mo diha sa inyong mga tagsa-tagsa kapuluyanan o sa tagsa-tagsa kaninyong nahimutangan karon? Kumusta ka? Grabe nga nilaw karon. Init kayo, no? O, mga panahon, mga kaigsunan karon, nagkainit na yun, no? So, dita kumpiyansa mga kaigsunan, no? Ningdapit sa kagabiyon, atong pasalamatan na usab ang Diyos nga naghatag ka nato sa proteksyon o maing panglawas nga padangat na usab ta ni ining taknaa sa atong programa sa Tinig ng Reformasyon, okay? O, kumusta mo riha sa inyong mga buluhaton o sa inyong mga trabaho ka? Nagkapahuway baka mo o nabakahay mga balablatian, mga kaisunan? Di kalikayan nga wiyog doon ay mga balatian nga atong ipangbati, no? So, hinaot nga atong pasalamatan ang Dios nga sa gihapon, bisan sa ingunani, gilugwayan gihapon ang atong kinabuhi igala, no? Agi og pagsugod igsoon, ato gining sugdan pinagis pagampo, no? Kanunay kita nga magampo sa Ginoo kay siya lamang ang tuburan sa tuhang kaalam, siya lamang tuburan sa tanan, no? Nga itagtabang igsoon nga malamdagan ang atong nahuna, tagaantan niya pagsabot nga diin kini atong matuhog o atong makuha mga punto sa atong isgutan ini nga kagabion. Buido magampo ta higala. Dalay go og silimbaho na mo nga Dios nga naikaw sa kataas-as mga kalangitan ini nga takna na usab sa kagabion. Nagapasalamat kami kanimo Dios sa higayon nga gihatag kanamo karon nga diin kami nagapadayo na usab sa amuhang pagtuon. Nga pinaagi usab nini mahimo kami nga magabaton sa kadasig, makuha og mga pagtulunan nga diin ma-apply usab sa amuhang tagsa-tagsa o personal nga pagkinabuhi, nga kini mahimong gabayan o giya sa amuhang pagkinabuhi usab. Tabangi kami o Dios kung doon naman kami kakulangon diha kanimo, hinaot nga ikaw magpasaylo kanamo, maghatag kanamo sa kalinaw o tagaan mo kami sa kaalam usab nini nga takna, labi na sa amuhang pagtuon karon. Kami usab nagampo labi na sa mga nagabalatian o dunay mga problema sa ilang kinabuhi. Ikaw lamang o Dios ang mananambal sa tanan nga diin sa tanan nga dunay nagbalatian, naghinaot kami o Dios, ikaw magapanalangin usab diha kanila. Labi na matag-usa nga dunay mga tambal nga ilang pag-aimnon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Winica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Winica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Winica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na kun gina problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mamakan sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: handusanan sa unod ug panit.
10: Handusanan sa unod ug panit.
11: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

99.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello, hello, hello, Luzon, Visayas, Aga, Mindanao. Hala, kumusta, kumusta, kumusta ang inyong mga pamahon-pahon? Hala ka? Okay pa ba mo? Urang di nagaling na okay ding uban kay basakit na. Batanon pag arthritis na. Batanon pag high blood na. Amo na diya mga manong manang mga antigang kola. Ay gid mo kalimot aning ato ang mga produkto labi na kining D3 Bio. Ang D3 Bio makatabang sa pagpugong diya sa imong mga balatian mga igsoon. Kaysa D3 Bio mamaayo ka. Og mapalayo ka sa kanunay sa hilanat ang inflammatory. Ang inungdaan sa pagkailanat kinitugod kay sa mga kagaw viruses og mga paghumag-humag nga naangkon sa ato ang kalawasan. Nga mao hinungdan nga ang ato ang resistance gikapoy sa pakigbatok niini nga kondisyon sa atong kalawasan. Ang D3 Bio makapatay sa kaga o virus bacteria tungod kay kini adunay medium chain triglycerides uban pag lauric acid, capric acid o caprylic acid nga tunaon ang cellulose sa kagaw. Nagkaparayon usab sa paghatag og protection sa maayong paglawas ang D3 Bio. Tagod sa gibuhat sa lauric acid sa ato ang kalawasan. Nga mohimo og monolaurin ang mas kusgan nga lahi kinisa antimicrobial agent. Basta hilanat D3 Bio ang katapan. Ang D3 Bio na extra virgin coconut oil makatabang sa pagpaubos sa imong timbang, makahatag og dugang nga enerhiya og ilikay ka sa balatian sama sa dementia, Alzheimer's disease, labi na katong mga high blood og mga taas og sugar. Yan ang inyong mapalit sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ng Mutang sa Agora Marketplace. Kilid sa malinga sa jeepney terminal. Luzon, Visayas, Mindanao! Alam mo ay pagpaminaw niya live inyo mabati, madungog ang ito ang broadcast. Labi na sa broadcast center, Dinesh K5 News FM, Cagayan de Oro. Imutang sa Corrales Extension, Barangay 23, Cagayan de Oro City. Alam ka kids sa kabog na minaw, pinagay sa ito live streaming ba? Pinagay sa ito live streaming sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Sa ito ang Facebook ha? Hala ka, sige, palihog ko na ko dalikyati ang ato ka Facebook Live, K5 News FM, CDO Digital, 89.3. Tagatas, pagtagad inyo tagsa-tagsa ka mga komento, mga reaksyon, mga mensahe sa ato ang kapag panag-uban, nakashare na ba ka, guwapa? Pero guwapa, galing ka nakashare na. Hala ka sa, sige, share sa ante, eh. Share sa ante. Call, miracle. Hala ka, share sa gamay, eh. Gamay lang, gamay lang, gamay lang. pag-share sa me. Sige na. Ay, napagdugay pa pag-share na. Asa ka na minaw eh. Diha ka sa lalawigan sa Misamis Oriental. Asa, 1st o 2nd District. Asa ang napita, men. Ingon pa si Linpad nga taga-barangay Kamaman and Ramonal Village nga karon pa kuno siya kabalik sa K5. Nga ano, mani asa, mani kagikan. Gimingaw siguro niya. Kaya si Linpads po, pwede po ka manawag Linpads. O, kaningwanag, yung kailingaw na si mong balay, samtang nagising-ising. O, pwede siya ka magtawag-tawag din sa ito ka programa, ha? Greetings, greetings, pagamusta. Question and answer ta. Lingaw-lingaw, raguning ato, ha? Good evening, Shab Ngadto, kaga Richard Galliardo, Kombati Kanunay. I-shoutout ko na mga staff din sa K5 News Philippines, Energy FM Hingaog City. Og iya kong iigagaw ko niya nga si Froylan Galliardo. Og si Agaw Fox Galliardo Jr., Rosemary Galliardo, og kang Mary Ann Yap. And also kang Pirmanur. Good evening ni mo niya, ha, Pirmanur. Hala, salamat sa inyo nga kanunay pagpaminaw, Milwen Stanley. And naka... Naka-comment ang pinakaunag yan siya.
Weekend na sad hapit ha, Permanor. Oga, kining ni Abay, Milwin Stanley, Edwin Aisa Herrera Variation. Maing gabi, Idol. Ay, Edwin Aisa Herrera Variation, maing gabi. Welcome sa taga Facebook Live at sa 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Siya ka to, mga naka-view sa taga live streaming, ha, welcome ka mo. And also sa ito ay mga listeners sa K5 News FM 89.3. Welcome kamong tanan sa tagapag panag-uban. Nakaayaw lang pag-view niya, pag-comment siya. Kay taga antos pagtagad ang inyong hangin. Mga tagsa-tagsa ka mga komento niya. Naapang hitabo nga dili malikayan. That is why mo nagitawag ng mga hagit o mga pagsuway na skinabuhi. Ang importante lang yun din, Pags. Kanunay tangkamas kayod abantis kinabuhi, bahala unsa pay mahitabo. May mawala man, may madugang man, ang importante ni abanti. Alakala 7:26 na, bisagwa mo ng utana sa itong oras, ha? Oh, sige, oras na para magdiga mo. Ayaw pag sige, og silpon, hoy! Shhh! Sige, rakag silpon, ha? Wa pagig kay nahimo ba nga trabaho ba? Sige ra kag silpon. Wa pa ka makapanghugas og plato, nagapanghugas sa bag plato. Wa pa nagapanghugas og plato, hapit na lang makaluto si Mami. Social kay Mami. Social kay Mami, bisig inahan. Hapit na makaluto ng imong inahan diha. Imong papa nga gikan pa sa trabaho, mao pa ipalungag lugar nimo. Day. Alihok sa day, bilihok sa day. Awatan ni si Aldrin Labi, sumunod nga, di na magpasugo. Kasi di na magpasugo, kaya mulihok na dito. Dili na gin magpasugo. Muli kay na sugoon siyang mama Anita, sumunod nga, Aldrin, hugasi sa plato. Okay na ma. Okay na siya, okay. Gibuang na nagutan na na mo, para walang hugasan. Halaka kang Edwin na Aisa Herrera Variation. Asa magkadapita, dol, naminaw dol. Asa magkadapita, naminaw kang uncle ba? Asa kadapitang barangaya, asa napitang lungsura, asa napitang sitio ah, asang puruka. Halaka, sige, pahibaw ako na ta. Edwin Aisa Herrera Variation, taga Miss Orbaga, taga Siyudad sa Cagayan de Oro. O asa ba kang napita kaya itong taga Aspag taga? O taga Miss Amis Oriental, lagindingan bonbon. Bonbon ah! Bonbon! Miss Amis Oriental ba rin ng bonbon? Basiglo yung bonbon sa upol. O bisag asa ka napita ba sa kaya taga Miss Orca, welcome mo tanan. Ah, si Edwin Aisa Herrera Variation, ingon siya ka na ako sa upol, Malanang City Home. Siya, nanay ka sa upo niya. Naakad niya, pero tabok-tabok na ka din ni siyudad kay siguro kay mo trabaho na siyudad. And also, good evening to Emot Icon sa Matad pa. Good evening kay K5, Uncle Chris Brown, Grandpa Bot, and Miss Marites. A shout out from the viewer, here in Osama City. Done reacting and sharing. Hala, salamat ni mo diyan. May the peace of God be with us all. Praise be to God. Kuyawan ni mo na. Mauwaw sa tanay na. Hala, kakit sa bayan na gaba. Pabinaw diyan, baby. Magkasyakop ni Sir Django Mediana diyan sa Barangay Lapasan. Rode Django Mediana diyan sa Barangay Lapasan, baby. Hala, may gabi. Hindi anin nyo, ha. Sa magkasyakop sa diyan ni Iman Takulo, no. Chris Iman Takulod, sakop ang zoom nini. Si Rudy Jung Gumediana, ha? Alaga, salamat niya sa inyong kakanunay pagpaminaw. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Habang ora ko, nakapuyo din ni Dolly. Sa Opol, dati sa NHA Kaoswagan, technician ko niya sa freezer truck van. Ha? Technician na ka. Bugno, gini mong egg permente kay freezer van man. Halaga, salamat sa pag-share ni mo, Edwin Aiza Herrera Variation, ha? I-share sa natong live diya para mong Facebook friends mo ni mo. Maka-comment sabi sa ito nga programa. Maka-pa-shoutout sabi sila. Ang atong text line o K5, call line na ito mga Exxon, ginikanan. 0916-395-9196, basig wapa ka maka-save sa taga-numero, ha? Basig wapa ka naka-save sa itong numero nga pwede ni mong tawagan
pwede sab ni mong tiksan kung o galing man mo apil ka greetings greetings din eh. Programang Talk to Uncle Brown gani istorya istorya rata. Talk to Uncle Brown. And also, may siya nga, si Melwin Stanley na amidini naminaw sa Dunsal. Call, pamaagi sa sil, pinaagi sa cellphone. Gahulat, manawag sa imo ang mga dalaga. Ayaw na pa, mga dalaga! Sabi siya, kinsang dalaga ha. Kini si Inday Castillo, ato nang ipatawag siguro. Kugwa ni Bana, pero na Bana, ayaw lang siya. Kung madamay mo, may tigbasan, unya minimo. Alilinin mo si mong Bana. Hala ka Inday Castillo, may pagpaminaw di hani mo ha. Kinis Edwin ay sa Herrera variation basig ulitaw pa ni. Basig ulitaw pa ni tagaan ato ni dalaga din ni Skipa. Mabay dalaga po din ni sa ato Skipa. Ha na ba? Ang mga cooler na to ni dalaga, kato mga dalaga ba? Panggawas sa mga dalaga, kato pong mga dalaga po dili po chusi. Katong dili chusi ba? Kato bang dili tamili? Mamili siya mura siyang kagwapa. Mamana ba rin ng uban? Mamili siya mura siyang kagwapa. Ang laki po, mili po gwapa, mura siyang kagwapo. pero depende na ninyo. Ito was Inday Castillo. Anday ba siya gwapa kay Bana? Di anay pa, tagaan ta kag Bana din. Ihatag na ko ni si, sa imo si Ronel. Ronel! Shout out ko din Yoyoyo Billy diha sa Mambuaya. Abi Yoyo Billy Roswindo. Hala ka Ronel! Ihatag na ko ni si Ronel ni mo ba? Shout out to all Sumonad Family Zone 6 sa Poblasyon Tagal 1 Bishamis Oriental. Binaw ko na sila kirang na panahon ha. Shout out ninyo diha. Katawaha Mas Edwin ay sa Herrera variation. Katawaha di ay patagaan tagag matrona no. Ala ka ba kay sa pay naminaw din sa taga pagpanaguban 80 gud ta ka barangay. Naa pa bay ubang wa na ko ma. Ma-mention? Naa bay wa na ko ma-mention taga Dunsal ko no pinaagi cellphone naghulat kay naminaw. Ah, pwede man mo minaw na naman stereo niya dia 89.3. Pwede dia, i-type dia Dunsal, hoy. Driver, Dunsal, hoy. Oh, i-type dia, i-type dia kanang, kana. Tuplo ka, 89.3. Amo na, K5 lagi. K5 na, K5. Dugay, di mo tuplo kon, mukiit na ba ko, hala. K5, K5. Hala, sige, ha. Shout out ko na si Isiang Mama niya ko na niya sa Hingoog Nagpuyo. O, kinsa may mama ni mo? Listen po, kailan ko si mong mama? Kinsa may mama ni mo? Itay po na yung mong mama. Mama! Masig dalaga na yung mama de Aisha. Edwin Aisha. Masig dalaga na yung mama. Tagaan ako nag-ulitaw na niya. Wala 7.33 mga ginikanan na. I-shout out ko ni Abay og ni Loloy og ni Aye Manggaboy Tipa ka Manggaboy Tipa ko na sabi na ko mga boy tipak na isa lang mga boy tipak baga itong nailiki bitaw na ikang ahalag wala ka ba yung pagpaminaw Ronel nakashare na baga Ronel o wala pa Ronel matod pa siyang Danilo Dulay lapdosi na call kay mamili ko ng pasahero. Eh siya mamilig pasahero ang Dunsal. Dili, dipindi siguro driver. Nalay nakasagol siguro ano nila nga tamili pong driver. Tamilig driver. Tamilig pasahero po hindi din na. Di bawal mo na. Ang style yung bidyuhan yung driver. Bidyuhan na yun ang kaning kuan. Ang plate number. I-report din silang agalon nga si Dunsal. Eh, huwag na nari, dili rin magkidunsal, daghan pa may tamili og number. Daghan pa man tamili og pasahero. Daghan na sila, pero di lang magkasapon. Ang style ninyo, na naman mo yung mga cellphone, di man takakomplain, pamataka lang.

0: Iya ko nung mama sus sumani susima variation. Ala susima variation may pagpaminaw dia. Audrey Labi Shomono 105 shout out 105. Si 105 driver sa Donsal.
1: Dito mauti ha Leo.
0: Adili tanan baliko na ko adili tanan. Pero pag once gani ni maghinangal labi na kuan bidyuhi ayaw lang pagsaba-saba ang ibidyuhan ni mo siya. Ayaw sa diretso i-post sa Facebook kay makasuhan maka. Kinahanglan i-adto ni mog LTO, i-adto ni mo sa ilang agalon para masanksyonan makapaundang siya siyang pag-drive. O niya, ma-violation pa siya sa LTO. Kaya na mga drivers po, pahimang no lang gamay, ay po palabi. Kinangin na buhi ta, inana rana ha. Patas-patas retirada. Dito mamili atong daghan sila kwarta niya. Kita way kwarta. No? Remember, hindi ata nabuhi sa gagmay kwarta. Ala ka, sige ha. Sa mga listeners ka rin sa taga-programa. Ala, kumbati ka doon ay. Shout out, gikan ko doon sa Ramonal Village. Good evening. Ala sa mga taga Ramonal Village, ganag paminaw sa taga programa, salamat din ninyo. Inday Castillo, salamat din. Inday William Orbeng, gabi inday! Dol kadag 89.3, di ba? Maumana ang Keller B atong unang station. Muna ni Keller B. Muna ni sa unang ang frequency, pero karon muna ni ang K5 News FM Cagayan de Oro. Muna nga, ikaw Edwin, kung di ka ba bisis matag karunugon niya, ituplok na si mong radyo mo ng 89.3 ang K5 na lang. Maminaw ka matag-adlaw. Hindi ka maminaw, ipabarang taga. Ala ka ba ipagpaminaw sa kano kang Mang Canor. Ala, shout out ni mo niya Mang Canor ha, siya kanunay. Matag-adlaw sa pagpaminaw. Ay, sa mga karinderya, siya ka na minaw. Kinsay ba na nga minaw niya mga karinderya, be? Isa ba'y na minaw? Sige ko na, be, mataas kamot, be. Sa'y pagtaasan ang kamot mahadlok, magtaas kayo ba humag-ilok? Kaya pagkaulaw, tanawag na ba kay tapad, ya? Hala ka, sige ba'y sa mga na minaw, dito sa taga-pagpanag-uman. Hala, sige, welcome ka mo dito tanan sa taga-pagpanag-uman. May pagpaminaw ko, no? Adi akang Abilito Haramilio sa Barangay 40. Ay! Minaw siya niyo. Dodong Lebrando Magasandeng, Remy Paras Rodriguez, Dinsyong Ladaga, Jim Ilopre, Org Kang Robert Dagoplo, Jiri Iparwa, Mark Okay Okay, Kang Henry Dayondon, Sapatosan Mengabe, Inday Ilcoser, Org Kang Marian Lungay, Hans E3, may pagpaminaw niya Ogam. Sa ito ang mga kaigsyon, nandiyan kang Ruel Prangot o kang Ramon D. Turillo. Alam, may pagpaminaw Mr. Ramon D. Turillo, handi niya si K5 News FM Cagayan de Oro. And also niya sa ito ang mga kaigsyon, nandiyan siya Maizayas Carmen. Sige, ay taga Barangay Consolacion, magmahay raman ni sila. Nung magmahay man mo na ko, ayaw magmahay-mahay niya. Matod pa, oh, K5 John tagikan sa buntag, oh yeah, oh yeah! Kuya Onis, Mel Winstanley. I-shout out ko na iyang Mama Chang Chang. Mama Chang, itire, basin na minaw sila. Aaman na napit ang Mama Chang. Kao ba nilang Papa Chang? Hala, Mama Chang, itire! Ano, i-comment kita ninyo, katungwa pa na ko mga mention kay basin niyang magmahay o niya nga ma... Mahayan na luokos, bata pa na luuran. Itilaan lang gamay ang lollipops, isa ka bata ng loon na wana na watang lollipop. Ala, sige, ala, 7:40 ng atong oras, mga ginikanan. Ala ka, sige, sa mga wapan ako, ma, shout out na, oy, di ako na siya may Amposta Vulcanizing Shop. Always na sila nagpaminaw. Ang Domino's Vulcanizing Shop. And also, kuno niya siya may barangay Nazareth na vulcanizing shop. Sab kuno niya. Salamat. Yung Pawex Vulcanizing Shop niya sa barangay

0: 33 sa Ramonal, Osto Ramonal. Pawex Vulcanizing Shop na Benadia siya kang Boss Brian! Shout out kanunay ninyo di ha? Karinderya Kilid sa 7-Eleven sa Lifestyle Entrance. Aminaw na sila. Oh, sirado naman sila ron. Maminaw pa rin na sila, sirado naman. May pa ang Ron's Chicken. Maminaw na sila sa ato niya. Ha? Always dyan ninyo paminaw Ron's Chicken. Ay, sa mga wapa na ito, ma-shoutout niya nga. Naminaw lang, magalagat lang ang mata. Napitok-pitok lang kay Wanay Kwarta. Akin sa'y mga tindahan niya nga naminaw eh. Mga tindahan eh. Libre ni shoutout ang ato din eh. Basta naminaw ka, wapa ka naminaw. Lison pag i-shoutout ka. Nga sayang-sayang rakos eko mga lawa yan. Alaka shoutout sa kuno kang Boy Dapal sa Barangay Mambuaya. Oy Boy Dapal! Dako siguro nagkaog tawhana kay Boy Dapal man. Ginganlan mag Boy Dapal. Butiro siguro ni Boy Dapal! Alaka! May pagpamina Boy Dapal. Taubaros Boy Hamal. Buni, gwapo ni kanang dalon bitaw siya kining kanang itulyukan kay mukaon yun. Kita aning gagmay kay kaon. Alakan siya man naglibre siya mo. May pagdito'n lagas probinan. Alaka sa mga taga-barangay puntod sa mga naminaw karon kang Angie Tumampok. Alaka salamat na Angie Tumampok sa barangay puntod. And also ang Dulay Store diya sa barangay 22. Naminaw karon si Mr. Danilo Dulay. Ang iyang mga baligya niya, mga sari-sari na siya. Sari-sari, pero huwag may swerte. Mangutang ka, posilon ka na madugay. Hindi ka mabayad. May gano'y isang gini ko pa utango na nintawahan. Di ba siya pala-utang? Pala-utang pa ko, magpa-utang raba na si Danilo na ko. May gano'y gini takayo pala-utang. Alaka, sige sa mga pala-utang na minaw karoon niya. Pagpaminaw sa ninyo karon sa tagapagpanag-uban. Alas 7.43, mga ginikanan, na inangutanaon sa kunong resultado, Suertres Lotto Result, ginikanan! Ang resulta, Lotto Suertres Result! Tanawa lagi ni Gawas na. Alas 2, taknas kahaponon! Onsang adlawa karon. Mayo 28, tuwing 2026. Alas 2 sa hapon. 1. Amor, mas bidyukihan.
1: 1.
0: Alas bidyukihan, ini mo tuslok, bitaw ka nang numero nga ang siyemong tuplokon. Ibutang tagkanta kag minamahal kita, April Boy Rehino.
1: One.
0: 110 ang nigawa sa alas dos. Pildi na sad mo. Sige ra mong kapildi ba. 110. Pag abot sa alas 5 ang taknas kahaponon. Alas 5 ang taknas kahaponon. Ang resulta na suwerte resulta result. 4-2. Unsa nang isa? Unsa nang isa? 4-2-1. Pildi nga pon. 1-1-0 ang alas 2. 1-1-0 ang alas 2 ha. O niya, ang alas 5, 4-2-1. Pildi nga pon. Ang among gihatag kagabi eh. Basta kaya ko ingon sa inyo isa katuig, ay ganin nyo biya eh, kay mugawas yun eh. Among gihatag kagabi eh, eh. Sus. Ala, hapit kini among gihatag to. 05 oh. 205 atong niagi ba? 205 ya. 421 man. O niya. 817. Kining 817. Di gini ayon ni biyayin ninyo ni. Na yun na. 652. 376. Layo ramas ng gawas. Basta kini mga numero ha. Di na ko manghatag otro. Kini oh. Kining 817 o 376. Dayon kaning 652. Aw, oh, siguro na
2: isa ka tuig ay lang inyo ni biyae. Siyaro ba sa di ni mo gawas lagi? Oh. 817-652-376. Oh. Isa ka tuig. Imintin. Ayaw biyae ha? Ayaw biyae. Basing mabiyaan pa na ni may mong asawa ng kalakihan. Ay kopyansa ha. Ay biyain eh. Balikon ko 817-652-376. Oh, isa ka tuig. Ayaw biyain. Kung gusto ka kadaog. Pero balikon ako og mapildi lagi mo ani akong gipanghatag numero ha. Ayaw mi pagkasada. Kay nga naman. Kay nga naman. Wa man mi mugos ba yun? Nang kamumay na mugos. Napoy ni hatag si Imot Icon so 752 ko na po niya. Ayun siya. Halap, numero call. 321 siguro na, rambol. Oh, come on, eh, bahala niya. Alang-alang mag mugawas pa lang na. Kabalo pa lang kung mugawas na largo. Ako na magtaya. Sabi ninyo ko na yun. Atik-atik raw niyo sila nga. Kini ako ng biro, daog lagi na. Ang uban, mga ayaw na kaya, 500 lang ha. Padalaan ka na, salagma rin ay. Sabi ninyo, gihimo rin na parang ganahan sa mo. Muna eh, tinuod eh ha. Ako pa lang, kabalo pa lang kumugawas ni Largo. Ako na yung mutayaan eh. Din ako na ipanghatag ninyo. Bahala ko, ruhay ko nung muna. Ala sige, kay Maura tong akong ihatag na ninyo ha. Oh, 817-652-376. Bahala na mo. May pagpaminaw ko doon kang Saloy Lumantas Tumarong. Shoutout ko kang DJ Junel. Dagunlay nga taga Dalikan nga naminaw karon. Asa mo na napitan ng Dalikan, oy? Tama na, din Cagayan de Oro na. Misamis Oriental na o asa man ang lugar na? Asa man ang Dalikan? DJ Junel Dung Dangunlay nga taga Dalikan nga naminaw karon. Asa man ang dapitan ng Dalikan ha? Matod pang imot ay konsira kong sugalan. Nung siya naman noong ka. Tirahin na ay napang si isugal-sugal eh ha? Tirahin na, baka tirahin pa ng iba. Sa naman taon ka. Bira na! Kaya kung ako pa'y naulitaw, kinimangong uban bitaw. Kulang gini siya. Naigusto niya nga babae. Naigustong babae. May yung nga, at the right time, right place, right way. Right way siyang mata! Kung ako'y ginog, itagaan na gani ka, dapat untaog ka ng tao nga para untaan ni mo diha. Mag-inarte po ka kay imong barugan, baruganan sa imong mata. Malig kay baruganan, pero imong baruganan kay wa na nakabarug. Kaya nga naman, imbis gusto kang maminyo, gusto kang tamili po kay kang dakong, labo po kang dugay, late po pilion. Ano naman na? Mga gitawag na to niya kung gusto ka. Tira na pag na-chance sa bira. Eh, may unaan na rin ang mga higala. Mga advice na to nga. Kulonsaon mo na nga para makauyab na ta. Simple rin na. Pag I love you, babae, pag di mo sugot, biyae dito spikas. Pamugos mo ni mo yung kaugalingon ng taong dili sa imo. Di ba? Nay nakagusto ni mo, wa po'y dadam. Di po ko ganahan lagyan na lagi. Pero ikaw may problema. Oo na magkaingon ito, wag delikado galing kalakihan eh. Alas 7:50 atong oras, magaginikanan nga ito sa mga kababot. On! DTX 500 lang mga ginikanan ay magkalimot ani ha? Kiba si Nunyag? Si Uncle ba? Shhh! Call! Di na galing na mugahe ng imo niya, call! Shhh! Oh! Pambido, galingog-lingog rin ang mata ni mo niya! O siya na, Col, bugahe pa ng imog, di na. Tubag na yon, tubag. Di na bugahe, bugahe pa. Gahi pa man nga kuha kong ubo. Ay, delikado galing ng imo. Ay, klaruha, ha? Mugahi pa nagdi na. Shhh! Ay, luya na ba si Manoy? Dili na! Ay, kol, ayaw lagi pag binuang di ako lang. Naraban yung ubang laki, hambugiro kayo. Hambugiro kayo na sila. Pag masapnan sa asawa, may gano'n, de, lam-lam lang, ha? Kung siya gahi, gagahi pa man yung ubo. Kaling mudulog ka na ako, ano magkay umoy. May mura ka ng imuha, murag pinilo. Noy, paminaw, Noy. Shhh! Noy! Ang galingog-lingog na ba praeg nung gahi pang iya? Shhh! Paminaw! Luya na bas manoy? Wala na igana! Na igana, pero luya good siya! Liara, basin doon na kay diabetes. Shhh! Diabetes ka wala! Pa, may yung sag, wala mo kay diabetes, normal pa man, okay pa man. Nagpa-check din kasi mong blood sugar. May yung nga nagpa-check man ko normal man. Diligyod na rin, paminaw lagi. Paminaw ha, ang DTX 500. Doon ay powerful extract phytochemicals o antioxidant. Nagikan sa paliya, disugar sugar cane, mga organic compounds nga epektibo kayo pakigbatok sa balatian sama sa diabetes. Kay kung luya na gid kay nang imuha lagi, mutos kig lagamay, mamatay ra dayon. Dungan ra mo pagkatao pero kanang imo gauna-unag kamatay. Basig may problema ka sa imong liver, o di ba ka sa imong kidney nimo? Apektuhan na ba? O sabaya na sa dili makapagahi. Dili mo guys junjun. Ang DTX 500 magpaubo sa imong sugar o nagpaundang sab sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pas manoy ha. Kanarabang imo, talamadji rabagay ka. Talamadji, pero murarabag kadako sab. May murarabag sab kagahi sab. Nadi rabag yun. Kusog kay manitsit anang babae pero jara. Ha? Munang ayaw pagdugaya pa ha. DTX 500 ka na. Ayaw hulatang maapektuhan si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o pakigbaskog, pakigbatok sab sa kama. Sa DTX 500 muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa. Lahi po tong pang sugar daddy. Kaya ito mga sugar daddy, gahi magito. Alang-alang ang uban kay naka-extend food supplement man sabda. Wapoy diabetes, pero taas nag-edad. Una-una nila nga, wapo ko diabetes, pero usahay kay magpalaban na lang tani. Para mas gahi, gigihapong mulahutay sabdas manoy. Extend food supplement ginikanan, ha? Para lang ni siya, di po kay ingon nga para las laki. Para po nisbay kay pangpa. Good flow man na sa imuhang blood. Muna na siya gitawag nga extend food supplement. Ay! Sakto ras dulog pero kuwang sa tulog. Ha? Okay siya ba? Pero katong na diabetic yon, DTX 500 tadi ha? Ayaw pabutang biyaan kas imong misis kay di na mugahe ng imo. Mugahe ra ng imong lawas o masuko ka. Pero kanang parte sa imong lawas kay di na gid mugahe, wa na gid. Mura na nagpinilo isyon. Ala sa mga angkol o ante tariya. DTX 500, dili lang sa mga pagpagahe ni pagpagwapo po sa itong kalawasan. Ay kalimot ng DTX 500, mapalit na ninyo desk clinic ni Alternativo. Medicina and Wellness Center. Nahimutang sa Agora Marketplace, kilid sa Balikasag. Jeepney Terminal. Mamati sa tas pipila kabulawan ng pahinomdom sa tagapagbalik inyo mga tawag. Ingon pa na yun na si, kung ano? Si Indong ba, Abria? Pusoy man ta. Indong Abria, okay ra na pusoy. Importante basko gatong lawas. Importante na taya na pong kaugma. Pusoy, gyapo na. Mati tagpahinomdom, Engineer Diyosan Obrigoso, please stand by.
3: FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan,
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, mara o medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan ito, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mara dahang kay kong gubatiun. Mara o bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, adunay mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee,

0: 89.3 K5 Nusa FM Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown. Siyempre, ikaw ba ninyong taong diligwa po para attractive ka ayaw, Uncle Chris Brown? Di siya guwapo ng utara, isulti na bang oras? Alas 8:02 na. Kanaga oras, ginikanan nga hatod sa maing kabubuton. Sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Ikaw amahan, kanunay na ning kamot sa matag-adlaw. Nga halos, ulan og init, mo dapat sa imong kalawasan. Magluyag yun ta. Labi na kung atong trabaho pakusog. Bisag dili pakusog ang imong trabaho nga utok ang imong gamiton matag karon og unya. Atubang kag computer madrain ang imong kalawasan. Madrain murag mawala imong immune system, mo hinay mo back down. Mao na gitawag ini kanan kinahanglan ka og i-boost ang imong immune system. Sinyalis ka ng loya kaayo ang imong resistensya tungod kay loya ang imong immune system. Ibalik ang kakusdan sa immune system at Mighty C. O siya ka alkaline vitamin C na napamatudan nga tuman kayong kaepektibo sa pagpabaskog sa imong immune system o pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia o uban pa. Bacteria man o virus, kaya kaayong labanan. Ang infeksyon, kaya sa labanan. Mag-Mighty C. Mighty C is your best body to fight infection. Alas 8:03 na. Oras na atod ka na to ni Mr. Rudy Django Mediana sa Barangay Lapasan. Alakabe, sige be. Sa katungwa pa'y mga number, numero sa ato ang K5 text line or call line. Balikon ako nanay tatay ha. Kasagara mo na nanay tatay, di na mag-appeal-appeal ane. Ang tawag-tawag. Pero kung single ka, kanap itong, sa kung saan ni mong panguyab, di yun. Masig din hikas ako magkakita. Pero kung tagaan na to, ito mga single po. Single po. Pero di, o di nagkaganahan mag-uyab-uyab. Pwede rin magka mag-greetings-greetings. Ako balikon ang numero ha, 0916-395-9196. Ha, balikon ako, 0916-395-9196. O niya, ang smart na yun, 0946-808-8661. May pagpabido ko doon kag Rosaline Cularte Sumido. Maing gabi, edi eh, ninyo tanan. Shout out ko no yung galon, wa may tubo-tubo. Ya Suhildo, yang agalon utubo iko na yes Wildo ay igne mo agalon, mabangkrap punta ka. shout out sa Viking on Zone 2. Naminaw mi dire, hala Angelo Ana Visa. Salamat ya Angelo Van, Angelo Ana Visa. Natay caller sa Picas linya, we hello my gabi di animo, hello.
1: Hello, may gabi.
0: Murag patsada galing imong gabi iron dahil. Yeah.
1: Okay ra ang gabi.
0: Narabay ni Ingon sa Jesus. Ipatawag to sa Inday Otro. Inay, sana imong monitor niya dahil.
1: Ay, layo mo nga kayo, pero mo kunik niya po.
0: Murag siya, gakunik niya po sa imo, bisag layo siya.
1: Dilitana.
0: Dili magana.
1: Dilitana kay.
0: Ha?
1: Kay. Panungdungog ra na
0: pagdungog. Gusto gini mo personal gira.
1: Yes, personal.
0: What if dai? Na manawag ani wa ka kaila. Kay syempre dalaga man ka never been touched. Why kabilinggas kinabuhi? Og naay manawag, naay gi manawag nimo seryoso gyud siya. Kanang siya may mo
1: adto. Dili ko ganana nang sa tawag lang. Mani ka dari.
0: Mo gani eh. Karon sa lidiri sa mo mag-una mag-ila-ila no.
1: Ila-ila. Sige mag-ila-ila
0: na ka. Oy na inana.
1: Pwede.
0: Ugosto siya. Muadto siya sa imo, lisod po ikaw may muadto dito sa iya.
1: Lisod po na ito na.
0: Oo, di ba?
1: Gani.
0: Klaro-klaro si Inday na anani siya. Pilagay edad ni mo tinuoday?
1: 42.
0: 42, pero mutira kayo pagbatanon eh.
1: Hindi ko ginagbatanon.
0: Oh, siyempre. Bila edad ni mo gusto?
1: Kaparehas na kong edad.
0: 42 po?
1: Or more than?
0: More than, sa si Tintaydo.
1: Ayun, no, ilayin na po na, nalungkot.
0: Mayang ka, more than. Mayang more than, di na, pwede.
1: Walang, above lang, good.
0: Aba, 43, 40, 50, pwede pa.
1: Basin, panahon na ka ng 50, kung isa na siya ka, kung
0: basta kay negosyante o panghuna-huna, mora na.
1: Very good.
0: Very good, oh. Okay, sa mga negosyante pang huna-huna, alam mo, pamaligyan ng illegal, gini.
1: Wow. Mga gina yun, illegal, gino ko, madamay ta.
0: Madamay ta.
1: Ito, amin na ayun. Madamay ta, no, maangin ta ng mga illegal nilang binuhatan. Oh. Ay lang mong panawag ang mga illegal na binuhatan, mga good rin nila.
0: Mga goods rin na.
1: Yes.
0: Si Inday, 42 anyos, nagpuyo des barangay kamamanan, single, way kabilinggan, way anak. O niya, siyempre, kapangita po siya laki nga tarong po. Lison po.
1: Oo, ana. Kanang tarong.
0: Lison po, mangita po kagbuang. Lang-alang, bisag ako.
1: Ayun ang
0: bisag pag ako'y bisag ako'y babae, siguro, nasa mo kumangita.
1: Ikaw may mapresyon ang buang. Eh, imo pa man ang kaligoon.
0: Imo gano.
1: Gahapon.
0: Day, na, kini sa mga pangutana, naakasagara, manggod. Pariyaan ang mga lalaki bitaw nga, talamajijud kaayo, kanang, kana bitaw sa ulitaw pa, pilian kaayo, ano, babae diri, ana, kanang daghan yung nga uyab, niya iyang gusto, kana naabang buutan, kwartahan nga babae, guwapa, siksig yun, inana. Pag humanstanan, ang iyang nadayunan, opposite sa iyang naminyuan. Kanang dili, inana ba? Sa imo siguro dai, what if og nae mga nae lalaki lugar nga manguyab lugar nimo nga sa imong kadalaga, sa imong wa pa baya ka makagon. Oo, niya.
1: Grabe, ay na i-appeal na makagon.
0: Lisod po kay na inana po na ng ubang laki nga basigi kagod na lang. Ano naman po na inana mga laki. Inana po ba yun ang ubang laki? What if, dai? Ang imong di magganahan kay palahubog. Mumanay mo di ganahan. Palahubog.
1: May bisyo.
0: Basta kay na bisyo, di ka ganahan, ana. What if, og? Dito ganda ka nahigugma niya.
1: Sa mabisyo?
0: Sa mabisyo nga tao nga, imbes nga di kaganahan nga, bahalag din ako maminyo. Abot kong senior citizen, bahalag din ko maminyo. Basta kay, di lagi ko anak, ganahan ka ng lakiha. Kanang bisyoso niya, what if kay nahigugma ka sa taong bisyoso? Dawaton, magyapo na ni mo siya.
1: Muna itawag ka na, gigaba-gabaan ba?
0: Gabaan.
1: So, panulong na yun. Miski, pangayo nga, may bisyo na. Magpabiling manuning may bisyo. Oy, gigaba-gabaan.
0: What if gani?
1: Kung mabot na gina sa kuha, kanang inana, hindi na ba dyan kong ganahan, no? Yan po na lang din ako sa Ginoo nga, mausap pa siya. Ako na lang siyang inahinayan, umay-may na. Unta matangtang na nayang pagla-la for me sa adlaw.
0: Ang LALA matangtang pero ang LOLO dili.
1: Dili kanang kinalan ma hinanginay niya kuan. Kuha sa iyang mga bisyo nga tama inana.
0: Lagi kay what if pud og kanang inana ba? Bisyoso lagi siya, gainom lagi siya, pero buutan man po. Unlike atong why bisyo, pero mangulata man po nimo, bati pong batasan. Ba?
1: No, wala agad sila naglagyo. Muro agad na silang istorya, ha?
0: Di man, lahi sila. Kaya ang katong isa, kay buutan siya, di gainom. Why bisyo? Pero mangulata man. Pero katong siya, buutan. Gainom lagi, nai bisyo, pero mutarbaho. Kugi man po, di man mangulata.
1: Di mangulata?
0: Dili.
1: Dihan na lang ko niya, kay matulog naman siguro na siya, mahubog.
0: Problema ani kay ining mahubog, matulog niya, di po makadulog ni mo.
1: Ana yun. Bawal yun. Maniguro na lang kita sa itong kuwan ay. Sa nang kaugalingon nga matulong tagmayo nga tao kung dili manggay. Ayun na lang. Hila na ito isugal itong kaugalingon.
0: Manguyab mangin siya ni mo. Kaya dito naman na siya maila iyang pagkapalahubog o kanang medyo nugay na gin mo. Kanang
1: dito na niya ipakita.
0: Dito na niya ipakita ka ng nagtuig na mukapin.
1: Ngayon, nahigugmaan na ka.
0: Nahigugmaan na ka niya. Quick
1: ka. Siguro, kung kanak magiging akong palad na maanha ko niya, dawato na lang siguro na ako. Kung maumang gid na, dawato na lang din siguro.
0: Agay.
1: Sus. Ana na lang. Wala na ko'y choice. Kay, wala na po'y kapilian po. Siya na lamang po'y nabilin.
0: Kagrabe ba sa kina siya na lang nabilin?
1: Anak mong ganda, di naman kita kapili, no? Di, napadulong mong ganda niya, di. Oh. Alam, ana na lang, dawato na lang ginatoy ang pagkapalahubot. Lambusan ko mong ganda siya ba, maglagot ko ginana.
0: Sus, labo na anay mong customer niya, sige, pangutang ni mo.
1: Nangutang siya, mabayaran man niya karong kuwan ng sildo.
0: Okay, basig diha ka na hinoon, mahigugma noon niya.
1: Dili ko siguro kay, dili ko na po type yung kinaiya. Naman siya kinaiya. Ilabi na sa iyang inahan, nakapit kinaiya, mamili.
0: Tamili.
1: Makita na to ang kinaiya sa lungsyaman lang niya. Maugangan mo, ayaw na lang din, ulang po, magbitay na lang po.
0: Mo nang gitawag diya nga mas kung dili ka ganahag gubot mas may pagdi na lang.
1: Ayaw sugdi. Na lang Uncle Chris Brown.
0: Ayaw sugdi.
1: Hapsay pa. Anong gubuton na ginatotong kagalingon nga na naman sa hapsay.
0: Of
1: good ba?
0: Course. Sa mga wakasayo ay ano mga listeners na to si Inday. Nang negosyo po ginagmay pero at least mabuhi.
1: Ginagmay. Mabuhi na. Pero hindi man salig ha kay na. Para na rin sa kong kagalingon. Mag-iya-iyag yapon ta pag-abot sa panahon.
0: Inig ya mag-kuan mo. Iya-iya mong negosyo. Didako na niyong negosyo.
1: Gani.
0: Pagkayay ba?
1: Hapit na binigamiton dari. So, makagool na siya. Kay, basin mapalit na siya kuhon sa barangay. Kay, moon o kuhan.
0: Lodging house.
1: Hindi. Kung siguro nilag kuhan ng Cool Face Brown. Kay, ang barangay hall, gamay man ang basketball court kita dito. Basin dari na.
0: Asa naman na ikaw.
1: Pag, ano lang po, kanang, siguro mag, ano lang, online na lang.
0: Online na lang.
1: Online
0: ang utahan na, ano, call, kinsa din na si ma'am, unsay FB anak niya.
1: Grabe, nangguwa ng mga, kwan ba?
0: Nangguwa ng mga kaguran. Kaya ang lobe, andam naman yung kaguron. Ang kaguron na laywa.
1: Ayaw ko ng taon.
0: Ayaw siya.
1: Yan ang... Pag-ansad mo, pag tinarong-sad to taon kay dilibita buang food ngayon, nanao na lang.
0: Maugan. Ay, paita.
1: Paita.
0: Wag yung ganahan na ng Inday. Ibahog ko ni baboy ni. Ibahog ko na lang nagpasaw na yung baboy.
1: Hello, ay paninday eh. Bitaw no. Mga seryoso, kung seryoso bitaw no, pangid-gid siya. Ma-approach yun sa tingko galing no.
0: Kung kamo bitaw na mag-iuban magduha-duha ba nga, basig mura nagmilo, nagnaong ng bayhan. Ako po, makaingon po, ako nakakita na, namatay lang ito. Ako nakakita na po, ganing Inday, di po ni mabasta-basta po. Do, may edad-edad na, 43 gon. But, nagya po, kung sa kuan po lugar na ko sa Sambag pa na, may asim. May asim pa.
1: Sambag, oy.
0: Ha? Ano siya na? Aslom.
1: Ito?
0: Aslom pa.
1: grabe pa lang aslom. Ay, wala naman kay Liguana.
0: Dili po na ingon nga aslom. Kung sa Tagalog man ako, Bisaya aslom, may aslom pa.
1: May aslom, may asim.
0: May asim pa. Ano ba? Kung Bisaya pa na, lami-lami pa.
1: Iba lang. Ako lang naman si Eva.
0: Kung si Eva?
1: Ako si Eva. Iba, may asim pa.
0: Iba tos dalan. sige, kaya di ba sila ang kasagara man po daan yung uban manggo day mga listener na to day mga minyo na.
1: Gani. Oo, magani.
0: Nay uban.
1: Puro na lang na sila, bugal-bugal, bitaw.
0: Then, napoy uban, wala pa maminyo, pero, misa lang, unsa, galitawagan, ana, nakoy, kuan ito. Misa lang, unsa, litawagan, ana, Brad. Wala na, number di hao mo. Sige, tagbalik. Hindi man, paka indan-indan lagi ang cellphone.
1: Ang number, ginahungit naman.
0: Ginahungit naman. Hindi po kuno sila paka indan-indan. Hindi po kuno sila. Pero sila pagkabalosan ani cellphone-cellphone sa vlog.
1: Napagtuon ka mo, pwede naman sa keypad. Ay, nalang mo pang ambisyon. Kasi hindi ka balo mag-cellphone na may keypad.
0: Pero
1: tawag ba?
0: Ang keypad ko noong mga cellphone bitaw dahil ka nang gagamit ang keypad, mga babaero na.
1: Oh, mao na. Kaya mahalok masapon sa Facebook.
0: Tawag-tawag.
1: Dagag account.
0: Hindi, tawag-tawag.
1: O, bitaw, tinuon bitaw. No?
0: Kaya nga naman.
1: Kaya nga mag-private-private ka. Kaya mong profile. Nandiyo kay gitago siguro ana no.
0: Kining ako dai nga wa man ako nigi private ning ako wa man ako nigi
1: lak. Private kay kanang tagya na hambog be na.
0: Wa man ako nigi lak kay ako maulit ko na man mag-add na ko niya eh lak ang profile picture ikaw pa nag add na ko.
1: Ayaw kay nag-content trabaho niya mag-lak-lak ka juga. Nay ginoo.
0: Di na na bin maulit ani ni mag-add sa to Facebook bitaw. O niya tanaw na to gi lak ang profile picture ikaw pa mag-add na ko niya eh naunsa ba ako pa mag-adjust ni mo.
1: Mugani, lain kina na, ano ka na?
0: May tago, ano? Napoy na ingon po rin nga, unsa ko na yung Facebook po ni mo, kuno, basigi lock ko na ni mo po.
1: Wala ko nag-lock open na para sa tanan.
0: Unsa ko na yung Facebook ni mo, be? Na may naingon
1: dahil. Akong Facebook is
0: Biho na Bill. Biho na Bill? Ha? Biho? O si spelling, ana?
1: Katong biho ba biho?
0: V. Dayon?
1: Oh. I-A-G-O.
0: V-I-A.
1: G-O. Oo, kana.
0: G-O, dayon?
1: Oh.
0: Viho. Tapos?
1: Label.
0: N?
1: N-A-V-I-L.
0: V-I-L.
1: Oo.
0: Oh, kana.
1: Kana, i-search lang na ninyo, makita nyo na si Jana!
0: Ay, yun na pa. Biho na Bella, B-I-E-G-O.
1: Yeah!
0: N-A-V-I-L.
1: I'm the only one. Oo, Nadia, makita nyo na akong profile diyan. Wala ko nag-ihako. Pag-like and share lang mo na.
0: Alaga, vlogger na. Like, share, and follow mga ka-FB friends.
1: So, yes. Don't forget to follow, like, and share, and comment, okay?
0: Comments, and also, I love you.
1: Oh, na din, nasa link ang?
0: Ang kukumelon. Nasa link ang kukumelon. Delikado rin.
1: Nasa comment section ang link. Okay.
0: Nasa police station ang link.
1: Dapat yung hindi sila anak, no?
0: Mau gani.
1: Sige na. Mauna na ninyo.
0: Nakuha na ninyo.
1: Ayaw pa maktol, ha? Mamaktol sad mo na.
0: Ayaw, ha?
1: Ayan, ita katulog. Binuangan ta. Padula ang tag-iring. Oh, grabe.
0: Gusto gid sila tanawon imong dagway dahi. O, Nico.
1: Oh, tanawon niya. Nadia, si Barna. Kit ang na nila. One to guys, pamati mo guys, naglangoy ko anas dagat guys.
0: Oh, naglangoy siya ang sirena.
1: then nag-uan mi anak guys, nag-surfing. Profile picture og ang kwan ako. Okay na, nasa dagat. Nasa dagat.
0: Nasa dagat.
1: Magpadagat mag-igwa na. Ang face brown guys. Mas maya mo na maigo ko tag vitamin C.
0: Para magpabilin ang ka-sexy.
1: Yes. Yeah. Eh, mag-sexy mag-di ko karon.
0: Yun na pa.
1: Diba? So, nakita ka kay pareha man tang kuhan man. Naway, di ka na ako, ha?
0: Paretang buton.
1: Karon na, makitaan ko nyo mo. Di nakakailan ako.
0: Wow.
1: Yes. Dili pong tam si sexy na yun.
0: Kanami nami gidya.
1: Grabe ka kan ba? Grabe ka, Shumi.
0: Kaya niya, may ingon na sila pagka...
1: Ay, makita man na nila dira sa kwan. Profile picture na ako. Nakita na nila.
0: Kamo na ba?
1: Kasi nagamay na ko. Nag-tuan ko, nag-adjust na ko kay.
0: Oh, nagamay na ka.
1: Na ko kay mga dagko pud atong sulobon.
0: Nagamay na ka, nagamay ng sinina.
1: Oh, ni dako ka niya ang sinina nang gamay na. Hindi blouse nga taas na himong crop top na.
0: Nahimo ng heaven.
1: Oh, nakapta. Katunga na lang ang masulog. Ako pa ni dagin sa mga buktan ba kay sangit sa so, bitaw ang cultures ba no oh. Nagpande jud ko.
0: Nag-unsa ka?
1: Nag-diet na jud ko.
0: Amin ako nang suyop na ka.
1: Wala. Iko ana, iko ga, iko ga pila-pila na.
0: Ayaw, ayaw ana.
1: Nag-diet tuong nga suyop ba ya?
0: Magan.
1: Mura nagpantat. Ay, ga magkakaroon brother.
0: Brother taon, na.
1: Pag uli na pag
0: brother na.
1: Ay, nang tawag nang suyop. Ay, palayo na ana.
0: Palayo na.
1: Wish gid ako babalik sa Duterte kay mahadlok makan Duterte.
0: Oh, mahadlok.
1: Unta na Duterte nga mo daog kuhon.
0: On.
1: Ugha gid imong naong ka bongbuang ka.
0: Na.
1: Dito ang Christmas man ako ituon nga kuan ay nanang yung bisyo. Makaguol.
0: Makaguol kay mo nang istoryahan ikaw pa himog daw tanan.
1: Kang mo badlungon na mo siya kay pansigahan mig mata hadlok na bitaw kayo badlungon.
0: Pwede pwede
1: man lang padayon na lang ana.
0: Di parehab na siya.
1: Looy kay siya ba siyang looy? Yung pasagdan yung kaugalingon.
0: Pwede man na may parehab sila. Parehab.
1: Ngayon na kay ba si manablaw niya ba kay mawala ba na siya siyang kaugalingon?
0: Na, ang saho na lang.
1: Gani, kung na lang, ampo na lang din na mo siya nga, mausad na siya. Kung hindi pa man karon, unta sa sunod. Nana na lang yung niwi. Mag-uul biya, Mike. Simpe, amo din. So, na siya, siya'y nalahi pa. Siya'y kanang inaanak dito ang abisyo.
0: Mm.
1: Napasagdan niya yung kogalingon. Kanang mga masulod dito ang abisyo, no? Naunaon din ninyo nga. Wala yun na yung maayong padulungan. Nagatag na yun na yung kadaot sa inyong lawas, sa inyong utok. Wala mong talaan na nga, mga layat sa kuhan. Mientras makaya pa na ninyo, ayaw din yung sudli.
0: Ayaw
1: ta. Mawagid na. Ayaw din magsulod sa bisyo nga kuhan. Kasi tawag nila ka na utot sa demonyo.
0: Hmm.
1: Ka na, ayaw din. Oh, kung mag-subisyo, ipalit na lang pagkaon. Palit na lang yung pagkaon. Mabusog pa mo, magwapo pa mo.
0: Hindi na magwapo. Hindi na magwapo, pero nabusog lang.
1: Oh, nabusog. Ayaw na, ayaw ng bisyo. Biyayin na ninyo kay. Wala yun ay ayaw. Eh, naghatag na ng problema. Magpabutan ta kay. Hapit na rabang mabalik si Jesus Christ.
0: Maog. Hindi na magdibil-dibil. Balik na ta ni Lord.
1: Oo, oh, gani.
0: Oh,
1: shout out na lang din ko kay kasi napakay manawa.
0: Oh, mahilak na po ni si Inday noon.
1: Shout out na ko.
0: Sige na go.
1: Shout out din ko sa tanang namati karon sa Kipay katong gusto manawag. Ay mo kaulaw panawag lang good mo. Padayag inyong debate. Pwede man mo magpadayag inyong debate, magpatambag ni Uncle Chris Brown. I-open ninyo mga problema.
0: Kaya
1: lang mga binuang anak din. Ay, magkaulaw. Kung gusto mo mangitag Paris, nasa K5 daghan. Available si Deo, ang babae. Mangitag Paris na si Deo. Available na si Sir Deo.
0: Yun na, Paris.
1: Kung mangitag na mo, Blasky.
0: Up.
1: Basta pangutana na lang muli.
0: Klaro ha.
1: Nana na lang diod. Oh, shout out din ko sa namatik down. Shout out din ko sa akong mama nga namati sa Kipay, sa akong isoo, na sa akong pag-umangkong diyan sa Punta Bonbon nga always K-Fine. And then, shout out din ko doon sa Bancali, sa Pabua, then shout out to ni Auntie Sumampok, nga doon na nakuwala sila na dunggan. Then shout out din ko ni Christina Cagadas, ni Lisa, nga taga Batangan, Stone Puerto, Upper Puerto Stone 7 ba na?
0: Mm-hmm.
1: Bali ba?
0: Oh.
1: O si Hyder, Ma'am Hyderon, o si LDM, o si... Special na ko siya, Uncle Chris Brown.
0: Aha.
1: Ako siya yung special kay manood man siya.
0: Uh-huh.
1: Mura siya gingka dito ang libugtok special to Kyle Hector.
0: Agagay.
1: Oo. Na, okay. Dari na lang. Thank you, K-Bye. Bye-bye.
0: Alas 8.26 sa gatong oras, gini ka nang gatong sa DTX 500 D3 by Yog Mighty City Alkaline Vitamins. More tawag pa sa tagapagbalik, mga Ikson, gini ka nang. Itong magpag-greetings niya, itong magpatambag, or na mga kasinatias kinabuhi, pwede nyo ipadayag din. Pare kang inday. Problema siya gayo. Sige lang, ato nang isigutan niya, ha? Sa tagapagbalik, mamati, tagpainom-dom. Itong oras, alas 8.26 na. Engineer Dio Jan Obregoso, please stand by.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, Gid.
4: Extend

0: ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops. Clinica Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kompleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dito na kayo sa atong river, ang linkyo ba, atong sugar, taas, video, nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung sa imong taas, sa imong... Kuwanti ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagat sa itong mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng libel, food supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
1: Cataract.
4: Eye Care Gold.
1: Pteridium.
4: Eye Care Gold.
1: Astigmatism.
4: Eye Care Gold.
1: Glaucoma.
4: Mag Eye Care Gold ka.
1: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog.
1: Maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata.
1: Adunay superior antioxidant.
4: Para sa mata.
1: Sama sa lutein.
4: Vitamin A.
1: Vitamin E.
4: Vitamin C.
1: Zinc.
4: Og maski pa kusog sa pilberry. Berry extract.
1: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula.
1: Ngagihimo og tuyo. Og maski pa epektibo. Epektibong kapsula
4: para sa mata.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon,
1: inom og Eye Care Gold.
4: Og patuloy
1: ang mga mata sa Japan Made FDA approved na Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Niba Pakulangan, 75.
2: Tagaasa ka na eh.
7: Kanang din na rasakwan.
2: Barangay La Paz. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
7: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C, ang ditribayo?
7: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
7: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
7: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, GTX 500.
2: Sir, good morning. Unsa tong kumpleto ngalan?
8: Idibon.
2: Pila edad?
8: 40.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Handusanan sa unod ug panit.
4: Handusanan sa unod ug panit.
5: Talk to Uncle Brown.
6: Talk to Uncle Brown.
5: Kauban si Inday Marites ug Lolo Bon sa programang Talk to Uncle Brown.
7: K5 News FM, Cagayan de Oro. And back to the program, Talk to Uncle Brown.
8: Talk to Uncle Brown.
7: Siyempre, kaoban lang yapon yung taong dili guwapo o panattractive kayo. Uncle Chris Brown. Di siya guwap mo ng utana, mga ginikanan, mga nanay, tatay, ati, kuya, lululula. Tambok niwang bayo tumbay. At ang oras, alas 8:38 na. Oras na, gatod ka na to. Si Mr. Rudy Django Mediano sa Barangay Lapasan. Oh, siyempre, sa mga kababotan sa Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Kanunay, isulod sa imong alimpataka. Nga ang Mighty C na kung tabang sa itong kaugalingon, labi na sa pakigbatok sa nagkadiang balatian. Labi na kung ikaw na ay gout diha, ha? Paminaw, nanay, labi na sa mga tag-as ng edad. Tatay, paminaw tay. Mugahi ra man imong tudlo dayon. Ay pa imong tudlo mugahi pero kada gimo din. Ala paminaw haga panakit bara kay mo join sa imong mga tudlo. Naghubag og nagbukol. Kanang kang nanay gahubag na niya gabukol pod. Pero dili yang join sa. Basin may gout na kananay tatay ha. Ang pagtaas sa level sa imong uric acid. Pagtaas ganang level sa imong uric acid, magkiang-kiang kasakit kay na. Mao na nga ayaw pagtugot nga mutaas ang level sa imong uric acid. Labi na sa imong dugo. Mao na ang hinungdan sa pagporma sa gout tungod kini kay ang muhimo isip kristal sa mga joints sa lawas sa tao. Nga napamatud-an sa mga pagtuon nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa alkaline vitamin C nagapamubo sa uric acid levels dugo o gani kini ang magapugong aron nga dili magkagout ang usa ka tawo. Ang Mighty C isip alkaline vitamin C makatabang og dako kaayo sa pagpadalipod sa imong mga joints batok sa gout attack. Gani adlaw-adlaw na ang pag-inom sa Mighty C the alkaline vitamin C. Ang imong tudlo dili magsakit. Lig on pa ang imong immune system. Busa, Mighty C ka na. Higala. Alang sa libreng consultation o sa senior citizens discount, adto lang mo sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center diya sa Agora Marketplace Kilids, balinga sa jeepney terminal ha. Na ang atong cutie dookie diya si Dr. Louetin Chavez. Nabitaw mo yung mga medical gikan sa na nagpa-check up mo na yung mga inyohang mga results diha. Dalo na nyo dito aron ka mo matabangan sa pag-ayo. Mga medisina nga mga epektibo kayo kining gitawag na to o mga herbal. Si Dr. Louetin Chavez

o sa ka doctor of naturopathy. Mana nga kung kamo diha o gusto lang mo og kining ni abang, kung wagid mo ikapalit ading DTX 500 D3 bio o makapalit mo maayo. Pero og dili mag ginagmay lang mo ingon si doc nga kini imong lagao ni kaning kamunggay unsa bakha diha. Unsa bakha nga mga inato ba kanang kung naiimo diyang mga tambal. Remember ha, kung ang atong lawas nanay tatay maningil na gali na, maningil gid na siya, murag kung nangutang ka, paninglon gyud ka. Wala, di ba? So, kinahanglan kung taas-taas sa puntag edad ginagmay, amo nang di gid nato pasagdaan atong lawas. Mo gani na sa mga tag-as ng edad, mga 50 na gani, kapin ayha na sila magbanat og exercise. Kaya nga naman, panalipod pugong kuno sa edad. Pero katong mga naga, mga 50 na kapin nga ilang mga trabaho pakusog, always ginakay mo naman na, ilang naanda naman na. Pero kung ikaw ang imong trabaho ni mo, gaingkod-ingkod lang, pabutod ragas imong tiyan, wa ka exercise, di ka sington, sington rakag bukaon. Aka na, you need to, kuan, exercise na. Kaya nga naman, ang exercise mo na ay pinaka the best medicine. Ha? Pinaka the best medicine ang exercise. Kaon sa tukma pagkaon. Kining DTX 500 D3 Bio Mighty C, abag rani. Kay mga food supplement, manggit gihapon ni sila mga egso. Pareha kang Dwayne Bin Aringo, ga-exercise ni. Pero mo lagi, problema, human exercise mo, tagay man. Delikado, wag hapon. Exercise, wala may problema mo inom. Wala problema mo inom, di lang adlaw-adlaw. Importante imong adlaw-adlawon ang pag-exercise, ha? So kung ikaw diha nga nagpaminaw, exercise, kaon stok mapagkaon, dili magbilar-bilar, kay pag once sobraan kasan sa bilar, sige ra po kagsilpo na diha. Makadaot na, iksyon. Maka-stress na, mabunga, bisag wa kay problema, ma-stress ka, ma-anxiety ka. Problema, kagamay problema, maraglain na din imong paminaw.

0: Alakas sige sa mga altadua, taxi drivers, kada ka paminaw sa taga programa karang gabi na may pagpaminaw di ano niya. Alas, salamat sa inyong kanunay pagsunod din sa taga tulumanon matag karunogo niya magiginikanan. 89.3 K5 News FM. Ang karaho na ng karaho. Ang sinamok na. Hindi pwede mo text na lang yun. Na ay pasahero ko no taga Cebu. Unsa na imong i-shout out?
1: Taga Cebu, pasahero na ko.
0: Uy, simba ko. Unsa na mga gwapa na kay taga Cebu man? Ha? Sa mga pasahero ko no ni K5 Dwin Bin Aringo. Mga gwapa gikan pa sa Cebu. Wala ka maayong gabi edya ninyo and welcome to Cagayan de Oro City, the city of golden friendship. Ha? Pamisa family. O sa na? Katawahan na karaho. O sa na?
1: Sinisa.
0: Ah, sinisa lagi. Wa na malanggit niya gitext good hinoon, kaya yagi kong gitawagan. Grabe gid ka pang disturbo ning tawhana ni. Okay, guwa boy. Palahubog nga tao. Ala sa mga taga Cebu niya, kamaga. Pasahero ni Dwin Bin Aringo. Mga taxi drivers, Altadua taxi drivers, Sinisa family, gikan sa Cebu. Welcome sa Cagayan de Oro City, the city of golden friendship. Cagayan de Oro! Huwag mo kaila itong sikat ra ba kay na sa Cebu ka na kung ayaw call na ako ha.
2: Ayaw call, bata pa ko call.
0: Alaka, sige ha. Ay, bitaw, sa mga nabinaw niya sa taga-programa, salamat, salamat, salamat. Taga Cebu ha. Taga Cebu, kaabot sila Cagayan de Oro, mag-unsa ka nila sila dis Cagayan. And anyway, sa mga kaigsaan, Andre, 80 ka barangay, siya dis Cagayan de Oro, ha? Ubay-ubay, sabi ko na sila na minaw. Alaki, salamat na ninyo tanong. Way puwas pagpaminaw, way puwas nga pagsuportas atong istasyon. Eh, kung sila nga call, malingaw biya kunin mo call. May pagkalingaw ka na ako, ako malingaw ni mo.

0: Halaga. Ay, siya mga nag-comment sa taga Facebook Live. Karang gabi o na, salamat na din yung tanan. Ado na ni Ingon din ni Gakol. Taga isa kong uyab kulbi. Ngayon din ni mo. Ay, akong higalay, negosyante, sikritong milyonaryo. Mr. Marvin Bernardo. Halaga may pagpaminaw ni mo diyan, Mr. Marvin Bernardo. Akin is Marvin Bernardo, ko ano siya, gidayabitik na ni. Pero dihan sa pag-inom niya aning DTX 500 o D3 Bio, medyo ni arang siya. Murag libutod gamay ang sampot niya. Libutod gamay, kabantay mo nagipang diabetic bitaw. Dagko kag tiyan pero but kanang hilis ni sampot ba? Ingon ana na siya pero karon tungod aning DTX 500 o D3 Bio. Inis Marvin Bernardo. Medyo itaas sa punog kuan ba? Ang chances yung kaugalingon nga wa na gid siya madiabetic. Munang giingon nga pag mag-exercise lang ka, kanang ana-ana po din yung iPhone nagkalimti. Yung matur pas doktor, kanang ana-ana kuno mga igso. Dako kuno ng tabang, pagpawagtang sa stress. Bisag-asa ka mungutana. Kanang driver's taxi, pangutan agay na. Kanang ana-ana kuno, dabis kuno ng exercise. Muna gitawag nga samot nagdaka DTX 500 pa ka samot na og kusog ka mo ana-ana unya naka-extend food supplement ka mula hutay yun ka extend food supplement laban pang matagalan kung wa ka kasuway ha tistingi lang. Ay, may pagpaminaw ka na, basinday ka na, si Dinsyong. Ha, Dinsyong, Milwin Stanley. May pagpaminaw din mo daw, Milwin Stanley. Na, iniingon din yung call. Okay na ba na, si Nikolai Winstanley. Call, pwede idungan ang inom ang DTX o ang Mighty Shea. Eh, pwede ragon na. Inom magani ka ng lapad o ka ng gabula ng kabayo. Idungan magainanin mo na. Kanya ka na ba yun, makaayos pang lawas. Ay, ino mga i-chaser ni mo ang katong lapad, katong junior. O niya i-chaser po ni mo katong pulang kabayo. Okay ra magani ka. O niya ka na ba hinoon magkaayos pang lawas di hinoon okay? Okay na ah. Okay na. Kang Roselyn Colarte Sumido. Maing gabi eh diya sa inyo tanan ko. Lamang gabi eh po ni mo day. Taga Zone 2 by King On, naminaw sila, taga Barangay Ipunan. Ay, kang Chrisya Rivera, shout out kang Yuyo, nga walay uyab. Ako na lang ang uyabon niya. O, yuna pa Yuyo. Kinsa man is Yuyo. ako ang uyabon niya. Si Chrisya Rivera. Kuyawa sa danin. Kul, ikaw na lay akong uyabon ko. Layo na pa. Delikado ni ako na may uyabon hinoon ni. Sige ha. Siya magawa pa na kakuha ni ha. Danilo Dulay, ako do. Ako call. Sige. Ang siya mga nag-text niya sa taga K5 text line. Salamat niya ninyo tanan ha. Nabay nag-text sa K5 text line. Shout out Mish, akong one and only sister Gloria Frias sa NHA. O siya ako ang mga sulingan din ni sa NHA. Grace Vale Mambuaya, greetings from Virgie Flores. Ala Virgie Flores, may pagpabina o. Labi na kang Gloria Frias. Gloria Frias, igsoon siguro sila ni Kapitan Joshua Jaime Frias, Barangay 23. May pagpaminaw niya, Kapitan Joshua Jaime Frias po na, Barangay 23. Always na sila kapaminaw din sa itong istasyon. K5 Nusa Fam, Cagayan de Oro. Nahuro tagatong oras, mga nanay, tatay sa tagapagpanag-uban. Programang gikaintapan sa kadaghanan programa. Talk to Uncle Brown. So, siya nga lang lamang siya itong CEO, very generous, Dr. Ramil Oy. Our station manager, K5 Nathan Sarmento. Ang taong dili mahilig sa matrona o mamasang, pero ang mamasang o matrona ang mahilig sa iya. Sa akong sparring partner sa Picas Lawak, si Engineer Diyo Jan Bibina Obregoso. Siyempre ako nyo nakauban sa programang programang Talk to Uncle Brown. Uncle Chris Brown ang taong dili guwapo pan attractive kayo. Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko o galingawan sa Cagayan de Oro. Wailain 89.3 K5 News FM mayong gabi.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Ditri Bayo, Bitex, taas ang dugo dito o taas ang sugar.
5: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
4: Naubos.
5: Wag yung absent.
4: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
5: Salamat kay mama.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: DJX 500.
5: Good morning, sir. Unsa atong kompleto ngalan?
7: Good morning. Ako si Cabino, 55 years.
5: Tag-asa?
7: Tag-Cagayan de Oro City. Ako may experience ako ng panahon. Ang akong tinalapwa na pag-itumbang future sa Gatengol. Total, ang itamo sa kong team. Tumsa, nagkubag siya. Pagdagan ako gito, marga tambal, huwag siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, nagtaga ako niya dahil panhidirisado ka alternatibo. So, ila kong gristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
5: Unsa nga produkto yung gamit sa klinika ng alternatibo?
7: Nato yung mga DTX, D3 Bio. Uban ang intero na ako, kadagan man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, ako yung pasalamat, yung lukad alternatibo. Nagawa yung mga batiyon, anhel ang direct. Sumpad na yung mga problema sa panlawas.
5: So ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
7: D3 Bio.
5: Pila na ka, pila ka, sani? Kung saan man agad sa karon sa itong mga ka-exunan siya na wala pa makasulay sa mga produkto sa klinika de alternatibo?
7: Gatong daga mo, wala binatong na yung mga balatian. Ano yung diri sa Duke Alternatibo, diri sa Agora, tapad sa balik na sa terminal. Ayun ang kabalaka dire kay maayos sila mo abiyabi, libre check up, BP. Huwag dire ginam ko ang mga mayong tambal na dili makadaot sa inyong ban na sakit. Kamudya, kung nagigibate ka ron, ayun ang paglangan, ano mo dire?
5: Salamat kay sira.
3: DJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ngayon sa itong kumplito ngalan,
9: Nati Roa Cababaros.
8: Pilay mong edad?
9: 67 years old.
8: Taga-asa man ka?
9: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
8: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternatibo ang imong ginagamit?
9: Karang Mighty Z, D3 Bio, o GTX 500.
8: Kaniya, duwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
9: Kanang, kuha na, ligo na.
8: Kaya kaniya, unsa may mong mga sakit?
9: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo, akong samad. Naminos na sa siya.
8: So kana karon unsa man nga mga produkto katong D3 Bio, D3X 500
9: D3 Bio ang kuan akong daghan gyud
8: gamit.
9: Gamit.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
3: I Care Gold, alaga sa mata.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
7: 66th Palarong Pambansang.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansang 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, mag

bawat Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mga adlaw sa tanan, laban ng sa ating mga suking tagapamati ng ating programa ang kasayuran sa mayong panglawas. At tudyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inigya pa makaubano sa kan naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa. Makiguban ka ninyo alang sa pag-isgot-isgot, alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inabanan gyapon sa itong mga epektibo nga mga produkto, labi na gidang itong Clinica DTX sa 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang itong alkaline based nga vitamin C, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pa mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ato ang Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center mga higala, natada na located o dirita located sa may Cagayan de Oro, dini sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan liner mga kagalaan. Before pa din ha. Di pa kakaabot din ha. Naitupad or naibaligyan din sa mga itlogan tupad niya na. Dako kayong gratula Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. And then ang Hingoog City na to makigilaan na to din located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa may Hingoog City Bus Terminal. Dali lang kay tultulon ha kay Landmark Bus Terminal mga kagilaan. Then ang atong clinic schedule, doon na tayo free health consultation sa Gyapon, nagapadayon sa tanan natong mga clinic branches. Yun sa may Cagayan de Oro, no? Every Sunday, Monday, Tuesday natin din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday nata din na sa may Hingoog City makikilaan. Then Thursday and Friday balik na ta din is Cagayan de Oro. Then every Saturday close ta ha. Then good news na sa mga taga Hingoog, no? Kada Miyerkules hakutob na ta alas 2 sa hapon ha. Na maguyuban nga mag-apas pa. Nagan ng usahay paggawas na ta. Oh, ready na ta padulong sa itong sakyanan or kung di ta magsakyanan, padulong na ta sa bus terminal. Na po'y mag-apas, no? Oh, balik na puntag sa lod. Good news ha, tama na ta sa alas 2 sa hapon din na sa Hingoog City. Magkikilang, pero ayaw, pud mo pugpa alas 2 ha. Ay, basig muna sa toa sa una. Taman tayong na ng oras, unya, last minute pud mo ato. Last minute pud mo ha. Sa itong clinic din sa Hingoog City ha. Good news sa mga taga Hingoog, sa mga dunay nagmangid din ha, no, kanunay magidta din ha, daghan mga nagapakonsulta din ha sa itong mga suking tagapamati din sa Hingoog City. O, tama na ta sa alas 2 sa hapon mga kagilaan. Then amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa itong Clinica de Alternativa Medicine Dual na Center. Kay wag yapon ni sila mahurot. Daghan pagyapon kayo ni sila gapamaligya og peke. Ah, laban na gid sa online mga kagilaan. Kaning dinis sa kining dili online medyo ambot lang, no? Kay wa na may mga reklamo gana sa tong clinic. Yan adaw dinis sa mapalit nila sa mauna nya soft gel daw mostly good o kasagaran gyud di kining sa online, no? Laban ato mga senior ba nga makakita bitog promo Clinica DTX 700, buy 1 take 1, buy 1 take 2, buy 1 take 3, money ang sale. Wala kita nagapaingon ana makigalan ha, laban na gyud kato mga nagalantaw din sa online platform, din sa Facebook, sa mga Facebook, din sa mga shopping platform, no, sa Shopee. I-search nyo mo DTX 700, perting daghan ng manggawas nga nakabutilya. Ayaw gid mo og palit ana makigilaan, kay ikumpara ni mo dito sa presyo sa katong nakabox kanang nakakarton, layo ra gid ang diferensya. So muna ang uban dito sa las butilya. Take note lang ha, katong mga nakabutilya nya soft gel gani na siya, Makonsider gina as fake or counterfeit products sa Klinika DTX sa 500 mga higala. Then di na po kakumpiyansahan ang D3Bio mo pod, no? Naana po yung mga piki ng mga nagapagawas gapamaligya og D3Bio. Muna siya makigila na sa mga nag-take og DTX 500, D3Bio. Aron masiguro mo at tubos mga parmasya nga dool sa inyong lugar. Antura mo sa mga pharmacy. And then atumos mga pharmacy unya kamoy mapalit yun mismo, no, sa atong produkto Klinika DTX 500. O garon pagid makasiguro atumos mga branches na ito magiglan. Dinis Kagayan de Oro, subun ko nato dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City, sa di pa kabut sa may Balingasag o Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha, no, paingon og Balingasag, Gahasaan, ang uban din ha, Manulo pa. Abay lang taan na makiglaan. Likod bitaw o loyo sa SSS. Sharo naman po, no? Daga na kahit ang landmark ipangisgutan din eh. Okay. Kaya mo ba mag-god bonus clinic na to? Mahingan sila nga, ay nara din din eh, natultulan na gina mo. Tagba magtuyok-tuyok. Basta kay, doon lang sa may Hasaan or Balingasag Liner mga higala. Then open tag, ikan adlong Domingo, hangtod na sa adlong Biyernes. Close gita matag adlong Sabado. Kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa gani to mga suki na nato. Malimot pa nga pag nga Sabado makaanas clinic. Uy, sirado man din sila adlaw Sabado. Pero open ta every Sunday. Usahay man gud ang uban man nagana, basi close ron kay Domingo. Mura na ikanindot kay kung close tag Sabado, bawian po nato abri po ta sa Domingo. So open ta every Sunday sa to ang clinic makikilan sa atong store mga higala. Okay, so sa itong bagong text sa line number, ipaabot ang inyong mga pangutana, inyuhang mga gusto nga ipaabot din sa ito ang programa, labanig ka itong mga dunay balatian, mga dunay na nga gahambin sila mga balatian, basin din hi, dunay tubag sa inyong mga pangutana. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Alang sa inyong mga dugang pangutana, gunsa inyo ang ipaabot din sa itong programa kaya ato nang tubagon unya sa di pa nato tapuson ng ato ang programa. Okay, usmod ko 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: Isay ngalan nato sir, Boy Mercado di ay ni sir. Mutanan lang ko kinang gatumaro ka o DTX 500. O sir, mo na ginatumbar na ko kanunay kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi ay kumbag man mabag po na kong tiil inahilantan po ko palit o DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula sa taon kaayo ko may review DTX 500 na ginakaayo na ko nabistod kayo sir DTX 500
1: DTX 500 mabali sa mga butika Cagayan de Oro

0: bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Paday si Sheila Grace Mendoza, so ang napermi kong gapangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa sa capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, so layin na ninyo
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar, 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika. DTX 500, health alert. Health alert.
5: DTX 500, mga kahigalaan, mo prevent no sa cancer and genetic mutations, mga higala. So nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Malikayan no ang mga nagkadaiyang classes cancer and even mga genetic mutations, mga kahigalaan. No, ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang maprevensyonan or nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer, mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500, mga higala, ang kining ginatawag na itong DSE, mga higala. Unsa man ang DSE o kaning ginatawag na itong sugarcane extract, mga higala. No, dili na ni siya tubo, ha? Kaya ang picture mangod sa itong Klinika DTX 500, tubo. Nga, mayingon din ang uban nga, uy, tubo dahil niya ang DTX 500. Ha? Muna na yung ginatawag na itong DSE, mga kigalaan, or the sugarcane extract, no, tungod kay panit na ni siya sa tubo, mga kigalaan, or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo, mga higala. No, muna na ginatawag ang nga sugarcane extracts, mga kigalaan. So, unsa dahil naaning sugarcane extract? No, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research, no, nga doon na gini siya pinaka-abundang source sa phenolic compounds, mga kagalaan. No, kini siya or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta, no, sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo ka bulan hangtod sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining pag-harvest sa kining ginatawag na tuog tubo. So, ang naadi ay aning tubo, mga kigalaan, ang naasa panit niya sa tubo, muna siya ang mga phenolic compounds, moto yung maprotekta dito sa sugarcane itself o sa tubo itself, gikan sa kainit sa adlaw, muna nga dili siya ma-damage. No? Dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo, mga kaigalaan, no, daghan sa bukid noon, no, daghang tubo din sa bukid noon, no, bantayan ninyo, ah, dili lang sa bukid noon, dito sa Negros, no, sa gina sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros, mga kaigalaan, aside din sa Atuas, Mindanao, na din sa bukid noon, mga kaigalaan, abunda kay ta og tubo, mga higala, no. So ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500, loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya, no, sa Filipinos og flavonoids mga transferred antioxidants nga muprotekta sa atong selula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kaigalaan nga ang free radicals mogi na siya mo damage sa mga good cells nato mga kaigalaan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas na to o wala ta kung wala tayo mga selula. Then kaning atong mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya makiglan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta makaikyas ng free radicals. No, naadi na sa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no, daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang selula na to, no, walay proteksyon ng itong selula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, kung sa may naa sa itong klinika detection bandlet, nga nung protekta siya sa mga good cells sa itong lawas, mokining polyphenols o flavonoids mga kaigalaan. Now, sa kadaghan mga pagtuon, ang polyphenols o flavonoids o kining phenolic compounds, usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no? Ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga aduna tay protection every day, no? Kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa atong lawas magilan, malikayan na ito kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag na ito o supplementation, no? Protection na doon na sa ito ang lawas mga higala. Ang tubag ni Ana, inom ta sa ito ang Klinika DTX sa 500 Matag Adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online magiglan, amping mo ha, kay dunay mga duna paghihapon karon, no, duna paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Klinika de Alternativo Medicine and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text at text at the number 0985-034-2925. Pusbon ko, 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa tuang programa. Ito ng tagaan o pagtagad unya sa di pa nato tapusun ang atong programa.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Maman sa inyana na ito, ma?
7: O, si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, ibim kayo mo na wong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong polisterol mo rin. Amububuhok na.
6: Sa inyong naman mo?
7: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kagayan De Oro, mag

0: Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadugan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adla.
3: Kapalit sa inyong kasuki butika.
2: Extend Food Superman
5: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mega base kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
6: Klinika D3 Bio, mga higala, makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus o uban pa, mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang gid ang atong Klinika D3 Bio. Katubi taong nang labay ang mga bulan, no? Dunay mga ginakahadlokan nga mga virus, no? Sab nga bag-o. Atong mpox, di man gid to virus, makigilan. Actually dili man gid to siya virus. Pero managana ta, no? Mo na nga nagsuot ta pud og mask. Suot ta pud og mga unsa ni, prevention na pud, precautionary measures. Klinika ban gani hadlok abi nilag mag lockdown na sab, murag di naman punta magpatunto, no? So prevention na tadaan, inom sa atong Klinika D3 Bio. Kay atong Klinika D3 Bio, aside sa yang vitamin D3, dunay na siya VCO nga dunay daghan kaayong medium chain triglycerides. Maoy magdun nga maoy maka patay or dunay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya, mga virus nga musulod sa atong lawas. Aning VCO makigran or ginatawag gantog cold press extra virgin coconut oil na naas atong Klinika D3 Bio. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, kung maintik na siya sa atong lawas, mo na siya mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya nanamati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders and soldiers sa atong lawas. Pero kaning Klinika D3 Bio, katong kumbaga sa kuan pa, no? Mahulog din siyang mahulog siyang frontliner. Sa di pa makaabot dito sa main nga ang virus, mga bakterya, di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa itong lawas, harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio, mga higa. Pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio. Aside sa atong DTX 700, pwede po na i-maintain ang D3 Bio. Yan i-partner na ito atong Mighty C, ang atong alkaline based nga vitamin C, kay mo na yung mapastrong sa atong immune system. Mo na yung magpa-boost sa atong immune system ang atong Mighty C, mga kaya. Sa idungan mo nag-inom, buntag, wala pa'y kaon ang D3 Bio o Mighty C. Then sa gabi, ang atong Klinika DTX sa 500, makigilang. Then sa itong mga dunay problema sa tiyan, labi ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makigilang. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema, pagpanghapdos, di makabawas, muragawang ang ilang tiyan. Acid reflux, GERD, makatabang ang ato ang Klinika Sporbiotics, mga kaigalan. Kung saan siya makatabang na ito, doon na siya 80 billion CFU. Moni siya inindot kayo kay nga naman, diritsyo gini siya, no, dito sa itong digestive tract, mga kaigalan. That's why ingon na siya ka-effective, mga higalan. Then, ang ato mga kape, doon natin klase-klases kape, Klinika DTX sa Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, napunta tayo Prebio Coffee. So, pili lang ka din ha, asay mo ha. Kana tanan, lambi gina sa tanan kaya ako nakatilaw na magigaw na tanan. Mo na yung mga healthy coffee magigilan, dili na mga traditional na andan na ito nga kape. Ganita, dinita sa mga kape nga kung asa, nakakape ka na, naka detox ka pa. Then, napunta Extend Food Supplement for Men. Ang itong Extend Food Supplement for Men, mo na siya ang makapaligon na ito. Ito mga mahuyang na, o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend Food Supplement for Men. Dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon yung reaction makapalabad sa ulo. Pero kaning Extend Food Supplement for Men, no? Digid siya makalabad sa ulo. Then ang iyang effectivity is up to 3 days mga igalan. Mura dagan tagsukit din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og Extend Food Supplement for Men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampa barog kay Junior, kun dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe mga igala. Instead mag-inom og mga energy drink, no, Extend Food Supplement ang ito. Then atong Clinica Dio Fresh, no, kana siya sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh available sa itong clinic. Then, Clinica Detox Beauty Soap, mga higala. Bili lang ni siya ordinary beauty soap. Pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay inatawag na ito o skin problems, skin disease. Clinica Detox Beauty Soap, mga higala. O ang uban pa mga produkto nga mapalit din na sa itong Clinica Alternative Medicina and Wellness Center mga higala. Ana ra mo diha ha. Kay diha ra ta mag diha ta libre atong consultation. Okay, so sa di pa nato tapuson ng atong programa. Matubag sa taog pangutana. No, kay ubay-ubay ra ba niya itong mga textures, di nato ma-upload up, di nato ma-upload og tubag. User number 5917. Good day doc, unsa may para nako nga kape? Ha? Unsa may kailangan na ng premium o coffee mix? Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX premium o DTX coffee mix. Although ang DTX coffee mix na to makatabang mampudi sa mga diabetic. Ha? Makatabang mampudi siya sa mga diabetic. Kaya naman ni siya ay ginatawag na to ang palaya. Pero kung sipa gani kayo o taas kayo imuhang sugar, managana na lang tadaan, kinaraban ni siya brown sugar. Number one niyang ingredients is brown sugar. Muna, pait-pait ni siya nga tamis-tamis. Muna, daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man, ay lami sa kape, yun pait. Pero katong gustog pait-pait, tamis-tamis, dilitas DTX Coffee Mix. Pero kung sipa na gani kayo imuhang sugar, dito nakas DTX Premium Coffee Higala. No, ayaw nag-inom aning DTX Coffee Mix. No, kung taas na, muabot na og 200, 300, 200 plus ha, 200 plus, laban na sa fasting blood sugar. Ayaw naging anong DTX Coffee Mix. Dito nakas DTX Premium Coffee. Ay, dali kayo na mura to itong DTX Premium Coffee din as clinic. No, kung kusog ang atong DTX Coffee Mix, kusog po ang atong DTX Premium Coffee mga higala. Pero sa isa kaadlaw, makahalin ta din ha og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic mga higala. Uy na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayo lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hangin ng mga text message ato gihapon tong tubagon, no? Matubag ragi hapon mo basta kay mamati mo permiti din sa atong programa kasayuran sa maing panglawas sa samang istasyon sa samang oras inyo gihapon makauban si Doc Lewitin Chavez. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule ha. Every Sunday, Monday, Tuesday nata diri sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday hangtod alas 2 sa hapon nata diri sa Ingog City. Then pagka Huwebes Biyernes balik ta dinhi sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O gula na gid kita igong kapanahon og oras dinhi lamang sa samang istasyon sa samang programa kasi na sa maayong panglawas inyo pa makauban Doc Lewitin Chavez magaingon maayong panglawas ipadayon dili kini nato abusuhon.
7: Kining tulumanon, hatod kanato sa
2: D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
4: When I first saw you,

0: baby.
1: That song was brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong Mayong mayong adlaw sa tanan, labinigin sa itong mga suking tagapamati na itong nga programa ang kasayuran sa aming panglawas. At odya po kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inigay po makauban sa naturopathic practitioner Dr. Misery Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Makigubad nga na kaninyo makigisgot alang sa kasayuran sa aming panglawas. Inubanan sa itong mga epektibo mga produkto, labinigin na itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Banyo, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Sport Biotics, X10 Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, og ang uban pang mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kanitanan nga mga produkto, mga higala. Daghan na mga nakasuway, daghan na ang mga nakanha, nakabisita sa atong clinic, ha? Og gani, no? Ang uban. Doon nagikasulbaran sa ilahang panglawas, mga higala. Especially itong nagapakonsulta, no? Kaya nga to ang clinic, mga higala, na nagapadayon ang atong health consultation. Kung doon na mo'y mga laboratory result, ultrasound, uguban pa, no? Ng mga history. Aron usab nga atong basihan kung unsang inyohang gibati, mga higala. Mo na ibasihan nato makigla, no, ug mahimo, no, dalan ninyo inyong mga history, inyong mga records aron usab nga atong mapangitaan og solusyon pinagis pagpanambal natural, mga higala. Natural tungod kay ang atong mga supplements diha mga herbal na siya, then tudluan pud mo namo og dietary guidelines unsay mga angay dapat buhaton, angay dapat kaunon, mga pagkaon nga angay likayan, og ang inyong mga imnon, no, nga mga natural juices, mga higala. Kasi for example, no, katong mga nagadunay ginabatyag nga pagpang binhod sa ilang mga tiil, ilang mga kamot, basin pa, no, wala pa ka nakapasuway og pa-test sa imong sugar, ala, no, ipa-testing nga or ipa-check gid na imong sugar. Okay, kanarabang pagpaminhod, pagpanusok-tusok, maraban ay usa sa mga sintomas nga taas ang imong sugar. Mas maigid magpalabartory, magkagalan ha, then anamos itong clinic, dalhan ninyo ang resulta sa inyuhang mga results, mga kagalan. Ah, Dinis Clinic na to, Cagayan de Oro, nata din located sa may Agora Market City. Nata din na sa may before pa mabot sa Balingasag nga terminal. Mga lihanan sa jeep, paingunog Balingasag, paingunog asaan. O sa di pa kabot din ha, tupad anang mga nagapamaligyag itlog din na, mga higala. And then sa Hinguog City, mga higala, nata din ha located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City Bus Terminal, mga higala. And then ang atuang clinic schedule, ha? Gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Pagka adlaw nga Miyerkules, naata din na sa Hinguog City, mga higala. Oh, mga dagapamati karon sa Hinguog, ha, mga taga Hinguog. Every Wednesday si Doc Louie naa din ha makigilaan. Gikan sa buntag alas 8 hangtod alas 2 sa hapon, mga kigilaan. Oh, diha na ta hangtod sa hapon, ha, pero ayaw na pud mo pa hapon, ayaw na pud mo pa alas 2. Okay, mo biyahe na pud ta na pauli dinis Cagayan de Oro pagkahapon, mga higala. So, gikan buntag alas 8, ha, hangtod alas 2 sa hapon, nata din na sa Hinguog City, mga higala, alang sa atong libre nga consultation, mga higala. So mga taga Hinguog diha, ha, mga kasikbit nga dapit, no, dina sa may Medina, dina sa may Magsaysay, uban pa, no, nga maabot sa tong programa, pinagi sa tong istasyon diha. So sa mga nakabati karon, hangtod na ta sa hapon alas 2 dina sa Hinguog City Clinic, mga kagilan. Sa Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center, located na dina sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hingo og City mga higala. Then pagka Webes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then every Saturday, matag adlaw nga Sabado, close ta mga higala. Close ta every Saturday. Tanan branches na to, close matag adlaw Sabado. Da balik ta open every Sunday up until sa Friday mga higala. Kay dagan pagyapon ang kaning dagan pagyapon ang masaag ba o dagan pagyapon ang kaning mo ingon nga sarado day mo adlong Sabado. O, ginabalik-balik no nato dinhi nga close gyud ta every Saturday sa tanan nato nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay amping mo ha sa mga nagapamiligya og fake nga products, no? Wag hapon ni maundang laban na gyud din sa online. Amping gyud mo pag order online makiglaan, especially kung makita ninyo promo. No, dunay mga promo, buy 1 take 1, buy 1 take 2, buy 1 take 3 kay mura ba na makainggan nyo. Unya nakabutilya ang mga picture nila makiglaan. Din sa online, ang picture is nakabutilya. O kanang garapon ba, plastic man na siya. Plastic mo na siya nga battle. Then klaro kaayo, gipapitlan lang og sticker nga DTX 500 or kaning Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Logo yun nato. Then na DTX 500, no? Bago lang, no? Gisend sa tong technician din sa ato ang page. Pero tira ba daghan ng comment? Pati daghan ng kaning ng inquire? Unya dito dahil sila speak na punta nga DTX 500 mga higala. Dagan na po, no? Di na sa ito ang clinic. Moingon nga nakapalit sila sa maong piki nga produkto. No, wag ito mahimo anak kung piki ang inyong na-order. No, aron ta makasiguro na dito kita sa ito ang mga branches mga kagilaan. O di gani, dito mismo sa kining mga parmasya. No, kay ka na mga parmasya, di man na sila basta-basta mamaligya o piki. Laban na gyud kung naka-register na sa FDA. Oh, di gina sila mamaligya og piki, no? Oh, nga mga supplements, oh, piki nga produkto. Oh, pero kung makasiguro gyud mo, ala sige, duawat ta dinha sa ato ang clinic mga kagilaan. Dinha mismo o dinis Cagayan de Oro og sa Hingoog City mga higala. Okay ha? So amping gyud ha sa kaning mga nagapamaligya og piki nga produkto sa Clinica DTX 100, Clinica D3 Bio, o guban pa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Butangan lang nila na dayon og ngalan nga DTX 100. Butangan lang nila og sticker nga D3 Bio. Ang pinggit ka nun ay ha, kay kung may patso ta diha na wag yun tay paingnan diha makiglan kay piki man ang inyong napalit. Okay, so balikan ako ha. Dito mo sa mga branches na to or sa mga parmasya mga kaiglan. Okay, so sige text sa atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Moka na ang ato ang bagong text hotline number. Makigila na. Aron usab nga ato ng tubagon ang inyong mga pangutana sa di pa nato tapuso ning ato ang programa mga kagilaan. Usbon ko, text 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako Dex Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako Dex Zero, usog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na pud kamo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo de la sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kagpag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Health Alert!
0: Klinika DTX 500 makiglaan na sayod ka ba nga adun na kinitaas kayo nga antioxidant content? Ang antioxidant makiglaan mo na'y mulaban, mapatay sa mga cancer or kaning ginatawag na ito cancer cells makiglaan. Kung adun na kita'y taas nga antioxidant content, muprotekta ka na siya sa atong lawas. No, muprotekta ka na siya sa atong panglawas aron nga di ta dali matapdan og mga balitian susama aning ginatawag nga cancer mga higala. Dagan klase-klaseng cancer ha. Sa unang panahon kumisgutan o hisgutan ganin nato ng cancer, amura dayon tag mahugno ang atong kalibutan. Kay nga naman taninga naman ang kinabuhi. Pag cancer na gani, cancer sa atay, cancer sa dugo, cancer sa breast, sa mga kababayanan, o guban pa. No? Doon na naitaning din ang kinabuhi. Muingon din ang mga doktor, up to 6 months na lang ang imong kinabuhi. Or up to 4 to 8 months na lang ang imong kinabuhi. So, kana siya, no? sa unang panahon, mabogida siya ang ato ang gikahadlukan nga balatian. Up until now, no? Di man gita kakumpiyansaan aning cancer. Daghan paghihapon ang kining matawag na tuog bisan gani katong naga healthy living sige exercise no sige og kaning amping no sa iyang pagnawas apan aduna gihapoy matapdan gihapon og kaning cancer mga higala. Sometimes kulang ta og protection ang rason niana, kulang ta og protection sa atong lawas, kulang antioxidant ang atong lawas. And then, no, sige po takao na kining ginatawag og red meat mga higala. Unsa man din yung red meat og kaning cancer mga higalaan. Kabalo ba ka? No, nga kung mukaon ka og more than 700 grams of red meat sa usa kasimana ha, sa usa lang na kasimana, aduna kay taas nga risgo nga makaangkon og colon cancer mga higalaan. Pila ka meat or pila ka red meat ang imong ma-consume sa usa ka semana? More than 700 grams ba? Kaya ang uban gani, kinilo manggi paliton. Kinilo manggiud ang pamaliton mga kaigalaan. So, taas ang risgo. No, taas ang risgo nga magkaroon ka og ginatawag na to og colon cancer mga kaigalaan. Sikat nga dating presidente na to, mga kaigalaan ha, namatay tungod sa colon cancer mga higala. Every 50 grams sa mga processed meat eaten per day, no, kanang ginakaon day nato matag adlaw, no, kung mulapas 50 grams, increase your chance of having a bowel cancer up to 1.18 times mga higala. According sa research niya sa cancer management makigilaan o kaning mga nagabantay no sa kaning cancer nagatanaw o ngano unsa hinungdan nga dunay risgo nga makabato ng usa ka tawo og colon cancer. Sa isa ka adlaw pila ka gramo or pila ka kilo imong makaon nga karne mga higala, laban na gyud kaning mga processed meats mga higala, laban na gyud kaning red meat mga kahigalaan. Usahay kung wapatay balatian magpatuyang pagyudta. Pero kung aduna na'y balatian, ayha padayon biyaan, no, ayha padayon mulikay. Muingon dayon nga wa naman ko kakaon na nakaron. Karon wala, pero sa una manay pangutana, no. So mga kahigalaan, slow down, no, ang advice din ni slow down or hinay-hinay lamang sa pagkaon og mga red meat, mga processed food nga mga processed food. So kinahanglan gyud makigilaan healthy living ta, not only sa exercise but also sa diet mga kigilaan. Eat plenty of vegetables and fruits. Kay kaning green leafy vegetables mga kigilaan, fiber na siya no sa atong panglawas. O gamon ay mo limpyo sa atong colon, kabantay mo. Ah, kumukaon kung maglisod mo og bawas. Maglisod ta sa atong bowel movement. Anay usahay kausa lang sa usa ka adlaw or kausa lang sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Ah, pero kung bukaon kag daghang gulay makigilaan. Ah, matkabantay mo nga pasintabi ha sa magagakaon. Ang imong dahon nga gikaon, mora pud ang hugaw nga imong gipagawas. Kaya nga naman, taas kini siyag fiber content, makigilan, makatabang ni siya sa kining paglimpyo din na sa ato ang colon, mga higay. So, mintras sayo-sayo pa, mintras sa bata-bata-bata, likay-likay lang sa gitaog kaon sa mga red meats. Nayusahay, no? Di mo kaon ugutan, di mo kaon ugulay, puro karni ang kaonon, ayaw pag-expect nga pag-abot sa tama nga edad or ta sa saktong panahon wa kay bation nga maningil imo ang lawas. Mabitaw na din sa clinic na tumingon nga wala naman gibihaan ko naman na o gibihaan nimo karon nga naa na kay gibati. Pero sa wapa unsa man lami gyud ang kaon. O ana magina no di man na ang atong lawas mong good no. Di man na instant dayon ang iyang effect. Di man dahil na instant dahil ang atong bation. Pero doon na yuban nga maka-experience no, sa ilahang lifestyle, bata pa lang naningil na. Depende po na siya sa constitution sa atong lawas, mga higala. Which is either strong constitution or weak constitution ta. Diha na mabalaan. No nga? Dali lang ta matapdan sa mga balatian. Especially, kaning gisgutan na to karon nga cancer, mga kilan, or kaning ginatawag og colon cancer. Taas magud kayo og risk no ang kaning red meats nga mo'y hinungdan sa any kind of cancer, especially kaning sa bowel cancer na to makikilan, or kaning colon cancer, mga higa. So take DTX 500 every day aron nga maprotektahan kita. Doon na tayo stock up diha ng antioxidant sa itong lawas. Kaya ang DTX 500 ay tungod siyang disugard sugar cane extract. At doon na kinisya yung more or less 1.2 million of antioxidant content, magkagilaan. Kaning panit bitaw sa tubo? Kaya kaning panit na sa tubo, magkagilaan. Pinakapait na siya nga parte sa tubo. Abi nila o kaning waste na siya. Na kaplagan o kining nasuta sa mga eksperto na doon na di ay siya ay taas kayong antioxidant content, higala. That's why, tinahanglan nga maproteksyonan ta sa atong lawas, inom tas DTX 500 matag adlaw. Pangutana, pila ka beses ang pagtumar sa atong DTX 500 aron maproteksyonan kita. At least once a day, mga higala. Pero kung kaya ni mo mag-twice, hala sige, i-twice. Kung kaya ni mo i-three times, hala sige, i-three times. Kabanigid ka tong mga meat eaters. No? Kaning mga wala gakao gulay. Oh, so, DTX 700, no? Proteksyon na natin itong lawas. Di ta maghulat o di ta magpaabot nga. Doon na naibalatian sa kapata mo inom aning DTX 700. Ang pagutana, sab, hangtod ka no sa mang kumuinom aning DTX 700. Hangtod or kutob nga doon na kay budget, kutob nga na aning produkto nga DTX 700 og mahimo, inom gyud ka ani kanunay higala. Okay, text atong text at line number 0985-034-2925. Kaysa di pa nato tapuson ng atong programa, ato lang tubagon ang inyong concern din sa atong programang kasayuran sa mayong panglawas.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Mamang sa ingana na ito ba?
7: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kay hunawong. Karang Bill's Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karon sa niya arong kolesterol. Murag amubububuk na.
6: Sa inyo naman mo?
7: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
9: Gatorade, mapalit sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C, mabalik sa mga butika. Clinica Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka diarrhea. Mag Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Pod Supplement for Men.
9: Extend Pod Supplement for Men.
0: Balik kita sa itong programa, ang kasinan sa aming panglawas. Text sa itong number 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, concern, no? Kay sa dili pa nato tapusin ng itong programa, ato ng tagaan o pagtagad mga higala. Okay, Clinica D3 Bio, ang itong food supplement usab nga mulaban, mapatay sa mga bakterya o mga virus. Tungod kini siya sa iyang content nga vitamin D3, not only vitamin D3, but napod siya extra virgin coconut oil or cold press extra virgin coconut oil nga sagana sa medium chain triglycerides makigilaan nga kung musulod din na siya sa atong lawas mao na siya ang mupatay sa mga bakterya nga gusto mo pasok sa atong lawas sa mga virus nga gusto mo penetrate sa atong lawas mga higala. So kinahanglan ha nga maproteksyonan usab kita gikan sa mga kagaw sa mga virus. Ay dunay mga ito mga nanglabay mga bulan, doon na po yung mga kaning ginatawag na itong kahadlokan nga sakit. Pero normal naman. No? Di naman para sa una, 5 years ago, no? Nagulantang ang buong mundo, kumbaga. Tungod atong kahadlokan na itong pinaka-virus. No? Up until now, naamang yung virus mga kagilaan. That's why, kinanglan protektado ta, inom kita sa ato ang Clinica D3 Bio Matag-Adlaw mga kagilaan. Then, parisa na to sa atong alkaline nga vitamin C. Tungod kini siya sa iyahang pagpakusog sa atong immune system. So, protektado na tas virus, protektado na tas bacteria, mukusog pa ang atong immune system. Ingon anak kanindot, no, ang ato ang mga produkto, mga kigalaan. So, wa pa kay balatian, no, hala sige, proteksyonidaan ang imuhang lawas sa mga higala. Then, ang atong Clinica Sporbiotics, para asa po ni siya. Kung doon ay bakterya musulod sa atong lawas, patyon man nato siya, patyon man nato ang mga bakterya, pinagi sa atong ditribanyo. Then, ang atong Clinica Sporbiotics, mapodi siya ang muhatag nato og kining good bacteria sa atong panglawas, makigilan. Unsa ang pag-inom ani, wala pa'y kaon, makigilan. Kay muna'y the best time, no, kay sa diya nga mo inom ta ning Sporbiotics nato, ang good bacteria mo direct na siya sulod paingon dito sa ato ang bituka mga higala. Kung wala pa'y kaon ha. So that's why kaning D3 Bio, Mighty C, og Sporbiotics the best gini siya imnon sa wala pa'y kaon mga higala. Ang atong DTX 700 bahalag dito na sa gabi eh. Pero kung mag 2 times a day ka or 3 times a day human kaon ang ato ang Clinica DTX sa 500 mga higala. Then, ang ato ang mga kape, ha? Doon na tayo klase-klases kape. Pili na lang ka, asa imuhang gusto. Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, or Prebio Coffee. Doon kung sa may kalahian ani nila, ang Clinica DTX Coffee Mix may kagilaan, doon na siya brown sugar. Ang Premium Coffee, Stevia, o Ganoderma, ang naaniya ni ini. So, katong mga tag-asog sugar, katong mga diabetic, mas prefer ang DTX Premium Coffee. Pero kung naapalang ka sa kaning borderline sa imong sugar, pwede ka aning DTX Coffee Mix. Kaya naman po din siya ang palaya. Doon naman po din siya chia seeds, mga kagalaan. So, pwede rakas DTX Coffee Mix, mga higala. Ang atong Prebio Coffee, katong mga nagainom og kape nga maghapdos ang ilang tiyan, aladirimos Prebio Coffee. No, ayaw mo add ng premium or DTX Coffee Mix. Laban na yun katong tasog sugar, ha? So, dito ta sa Prebio Coffee, magkagilaan. Oh, pero kad dili ang taas og sugar, dili pwede aning pribayo coffee. Kato mga tagas og sugar, dito sa DTX Coffee Mixer, DTX Premium Coffee. Ah, hala, sige, bisita hiya tong clinic, kay Nadia. No, basig may libog na mo din sa itong program. Explain nato. Well, ang atong extend food supplement for men, not only for men, appeal po ni siya sa mga kababayanan, laban ng yun sa katong mga naga, nag-suffer sa menopausal stage or kaning mga nag-suffer o kaning dysmenorrhea. Ang pwede mo inom sa atong extend, aron usab, nga katong mga dugo, nga mga waste na, mapagawas niya ni tanan. Mamago na'y magpasakit, no? Sa inyuhang menstruation, no? Kanang mga apul-apul bitaw nga dugo, mga patay o mga hugaw man na siya nga dugo, magiglan. Kinahanglan magawas gina every month. So, extend food supplement, no? Dili lang sa kababayanan, lakip na sab sa mga kalalakinan, laban na giyod ka itong di na mo barog na junior. Ala, sige, kung gusto kag herbal, natural, extend food supplement para ni mo. Clinica Dio Fresh, sa kato mga gusto roll-on, nga natural, herbal, no? Clinica Dio Fresh ang para ni mo mga higala. DTX Beauty Soap, dili lang ni siya pang beauty, ha? Sa kato mga nadunay problema sa skin problems, skin allergies, pwede ninyo applyan og sabon nga DTX Beauty Soap. Pwede ninyo ibabad for 10 to 15 minutes. Ayan ni mo badlawan ang kato mga nagakatul-katul nga parte sa inyohang lawas sa imong panit. Ingon na kanindot ang atong DTX Beauty Soap. Not only for beauty, makiglan, pero pati nasab sa mga skin problems na to. Tubag-taog mga pangutana. Pipila ka mga pangutana din, hi. Before na to, tapuso na nga tong programa. Use number 4970. Good day, Doc. Unsa may pag-inom sa klinika? Sporbiotic after meals ba or before meals? TY, be blessed. So, ang sporbiotics, ato naman itong naisgutan. The best gud siya imnon sa wala pa'y kaon, mga higala. Sa wala pa'y kaon, ha? Lakip na nga ito ang DTX or D3Bio. Okay, ang DTX 700 dito na siya sa human kaon. User number 6427, good day, Doc. Unsay maayo na vitamins para sa nagbinhod nga kamot, labi na part sa finger sa right hand nako. Kung gusto kag vitamins pagpaminhod, na Atos Clinic na ito, available na siya. Nalaban nagit sa katong mga tagasod sugar, nga magpaminhod, magpanusok-tusok, hala, Atos Clinic na ito, kaya doon natin vitamins ni Ana para sa inyuhang mga nerves, mga kagila. Nata din na, ha? Available sa clinic na to. Herbal nga pang nerves, mga higala. Bino, wala naging kita'y panahon o oras dito sa itong programa kasi na siya may panglawas. Usbon ko. Every Sunday, Monday, Tuesday, nata din is Cagayan de Oro Clinic. Atong address na din sa may Agora Market City. Tupad rata or before pa ka maabot sa Balingasag Liner. Then pagka Merkulis, makigilaan, nata din na sa Hingoog City. Alas 8 hangtod alas 2 sa hapon. Pero ayaw magpahapon, ha? Kay muli pata din is Cagayan. Nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hingoog City. Then pagka Webes Bernes, din hita balik sa Cagayan de Oro. Kini na lamang inyong kalagad sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luten Chavez, magaingon, maing panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
12: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras, atod grato sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

0: Good morning, friends. May gala, kumusta? Mayong buntag.
1: Tuwing umaga.
0: Hoy, mata na mo.
1: Tuwing umaga.
0: Adlaw karon may galang Biyernes, pizza 29 sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Basta Biyernes, alam na. Mani ampay sa mga batanon, mga fly-by-night. Basta Biyernes makaigsunan, walang tulugan daw. Ito ay kanin yung bus galagad sa Kanginan, kake 5 Martin Rapan at makikuban kita kanin yung Anton Salasay sa Taklas Butaga. Sa atong talamanon, ang balitang K5 sa umaga. Oy, Presto Honor, Doña Inday Castillo. Morning, morning ni Mudia, Doña Inday Castillo sa may landfill area, sa may barangay Carmen ng Sidad sa Cagayan de Oro. Morning, kusog kay Musiro, Mulaik, may galang, atong FB followers. Kumusta, kumusta? Kumusta world? Kumusta tibo kalibutan? Sa ato mga nagtanaw sa social media, may buntag sa bisang asa nga napit sa atong nasod. Labi na sa ato mga Pilipino nga nang nangumbatin tawag pagkayo dito sa mga bisang asa nga napit, mga kinsunan. Layo sa pamilya, pero kumbati nga po nga ato mga OFW. Kumusta? Kumusta ka rin yung tanan? Luzon, Visayas, ug Mindanao. Lakip na usab dere sa atong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. Ang The City of Golden Friendship. Mausab ni siya gitawag may galang at The Gateway of Northern Mindanao. Kay gikan sa kinatibok ang bahin sa Region 10. Agigid dere may galas Cagayan de Oro. Hello, mga kabuntag, mga kala, inyong gyapo, mabati ang mga reports gikan sa ating mga K5 reporters. Mga pahitabo, sunod sa minabayang 24 oras. Mga iskutanan, mga kala, nga tuhatagas, pagtagan, karong buntaga. Ingon pa inyong yoyo nga si Senador Mig Sumiring, ha? Wala maski piso. Kot-kot pa sa bulsa. Wag ikuno siya kadawat. Bisag piso mga kaigsunan. Mao ba? Mao na yung pamahayag ha. Kaya nagpa-presscon man siya dito sa Luigas Bukidnon. Kaya daghan lagi nagmahay sa iya ng mga taga Bukidnon. May gala. Ining yung baruganan ha. Sa atong kahimtang karon sa nasod nga gubot pas lukot. Iyas ang ginipinsaan yung asawa nga congressman. Ayas ang gigidibinsahan nga siya ekonomismo ng ingon nga ipa-abstain lang ang iyang asawa. Kay hurado na ba siya sa impeachment may gala ni BP Sara? Kamu niya nga naminaw mo to, babo! Sa ingon ni Senador Mig Sumiring, wag ekono siya ka daw at bisang piso! Ano na day panghatag day, Senador? Na day panghatag day ng mga gracia days, mga congressman o mga senador? Ano may gala ng kahimtang nato karon? Diya may gala sa Senado. Ses, ginaw ko. Ambot na lang o makapanerbisyo ba ni atong mga opisyal may gala sa atong nasod ngadto sa atong mga kaigsunan ngadto sa mga katauhan may gala kay bangi naman. Bisan ang pag paghatak o kinibang panugot may gala nga pinagi sa kinibang diha na lang ka sa mag-zoom kung panalitan di ka mag-atos plenaryo sa sesyon gubutan gapon nga naman mahadlok bang ang minoriya may gala nga madugangan ang mayoriya o as is gapon ilang numero pero kinibang kaigsunan gigamit naman dito sa kongreso. Ang kung wala kaniha personal nga maka-attend sa mga meetings dito sa plenary dito lang ka sa Zoom mga kingsunan video conference lang ba pero diha may gala sa Senado karon giawayan na nga naman gusto naman sa muhawak o balik ning minorya karon may gala nga sila magupot sa mga posisyon para makuha nila mga komitiba. Mga committees ba nga kontrobersyal kay karon? Labi na gyud ang komitiba may gala sa Blue Ribbon Committee. Amo na dia kay uga. Kini kasamtangan karon na may nagupot may gala. Mamauting kay na sa tugbalik tong mga gipang mention mga kaigsunan ng mga nalambigit. Mga ka-K5 nga nakatiyam-tiyam nining flood control. Pero grabe karon, no? Grabe karon may galang ombudsman na ginukura yun sa mga naasam majority ng mga senador. Gifailan ang formal o kasog plunder si Senador Jingo Estrada, ha? Uban nila ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan. O niya, tungod kini sa pamahayag ni Engineer Bryce Hernandez, ha? Nagitumbok may galang si Senador Jingo Estrada, doon ay dako kayo nga insersyon. Yaha ini mga engineer may gala, mga district engineer, mga palaos, mga buaya. Gimog state witness karon.

Gon. Walang iwanan ni sila, morning si Richard Galliardo. Walang iwanan, K5 News FM. Kumusta mo tara dia? Kumusta ang si kwate? Dia sunod si Mercados Kugon. Dia si Carmen Public Market Sub. Enteng Villalobos dito tunday ha dia. Ngayang stall Doras Police Station sa Carmen. Morning, Teng, morning. Ba't pa mga sadwok windows na to Dias Carmen Public Market? Dias sa may westbound terminal, good morning! Agora Public Market, Puerto! Tato mga kamerkaduhan, Dries Dakbayas, kagin yoro. Hoy, atunday head kayo! Nagabaras-baras ni mga orasa. Motorola body number 2027. Ang driver murag torko, yun na pa. Kang James di magsaba sab sa Bonbo Niner. Good morning, James. Ato mga listeners diya sa unang distrito sa atong syurad. Labi na sa Hinterland Barangays. Gikas Barangay Lumbia, paingon dito sa pinakatungoy nga barangay. Ang Barangay Bisigan. Dari sab sa distrito, mga numbered barangays. Bati na ni mga panahon na karon kaya pit na ang barangay guest election. Di na niya mapospon, ay magtuan ang mapospon pa. Doon ay mga huwag mapospon, di na ay. Tuloy na ang laban mga kakifay. Ay, nakahukap sa takarona sa ito mga listeners diya may galas sa Hingoog City. Sa 79 ka mga barangay sa Dakbayan sa Hingoog, mayong buntag ninyo. Alalawigas, Misa, Misurital, mayong buntag. Yes, Polos, kami again, maupay, maupay. Mga Bulanon ta, maupay. Maupay, madyong buntag. Yes, Kinawe, Libuna, Talakag, Bukidnon, Baongon. Ay, good morning ninyo diha. Standby, san mo niya sa itong kakifab. Kumustahan mga suking tigpaminaw. Pinagi sa itong mga igsong sibyan ang K5 News 7 Philippines. Ato ning isabwag ning nahitabo may gala dito sa may Agusan Canyon, Manolo Fortits, Bukidnon. Nga giunay niya pagsunog ang iyang kaugrinong balay. O niya nagpakamatay sa ni siya. Nagpatanggong yun siyang kaugrinong. Tungod may gala sa depresyon. O niya mo pagitabo may gala iyang gituyo kinidungan sa pag celebrar sa ika-40 dias nga pagkamatay sa iyang igsuon. Iya siguro gidabda dibdib pag-ayo pa ang pagkamatay sa iyang igsuon may gala nga hangtod karon wa pa masulbad kung kinsay responsable sa pagdunggab. Mga suking tigbaminaw usa kini kapanday. Kining nasangpit nga biktima, ulitaw, 40 anyos. Mauni ka rin atong sabwag may galatol sa atong kaki-5 kumustahan sa atong mga igsuong sibihan sa K5 News FM Philippines, mga suking tigpaminaw. Standby sa mo sa atong pag-asa. Atong weather update may gala, atong kumustahan kay karong buntaga, karong kadlaon. Uy, mura mag-gapamicture ang atong kawanangan. Gakilat-kilat, magagpa-picture mga kaigsunan. Kanaon tato o kumusta na kining LPA mga kaigsunan nga itong masinati. Alas 4.45 na sumutag. Panay mo na minadre sa itong pagbaraguban sa talamanang balita K5 sa baga. Magpasalamat sa itong mga kaigsunan sa itong Ginoong Diyos sa itong labawang magagahong. Atong ibutang itong presensya sa itong Ginoong Diyos sa kalansamahan. Sa anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan, Lord God, may buntag ka rin mo, o salamat, Lord, salamat nining laing kabuntagon. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagbantay na mo, sa imong paghinanok sa laong kagabion, o nining sa iyos kabuntagon, Lord, na himata pa mi. Lord God, pasailuwa mi sa imong mga sala nga mong nahimo, unta Lord, ipauban nimo kanunay ang imong balaan nga espiritu aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Tabangi Lord ang among nasud karong mga panahona
nga nagatubang sa dili ti

0: A las 4:48 nasa sa iyo sa kabutagon. Dito maglangan ya karon mga headlines, mga top stories sa atong pagparaguban. Sa balitang lokal, mga kadakuan sa Cagayan de Oro Water District. Sunod simana may galailan ng pagasugdan ang public consultation sa katawhan nining ilang planong pag-increase sa bayronon sa tubig. Unang public consultation ngayon ang pag-imoon ya sa may covered court sa may barangay Carmen ng atong syurad. Dili pasabot sa katawhan ang mga tumong og tinguha sa pagpausbaw sa bayronon sa tubig. Samtang sa dugang mga balita lokal, tuwod sa depresyon may gala o sa kapanday ang misunog sa iyang kagulingong balay o nagpakamatay kini diyan napita sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Sa itong mga balita nasyonal, formal lang ipasakaan may gala dito sa Sandigang Bayan si Senador Jingo Estrada uban ni former secretary o DPWH Secretary Manuel Bunuan o uban pa mga opisyal sa DPWH kasong plunder. Way piyansang girekomendar ang gipasaka ngadto kang Senador Jingo Estrada. Samtang tumag-usab sa kampo ni Senador Jingo Estrada sa iya mga abogado nga tun-an kini nila ang mga kaso nga gipasaka batok sa nasangpit nga senador. Kana ato mga top stories headlines karong buntaga diri sa atong telepono ang balitang K5 sa baga nga hatod kato sa The Power Trio. Ang Power Trio may gala tested and proven na kini. Daghan ang mga testimonya ang nagparayag nga nakahatag og karangan sa ilang mga balatian. Sama niya itong tagas kayong mga blood sugar, tagas kayong mga blood pressure, tagas kayong mga kolesterol. Niya na ang tubag niya na. The Power Trio, pasado sa BFAD, o Monica Ron ang gihimog partner sa mga masakiton. Ang DTX 500, inubanan sa D3 Bio, o ang puno sa vitamin C, ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Analangin mo palit sa mga parmasya hanga doon sa inyong mga o doon sa inyong mga lugar para legit na produkto ang inyong mapalit. Ay daghan kaayong mga imitation aning mga panahon na karon. Dias misamis oriental og sa Bukidnon, agi suroy-suroy nila ni. Gihimog buy one take two, buy one take three. Ayaw mo anak kay mga fake na para sigurado nga legit nga produkto adto mo may galas mga parmasya. O di ba kaha? Bisitahin ninyo ang atong klinika di Alternative Office para makadiskwento mo. Labi na gyud sa ato mga senior citizens o mga PWD, dala lang gyud ang inyong mga valid IDs para dakong diskwento ang inyong mangkon. Ang atong klinika office na rin sa Cagayan de Oro na Dias Agora Terminal. Samtang diha sa Hingog City, naasab sa ilang bus terminal ang klinika office mga Sukintig Paminaw. Alam, mintras wa para maglala ng inyong mga sakit nga gihambin, mintina na o gimo ang partner ang DTX 500 D3 Bio Mighty C di Alkaline Vitamin C. Kato magbalik ha, naon na to ang atong weather update. Pinagi sa pag-asa, kumusta ang tag, ay mura magkidlat-kidlat ng sayos kabutagon. Di ba ka mag-ulan mga kaigsunan? Kanaguban ba itong pakisairan human lamang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom? Stand by!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, sir. Unsa atong kompleto ngalan?
3: Dominador.
2: Dominador.
3: Ako.
2: Pila edad?
3: 53.
2: Taga-asa man ka?
3: Gabulua.
2: Tayo, sa man nga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX and D3 Bio.
2: Wala pa ka nagamit. Unsa man imong balatian sa lawas nga naka-decide ka mong gamit ka ni produkto ha?
3: Ako'y diabetic.
2: Dayon, sa imong paggamit karon. Unsa may namatikdan?
3: Okay ka.
2: Okay kayo. Unsa may mo kaagat sa ato mga kaigsunan? Lamento nga pagkagamit nga magamit na sila nga imong namatikdan nga doon nagi karangan sa imong panglawas na gamit kag produkto.
3: Oh, gandong na yung mga diabetic. Pagsuwela mo sa D3Bio D3 para kunisyon lawas.
2: Salamat kay sir.
1: D3X 500. Pumalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee.

0: K5 Show, fuck off!
1: Oras K5 News FM, Cagayan de Oro, 7 Philippine Standard Time, alas 4.57 na sa Sios Kamuntagon. Baliktad rin sa atong tulumanon ang balitan K5 sa baga. Kinigyan po ninyo ubus galagan sa kaginan ka K5 Martin Rapanot, mga sukintig paminaw. Ay, good morning kang Mang Canor, diyan sa may Kulambog, Lapasan. Diyan sa Barangay Consolacion. Atong classmate niya kang Mr. Saldi Oliveros. Good morning, kusog kayang radyo diyan ni Kurasa. Kang kagawad, kanikagawad, Carlito Aban, morning ni Mudi Awad, ha? Des may Barangay Consolacion. May buntag, Sir Mantin, sirin, na naonsa bang, gibunalan man sa, sorry, gibunalan man sa tubo ba ni? O sibo, ang ulo ni Eric Salazar sa batuta ni Luloy Tabanaw, nagkadugo. Salamat sa pagbasa. Unsa man ni basing nakainom nga nagbinunala mana. Tristan Gulay, good morning ni Modiha. Morning diha mga Gimodi family sub des Barangay Consolacion nga mga diehard kayo. Bagapas binahog ato mga listeners diha may galas Barangay Consolacion. Salamat, salamat sa iyong pagsunod ha. Yes, Abdes, Barangay Tignapuluan. Usa sa mga hinterland barangay sa atong syudad. Matod pa ni Mr. Labitad na kusog kayo mong tingog dari K5 Martin, eh, mga orasa. Diyan sa may Barangay Tignapuluan. Salamat kayo, Barangay Tignapuluan. Padayon lang ta sa atong pagpaminaw. Oras may gala, alas 4.59 na sa Sayos Kabuntagon. Unaon sa nato may gala ng atong lakad sa panahon. Yan na sa itong pikas linya si Sir Kevin Cadiz sa DOST Pag-asa El Salvador Sire. Kumusta ang tang weather update? Sir Kevin Cadiz, mayong buntag.
2: Sulat panahon.
3: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagtaminaw as of 3 a.m. karon. Center ng Tropical Storm Doming na sa kalayon nga 1,360 km east of southeastern Luzon. Huwag na siya naghihangin nga dala nga 75 km per hour kung mapaglihok nga northwestward na 20 km per hour. Hindi siya makapekto lang ang transmit Tropical Storm Doming sa Caraga o ang southwesterly wind flow perfecto sa western section po sa Mindanao. Doon sa tuwa sa Misamis Oriental, makasanating ang ito sa panalagsang paglagom.

0: nakalangitan, inubalans patak-patak ang pag-ulan, kilat ang pagdalugdog, tungalong sa localized thunderstorm. Kung natahinay nga itong kasarangan nga hangin, magigyan sa bagat ang kasarangan nga itong kasarpang direksyon, o ang karagatan hapsay nga itong kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tundak pa yan, magigyan sa 26 degrees Celsius, padron sa 32 degrees Celsius. At ang heat index, which is one summit oriental, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. At ang adlaw musidla ko ng 5:22 sa buntag, at ang Philippine Summer Time, 5:01 a.m. Mung kana lang mo plate ang panahon gikan diri sa DST Pagasa ini si Kevin Cadiz. Salamat.
1: Ulat panahon.
2: Salamat Sir Kevin Cadiz sa DST Pagasa. Kini wala nga adunay tropical storm ay galang gitawag og duming, pero ang atong heat index no ang kainit na gyapon sa 41 degrees mga sukin tigpaminaw. Grabe gyapon kayo. Ano na yung resulta na yun na trangkaso sip-on para dipinsa sa kinibang init o gulan nga itong matagamtam. Inom tag vitamin C, may gala, mighty C, the alkaline vitamin C, mo ipang dipinsa na. Ay, atong kababata, atong silingan, sa una si Don Jib Halalon. Don na ni Karan Don, ha? Morning, dabay, ha? Jib Halalon, morning. Kumusta, kumusta, Jib? Atong classmate si Sherwin Talye. Mate, good morning. Kumusta? Yan ni si Sherwin Talye sa barangay Bulwa. Batang Bulwa ni. Alas 5:02 na may kalas sa buntag. Gikan sa weather update sa Pag-asa. Anita karon sa atong pagpakumusta sa palibot sa atong syudad ng mga orasa. Pinagi sa itong patrol may galar ka onboard si K5 Jonathan Sprekitik sa banan. Mustahon ta kay Biyernes karon. Ang uban may gala kay itong Miyerkules holiday man. Gituloy-tuloy na nila kaya ron taas-taas kuno ilang bakasyon. Echecta, kumustahon ta situation report may kaigsunan K5 Jonathan sa banan. Good morning, AK5 Mo!
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
4: Ari Bibot Bro, King Light Industry, Kitik Sunlight, K5 Martin, good morning! King Light na kay K5 Martin, kay medyo action, naghayag ang palibot na kayo pa kayo niyo, pero ato nakita karoon, bro, bad news man. Sumigad kay ang
2: konangan
4: ng kayas apadunay murag ito mga panganod karon
2: ito sa dagom
4: Martin. Oh murag adunay dagom no ato na matikdan lahi magunang kilom-kilom og kumpara sa dagom kani murag dagom gina ta na matikdan karon para bahin
2: kaganiyan tan mga kaganiyan mga alas 3 pasados kadlawon while paingon ta diri si Bihan ga murag ga panglitratong ka wadangan ba ga pangilat-kilat ha karon ay gawa
4: okay. Gapon pa lang kita Martin, no?
2: Ah.
4: So, kumala matasa gapon. Kaya doon na lagi kaning tropical depression sa
2: Duming, Duming. It is Duming.
4: Itong bagyong Duming.
2: Ah.
4: Unya, napag ito'y musuluray na po nga alado na bagyo kita Martin.
2: Nah.
4: Nya, do, diri sa ato sa Northern Mindanao, sa Mindanao, medyo dili kay takuan, pero apektado gapon ta ni mga kanagatagatagwa ito mga pagdagom.
2: Wala, no.
4: Kumala, tumakita karon, na sa halagway yun ato karon, muna yun eh.
2: Oo, lagi
4: na, baka po ng pag-asa, kaysa pag-asa, daw na yun tayo paglaom, kaya ba, Martin?
2: O niya, hunyo pag yun, basta hunyo, ting ulan na, basta bulan sa June, di ba?
4: Oo, ting kuan na ron kay pa Martin, kanamit ang tigila, ting dalugdog, ting bukad na lang sa mga itawag og mga mushroom okay na mga mushroom na makita na sa kasagingan lalo sa kining kinakong kahoy si pangilat-kilat karon ipapatin si pangilat-kilat pero ang atong kapulisan karon na nagpadayon gapon sila sa ilahang kining itawag og checkpoint dito sa Punta Police Station dito nga po sa may
2: kana siya Agura na station. Agura Police Station na kini ho okay
4: kani man ato na hinabi si Police Lieutenant Natalio Mata Deputy Station Commander ni ang dito po sa punto di ang asawa Deputy Station Commander nga po
2: ama ba mag-asawa sila puro mga opisyal.
4: Oh, puro sa opisyal.
2: Mayo.
4: Sa tanda ko kung mata man niya, mata para buti rin. Interview na ko to dito last day, ang iyong asawa, mata, kung ang tanda ko, Iya, magitong asawa di ay nangutan na
2: may kwan, may presing commander sa Puntod or deputy?
4: Deputy.
2: Deputy, pareha sila deputy magdiayon.
4: Pareha sila deputy magdiayon.
2: Mayo, very good.
4: But deputy din to, deputy po din kay Papa Martin. Manangan nindot kailang servisyo, mamurag dungan gili sila.
2: Dugang kuli.
4: Dugang kuli. Dugang po lang katulog. So, karon dito na checkpoint. Ipanguluhan katulog kay Papa Martin sa Gyapon nga Deputy Station Commander dito, si Mamata, pagkaputiri si Sir Mata Gyapon ang
2: Mr. and
4: Deputy
2: Mrs.
4: Station Commander. Na-interview na ito sa kanina. Patod niya nga ilabi na sa compliance lagi kay Papa Martin na doon ang mga lalambigit sa ilugol nga droga. Panikamutan kagahapon lang nga kadakot sa lapasan, ginahong lang yun sa matiruhan ganyang ipagay nga Intel driving operation. So, pag ganina, naipigil po sa fundry kagalina, moto, ginala na to sa climb ipa medical maton pato kay nadakpan kagabi sa bypass operation. So, karoon na, ilahan
2: po pala yung ipa Martin. Ang kaso at po, Asus Demonyo.
4: Asus Demonyo. Dagan kay nadakpan sa Asus Demonyo kay Martin. So, karoon, nakakita, upside man, wala makaingon mga dagko mga krimen. Ato na bantayan sa sakpain sa kagyan di oro. Totally principal man lang area of responsibility. Ability, labi na ang Agora Police Station. So, pinakadako ganyan, kuhan kay Martin, no? Ilang EOR.
2: Ilang EOR,
4: So, din po, dagan dyan sa gadag, nakahitabo ng mga tawag na ito, mga petty crimes, sa mga dagkong krimen, nga, matala. But karon maayo ang team post ilahang area of responsibility. Why angay kablakan wala mga dagkong krimen. Pero atong kawanang bahing karon kay Pag Martin sa Dakbayan sa Kagidoro, nagkilat-kilat na doon ay pagkadagom o pagdalugdog kay Pag Martin.
2: Advice nila nga ito sa atong mga katauhan nga doon ay mga importanteng lakaw. Adipinsa dala na ng daag payong. Di ba?
4: Bernice Macaron kay Pag Martin. Katong doon ay mga date-date ha. Date mahimo kay Pag Martin. O dalagang payong. Katong ay mga
2: payong,
4: date.
2: May trabaho sa kwan karon sa City Hall o Kapitolyo. Kabiyam yes, ko. Gotong naman uibis ang trabaho.
4: Mga gapatuman o mga 4 days work of peace kay Pag Martin. So at this lugar, ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro, so far this moment wala pa ipag-ulan pero mabalaka gyud ta nining pagundak sa ulan taon-taon si Martin murag kapundak ko na gyud ang ulan karon so at least atong mukaway pa dagan sa trapiko ang atong kapulisan nagpadayon sila trabaho labi na paghatag sa sugot ng sigurado kada sa dakbayan pa kay wala pila ka sa update kay mismo sa akong area kaning nimutaga karon sa Agora Police Station atong ganato sa DTX pa dali sa tibuok kampal Pasok David is disaccepted na tayo sa banal para sa kapiyos palita servisyo ng Tigo Kaligawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Itira po yung 3K5 Noob sa Pan.
3: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita! K5 sa Umaga!
2: Ay, may maniguro na lang tadaan mga kaigsunan ba? Ay, ganuna kita, murag gapaglitrato itong kawanangan karon. Ano na tayo mga importanteng lakaw, labi na og matutas merkado, mangumprata, manyanggi, dipinsa na lang mo daan, dalag payong kay ay managandang tadaan na ayan nagmakalakaw ka na makasakay na kasarila o niya may pagbundaks ulan na may agoy nalimta ng payong. Oras sa K5 News FM Cagayan de Oro City Philippine Standard Time 8 minutos na manakalabay sa alas 5 buntag. Nagpagapi na ba mo? Kung wala pa mo pangapi mga kaigsunan, niya ay nindot nga kape. Nindot nga kape. Why side effect niya? Kay herbal ni ka kape. Di ba mo balaka? Laka taas naman kong blood sugar. Kurang gadi naman ni advice sa mas doktor nga pansa, minimize ang kape. Why problema niya mga kaigsunan? Kay herbal ni ka kape. Para na to kining black coffee ha. Lami kini. Kining DTX premium coffee. Para nis mga diabetikon. Onya og di kay ka spike og blood sugar. Lami gi kay ning DTX coffee mix yon. DTX coffee mix nakakape ka na, naka-detox ka pa. Amo na mga kape magkaigsunan dira nang para anang 3 in 1 kay amo spike gid inyo mga sugar ana. Yes, minutos na manakalabay sa alas 5. Dinitas mga report sa tumakauban. Unattended kuno ticket gag-issue sa RTA alang sa mga illegal parking. naka-alarma sa LTO sa pag-renew sa registro. Kundili mas-settle diretso dito sa ate. O ginama kay Sunan kay ano na kay pending mga isyuan sa kinimang tickets RTA, pa ibis mag-renew ka up, naman kay batal pa nito, wa man kay clearance pa. K5 just Tony Pagulong sa Italy, AK5 mo!
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
1: Unattended ticket nga giisyu mismo sa RTA sa mga nag-illegal parking sa kadalanan din sa syudad sa Cagayan de Oro, makahatag og alarma sa LTO kung dili masitul diretso sa buhatan sa RTA.
3: Misery Bio, ang antiviral specialist.
1: Gipaybalor sa RTA nga kung ang unattended ticket nga ilang giisyu batok sa nag-illegal parking sa kadalanan dinis sa syudad, mahimong makaalarma sa sistema sa LTO kung dili kini diretsong masitel sa buhatan sa RTA sulod sa 70 ka oras kapin. Kini ang gibutyag ni RTA spokesperson James Andrade tungod sa kadaghana na sa ilang ipang isyuan sa unattended ticket nga nag-illegal parking, kaasagaran dili kini tagdon og dili diretsong isitel sa ilang buhatan. Iyang gipasabot nga ang unattended ticket nga ilang giisyo ngadto na sa mga nakalapas sa balaod trapiko kung dili nila masitel sa gikatakdang oras o gadlaw, ila dayon kining ihatag sa LTO og ang LTO na dayon ang maghimo og aksyon. Busa iyang gipahinumduman ang mga driver nga maisyuan og ticket sa RTA personnel nga diretsyon dayon kini isitel sa ilang buwatan aron dili maproblema sa LTO pag-abot sa panahon.
5: Kini si K5J Story Pagulong para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Balita! Balita! K5! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Alay, speaking of RTA, nadamduman na noon ako, may gala. I don't know, ano auga na kuwan man yung K5 Jonathan, no? Nadamduman na noon ako, nga nga no, kunong untouchable ng mga ukay-ukay diha, nga na na-sidewalk mo noon sa ilang mga gipambutang murag displihana nila ngano kuno dili na ninyo kaka kaka kuan dia clearing. Okay, do na may clearing nila dia permis berkados kogon. Adios, nadumduman ako mga kaigsulan. Nakalabay ko tong usang adlaw. Oy, tinuod mga kaigsulan, sus murag yo kupar ginilang sidewalk ang ubansan murag nanas dalan. Samantala, nagpaygayon sila sa clearing operation sa mga vendors just kogon. Arte, adios, unsa ka tinuod ning selected ang inyong kwandya, ah? Pinili ang inyong pag-clearing operation na aron mawalang pagdudas katawhan, ngano kunong dili ninyo na ma-clear, kanang diya sa ukay-ukayan. Mauna diya mga kaisunan, na. Ato ning i-follow up, ato na dumduman mga kaki-five. As long as di nila na ma-clear niya, ados, ganun na ta, basig doon ay gadawatan ninyo niya. Di ta mo tuon niya na, but mo santop yun ang mga pagdudas katawhan. O niya, unfair sa ubang mga vendors na to niya sa Mercados Kugon, na kana lang mga mayok-mok in town ng mga ambulance vendors sa inyong madaog-daog. Huwag magpahigayon ta clearing operation it al tanan. Walay exempted, walay exemption. Ha? Balaod ba ka? Ordinansa ba ka na inyong ipatuman? Yan na ba'y nag-ingon des ordinansa nga exempted ang kanang ukay-ukayan? Wala man siguro, di ba? Adios! Mauna di ang mga kaigsunan ato ding may panahon nga may hinabi kita. Ako'y maka-interview sa RTA. Basta kay makainom yung mug tubig mga kaigsunan. Dini ato pag-interview sa talo-talo. Boy, kwan eh. Ang pangutana na to sa ila, tumagon nila si Jacto kay mag-ikos-ikos sila na ha. Anang giingon mga kaigsunan nga, dawing nga magprograma ta, mu-question ta may galas mga isyo, di nang talo-talo, uminada ng talo-talo. Kanang unsay kamatuunan mo'y angay natong ipangutana, arong matubag sa nila ang mga isyo may gisoon nga gibato nga to kanila. Sige lang. Alam mo, relax lang mo diha, ah. Alas 5:14 ras buntag. Pwede nita may galas report ni K-Fabric Kim Solita kay mga barangay Tanod kuno sa barangay ni City. Di pa aktibo kuno ni Kapitan Atermire. Ngano day? Inactive na day, eh? Ha! Para mapunggan ang mga krimen. K5 Rekin, silita, silita ni AK5 mo.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
6: Gitinguha maton pa ni Kapitan Anthony Aterveri sa barangay 17 ng atong syudad nga aktibong nakajuti ang mga barangay tanod aron nga mapatuman ang kahapsay sa maong barangay. Deng gikabutyag ni Kapitan Anthony Aterveri nga iyang gimandoan ang mga barangay tanod nga magpahigayon sa regular roving o patrolling, monitoring sa mga pampublikong areas, labi na sa suok-suok ng mga dalan. Diin, maton pa padayon sab ang assistance sa mga residente aron nga mamintinar ang peace and order o kinahanglan. Ang mga katawhan sa barangay 17 kanunay, manawag sa mga otoridad, labi na sa mga barangay tanod aron dali nga makaresponde. Diin, maton pa kinahanglan paspas usab ang pagresponde kung panahon adunay angayang respondihan. Gi-encourage matod pa ang tanan nga magpabiling vigilant o magig-kooperar sa mga barangay tanod o sa mga kapulisan aron nga matod pa dali maaksyonan kung adunay mga daotang panghitabo sa barangay 17. Kanato na hipos kapag nitaling itong gratos DTX 500 akos K5 Rekem Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Balita, balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Bot pa sabot, basic on and off ang mga barangay tano di barangay di City. Oh, mamunay kasagara mulo dia nga may tano dali raman kayo wala. Adios. Ah, mga kaigsunan, importante ra maging kayong barangay tanod may gala. Especially sa mga remote barangay. Ay naandiya gidang kon. Agamayng kasikas may gala. Grabe na, daghang marites mga remote barangays may gala na. Sama sa barangay 17. Ito may gala kay ubay-ubay ng mga nangandakpan may gala sa drug bypass operation. Tungod kini may kaisunan sa mga kuha, no? Mga intelligence siguro, mga pagpaningkamot ba. Sabi na pag detect may son nga, oy, kanandapita niya, oh, daghang kanya ka pamaligya, oh. Diba? At ay check ba ang detalye kalabot nila K5 Jonathan sa banal sa detalye, K5 mo.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: Sagi tagayang intelligence driving operation kagahapon atlaw hangtod karon sayos kapuntagon kay Paparten. Ubay-ubay ang mga nadakpan sa gilusa sa drug bypass operation sa kapulisan. Enemies po sa dakpayan sa Cagayan de Oro ingon man dinhi sa ato sa Region 10. Kagahapon atlaw bandang alas 4 sa kahaponon naglusad og drug bypass operation ang gitsakpan sa City Drug Enforcement Unit. Diya mismo sa may barangay 36 station at sa Cagayan de Oro kun din ang target sa mga persona ginganlag si alias Inday sa kanilang kawarin na inoy bianyos nga gingong panagipon residence sa mga kasong pagpayot talaga nga druga.
2: Babae ni Inday man? Babae ni Inday man?
4: Babae.
2: Ah, okay.
4: Babae o gingong walay anak walay kabilinggat sa kinamuhi bulag po siya ang kaipon. Nanimuyo kini sa may Sunto barangay 36 ng syudad sa Cagayan de Oro. Then sa gilusag gitrag babas operasyon gamit ang 500 pesos sa babas money positibong napalitan ang nga suspitsado sa gituhang shabo kundin nakuan pa kini sa posisyon og 5 ka gramo kun duha ka susi og gamutimbang sa 5 ka gramo gituhang shabo nga gibadapan ang mutimbang ato sa 34 mil pesos ang kantida nini gawas sa ligang drugan recover sab sa otoridad ang money pitaka og usa ka cellphone nga gamit sa patrasak sa paligya sa ligang druga. Diyan sa itong pag-inabi sa resgutan ni Dakpan, nga si Inday, kaduang ikaw yan na kanina Dakpan,
2: imigat
4: pagpalambit sila nga druga o pato pa niya.
2: Balikbayan na
4: rin. Aminado mapon kinikipa Martin nga, aminado kini nga gagamit siya o ganang matupan druga nga. Iyahang ginabaligya ka rin, ginasugo ka niya. Iyahang kini iripak kipa Martin o iyahang tubangan.
2: Inigosyo lagi nga, inigosyo.
4: Dito niya. Dito niya kuhaan o pangkonsumo o dito po siya mukuha kay Pamarte para makaginan siya ginagmay para pambugan okay. Patong pagkawa siya ay trabaho.
2: Napulan so, lang yun. Gusto lang yun yung easy money lang.
4: Sa sunod-sunod ka presyon kay Pamarte pag human ni Ana mga alas 6 lugar sa hapon nakatawag na ito ang PlayStation 4 kami labi na sa kilo sa nila ang operation. Kaya mismo sa may kanituan kundi ay nagwalang puso na saan sila sa ilahang gilo sa gabay bas operation batok sa duha ka mga ulitaw kay Pamarten. Ulitaw kanina maligya og ilaga ka druga. Ya mismo sa may kanituan kay Mapaten.
2: Ah, kanituan ni dili sa kalaanan na kay kanang kanituan barangay mana.
4: Kanituan kay Mapaten.
2: Okay.
4: Kani ang sakto ni kay Mapaten. Suntin kalaanan.
2: Kalaanan. Barangay kanituan.
4: Barangay kanituan.
2: Okay, kalaanan ho
4: ba ibay dia? Operation kay Pabarten. Kining si alias Upaw.
2: Upaw.
4: Si alias Upaw. Kundi in, Upaw gyud ko rin siya.
2: Upaw gyud.
4: Niya. Upaw niya ang nadakpan ani. Ang si nangailas pangalang si Marvin. Or samtong poligon ini. O residente usab sa nasangpit nga barangay. Sa operation lugar sa police station for Carmen. Gitamitan gyapon kini og
2: 200
4: pesos kay bus money. Matod pa ni kagawad lustre. Nagpadakop
2: na pud mo.
4: Ubay na, kikapoy na kong witness ninyo.
2: Kanang lustre mo na, dakong tindahan, yes, kuan, kanang kalanan.
4: Retired army kay Pabarteng,
2: karon.
4: Kana, pasiawan, usog mo pasiaw po na siya, pero trabaho man to pa niya, kikapoy na siya, pero
2: panayang pagkapo siya,
4: siya trabaho. Trabaho niya, kining mag-witness mo to, pas nandak pa siligal ka, drug ka. Kaliman, lain-lain nga operasyon kay Pabarteng, ang iyang giduyugan, ba't kanini, kagabi, bandang alas 7:51, nabalang puson ang agikasan drug babas operation, nakuha nilang upaw, ang kining sa kapakitis, gituuhang siya po, kundi in, nakuhaan pa kini, ginagmay ang kapiti kay Pabarteng sa posisyon, nga matimbang nga to sa usa ka gramo, o pumalor nga to sa 6,800 pesos ang kaning nadakpan kay Pabartin. Ingong first timer kani puros kay Pabartin.
2: Mga bagito pa lugar ha.
4: Mga bagito sa pagkalambigit sa ganadruga sa maong barangay. Kundi at sa umani ng operation kay Pabartin. Ang imbes kay mauli kay matulog data kay Pabartin. Naghangyon asab nato ang atong kapulisan diya mismo sa Regional Drug Enforcement Unit.
2: RDO.
4: Dito tas barangay Bugo kay Pabarten.
2: Ay, imong barangay yun ah.
4: Gitawagan ko kay Pabarten. Ngayon ko nga, narasa imong silingan barangay. Kira sa taguluan, tabo ko.
2: Wagi ka kabaliban.
4: Wagi kabaliban kay Pabarten. Kay kahigala, classmate para itong nag-operate niya ni. So karon kay Pabarten, wagi ito lang alanga. Upat ka mga suspect ang ilahang nadakpan sa gilusad ka drug by bus operation. So upat ka suspect kaliman hindi sila mga taguluanon kay Pabarten o nga tayo na maligyan duha ni ini mamaligyan isda ako sa nini a construction worker ang sa nini
2: pero nadakpan niya sa barangay Bugo sa Bugo nadakpan
4: sa tabok na kay Pabarten taguluan na
2: taguluan ng aparte okay
4: taguluan ng aparte so kinisakop sa region man regional operation
2: RDO regional man
4: regional man wag hap sa so, mana na kay Pabarten sila operation kay sa Maranel wag hapon pagpapildi ang Intel Diver operation sa Kinesidio may balos po sila kay Pabarten
2: kung dako
4: dito nakuha nakuha dito kay Pabarten sa may barangay dito sa Taguluan gibalusan po nila dito sa Cagayan de Oro particular na sa barangay kauswagan kay Pabarten ganiya sa Kadlawon kung dili kay Pabarten 2 million yun
2: sa
4: kandidat sa ilegal na droga na sagpit
2: diin
4: ang dadakpan ni kay Pabarten at target operation ngayon si Alias Sam 20 anyos o doon na siya kauban niya last pangalan si Abdul 25 anyos kiniuman nag-abang lang sila diyan sa maong paribalay sa may barangay Kaswagan kundi na bandang alas 2:40 kagalina kay Pabartin sa Kadlaon diyan sa may Zone 4 barangay Kaswagan nagmalampuson ang gikasan drug bypass operation batok sa mga dinakpan kundi nakuha nga to sila posisyon ang ubay-ubay kadagkong ilegal nga droga nga pakite na mutimbag kini kay Pabartin sa 300 grams
2: oy.
4: O 300 grams o mo valor kini sa sobra 2 million pesos kundi sa ilahang standard drug price 2,040,000 pesos kay Pabarten. Gawas usab sa ilegal na droga nakuha nga to sila posisyon ang kining 500 pesos kay bus money o sa ka cellphone Android o sa katimbangan kani digital weighing scale paper bags kay Pabarten o eco bag kay kining paper bags kay Pabarten dito gipangsulod ang kining unom ka mga dagkong pakiti sa kanang marag sila ko na gini kay Pabarten sa ilegal nga druga. Gali man, yan na diri kay Pabarten, napangutan na nato diri ni Police ka, Lieutenant Natalio Amata, ang gilusa ni kagabi kay Pabarten, halos na ng police station, Intel Drive-In Operation kundi sa Clio. kundi in katog yung mga nalambigit sa droga nga monitor jud kay pamartin ilag yung gihapahapaan nya kini gyud lang makuha. So kagahapon mo na ubay-ubay ka mga nalakpan kay pamartin aside niya napay mga wapa na to makuha mga detalye kay pamartin nga nakuha na nalakpan usab sa laing police station diri sa atong sudakbayan sa Cagayan de Oro ilang sulsunod nga gilunsad sa drug bypass operation kagabi hangtod ni sa kabuntagon kay pamartin diin kung atong sumatutal kay pamartin dulag 3 milyones na kapin ang sumatutal nga kantidad sa nagkalalaing drug bypass operation din mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro within one day kay pamartin nga gilunsad sa atong mga otoridad sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dugang after kay pamartin sa pagbalik unya aton susiyon kung pila na gyud ang kinatibok ang nadakpan kagahapon adlaw hangtod karong buntag sa mga nasikop sa gilunsad ng Intel Drive Repression sa pagkapusan din mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikan sa kolokasyon ato kanato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes kinis kakipa dinutan sa mga para sa kampiyon sa balita sa Bisyo Publiko Galingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
3: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Sabi siya mo ba? Isang asa nga dapit, daghang makaing siya mo. Palasot sa lato ang report gikan ni K5 Kamel, atong news department kay whole departure order may gala, batok kang Senador Estrada guban pag request sa ombudsman. Check natong news department, K5 Kamel Marquez, K5 Mo.
3: K5 News FM, Kampyon Report.
7: Request sa office sa ombudsman ang pagpagawas ng whole departure order. Batok nila Senador Jinggo Estrada, kaning DPWH Secretary Manuel Bunuan, ugban bang respondent sa plunder graft cases ng ilang getubang. Matod ni Assistant Ombudsman Michael Clavano, tumong ni ini nga mapreserbar ang integridad sa kaso samtang anaa kini sa korte. Kini nga balita, hatod ka na to sa D3 bio ang D3 nga dun ni Viseo, ug ang Viseo nga dun ni Vato ng D3. Kini si KFM Camilo Marquez, para sa kaming nga balita, Sagbisyo Publiko o Galingawan sa Cagayan de Oro, Kingum City. K5 News FM.
3: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Alas 5.27, may galas sa itong pagbalik ang atong ka-K5 kumustahan. Oy, good morning day to sa itong pinakagwapo nga kumpare. Pinakagwapo nga barangay kagawad sa barangay 4. Ha, kagawad Gugoy Nagak. May, kumusta? Good morning! Stand by ha, sa itong magbalik ang atong ka-K5, kumustahan naman lamang nini. Stand by.
3: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Mike,
9: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epic.

0: pampagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM.

0: 手八哥。
1: Alas 5.29 na, baliktad rin sa itong pagbarakuban sa talunan ng balitang K5 sa baga. Mientras ka paabot sa itong linya may gala sa itong maigsong sibihan sa K5 News of Philippines. Ay, good morning sa itong idol, ang atong kanhi City Police Directors kagayon di oro. Kanang si Sir Juan, sir. Mayong adlaw ni Mundia, kumusta ba sa iyong pamilya? A.K.A. Colonel Red, no? Tunesis America na karoon na ni Uyo, may gala ang atong former City Police Director, Police Colonel C. Serrano. Agaya, Jesse Wabi, Des Barangay 21, good morning. Danilo Dulay, mayong butag. Alas 5.30 na mga kaki-5, standby mo sa itong kaki-5, kumustahan na nag-connectar na ang atong linya, mga suki, tignan na, ano na? Okay, kadyot lang kay...
2: calling them ano? One by one. Unahin natin ang K5 Palawan.
3: K5, News FM. Kumustahan?
2: 3.9. Magandang morning, SM. How are you? Oh, nakano pa ang ating pong K5 Palawan for the second time around. Good morning, SM. Kumusta?
4: Love is sweeter in the second time around.
2: Yun, no?
4: Magandang umaga, mga ka-K5! Nako, maganda rin ang signal ninyo dito sa aming kinalalagyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Tayo naririnig sa buong lalawigan ng Palawan. Back to you, K5! Conrad.
2: Maraming salamat, SM. Dumako naman po tayo kay K5 Martin from Cagayan de Oro. Good morning, Sir Martin!
1: Morning, dito sa Cagayan de Oro, walang problema ang signal. Loud and clear. Back to you, K5 Conrad.
2: Thank you very much once again. At dumako naman po tayo sa K5 Tacloban, kay K5 Oxymer. K5 Oxymer, morning.
3: Opo, magandang umaga, K5 Conrad. Mga K5, dito po sa Tacloban, 5x5 ang ating signal.
2: Nice to hear. Napakaganda ng ating signal ngayong araw ng Friday. So, eto, lahat ng ating mga ihatid na balita, medyo malungkot, puro patay, ha? Ay, naapo, ayoko man ikang tumawa, pero eto nga, nakikita ko ito, puro lahat ng ating mga headlines ay pawang mga malungkot, ano? Pero magagano pa man, life must go on. Unahin na natin ang K5 ang K5 Palawan sapagkat meron daw nalunod na isang dalagita. Na-recover na ba ang kanyang katawan, SM?
4: Ay, maraming salamat. Balik mga ka-K5. 17 anyos lang yung dalagita na biktima ho ng matapos na nadiskrasya, naliligo lang daw sila dyan sa may dam sa barangay Sabsaban o doon sa Sabsaban sa barangay Aribungus, Brooks Point, Palawan, kahapon alas 9 ng umaga nang ito po ay malunod habang naliligo. Ayon sa report ng pulisya, kasama din ng biktima yung ilang kaanak na naliligo ang mga ito doon sa area nang bigla na lang daw itong malunod. Mabilis din na responde yung rescue team mula sa MDRRMO na abutan na lang nila yung biktima na nasa gilid na ng dam at naisugod rin nila ito sa pinakamalapit na ospital, yung Southern Palawan Provincial Hospital. Sinubukan pang isalba pero wala na talaga. Bigo na maisalba yung buhay ng dalagita. Kaya patuloy sa ngayon yung paalala ng mga otoridad namin dito, lalo na doon sa bayan ng Brooks Point, na talagang mag-ingat kapag merong ganyang mga gatherings at yung mga bata medyo walang kasama at naliligo na mag-isa. Dapat daw mas maganda kung mayroong kasama habang naliligo, lalo na sa mga malalim na parte ng paliguan, mga ka-K5. Sa ngayon po, mga ka-K5 ay inimbestigahan din, pati yung PNP ay nag-iimbestiga na dito sa nangyaring drowning o yung pagkalunod ng isang dalagita dyan po sa bayan ng Brooks Point. Yan, yung ilan lang, isa lang sa mga mainit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Oxymer.
2: Okay, thank you very much SM sa iyong pagbati ng balita may kaugnayan niya nga po sa isang dalagita. sa Brooks Point na nalunod, ano? Samantala, ito naman, ano, sa dumako naman tayo kay K5 Martin sapagkat isang binatilyo ang patay matapos sinunog o sinunog sumunog ng kanyang bahay. Sinunog ba ng binata o itong binatilyo o may sumunog dun sa kanyang bahay. Okay, kwento mo nga K5 Martin.
1: Yes, K5 Conrad, ayon sa investigasyon, siya mismo ang nagsunog sa kanyang bahay. Itong nasabing binatilyo, siya itong karpintero, mga ka-K5 na na-trap sa kanyang bahay. At nangyayari ito doon sa may Agusan Canyon sa Manolo Fortis Bukinon. Yung Manolo Fortis Bukinon, malapit lang dito sa Cagayan de Oro City, mga ka-K5. Sa investigasyon na ginanap ni Police Colonel Rudy Hortensio, ang hipi ng Manolo Fortis Bukinon, mga alas 12:40 kahapon, no? Nangyari ang nasabing sunog at ayon sa investigasyon ay nag-iisa lamang nakatira itong biktima na si alias Jikjik, 40 years old, mga ka-K5, at sabi ng aming mga otoridad, siya mismo ang nagsunog sa kanyang bahay, parang naka-experience ng depression. At sinabay nito ang pagsunog sa kanyang bahay sa parabang selebrasyon ng 40 days sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dinibdib niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na until now, wala parang hustisyang natanggap dahil sinaksak ito at napatay ang kanyang kapatid, mga ka-K5. Hindi na rin siya binisita ng kanyang pamangkin. So yan ang dahilan na na-depress itong nasabing biktima na si Jikjik, mga ka-K5, ayon sa investigation. Buti na lang, hindi pa yung ibang mga bahay na kapitbahay, mga na malapit sa kanya, dahil naagapan nito. Oo, naagapan ng mga residente, pero patay na nasa loob itong nasabing karpintero, mga ka-K5. So, yan lang, no? At ang mga mainit na balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Conrad.
2: Maraming salamat, K5 Martin. Ano naman kaya ang ikinamatay nitong isang sundalo? Yan po sa Tacloban, na itong sundalo, natagpuan daw po patay sa loob ng creek, yan po sa Samar. Ikwento mo nga, K5 Oxmer, ano ang naging dahilan o bakit natagpuan patay ito sa loob ng creek, itong isang sundalo?
3: Opo, K5 Conrad, ano, mga K5, pinag-uusapan ngayon, ano, kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nitong isang miyembro ng AFP, no, Armed Forces of the Philippines, kung saan natagpuan wala ng buhay sa isang creek doon sa may National Highway sa Barangay Diaz, Gandara, o sa Samar to, o kahapon to ng umaga, at itong biktima kinilala kay alias Sunny, 39 anyos, may asawa at residente ng Barangay Santo Niño sa nasabing bayan din ng Gandara. Ayon sa report na nakuha ng K5 Tacloban, isang concerned citizen ang nakadiscover sa bangkay banda alas 8:30 ng umaga habang nagkasagawa ito ng pagsusuri sa mga caution line at warning sign sa naturang lugar. So nakita nitong residente ang nasabing biktima na palutang-lutang sa may creek. Agad namang rumesponde sa pinangirihan ang Gandara Municipal Police Station at ang MDRRMO ng naturang bayan na pag-alaman na nagtamo itong biktima ng malalim na sugat sa kanyang may noo. At na-recover din na sa loob ng malapit na sapa ang motorsiklo, ano? Itong biktima kasama ang kanyang belt bag na naglalaman ng mga alahas at ang kanyang service firearm. So ngayon, K5 Conrad, mga ka-K5, kasalukuyang Patuloy pa ang isinisagawang masusing investigasyon ng ating mga otoridad sa naturang insidente, kabilang na rin ang pagsusuri ng mga CCTV footages sa paligid upang matukoy ang tunay na pangyayari sa pagkamatay nitong isang sundalo. So yan po ang isa sa ating mga malalakit mainit na balita dito po sa K5 News FM Tacloban. Back to you, K5 Conrad.
2: Maraming salamat na K5 Og Siber sa iyong pagbibigay ng kalagdagang impormasyon may kaugnay nga dyan sa sundalo, no? Dito naman ay malungkot dito sa may bahagi nga ng Northern Luzon sapagkat yesterday morning around 10 o'clock in the morning ay iba'y merong isang matinding vehicular accident ang naganap dito sa katabi nating lalawigan, particular nga po dyan sa may Benguet, sa may Kabayan Benguet, wherein lima ang kumpirmadong patay sa nangyaring pagbaliktad ng isang six-wheeler truck. Sa mga nasawi na limang katao, kabilang dito ang isang 3-taong batang lalaki at isang 11-years-old na boy at isang 49-years-old na matanda lalaki at dalawa pang adult na patuloy na kinikilala ang mga ito. Itong biktima kasama ang mahigit sa 20 pasahero ng six-wheeler truck na galing sila sa Barangay Luki, Bauco Mountain Province at patungo sana sa Barat Bambang na Nueva Vizcaya upang dumalo sa graduation at isang wedding ceremony o kasalan ng

0: banggit na insidente na sa pagbaba nito sa isang likong bahagi ng nabanggit na no ay bigla na lamang ang ito siguro pagkabig niya ay yun na nag-overturn na or bumaliktad na naging sanhi ng pagkakasawi nga ng limang nabanggit na katauhan. Yung more than 20 pa na pasahero nito mga ka-K5 ay initially kahapon ng around 4 o'clock ay ang mga ito naman ay nasa mabuti ng kalagayan na isinugod sa iba't ibang paggamutan dyan sa may kabayan na Benguet Mountain Province. So kung titignan natin itong ating report for this week ay dalawang matinding kaso ng vehicular accident ang naganap na po rito sa may Northern Luzon. The first one nung araw po ng Monday, dyan po naman sa may, dito po sa probinsya ng Isabela, sa bayan ng Alicia, na dati 5 yung report natin na namatay, merong humabol, bali naging 6 na ang patay. So dalawang bata din ang napasama doon sa vehicular accident na nagkarambola rito involving isang single motorcycle, isang Toyota Avanza at isa ring napakalaking long wheeler truck na may kargang bigas ang na-involve noong araw ng Monday. Kahapon, dyan naman sa Benguet Mountain Province wherein there is also 5 casualties. So, as part ng Northern Luzon, dalawang kaso ng vehicular accident ang matinding nangyari dito, mga ka-K5. So, yan, yung mga balita natin ngayong morning na puro patay. Kaya nakikiramay na lang tayo dun sa mga nasawi. Kumusta kayo mga ka-K5? Today's Friday. Anong happenings ninyo?
1: Mukhang mataas yung bid natin. May mataas na bid eh. Yun. Nawala na. Mas nasasapawan yung magagandang boses natin.
2: Correct.
1: Bid kanina. Pero anyway, okay lang naman kami dito sa Palawan. Nag-aabang pa rin ng mga magiging kaganapan sa, alam nyo na, inaasahan sa June 1 pa rin, sa Monday na. Biruin nyo, June 1 na sa Monday, mga ka-K5.
0: Kaya ba naman inaabangan natin, today is Friday kasi tomorrow is Saturday.
1: Oo, kasi pag Sabado hindi rin ako nakakapagpahinga dito eh. Kaya nandun tayo sa bukid. Kaya parang wala pa rin. Mabuti na lang talaga nandyan yung power trio natin na nagpapatutulong malakas yung resistensya natin kahit na walang pahinga. O baka sabihin naman ni K5 Martin, may bago na namang bansag. Kay K5 John Paul Pogi Dakoko, ang lalaking walang pahinga. Inunahan na kita!
2: Okay. Anyway, dito sa Cagayan de Oro, mga KK5, basta Friday, yung mga teenagers namin, ang saya-saya dahil mag-let's morning the night sila. Pati yung mga government employee namin, no, na mga medyo, mga ano pa, hindi pa masyadong mataas ang edad. Dahil ang dami ditong mga bars dito sa Cagayan de Oro, no? K5 JP.
1: So alam mo na, pagpunta ko dyan.
2: Pag magpunta ka dito, walang problema. Lalo na kung Friday or Saturday.
1: Walang pasok eh.
2: Walang pasok. Totoo yan.
1: Kaya sabi nila, thank God it's Friday.
0: Right. Okay, Pabog Samer, ano naman ang galap mo ngayon?
3: Oo, kami dito sa Tacloban, mag-iisang linggo na wala pa kami sa radyo, hindi pa kami nakapapakinggan, ano? Through FB at YouTube pa lang, kasi may problema kami dito sa transmitter. Oo, so yun din yung inaantay namin. Sana next week, mamaayos na itong problema namin.
0: Okay, dito naman, ano, actually, merong invitation sa atin ang 686 Infantry Battalion ng 5th Infantry Star Division, na ang lahat kasi ng media dito sa buong Region 2 ay invited for isang activities nila na kung saan ay magbibigay sila ng lecture katulad nung how to use a gun, kung paano, yung bang parang recreation na magkakaroon ng target practice o iba pa na mga

0: activities ng 5th ID, particular ang 86th Infantry Battalion na gagawin nga sana ngayong araw dyan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. But alam naman ninyo, pag tayo-tayong mga taga-radyo, no time sa mga ganyan sapagkat tayong lahat dito ngayon ay very busy sa ating mga ginagawang trabaho bilang mga mamamahayag ng K5 News FM Philippines. So, maganda sana, no? Pero yung nga lang, busy pa rin tayo kahit Friday. Pero kung Saturday, alam naman natin na ang Saturday, limited din yung ating mga galaw. Kaya medyo okay lang. Okay lang naman tayo dito sa K5 News FM Santiago sa pagmumuno ng aming station manager.
1: Ay, by the way, K5 Conrad, no? Last day ngayon sa aming one-week celebration ng 44th anniversary as Cagayan de Oro Press Club, no? Press Freedom Week namin ngayon na K5 Conrad, JP at saka Asidre, yun nga, panalo tayo, panalo yung kalaban sa mga sa mga sports event dito sa all media outlets, no, sa Cagayan de Oro. Friendly game lang mga K5. So yun nga, nagkakaisa kami ngayon dito sa media ng Cagayan de Oro City, no, sa Cagayan de Oro Press Club, mga K5. 44 years, no, na ang Cagayan de Oro Press Club, mga K5.
0: Okay, nice to hear. Okay, but with that, let's start again our roll call for saying goodbye for a while. Ulayin natin si SM. SM, go ahead, please.
2: Thank you, mga K5. Happy weekend. Kita na tayo sa June 1. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco. Back to you, K5 Conrad.
0: K-5, maraming salamat, K5 SM, John Paul. See you on Monday. K5 Martin.
1: Yes, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Abangan nyo yung pastil nyo, ha? Papit nyo yung mga reporter ni. Ipa-anong dito mga yung reporter nyo dito sa CDO. Pag hindi pumunta dito, walang pastil. K5 Martin Rabonot, nagsasabing mayong buntag ka na tundaran.
0: Yeah. Thank you very much, K5 Martin, K5 Oximer.
3: Opo, maraming salamat mga K5 mula po dito sa K5 News FM Tacloban, the City of Hope and Home of Resilient People. Ako po si K5 Oximer Asidre, maupay nga aga.
0: Thank you guys, love you. At mga K5 na nakikinig po sa programang Balitang K5 sa umaga at kumustahan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at magandang umaga. See you again on Monday, June 1 sa K5 News FM Philippines. Kumustahan!
1: Ini yung nabati may galang atong K5 Kumustahan. Pinagi sa ito may iksong sibihan sa K5 News FM Philippines. Ay, good morning, Randy Santisas. Charlie Madidano, Pamangking Tumpogi, good morning. Good morning dia kang Saldi Olivero sa atong classmate. Dia sa may barangay Consolacion, ingon niya asawang Sir Minaume. Salamat kayo. Salamat ha, sa tanang mga namino des barangay Makabalan. Og sa ito, isong si Belo Sab, ang 90.5 Energy FM Ngog City. Salamat kayo sa ilang ambungan ng station manager niya, si Kabayan Noel Isen. Pwede ito programa may galat at grato sa The Power Trio, ang DTX 500, D3 Bio, og Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kita-kits na Lunes po, June 1. Rami Lunis, oh, Hunyo naman yan. Morning gingon nga tingkalot sa ulo sa mga ginikanan kay back to school naman. Ala, palit naman mga school supplies na para sa balik sa klase karong sunod simana mga K5. Saka lang sa ito makinakuan sa K5 News of Philippines, atong CEO pinagi ni Dr. Ramiloy, atong SM K5 na Taniel Sarmento, atong Technical Department K5 Erwin Cueva. Kinunalangin niyo ubos galagad sa kanginan ka K5 Martin Rapanot Mahingon na lamang para sa kampiyon gabarita, servisyong publiko galingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butag sa tanan. K5.
4: Factory Bio.
5: Roma Roma ba? Bitsi ba? Saga. Bitsi Bio o Bitsi Fire Grade May Tisi. Ay ito, lahat.
6: Nya, karoon nga nagamit na ka?
5: Bitsi mo nga nagkakaroon.
6: So pala yun yung gagamit?
5: Ay ito tayo mo eh. Ang mas sila din yung pagkakarit eh. Hindi mo ka mga
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
7: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
8: Hansia Clavel.
7: Ilan na edad mo, Nay?
8: 75.
7: Ano nabagdag mo?
8: Among manang natinig ako na baga daw. Bakit pula?
7: Nag-aalay?
8: Nag-aalay.
7: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
8: Ano lang yun? DPX, Cognitive C. Sunod. Ang distribayo.
7: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
8: Okay, ito bala daw ay ako nakatisang kapoy kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
4: DJX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Sa umaga,
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
3: Kabutod-butod ang tiyan,
2: ug wala mahilisan,
3: Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Katabang sa pagnindot sa digestion,
3: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
3: Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
2: Mabalit sa iyong mga suki butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Clara, 52 ang edad. Gali sa dugod drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana gid daw kung may katarata. Gisulayan nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka bon akong gagamit ug nindot gid siya. Magabed na pug tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
4: I Care Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.

0: Radio
1: Campeona Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa tuig ganato sa D3 Bayan. D3 nga doon ay VCO. Ang VCO nga doon ay vitamin D3. Sibog ang inyong mga orasan na oras alas 6:02.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Ano yan ang mga uluhan sa atong mga balita? Uluhan sa balita lokal, 240 ka residente nakapahimulo sa libreng hearing services sa Starkey Hearing Foundation. Modernong kagamitan sa bagong Built Environment Laboratory sa USTP, gipakita. Mga barangay sa Misamis Oriental nga dunay legal nga kwarihan na kadawat na sa ilang revenue share gikan sa kagamhanan nga lokal sa probinsya. Kokpo nagpahimangno sa mga motorista nga bantayan ang motor aron nga dili mabiktima sa kawatan. Samtang 38 revolver nga armas ug buhing bala nakuha sa Panimalay atol sa search warrant operation sa CMFC. Dinita sa mga uluhan sa balitang regional, 18 ka violators na dakpan sa unang adlaw sa operasyon kontra ilegal nga paglabay sa basura sa Kalibo. Tulog ka big time tulak, 1.9 million pesos nga kantidad sa gituohang shabu na kumpiska sa Baybas operation sa Bulacan. Sa uluhan sa balitang national, order of revocation sa firearms license ni Senador Bato de la Rosa gi-serve sa PNP PRO 11. Plunder o graft case Bato ka Senador Jinggoy Estrada gipasaka na sa Sandigan Bayan. Sa uluhan sa balitang international, China naglaom sa mga musulbad nga nagpadayon tensyon tali sa US o Iran. Sa balitang sports, Region 10 medal tally as of May 28, adunanay 7 ka gold medal, 11 ka silver o 10 ka bronze medal. Sa balitang showbiz, Apple David nangayo og respeto sa publiko sa tunga-tunga sa isyo sa personal niya nga relationship. Sa balitang kakaiba, chubby na baby elephant nga ginabully matod pa sa ubang elepante nakakuha og daghang love sa netizen. Mga ka-K5 Adlaw Karong Biyernes, thank God it's Friday, May 29, 2026. Inyo mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Pinaagi sa inyong dial sa inyong mga radyo 89.3. Ako si K5 Sai Elgevera. Og mabati ang sab ninyo all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Og karon, sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the Superfood Supplement.
2: Balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Moabot sa 24 ka mga benepisyaryo ang nakapahimulos sa libreng hearing consultation. Ingon man hearing test, tuguan pa ang serbisyong adunay kalabutan sa pagdungog sa gahapong adlaw sa Barangay Carmen. Ang maong kalihukan, gipanguluhan sa Starkey Hearing Foundation, kaabang ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro, ubos sa pagpangulo ni Mayor Orlando Clarix Uy. Di sa iran nga maabot usab sa 190 ka mga pasyente ang nahatagan og aftercare alang sa hearing aids, samtang 50 ka slots usab ang gigahin sa mga bagong pasyente. Dugang pa sa detalye sa balita lokal, opisyal na ang gibuksan na kagahapong adlawa ang Built Environment Laboratory sa University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro Campus, sa pakigtimbayayon sa DICT Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ang presentasyon gipangunahan ni Richard Jason, ang director sa Research Center and Institute sa USDP System, o project leader usab sa Built Environment Laboratory. Gilauman nga ang maong laboratorio makataba sa pag-usbaw sa kahibalo sa mga estudyante ni Mana sa pagpaligon sa search kana research and innovation sa USDP. Gikan usab sa itong mga kauban sa gawas gabahin, mga barangay sa Misamis Oriental nga adunay legal nga kwarihan nakadawat na sa ilang revenue share gikan sa kagamhanan sa nga lokal sa probinsya. Sa detalye, K5 just Tony Pagulong, eh K5 mo.
1: Nakadawat na ang mga barangay sa Misamis Oriental nga adunay mga legal nga kwarihan sa ilang revenue share pinaagi sa lokal nga kagamhanan sa probinsya. Ang maong barangay gilangkuban sa Barangay Malinaw, Tambagan, Lunaw ug Barangay Mandangwa ug uban pang mga barangay sa Misamis Oriental nga adunay legal nga kwarihan. Gipangunahan ang pagpagawas o pag-release sa revenue share pinaagi ni Pedro Head Geranjan Flores. Matod pa ni Flores, importante nga magtinabangay ang matag barangay sa pagbantay batok sa illegal quarry ug illegal mining aron nga mapadangayon ang limpyo, patas ug legal nga operasyon nga makatabang sa pagpadako sa kita ug balik usab sa katawhan. Gipakita lang niini ang paningkamot sa gamhanang lokal sa Misamis Oriental aron masiguro nga patas ug tarong nga mahatag sa matag barangay ang ilang angay nga bahin sa buwis.
4: Kini si K5 Just Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Kokpo, nagpahimang na sa mga motorista nga bantayan ang ilang mga motor aron nga dili mabiktima sa kawatan. Sa detalye, K5 Rekim Suleta, eh K5 mo.
5: Kung di ka gustong makawatan sa motorsiklo, kinahanglan imong bantayan. Kini ang mga pahimangno sa tung kapulisan dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro tungod kay daghan naman ang gipangkawatan.
6: Ang Mighty C ang mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Nagpahimangno ang Cagayan de Oro City Police Office ngadto sa mga motorista nga gikinahanglan bantayan sa pag-ayo ang ilang mga motorsiklo aron malikayan ang pagpangawat. Matod pa sa kukpo nga importanteng sigurohong nakalak ang motorsiklo bisan pa og kaniyot lamang kining biyaan. Gidasig usab ang publiko nga iparking ang ilang mga motorsiklo sa adunay mga nagbantay hayag og luwas nga lugar aron dili kini dali matarget sa mga kawatan. Dugang pas kapulisan makatabang usab ang paggamit sa security lock og paglikay sa pagbiya sa yawi sa mga motorsiklo aron mapugngan ang krimen. Padayon usab ang kampanya sa kapulisan batok sa kidnapping og ilang gihangyo ang kooperasyon sa publiko aron mas mapalig-on ang seguridad sa syudad.
5: Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, T5 News FM.
3: Katapos ang balita lokal, 38 revolver nga armas o buhing bala nakuha sa usa ka panimalay atol kini sa search warrant operation sa CMFC sa detalye K5 Jonathan Sabanal IK5 mo.
0: Tibong nakakuha armas o mga buhing bala ang otoridad humang girunda sa City Move Force Company ang panimalay sa usa ka 30 anyos kalaking agilas pangalan si alias Jerome dito sa Suntuoba City Duhaya Sayas Brancar Mini Ciudad sa Cagayan de Oro bandang alas 4 kadlawon Mayo 28, 2026 adlong Huwepes ang mga operasyon gilusan pinagi sa saka search warrant tungod sa report nga nagbato ng suspect o 45 kalibreng armas 38 kalibreng armas revolver o mga buhing bala. Ang pagsugod sa pagsusi sa balay, nakita sa mga polis dito sa Alcuba ang sa kaitom nga sling bag, sunod niini ang sa kalibre 38 nga revolver nga armas og 18 kabuhing bala. Gisaksiyan naman ang pagpangrunda ni kagawad Barangay Carmen na Exodio Acot Vidal o Gison Sherman Roberto Cabales Labial ang masiguro ang legal ng hapsay o ng operasyon. Matod sa mga zone leader, nakurat siya tungod kay wala siya nabaluan. Ngayon na iligal na kanihukan ang agapilan si alias Jerome sa ilhang dapit. Depensa usab sa suspect na wala siya masahid kung kinsa ang tag-iya sa mga pusel. Gani na po ang paglimod o matod niya diligani siya kabalong magamit ni ini. Bisan pa man siya ang paglimod, ang suspect temporaryong gaditinar karon sa silda sa Malika Detention Facility o magatubang sa bugat nga kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung ang Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act tungod sa iligal na pagkupot sa armas o mga buhing bala.
6: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publikong Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: Oras mga K5, alas 6:12 oras sa tugkanato sa DTX 500, the Superfood Supplement.
2: Balitang Regional.
3: Gikan sa K5 News FM, kalibo 18 ka-violators na dakpan sa unang adlaw sa operasyon kontra ilegal nga paglabay sa basura sa kalibo. Sa detalye, K5 Leonard Viray, AK5 mo.
8: Sakto ang 18 individual sa unang araw ng mahigpit na operasyon laban sa ilegal ng pagtatapo ng basura sa bayan ng Kalibo. Pinangunahan ng Solid Waste Management Services or SWMS Kalibo at Poblasyon Pipat ang paghuli sa mga violators kung saan kabilang sa binabantayan ay ang mga bakanting lote sa kanto ng Silaserna at Dr. Gonzales Street. Ang mga lumabang ay residente ng Kalibo, Numansia, Bangat, New Washington. Agad silang inisyuhan ng environmental citation tickets sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 2009-004. Magpapatuloy ang araw-araw ng pagbabantay ng SWMS Enforcement Team. Layunin itong pwersahin ang publiko sa disiplina at pagtatapo ng basura para mapanatiling malinis ang buong bayan. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Gikan usab sa K5 News FM Olongapo, tulo ka big time tulak 1.9 million pesos nga kantidad sa gituohang shabon na kumpiskar sa bypass operation sa Bulacan. Sa detalye, K5 Eileen Cuevas Sanchez, K5 mo.
9: Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Bukawi kamakailan. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz, hepe ng Bukawi Police Station, kinilala ang suspect na si alias Ugong, 33 anyos, laborer, residente ng Barangay Antipona. Ayon sa ulat ng istasyon, kinasa ang operasyon laban sa target bandang alas 12:40 na madaling araw sa nasabing lugar. Nabatid na naaktuhang nagbenta ang target ng baril, kaya agad siyang inaresto ng mga pulis na nasa lugar. Nakumpiska sa suspect ang isang belt bag na may lamang hinihinalang hand grenade at caliber 38 pistol at bypass money. Dahil dito, agad humingi ng tulong ang istasyon sa Provincial Explosive K-9 Unit sa Malolos upang magsagawa ng kaukulang explosives investigation sa nasamsam na hinihinalang granada. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa istasyon para sa wastong dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Oras mga K5, alas 6:14 oras sa tagganato sa D3 Bayo, aron nga malakay sa ubos, sipon o gilanat.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
3: Deserve na sa dili palang dugay ang order of revocation na sa license to own and possess firearms kon LTAP o firearm registration ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay matod pa sa Philippine National Police Regional Office 11 na ang maong order opisyal na gidawat sa legal representative sa senador nga si Attorney Vicente Adrian Pajaro. Kinsamingon ngayang gisgutan kini sa iyahang kliyente o makikoordinate sa RCSU Region 11. Sa laing bayan usab sa balitang nasyonal, formal nga gipasaka sa Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder o graft batok ang Jinggoy East

0: Panagbangi tali Estados Unidos o Iran. Tugtong paniini nga padayon ang komunikasyon sa China. Uban sa mga key players, lakip na ang Amerika, Iran o ang Pakistan. Din ang Pakistan ang kasamtangan nag-alagad kon alagad isip mediator. Di parego sab ni Wang Yi nga gilauman sa China nga mutuman ang Amerika o Iran sa nasampit nga ceasefire. O karon sa detalye sa balita sports sa Tuganato sa Extend Food Supplement para sa laban na pang matagalan.
1: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Nagpadayon sa pagpakusog ang Northern Mindanao sa palarong pambansa 2026. Kinuman ma-record ang ilang pinaka-latest ng medal tally as of 11:57 p.m. May 28, 2026, kibase sa latest update, aduna na ay 7 gold medals ang Northern Mindanao, ingon man 11 ka silver medals o na 10 ka bronze medals. Oras mga K5, alas 6:18 oras sa Tuganato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Gitubag ni PBA courtside reporter Apple David ang mga kritisismo sa iyang personal nga relationship uban si God Gaman. Sa iyahang pamahayag na ngayon siya og pasaylo sa mga na-offend upon ng hangyosab sa publiko nga hatagan sila og respeto ingon man privacy. O giyang kunosab sa maong player ng ilang relasyon o sa ka-risky relationship tungod sa age gap upon iyahang gipamahayag nga kini o sa ka-personal nga desisyon. Gipasalamatan usab niini ang mga supporters nga nagpadala og mensahe ingon man suporta samtang gipangayo ang pagsabot o pagrespeto gikan sa publiko. O karoon sa detalye sa balitang kakaiba, hatod kanato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.

si K5K, sunod si Mana, mga K5. So, na yung nag-comment, healthy kaya me, naa kaya me maintenance. Ano yung maintenance ni mo? Ice cream? Pero bitaw mga K5 mo. Na, no? Parang himsog ta perme. Ato nang inumanog DTX 500 o D3 Bio. Okay, speaking of DTX 500 mga K5, baguhay lamang nahurot ang ako ang isa ka box nga DTX 500. Halos isa po ba siya kabula, no? Ay, siya nahurot. Pero ako kay dali siya nahurot, mga K5K, tagduha akong gainuman, kay ginahan, magood ko, kay dili galuy akong lawas ba. No, niya, dili, dali matap-tan sa sakit. Lawas last, akong tutunlan nga, grabe ka sensitive, nga grabe nga, kung makabahing lang ka, char lang bahing. Mukuhan din ba ang paos na yun? Pero ito mga K5, wala talatin ninyo, programa Foro de los Pueblos, kauban si K5SM Nathan Sarmiento. Kaya ang hisgutan ng mga nag-unang mga issue sa katilingban mga K5. Ako na lamang si K5 Sai Elgevera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.

0: of him, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Masa imong kompleto ngalan o taga-asa pila pa rin mong edad?
4: Pili Mansano, ako edad 74 o 75 na. Para ko lang tuyo dun sa Agora, sa police station.
3: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternativo.
4: Ako nga pala itong dire, D3 Bio, may TC o DTX. Nga na pa ako DTX dito, D3 Bio pa man, upuan ang nakukurot na ako, may TC. Palit kay doon pa man kung ang hindi rin, hinahina na kung maklay pa yung din eh.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw na kung pagtuo nga nakatabang si mong
4: panglawas. Okay man, maayo man, di ba yan tayo kapuhin, makain ang magay kong bitribayo, makain ang pupwente sila, maayo na akong kaon mo, na pero minti na akong kaon.
3: Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit o musulay, nga wala pa kanis klinika.
4: Makastorya katong wala pa makasulay o ginom o bitribayo palit mo kay maayo sa inyong lawas. Kulang pila na katuig na kung pinalit aning bitribayo. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakiton man ikod, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. No, kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuig ang Ginoo, operahan ko. Moro mang yapon. Kasi hindi lang, di ka mawala ang bitribayo.
3: Salamat, Kenay.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
5: Napalit sa mga butika!
6: D3!

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good morning, ma'am.
2: Hi, good morning.
1: Ano sa itong kompletong ngalan?
2: Tata na lang.
1: Tata
2: Gakos.
1: Kailan mong edad?
2: 45.
1: Tagaas sa mangka, ma'am?
2: Derera, Agora.
1: Ma'am, unsa nga produkto sa klinika di alternative mo ay mong gapaliton?
2: Mighty C, good ko.
1: Mighty
2: C. Mighty C, o, kaneng natiit nga kopi.
1: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
2: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit, labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga na ko maintenance. So, ginatry kayo. Sige na ko makalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag yun siya. So, akong gitry for 1 week siya, gitwise study na ko. So, murag, paminaw na ko, murag, maayo siya akong epic sa kunglawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala na maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
1: DTX 500?
2: Then, DTX nga coffee.
1: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
2: Kani, may TC.
1: May TC.
2: Murag din siya ako, ah. So, normal akong dugo per minute.
1: Wow.
2: Normal. Manang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
1: Wow. Pamunsa man imong ikaghat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
2: So sa wala ka nakatry, so itry ninyo basta sa ako maayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, mo circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumulag lagsik, imuhang paminaw, ba di ka gabateon ng kakapoy? Di ka gabateon ng kakapoy. So, ako gicheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabateon. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sa trabaho o na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka nang hiyang po sa inyo, kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang, kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya, nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C, kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
1: Salamat kay ma'am.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Winigas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Winigas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: ng Cooties with 48R protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo ka epektibo kayo.
6: I Care Gold. Alaga sa mata mo.
4: I Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Philippine Standard Demilitarized Band Address.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: For all los pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: K5, Nathan Sarmiento.
14: Foro de los Pueblos.
9: Mga K5, good morning, kalatuntunan. Mabugnaw nga kabuntagon kay di amay galagi bundagan tagulan. Ngadto mga igsoon sa mga nagmotor-motor lang basa-basa karong buntaga. Labi nagdi magringkot mo na magdalagin mo great coat mga igalag itong mga nagmotor. Para nga di mo mga basa kay diwa ulan-ula na sad. O niya amping sila sa pagmaniho, inahinay lang sa pagmaniho. Labi na sa mga motosiklo tungod lagi maigsalan kay danlog-danlog galing atong gadalanan. Kapagoy panultihon, kaya ngon, slippery win-win. Danlog pagbasa mga igalag. Ang amping kaya ganira bang danlog mga egson magka-slide gala masyumoy ka sa lungag. Okay, well, like it or not mga igala, dagha mga lungag-lungag puning ato mga kadalanan kaya doon ay mga drainage system nawa na nga human yan apoy why mga taklob mga higala. Ang amping kita sa magmaniho kay slippery win-win pagka danlog mga igala ma-slide ta sumoy ta sa lungag. Ang amping Libertas Descendi Anima Demokrates ang kagawasan sa magpareag mga espiritu sa demokrasya.
15: Foro de los Pueblos. De los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Kasebay Nathan Sarmento.
9: Sa Gyapon mga kakifay mga kaigsudan mga kagayan mga taga Mison. Yan sa may galas sa mga kasigbit na to karoon mga egzon ng mga probinsya. Dirisan mga galas sa may Bukidnon area. Sa may Miss Oak part po mga igalas Landau and even mga igson diyan sa may Camiguin Province, Camiguin Island. Good morning and welcome na sa Andres Foro de los Pueblos. Di anasan mi mga igala ang katibuk ang puwasa sa Public Affairs Department sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ready na san mi mga igson. Naglibot soroy na ang atong patrol. Pangunahan mga igala ni Kagi 5 Jonathan Sabanal. Ngantos na ganay ang mga kwerpos kapulisan, mga balay tambalanan, o gubad pa mga igalang mga areas, mga barangays. Kung ay na doon ay mga insidente, nga doon ay kalambigitan ang lungsod. Amo na idiga kaninyo mga igala, sabta ka mo riyan, nanikaisikay na para sa iyong pamahaw. Kay reading-reading na sad, ngantos sa mga buluhaton, pero sa mga igala, kumbati na sad para sa trabaho. Inosabi sa mga kaisudyantian nga nag-summer, klase na po mga igala, kay adla pagkaroon nga Biyernes. Maigda ka gobyerno mo kaya ang uban maigala. Wala ay Biyernes ang trabaho. 4 days lang. Pero kita na sa privado maigala kay sudyantia na pag-iapon tayo trabaho. Ganun ha. Walang bango na mo at the same time. Pamahaw before maadto sa trabaho. Kay lisod lang nga watay kaon maadto sa trabaho, maadto sa klase. Disgrasya ta na maigala, pas mo. Kanina bang pagkapas mo maigala o sani mga igsoon magka hatagaga. Ingon ta dito nga problema sa itong pangisip. Kanabang gitawag dito mental health problem. Oh, managkaon yun na sa itong oras. Kita magsaya-saya, may gala. Lawas ay punan, may igsoon mo ng atong ampingan. Kay para usab, ato pang mapahimuslan. Lawas naman yun, may gala, ay atong magamit para dito mo income. May nag kay pundo nitong dako, may galas bangko, kay patubo-tubuon lang. O di ba kay invest dito, kay kwarta na palihugon. Kita mga pobre, lawas nyo'y palihukon na to para mo income na mabuhi ang pamilya. Wala nga to ang pingan. Kaon, before mo adto sa trabaho, before mo adto sa klase. Yan ka to, wapay tao ni Bangon dito. Habit na alas 7, alas 6, 38 oras sa kamuntagon. Bangon na mo niya. Lamira ba kayo iligid-ligid pa, bukot-bukot, habol, kay bugnaw, laging palibot. Kay ulan-ulan, mamega na. Pero managingon, maigson, bisag nindot pa man iligid, nindot pa man ihigda, nindot pa man dito ihapa, nindot pa man dito itambling-tambling mga higala, iskrima-iskrima. O nga, nung naabot man doon, tambling-tambling, iskrima-iskrima. Naman, ina, namang yapo na, no, tinood man, ino, maigala, na may, mga kaigson na to, nga, sa buntag sa'yo, mag-iskrima-iskrima, mag-tambling-tambling. Nga nung nagtambling-tambling, kamo nila i-research, i-google nila na. Kanain, ina, na. Eh basabog na ang panahon, diba may gala, daghan ang muti kongkong, pero mas daghan ang muti kangkang. Ana na. Ano po to, baka nagkakipay, Birwin. Diba sa dugnaw, tugnaw ang panahon, daghan muti kongkong, pero mas daghan ang muti kangkang. Ay naga. Sa isan ba, basa kami na bahala, may gala, bahala mo, magtikongkong mo niya o nagtigagga mo niya, basa pamina mo, para di po mo mablanko sa mga informasyon, mga balita, isyong pangkatilingban, isgutan ang pampubliko, na pag-asawahan doon sa Foro de los Pueblos.
15: K5, Nathan Sarmento.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
9: Arong partner na speakers daw ang may galato sa ning i-recognize. Kaya di mabati kining atong pagupagaw karat-karat mga gala nga tingog. Kung wa ni siya, si Kakifay mga gala. Erwin o mas na ila sa pangalang si DJ Koya Chris. Mauna siya siya mga gala. Mauna siya. By the way, di nato lang ano, nato na yung mga headlines. Sa ito ang may gala sa balitang lokal. Matod pa ka ng maigson, pipila ka mga residente na si Cagayan. Even na itong otoridad may gala, ilan ang yatagag pagtagad. Ipakusgan ang pag-monitor ng pag-gukod. Yan yung mga individual nga katol o gamot, may gala balhibo o gamot. May mga manay termino mga igsos, mga bugoy-bugoy. Paghilabtanon gani, balhibo o gamot dito mga gala. Pero ako, dugay na ko si Pangutana, nahantod ka ron, wak pag inatubag, kay Bisas Google, di katubag, si EI, di katubag, mga igala. Asa nag-origin ka ng giingon nga pinulungan, nga balhibuog kamot dito. Namot, kung makatubag ba mo, i-chat na lang, at least ito, nasayod na ko, asa na nag-origin. Pinsan nagpasiog daan, nga kung nga ilabtanon kamot, balhibuog kamot. Kaya ang akong naibawaan, mga igala, kamot, manghikap o balhibuog na inunan. Kailangan mga magmalbas ka mga higala sa imong bangas o natural mga higala imong kamot maginay imong gamiton pag hapu-hap mga higala o sa tawag hapu-hap o sa imong bangas di mo nang naikamot na dito sa balibuon. Pero nun ka na nga balibuon nga kamot ambot lang mga higala o diba na siya unggoy. Pero nagitermino diba ambot lang sa inyo ga familiar ba mo nga pag hilabtanon nga tao kailangan magitawag kawatan nguot mga igala. Itawag na nila mga igsoon dito balibog kamot. So diri sa ato ang dagbayan.

word of the week, force majeure, mga Ison. Antod ka rawa, panino man. Kagingon lagi nga, gilalisan na mga igala, niabot na sa kongreso, kanitingog man po dito sa kongreso, mga igala. Ang anak sa mga Ison ni Senator Rodante Marguleta. Ang favor sa mga igala, sige yung tanga. Ang ilang lagi mga Ison, kanabanga. Video conference para sa kanabang deliberasyon o voting sa plenaryo. Kaya practice man daw ni mga igala. Huwag kayong mga panghita mo, mga Ison, sa itong palibot. Patod pa mga igala, labi na dito sa Middle East. Labi na mga igala sa tensyon sa Taiwan o China. Ilamang ikonsidera sa dito nga, force majeure. Kita, ito na ibawaan na ni majeure, mga igala. Majeure. Maura kayo na ibawaan na ito siguro ni mga Ison. Amot lang mo. Kana, ganahan magtanaw mga igala ang ubang kalalaki na ng majeure. Huwag yun na sa'yo na ng force majeure. Yan ang force majeure siguro. Sa Bisaya, nag-ipugos ng majeure, mga igala. Kaya, ito po na sa 100 sa itong maraguban. Dugag kahibalo, mga Ison. Panita, patagalan dito, mga igala. Comment-comment. Gawa dito kasabot, mga igala, sa itong gikomment. Hindi naman nakalikayan nga. Nagay magpatagala, ga-apprehend, mga igala. Okay, I mean, mga Ison, na pag-comprehend sa ilang mga nabasahan, di ba? Naghan man na sukmen. Tinood na maigala tungod kay sa dugang na itong balita sa nasyonal. Motoo mong sadili, mga igala. Mukabat ganto sa 87 kapin. Matod pa, mga igala. Nga mga grade 11. Kaning grade 11 na considered as senior high. Ang paboritos mga sugar daddy. Tinood man sa bitaw, mga igala. Tamay kuhan ka ng puro information purposes. Ano yung paboritos mga sugar daddy ng senior high? Kaya safe na nasa statutory rape. Kaya usually, na naman na 17, mga igala, 18, 19, senior high, di ba, kaki-fiber win? So, safe matod pa sa statutory rape. Nga 16 years old below. O, mamala siya. Hindi naman ka magka-junior high. Delikado na ng junior high. Kanggong ka ganyan. Huwag yung kay padol nga nana. Muna nga matod pas kadanghanas mga bugoy-bugoy. Senior high, paboritos sugar daddy. Pero kibao ba mo mga Ison? 87% kunog kapin sa mga grade 11. Senior high. Lumutyag dito mga igala nga. Kinahanglan pa o back up. Pag-abag mga igala. Para sa reading comprehension. Bot pa sa bot. Dili pag yun sila maigala, perfecto sa ilang grado sa reading comprehension. Gusto ba ng reading comprehension? Habang imong gagibasa, wag ka kasabot. Kulang ta sa comprehension at inoon mang ginoon ni mga igala. Kanimo commensurate ni mga Ison sa survey dati sa PSA, Philippine Statistics Authority, na 18 million mga igala ka mga Filipino functionally illiterate. So kung tanaw ni mo ni mga pagtuon, pag-survey, mga igala, pag-exam. Despite nga grade 11 na niya, kung sa una pa ni mga igala sa itong panahon pa ni mga maas na. Dato pa ni panahon, first year college na ni, ang grade 11. Okay, ni graduate naman ni high school. Karon kay gibutangan mag-senior high, mo nang senior high pa ang tawag nila. Pero technically, pag sa amo pa ning panahon, mga igala, kami mga gwapuhon nito. Matod pa nila, mga gwapuhon ko nung sa unang panahon, mga Ison, jarra, kaluod pa minahon. Pero sige na lang, kay part rabakuan ng karaang panahon. Although kami ang tinudan ay millennials, mga igala. Kaya kami, mga Ison, dito ang swerte nga Generation Y, nakasaksi mi, mga igala, sa older days. Nakasaksi mi sa karaan nga panahon. O nakasaksi sa mi sa bagong panahon. Among nasaksihan, may gala ang dula-dulang syatum-syatum pa, physical activities, Chinese garter, mga Ison, nga may pa ang Chinese na garter, ang nag-Chinese garter, mga igala, way garter, ng hos-hos ng purol. Nakaabot pa, mini anak. Nga, nakaabot po, may gala sa inyong panahon karon nga naan ay tech talk. Diba?
Kaya kami ang swerte nga generation, kaya nga year 2000 yung mga generation.

0: karon na Gen A na Alpha na daw, Alpha na karon. 2026 Alpha na. Kana ni sila, wa na ni sila nakasaksi sa old days. Nga mas bibo mahigala ang old days. Na dito mga Ikson ang tinud anay nga kamawadari. Kana bang nga kamuradari ba? Ano ba? Kamuradari magdula-dula og balay-balay. Ano man siya? Wa na ni sila nagkasaksi niya na mga Ikson. Wa na nila na feel dito ang physical activities. Di na nila ma feel dito mahigala ang interhuman relation. Kana bang paking sandurot mga Ikson. Ngadto sa iyang isigaingon, wa na nakarong panahon na. Una amay paking sandurot na naman social media, iladilad naman na mga Ikson. Naman lang na plastikay di mga Ikson. Dili para sa una nga physical gid mo dito nga mag interaction. Wa na ni sila malas ni nga generation, wa sila katisting na. Wa gani sila katisting sa gitawag itong mga balay-balay nanay-nanay tatay-tatay mga Ikson. Ya purely dula gyud karon kung magdula man sila nanay-nanay tatay-tatay buntis mang labas. Kay tinud-on man, di naman na balay-balay nang ilang ibuhat. Amo sa una balay-balay gyud nga nanay-nanay tatay-tatay nga way malisya mga higala. Di man na mabastos basta way malisya. Anara. Kay standby mo na kay sa pagtuon lagi. Sintay siya tigkapin ka mga grade 11. Nga dito mga igalagi exam. G-survey. Nasuta nga. Kulang yun mga igsoon pa sa ilang grado. Sa gitawag reading comprehension.
1: Forum de los Pueblos.
0: Manang part sa itong pulso ka na mga igala. Mutana sa dito mga igsoon. Onya si Kaki5 Jonathan sa banal. Kininana ni siya chance. Na maka-interview na sa dintog nursing. Iyoro ba ni siya? Ay nga itong puso. Tungod din ni maong mga survey, epektibo pa ka pabakaha mga igala sa Pilipinas. Kining gitawag senior high. Epektibo ba kini mga Ikson? Napuslan pa ba ka ni? Sa itong kabataan o sa itong panggoberno, ang senior high. Uman dito mga igala nga despite pa man, ginugang ang tuig dito ang high schools. 87% pamanggapon may gala sa grade 11 kulang sa reading comprehension. Makabasa pero dili makasabot. Ano pasabot, anak? Dili makatuog sa gibasa. Inay, mas daghan pa kinila mo igituhong. Kalain ba? Okay, panayenta mga igala. Desan ng panaguman. Foro de los Pueblos. Kuyo gabon mga igala. Alas 6:30 at hantod alas 9 sa Kabuntagon. Ang inyong anchorman, Banahan, Kasandigan, Apandili, Katandayan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: K-5, Nathan Sarmiento. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa ato sa mga Ikson nga mga isgutad ang pampubliko, isyong pangkatilingban. Standby sa mo. Kahit doon sa itong maraguban, may galap. Yeah, ako nalipay yung kunin ni mga Ikson. At least nga, gipatuman na yun ang ato mga city ordinances. May tungod may gala sa gingong mga kahapsay o kalinaw diya sa ato mga kadalanan. And I hope mga Ikson consistent na ni. Ako ni pakpak yung kunin ni may gala. Kana bang dili ni pakpak nga nagtangtang o kana bang panit sa prutas o ba? Ni pakpakan nila. Tagbag ba nga na ba? Oh, anak nga pakpak mga igala. Muna mo itong hapak-hapak sampo to. Kusog manggog kayo kumubunag pakpak mga igala. Pakpak, oh lagi. Ni clap your hands ba sa English ba? Ni clap your hands gito mga igala. Kay, spoke ko mo na mga Ikson. Di ako intensify na gayo ang pagpanakop ng itong mga violators sa itong mga kadalanan. Although, ado na may mga case-to-case basis nga kung ado na mga emergency cases o ado na mga justifiable nga mga violation tungod kay kana bang naabay mga force majeure, matod ba sila? Ay, mga force majeure. Kaya ito lang po i-consider kay although mga higala. The law may be harsh. It is the law. But the implementer of the law is not harsh, mga higala. So mao na mga Ikson, nalipay tani ni pero matod pa mga igala. Doon na lang mga Ikson atong pagpaklaro. Tungod kaya kini diri sa ato siguro mga first time ta mga igala nga kadungog. Kaya ng mga illegal parking ipangbili na ng citation ticket na may mga ticket may ipangbutang man na windshield. Dito sugbo sa unay butang na windshield. even gani ka ng resibo kay na may bayad ang parking bisag public ka road na siya. Nay bayad ipang butang ra nay pang ipit sa windshield. Now ang may tabo na may gala. Kung di na ni mo ati manon, violation gina siya actually. And that is violation may gala ngadto sa gitawag itong ordinansa sa syudad. Ang mga traffic enforcers may nag-implement din ni may exon. Unless ito TOP na hingala ang ilang giisyog ipangpilit din sa windshield. Pero usually kay TOP mo, pirma mo na may galang subject. Oh, matod palagi mga igala. Kuhaan dyan siya kaneng city ordinance. We presume city ordinance gina mga exon. Ewa mampun mga igala ay balaods nasyonal nga ma-identify ngadto sa mga jurisdiction sa local government units. Kung asa ditong kaparkingan, asa ang dili pwede parkingan. Sige, ito nimbalikan ka ng mga Ison. Kay gwapo ni nga isgutanan. Kay after 3 days, kay sa akong pagto, 72 hours, nay, dili 72 hours ang ihatag nini nga lugway. Kundi at imanon ka ito nga gipang bilin maigala sa sagyanan ng mga violation ticket. I-forward matod pa kini sa LTO. Tindaga doon na mga igala ng utanan na nga waing anong maadto man sa LTO. Nga dili, kini nga violation is ordinance. So sa ito magbalik, ato ng hatagad pagtakan, my God. Stand by lang, sir. Kaya ato lang sa Balonson, may importante yung pahinomlom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: D3 by Health News.
3: O ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak. Inuman, akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan kay bugat, akong kuan o kusog ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napad ko isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng lagi alibig yun.
1: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
4: Sa mga mamis nga nai depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba?
1: Ang alkaline.
4: Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga imnon higala, i-combine D3 bio o may tisi. Labi na yun to may mga heartaches. So, di ba? Ano ito sa mag-atag o pagdagan sa itong mga consumers? Coming from last number 068, as lang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murag tag-utso ang kapatid.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nanigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasa mga butika.
4: Helpful ba ang D3 Bio sa may mga bukol C sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha, take note mga mamis. Na gani bukol nga mutu tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ta. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3 Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na'y recommended nga antibiotics, ihatag si Mumpidia. Then, sabayi o D3 Bio. Very helpful kayo. Ang D3 Bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, tagaig pagtagad na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga bukol-bukol basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga bukol na nang sa atuang kolon. Naadira, mga igatago ang mga kagaw. Oh. Anyway, mga higantong oras limited kayo mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimut ang atong mga Clinica products na anintanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo nung kapihan, DTX Coffee Mix. Hindi na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga Lipliko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong family now. Parita na kong Ditribayo.
7: Kaya saan mo pag-inom ang kwan, Ditribayo?
6: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw d'yo ka
6: gano'n? Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na uing, ang kape na ko, prayers na akong kape.
7: Prayers.
6: Ang Ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: Kung sa'yo mong na-obserbaran, katungula ka gainom, magkaroon na gainom ka.
6: Nga, nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, paglabaan, nang wala ko kainom, anang Ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko. Untag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa manig, pero sa nagdig na ko, Ditribayo, maghapon-hapon, paglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
7: So, muna mo din na tumaroon?
6: Oo, oh, Ditribayo, kapi sa buntag. DTS,
7: Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin.
6: Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
1: Ditribayo! Mabibili sa mga butika. Ditribayo Health News. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alenta may galo dito sa Foro de los Pueblos. Atong oras alas 7, oras atong ganinyo sa Extend Food Supplement for Men. Ang kasandigan ato may galang kalalakinan. Ang ato may galang gikinanglan ng mga kalalakinan ng edad-edaran. Para may gala makakumbati o makabuhat gapunta sa atong responsibilidad ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ngadto mga igala sa atong mga misis. Pero can I extend for official use only? Ragini ha, yung gamitan sa atin. Para dito di magmahais, misis may gala nga kita sige lang trabaho, pero wag yun na to at imana sila mga igsoon. Diliigo may galang pagtunol o sapi nga to ni misis. Kinahanglan sa ang hapuhap may gala, mura po na siya manok pang sabong. Nga para dito may gala, mugana ang pagigbatok, pagiga. Ingon ta may gala, pagpakabuhis, kalibutan dito. Para magmanog mga mayo kayo makigaway, basta ginahapuhap. Inanas, misis, may gala. Kung batis kinabuhi pag ginahapuhap, misis. Pero sa iba, si Kuto, bragid das hapuhap, wala na ilabaw pa nila mo, nililigado saan mga igala. Sakit sa ulo na ni misis. Nang, siguro na to nga, di lang takutob sa hapuhap. Makakumbati ta. Mata may gala, ang Extend Food Supplement for Men. Sigurado na gina mga igsoan. Nadili takutob sa hapuhap. At the same time sa mga igala, buhing-buhi sa nga itong dugo para sa pagtrabaho. Why kukapoy, kumbati ka nun ay maraga, nabang energy drink ang dating sa Extend Food Supplement for Men. Pwede magkadaot. Ngadto sa itong kidney, mga igala. So gusto mo mga Exxon nga buhing-buhi ang dugo samtang nagtrabaho o nga pag-ulis pa ni Mae may gala buhi gapon mga Exxon di lang ang dugo kundi pati mga gala katong giagias dugo. Nadugo rin mo agi kay wa may bukog mga gala. Para sigurado dito mag-extend food supplement for men.
1: Futuro de los pueblos.
0: Malain ta mga igala dali sa atong mga isyong pangkatilingban. Pwede saan mumusal mo at nini mga igsoon. Balikon ko sa usa sa mga isgutan o gahatagad pagtaga dali sa Foro de los Pueblos. Nanana to mga igala ang para maklaro ga maexplika nga doon sa publiko. At least masayo dito mga igala mga motorista na natikitan dito mga igsoon sa mga illegal parking. Kaya usually nag-isgut ni sa illegal parking eh. Kung sa ilang angay buhaton dito mga igala. After 3 days ba, maadto na sila dito sa LTO. Dili na sa atong city legal. Kaya usually, ang citation ticket diyan na sa atong city legal. Diba, kakipaybe rin. Dito na nimo isitol kung wapan na file ang kaso. E file ang magkagkaso. Summary proceedings man na may igala ang mga traffic violations. Pero this time, mabita may igala pagkadungog na ako sa mong balita nang gawas ang akong tutuli mga igala. E pinasay magunang pamahayag sa RTA. I-forward matud pa kini ngadto sa LTO. Nang gawas ang tutuli, mga igalang nata. Nang gawas mo mong tutuli, ibab nata. Tungod lagi sa question, mga igsoon, sa jurisdiction, mga igals, LTO, nini mga violation sa atong mga city ordinances, mga igala.
1: Foro de los Pueblos.
0: E kung ang tao ni mo ang atong bilokasiya, mga igas, pang gobyerno, in the every agency, doon na siya may galay mga mandato. Doon na sila mga jurisdiction mga igala. Mabitaw na mga igsoon nga ang Human Rights Commission dili makatouch mga igala sa mga kaso nga purely for PNP, purely criminal in nature. Nga why na involve mga igala nga mga naa sa law enforcement agencies tungod kay di na nila mandato. Even mga igala ang PAO, Public Attorney's Office, dili po na sila basta-basta mga igsoon na makahandol og kaso para pag-prosecute ngadto sa mga akusado because naa sila mga igala sa departamento sa atong hurdikatura na tigdipinsa sa mga giakusahan, Public Attorney's Office. Dili na sila fiscals nga maupoy mo prosecute. Munang atong yung i-identify para dili ta makuan ba, kanang dili ta malibog. I-identify na to unsay function and mandate sa every agency sa atong pangguberno. Para dili ta mahimo ditong barking in the wrong tree. Usually mo may kulang na to. Sabi tayo sa sukmit, gana lang sa human rights, daghan ka ay ma-mislead, ana. O, asa man ang tingog, naigipatay dito, naigiluba baka dito. O, naigsinumbagay dito, gitabang ang kulata. O, say, magkakadungog ka di asa kon. Sukmit, mga igala, o, asa namang human rights, sino man lagi. Actually, mga igala, dili mo maulaw mo, kumintin, ana, niya ang nakahibalo, mga igsoon, nakabasa, mayroon bang nga, maning tao, ni. O, maulaw. Tungod kay wala lagi tay kuan ba wala to gina-identify mo naging lagi kulang na ta sa comprehension. Kulang na ta sa comprehension mo ni karon naging ready living gani kulang ganis comprehension matod pa reading comprehension ya kita pa do sa part na kita tong functional later. Ay na mo kalain kay mo magina realidad marking in a wrong tree kanunay may gala. Tungod kay di na ito ma-identify yung sa mandate anima o mga buhatan. Kaya lagi, kanunay mambutan na minaw atong mga bagakon ng mga vloggers. No, man ay sakit, lagi po na ito. Usahay, may gala, ma-mislead ta ba? Nining ubab po mga vloggers, nga views na po mga egsoon dito ang nasunahuna. Bahala na dito, wala gitunan ang iyang istorya, wag i-research dito ang iyang istorya, basta kay millions na ning akong views rin, sapi na mita. Mauma na. Maganda ba po'y mutuho kay lami manggod tuuhan mga igala ang baka? Diba lami tuuhan ang baka? Kika mo na minaw karon, mabito ang daghan dito mga igala mga babae, magpakabit kay lami kay paminaw ng baka. Ano mo kalain? Ano manging naamay mga individual nga kibaw na kang naiasawa, kibaw na kang naibandang, ano magpakabit man? Kay lami lagi paminahon ang bakak. Lami kayo tuuhan ang bakak mga higala. Ano yung realidad? Mga usay, mamislead ta. O, oh, nagini ko na dunggan mga higala nga matod pang Kini daw si Dilima isa gatagag amnistiya. Diba ba po ba ngay gala no? For kung anong baka ng information purposes. Ang amnistiya is not kanabang applicable may gala ngantos individual nga mga kaso. Amnistiya ihatag na mga igala recommendation sa president but concurrence by the legislative department. Inangla nila na may gang aprubahan sa kongreso ang amnistiya. Nadili po na ginasya pang individual crime. A group of people na mga igsoon nga nag-ubat ba ni Kigagira ba sa kuhan, nag-rebuild ba sa gobyerno, etc. Muna ang amnesty. Sa pag-sa word pa lang na amnesty, dili gina applicable ni Dilima. Ambutin sana po nga vlogger may sulti yan. Ang usahay, mamislead yun ba nga igala ba? Ako maluwi bitaw ko mga igsoon sa Pilipinas karon. Tungod sa kanabang moderno nga kahimanan ba, daghay ni take advantage o daghan din itong nanganahimong sapian tungod sa paghimong buang-buang sa mga Pilipino. Di tinuod man ni mga igala, pero sa tinuod lang, between me o kani sila mga igala, bisang pag ako nang i-discuss karon dito gyapon mumutuo. Inako ba kakon? Oh, bagay na yung realidad. Pero waman ko ipaking mutuo mo gdil, iba sa i-discuss ko lang. Kasi na yung mutuo tong uban. Discuss na nato na. So balikon ko mga igala, kanag isgot mata dito. Every agency is doon na ginay mandato. So mo lagi na question dito mga igala. Kanang giingon nga after 3 days dito or 72 hours na mulapas din mo at imanon dito mga igala mo citation ticket. Kaya I believe citation ticket man yun ang ihatag ya mga igala. Oh. Ipang-ipit ya mga igsoon sa mga windshield sa mga sakyanan nga naga-illegal park. Ayaw lang ninyo na po i-mislead ha, kayo sa ilaban na po ng itong basig ang comprehension na sa nato din na po masakto. I'm not against my gala sa pag-implement mga ison sa itong traffic ordinances. Why? Kaya sa akong bahin my gala, muna akong gusto na nabay niyo po ng itong mga ordinansa para dito my gala na ay law and order na bisaya po my gala kahapsay kalina sa itong mga kadalanan. Have we like it or not, mga igala? Medyo, kanang mga disorder kayo ang ato mga kadalanan sa syudad sa Cagayan de Oro. So, kahit sa mga laing nga, dagkong syudad. We like it or not, realidad na. So, muna mga igsoon nga, ayaw ninyo yung mislead nga, against ko's pagpanakop. Ako nang gusto, mga igala. Ako mismo, sa akong kagaling, gusto yung kong implement na. Kaya para, mga igala, mahapsay ning ato mga kadalanan, kaya naghanagin po badlungon. But maulagi kay later on manggod maigsoon kanira gong procedure mo lang gyud ang akoa kay kukutihan manggugugon mga igala kukutihan. Kay di manggod siya kana bang normal nga proseso nga after 72 hours dito na nimo kuhaon tay dito na kamusito sa LTO. Matod pa kay mo may ako na dunggang report mabita ato nang klaruhon kung tinuod ba na o dili. Kay how ka mga igala nga ang pag-implement sa ato mga traffic violations by our local traffic enforcers ang ending maadto dito sa LTO unless deputized siya sa LTO nga ang iyang gi-implement may gala si Republic Act 4136 kanang atong land transportation law. Kung paano na i-implement may gala nga TOP ang issue sa imo natural LTO kanina kay kuhaon man na imo lisensya dito man alukato sa LTO. Pero kung ang i-issue sa imo is citation ticket, huwag yung labot na ng mga galang LTO. Purely local government units gina siya. So muna itong lantahon karo mga igsoon. Kaya usually sa laing mga lugar, even Makati, MMDA, etc. dito sa kauluhan, ang proseso na pag tikitan ka dito mga galang, hindi ni mo atimanon, ilan na inaadto sa ilang legal division, i-file na ng kaso. Maugi na yung regular process. Mabita nga uban, matinga dito mga galang, magkuha NBI clearance, court clearance kay manabaho. Uy, nahitman ko. Uy, nganong naaman ko di man kumatag ang clearance kay naadaw kay kaso o sumaning nga kaso agoy pag-adto sa kauluhan. Uy, ang kaso dai nimo violation dai sa traffic rules o traffic ordinance. Ari ka bantay ka na kakipa birin. Sabi daw ko mangod nga civil engineer, nabutuan. Ingaman siya kay pagkuha niya sa NBI kay mo gawa sa sig balik. Kaya man siya matagad yung clearance na ay kaso daw dito sa Manila. Ay, ang kaso sa Manila dito. Pagtanaw traffic violations, ay may gala. I-file ang kaso. Usually, mauna mga igsoon ang sistema. Na pag-iin natin manon, i-file na may gala sa atong legal department. So mahimo na to siya mga igal lang kaso, ma-record to kung ato sawa nag-atiman. Kung aduna to siya ikuhaon ng mga clearances, mutatakto dito nga naa siya pending case nga kinahanglan si Teolon. Usually mauna, dili kay iniga ordinance ang implementuwa sa LTO. Okay, wa may jurisdiction ng LTO. Huwag ito nga ito ng klarohon doon sa itong panaguban sa Foro Dos Pueblos. Para dili ma-mislead mga igala. Huwag na ata sa proper procedure. Kaya dili na ito pwedeng i-bend ang law. Susura ba po ng terminong bending the law, mga igala? Nabi na karo. Dito sinagaw. I-stand by, stand muna na mga igala. Kaya ito sa nangatagag pagtaga doon sa itong panaguban sa Foro Dos Pueblos. Kung ano na po mo yung reaction, sentimento, may tungod niya na mga igala, pwede sad mo mo padayag doon sa itong maraguban. Open kini para kaninyong dana mga igala. Tungod ako nagto, ano na gin mo ikatampo sa matag-hisgutan ng pampubliko. Why monopolyas kay balo mga igala? Makat-on mo ka na ako, apan ako makat-on usab ganinyo. Munang ishare sa mga igala, kanang inyong mga ideas. Dari lang sa itong chatline, dari lang sa itong fanpage, sa K5 News FM Gagandoro. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Yan lang i-share. Pwede sa di-share mga igala sa itong mga hotlines. Itong walang mga data, pwede lang na sa hotlines po mga igala ninyo ipadayag. Ato po ng basahon mga Exxon. Basa within limitations sa iyong freedom of expression. Foro de los Pueblos. At ang isa din ninyo mga igala kay dirigyapon sa itong panaguban na ato sa mga Exxon nga bitay panawala maninoon to asa naman to. Oh, atong ang live. Amazing man mga igala, di man ako makita di ara dai. At ang isa ninyo kay ato pang i-update mga igala. Karon taud-taud ang ingon tang mga operasyon sa atong otoridad. Doon na ra ba 2 million pesos nga kantidad sa shabu-shabu mga igala? Oh, daghaning operasyon. Pero na 2 million nga nakuha matod pa diri sa may barangay Guswagan. Ala ka mga igala. Pagadako ba nga kantidad ni ini mga isoon nga ingon tay illegal nga droga. So on ya adunay consolidation na pag consolidate ni ini mga igala si K5 Jonathan Sabanan. Consolidated report mga igala may tungod sa ini nga maong mga operasyon sa otoridad. Sa atong operatiba mga igala. At the same time po mga K5 standby kay diri gapon mga isoon. Sa Foro de los Pueblos atong masairan na ang mga updates may galagigas palarong pambansa 2026 dito sa may Prosperidad Agusan del Sur. Kaya diyan natin sinapos nga bahin mga igala. By Sunday mga Exxon. Ano na mga katapusan ni mga igala, hinapos na nga bahin na yon. Closing na mga igala sa palarong pambansa. So standby kaya diyan sa Foro de los Pueblos. Ato pong dalikatan mga igala ang K5 Agusan del Sur News Bureau. Para sa mga latest update, ikapila na ba mga igala Northern Mindanao sa standing mga igala sa Middle Tali standing as of this day mga igala Friday. Okay, musulod na nakarong taon-taon mga igala ang atong Agusan del Sur News Bureau. Ito sa establish mga Exxon ang signal gikan dito mga igala sa may Agusan del Sur. Kaya ulan-ulan na ba karon? Masig ulan-ulan sa dito mga igala. Abigdado ang itong satellite link. Oh, e via satellite munta.
8: So, Zayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Narito ng pinakamainit na mga balita mula sa K5 News FM Palarong Pabasa 2026 News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur ngayong araw na Biyernes, May 29, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita K5, Eljan Castaño. At kasama na po natin ang 62 radio stations ng K5 News FM nationwide. Nakantabay na ating K5 News FM Puerto Princesa, Palawan. Nakantabay na rin ang ating K5 News FM Iloilo, K5 News FM sa Bacolod, K5 News FM San Carlos City, K5 News FM Kabangkalan, K5 News FM Tacloban. Kasama na rin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. Kasama din ang K5 News FM Santiago. At kasama din ang K5 News FM Olongapo. Kasama na rin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na rin ang K5 News FM sa bayan naman ng Kalibo at K5 News FM sa Rojas City. Narito ngayon ang mga mainit na mga ulo na mga balita atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Aklanon swimmer humakot na medalya sa Palarong Pabansa 2026. Atleta nagdala ng bagong palaro record. Samantala, Palarong Pabansa 2027 gaganapin sa Quezon City. Sa iba pang mga balita, technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula po sa Bayawan, Negros Island Region. Sportsmanship binigyang diin. Yan ang mga detalye ng mga balita ngayon ng ating pagtutukan dito po sa Palarong Pabansa Update. At sa detalye ng mga balita hatid sa inyo ng DTX 500 ay inyong superior antioxidant. Aklanon swimmer humakot na medalya sa Palarong Pabansa 2026. Atleta nagtala ng bagong palaro record at ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Sandro Salazar.
9: May nga Luzon, Visayas, Mindanao, Sudan sang Rojas, Provincia sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tuwing
10: the 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls. Sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priya Dasi Brigera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibet na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya. Katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay, at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan. Umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si Kevin Santos Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Balita. At tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K5 News FM Philippines. At tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagapakinig ng ilang mga technical problems, and we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas Secondary Basketball Team handa na sa bakbakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampiyon na balita si K5 Cyril Repe.
11: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys sa pagbakan sa quarterfinals na magsimula ngayong araw matapos saluni ng Quran ang BAM sa uling elimination round ng hapon ay bis may pediuso sa nagpatuloy na palampabansa sa Agusan del Sur. Ayon kay Western Visayas Basketball Coach John Cuenco, nasusi na yung tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
12: So Lizar, this is the result of our preparation way back months ago. So I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
11: Makarap sa quarterfinals na Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals 7:30 ngayong umaga ang Davao Region versus Clara Sa second game, Region 1, makibagpakan sa Straa. Samantala, Aberdeen Mindanao versus NCR. Ang manalo ngayong umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4 hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang balita ito, hatin sa inyo ng DTX Copomex by Capicra Deca Detox Spa. Para sa Palarong Pabasa 2026 Special Covers, to sa KT5 sa Real DTX na 5 para sa gabing kapalitan, serbisyo publiko at kasayaan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real. Repi mo na po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayanigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye mo na po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
13: Bakbaka na ng mga malalakas at halimo sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
14: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilang paso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Nimraa sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang BARM sa score ng 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxagen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hardcourt ngayong maghapon.
13: Para sa Palarong Pambansa Update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabarzon sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balitang ito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Bertugakit.
15: Ladies and gentlemen, now is the result of bout number 64. The blue corner, Richard Borre, John Rovin Bulanos.
16: Halos hindi makapaniwala ang tinaguri ang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na pinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabarzon sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pabansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Bago City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ng Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabarzon. Mabawi ito sa susunod na taon.
17: Man sa hindi ko ha, natalo ko pero para sa akin kulang pa yun kasi ano talaga yun, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa next week na makukuha ko ang gold medal, sorry talaga.
16: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy.
8: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ang football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
18: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang 8 delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Gitgita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa Secondary Boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabarzon at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng Secondary Doubles Girls ang tennis court mula sa Mimaropa. Matapos nitong talunin ang Calabarzon sa finals, nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Maraming salamat po K5 Ray Almudal, napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimaropa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
19: NIR Volleyball Girls natalo sa Sukser Jan sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR Sukser Jan na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake ay nasupalpal ng mga manlalaro ng Sukser Jan. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24. Sa third set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Sukser Jan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos sa Sukser Jan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Sukser Jan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manlalaro ang naging dahilan na kanilang pagkapanalo.
20: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng, ano po, ng Agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
19: Kahit natalo ang NIR Bacolod Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals.
8: Para sa special coverage ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
19: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting. Region 9, naguna sa secondary boys, 48 weightlifting Palarong Pambansa. May kampiyon na balita si K5 K. Muscaino.
21: Nanguna ang Region 9 sa secondary boys, 48 kilograms weightlifting. Sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtala ang 19-anyos na si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total at 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18 anyos na si Rodelyn Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75, mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15 anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A, may body weight na 39.55, nagpala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang. Mula dito sa Patilay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage, ako si K5K Buscaino. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
19: Maraming salamat K5K Buscaino. Matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na na-ban matapos mamigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusan del Sur. Technical official, nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5, Donde Gludove.
2: Technical official ng wrestling sa Palarong Pambansa 2026, nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyang diin.
3: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
22: Now the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament, and that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
3: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
22: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
3: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
22: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
3: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
22: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
3: Dahil sa red card, official na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o karaga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na official at coaches.
2: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa Bio 1 City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega de Camo of Negros Oriental para sa 2026 Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si K5 Dondig Ludovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bio 1, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng Volleyball Secondary Girls. Ang balitang ito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
5: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 contra Ilocos Region. Samantala, sa Boys Secondary Volleyball Quarterfinals, maganda po ang labanan dito, Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa Secondary Boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang Girls Secondary Volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang ang Davao Region laban sa host region ang karaga. At eto pa ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region. At ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Shusana para sa himpilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Maraming salamat po K5 Kevin Shusana sa inyong ulat mula po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Jerilo Naluis.
7: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
23: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
24: Well, syempre natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
23: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
0: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipos. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then

0: facilities at bukas ito para sa publiko.
1: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan. Kahit mga may edad na na gustong mag-insayo dito, pwede naman. May tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts. Yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
2: Mula dito sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Jerry Luna Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cari ng Agusan del Sur kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa Palarong Pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang Palarong Pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng Palarong Pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
4: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na 3 lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng Palarong Pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
5: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyan po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kaninang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa Palarong Pambansa 2026 sa Secondary Boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamong sulok ng bansa, maaari ko kayong manunood at makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games of basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas, nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon, with the 7 golds sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat, with 15 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds, and Region 10, pang-pito. With the 9 golds at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita. Abangan mamayang tanghali ang karagdagang mga updates sa

0: La rumpa bansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: 5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
2: Enyo na bati maigala inyo na tanaw, na lantaw. Ang atong special coverage maigson direktamente gikan dito mga igala sa Prosperidad Agusan del Sur. Update sa atong Palarong Pambansa 2026. Uban maigala ang atong Network VPO Vice President for Operation si K5 Eljan Castaño.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:48 na maigala oras sa Dod Ganinyo sa DTX Coffee Mix. Ang coffee nga detox na. Coffee na detox pa. Siguro ha maigala nga naka DTX Coffee Mix na antanan para dito maigala sigurado. Kalerto na mga igala ang atong utok para sa trabaho. Basagwan ba kanang kondisyon na ang atong utok may gala dili na dito naglatagaw mga igsoon kay naka coffee naman ta pinagi sa DTX coffee mix o niya limpyo sa dengat ulaw ay ipang sipa na mga igalasan ang mga toxins kay sa ato laging gingon ang DTX coffee mix coffee na detox pa
3: foro de los pueblos.
2: Diya sa mga mensahe dili mga igalabi, mayong buntag, K5 Nathan, matod pa ni Sir Tristan Gulay. Good morning, sir. Why absent? Good morning, kaninyong tanan. Salamat. Onya, good morning, sanat. Shout out. Gikan po ni Sir Randy Santisas. Good morning, kanimo, Sir Randy. Oga, salamat sa mong paglantaw. Gaba, share sa imong ideas o mensahe dili sa Foro de los Pueblos. Iapay dugang dili mga igala. Gikan po ni Sir Richard Galiado. Sir Richard, good morning. Good morning, K5 Nathan. Maulanon nga buntag ang pingyod tang tanan, labi na nanimuyo sa kabukiran kasubaan. O, sa kabukiran o kasubaan. God bless you all. O, salamat Sir Richard Galiado. Salamat yun na. Ang pingyod tang kanunay, maigala, labi na sa mga landslide prone areas. O, gaingon sa maigala sa mga flood prone areas. Kinanglan dito mga igsoon nga amping lang yun. Tumang pag-amping kay humok ang yuta tungod nining ulan-ulan nga nasinatian sa atong syudad. Medya pa'y dugang din mga igala nga mga minsakay sa atong mga suging tigpaminaw. Shout out kong Kagawad Machong matod pa sa Bislig Idol. Oh, ay sa Bislig ni sa unsa man sa Surigao del Sur. Bislig, correct me if I'm wrong, kung maunay lugar nga giingon ni Sir Machong Sugba-Sugba Lansky. Dito sa Bislig, Surigao del Sur. Bislig is Surigao del Sur man. Ito kuno kang Kagawad Machong sa Bislig. Taga Butuan mi, pero solid po mi. Diri, basta Nathan Sarmiento Mobiradas Radio sa una pa, idol. Kamu mga idol, Sir Machong Sugba-Sugba Lansky. Salamat kayo. Good morning, kaninyong tanan diyan sa may Butuan City. Makalaag mi si D.O. Next week kapuhon, maglaag. Pa-picture mi ni Maidol. Uy, kuyaw sa kay Sir Machong, ha? Dayad ni sa Butuan sa una hangtod karon. Salamat mito kayo, ha, Sir Machong. Sige, kung maglaag mo din sa Cagayan, pindote lang ko. Para magkakita-kita sa tanin ninyo. Mingaw na sad ko ninyo, mga taga-Butuan. Actually, to be honest, kamuha sa Butuan, kamuha ang nag-saka sa akong karir sa pagpanibya, sukad-sukad. Gikan sa Jinsan Mangkon, ato na kong Cebu, Butuan, karong Cagayan. Ang pinaka the best nga era sa akong pagpanibya, kamugi diya sa Butuan actually. To be honest. Naulahi ni Hang Gamay, naulahi na kaloy. Sige, sige, sige, diya pa idog ang mga mensahe doon.
3: Foro de los Pueblos.
2: Doon pa niya may gala idol mo Batbat Nuts o lipigan si Ben Dalo ani. Oh, dili pud ta attorney, pero murag attorney lang. Salamat kayo ni mo, sir. Pero kaning ato may gala not for the purpose dito sa mga legal nga isgutanan but for the purpose of information. Manisisari may gala nga. May mga abogado para maghatag mga basic mga information, mga isoon about sa mga legalities na susunod. Eh kung abogado palingkuron, perting mahalaan na. Sila kay talent fee na mga higala kung abogado mo yung discount. Diba? Sige, sige. At least na lang dito mga higala. At unta ginagmay. Matod pa niya, lami ng kamit, sabot ng banang bakakon pamilya ligon. Tinood. Itong ang tinood sa asawa, gubot. Sige. Balik ta may gala sa dugan niyo, maminsay mga sentimento nga tangin ninyo, may gala ang consolidated report. Gikan ni Kakifa, Jonathan Sabanal. Ini nga halapad ng operasyon sa otoridad batok sa mga ilegal nga kalihukan buhi sa atong dakbayan. Human namang sa importanteng painumdum.
4: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: DTX 500 Health Alert!
7: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
8: Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa atong mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy kita nga himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba na ito nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ano yung pipila ka mga sikreto, no? Kung nagantigul lang ta mga higala itong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang itong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang itong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed sa pollution, radiation, vision, mga added sugar fats in activity mga higala na magkaedad na nai-resulta yun, no? Exposed man taan ni unhealthy lifestyle bisyo, di ba? Magkaedad na nagi-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkaedad ta. Now, number one, bisan magkaedad ta mga higala maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan may edad ta. O, dayo lang tong bugat kayo na exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale, mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress, mga higala. Makalikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagapamubo, mga higala, sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog, mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, o niya ang mga transferred antioxidants, nagikan sa prutas o utan, makatabang kini kini atong ginakaon kanadlaw, ng mga gulay prutas sa ato mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox atong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa atong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na to, gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 every day. Mabalik ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
9: Kinsay ngalan na to, sir? Paul Mercado, di ay ni, sir? Mutanan lang ko.
10: Kanang gatumalog ka o DTX 500?
9: O, sir, mga naginatumbar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod ko pangihi. Ay, ni Pupag man. Habag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula, sir. taon. Kayo ko, may review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape. Lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimot nga, kanyang itong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaan law. Anyways, ga coffee man ta. Maganahan ako bang pagmatas bitaw sa bunta naka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Ay, gidin, ano man to, pag ginom sa kapis, doktor, kay, kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Gidin, ano to, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mong tambal, maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, did alam ko inom og kape o manang sa to mga senior citizen kanang atong mga nanay ba nga gakutoy antian nga gapanambal tagain ninyo DTX Coffee Mix kay maluoy po taon og gakutoy ng tiyan na DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
6: DTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

40 may gala dito sa Foro de los Pueblos. At oras may gala alas 8:01 na. Saan ba itong establish ang itong linya may galagika ni Kaki 5 Jonathan sa banal? Dayang consolidated report sa mga operasyon may gala sa otoridad na nagbunga yung may galas pagkang kopiska. O di ba ka mga igsoon pag kadakup sa na-involve sa $2 million ng kantidad sa illegal nga droga. Pero by the way, mga igsoon, kaninyong tanan mga Kaki 5. Kasi makalimot mo, ayaw ninyong kalimti, importante ni. Ang iyong mighty C, the alkaline vitamin C, tumaran na ninyo mga igala. Aim na ninyo kay para sa mga igsoon. Natay ni Pinsa sa atong lawas, atong resistensya ligon, labi na nini karon nga, medyo lan-ulan na sad. Niya kagapon, init karon ulan na sad. Piligraso ni mga igala sa gingontang nga sipon o buog hilanat. Labi na o kanunay nakang nahilanat, mga igala, gasipon o gubo. Mas importante yung naka-mighty sita, gaya ka na rabat, imailhan mga igala. O na mga symptoms, may gala, sinyalis nga huyang atong resistensya kung kanunay na tadito sipunon o buhon. O di ba kahilanat, mga igala? Ang pinaka-importante ang mighty C para mabaga na itong immune system. Kamubalik dito sa akin, aktibo, may gala, muling on pagbalik ang atong resistensya, hindi na tabas-tabasa dito magkasakit. O na ang pinaka-gamit, may gala. Pinaka-importante why ang mighty C ang angay na itong maigalang adlaw-adlawon. So, kinahanglan dito maigala kaya makapugong ni mga igsoon ngadto sa gingot ang pagkasakit sama sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa maigala. Kaya kung ligon ang immune system, ligon ang resistensya batok sa mga sakit-sakit pag naka-mighty C. Diyan mga testimonya sa mga naggamit